Mamedi metsotso e dula hantle o hele shumela metsomedi le sekoto ka mora ho rena ya bobedi ke mesong ya bobedi ka jeno kgwedi ya Ntate Nelson Mandela a re bua jalo ka kgwedi ya bosupa le mong seo dimo sa 2026 e jere matsatsi a mashome a mabedi a metsirobedi ka jeno dumela kae kapa kaya jwang kapa jwanga ho lele haufi mo ka tswangwe mametse mesong ena tshebeletso ke lesedi Mamedi re hasa ka maqhubu FM 87.7 kholeba mana 106.6 go shebile ngwana mme hai sale o ntso tla le yona ho tloa maobane man ho rentsa bo botshelela night shifting ntse theo ha manati go shebile o tselenga o ntso qoqwa le yona ngwaneso le kana go tsena hlemela o ya tsela ya hlompuwa Mamedi nana o lena le bitswa ka gore gidikala nenga ho ra di tharo ka ofela nna le wena re le moho o bana re arwana ho renyane ya bohlano ka jeno le bitso la ka nna ke veli mo loike mvololo ke o tsia strata dumela ngwana mme dumela wena mohlodi ya ratwang ke nna wa le sedi FM a go shebile le wena moki kliniki mono go shebile spetlele mono ngwana mme le wena mokudi ao batong are mvololo ke sa tswa phaphama fela go utlwa ke le betere ka jeno ke na le tshepo e tileng ya hore e tla re ha ke kopana le ngaka o tlabe a hlantjwetsa hore o ya lapeng ka jeno e se ga go ka batjwa lo ntate modimo phamisa letsoho le wena o khutlele lapeng mona mo re tselula mafura mo mamedi bana beso ba teng mono ba hore re tsebe o fihla mo re yang teng di garageng ka o fapana ke a tseba le mamela le sedi FM ba re teng le rona veli mo loika jeno ntho di tsamaga monate ha re le boy pitso wa hatsumane o re qaletse tsatsi lena la labobedi mamedi ka nano le monate la re qhoba bosibo RQB re a le boa buti o sebeditse mamedi mphamise teng ka jeno hona le mo re yang teng ka yona re mametse le godimo re mametse moyo halalelang ha o qoqa le rona misong ya labobedi ibile le labedi la o qetela la kgwedi ena ya phupu dula le nna mo mamedi o tlo utlwe gore le godimo le reng ha le bua le nna le wena ka jeno wena mo mamedi ya bileng le monyetla kapa ya nang le monyetla wa gore a mamele nano le nna feta mo mamedi re tla bua le wena re utlwe gore mo leng teng o mametse le sedi FM o le hokai ntho di tsamajwang morero ha o ya letsatsi jalo jalo ye mejwang horeng ya bobedi e leng horeng yana boraro mogatlheleng wa bobedi wa lenaneo mo mamedi re tlo sheba ditaba tse itlhomeng pele ka nnete go tloa maobane le mesong ena gore di tsamajwang setlho se teng horeng ya o qetela ya boraro e leng horane ya bone ke mang ya golang ka jeno re malakaletse ka tlholo mahlonolo le ba bararo ba o tswang ba hopotse tswang di wa iteng ebe morutile dimo o re kwalla lenana o lena ka mafube ka nnete mo mamedi ho so le jwalo mino hlopilwe re ya leboa maiza itumele modibedi wentse bo nnete ba hore le mesong ena mo mamedi re tsamae ka mino monnati nna le wena mona ho lesedi FM metso sengela shumela metse seletseng a kamara horena ya bobedi tumela mo mamedi ke bitsa manna ha sa phela o thewa ka mona ka Zimbabwe ka nnete ke ga ga ba moya wa tswele pele phomola ka gotso Oliver Hamtukutsi o re todi

o wa mamelwa modimo wa rona mo mamedi ei le ha maema sa dumele fela yena wa mamelwa re nna re feletsa jwalo le ngolo la rona le re phamisang ka jeno tsenolo 21 verse 4 re fueng ke ngono scout jwale ha ke mametse fela sena mo mamedi mesongena ai ka utlwa matla le boholo ba ntate modimo ka be ka utlwisisa hantle hore re tlame a re mo lebohe ntate wa rona ya mahodimong re a leboha mesong ya kajeno wene re tsebang ha o tsele ha o robale wena modimo wa Abrahama wa Isaka le Jakobo wena modimo wa Daniele ka ra le mina la ditau wena modimo wa mosadi ya neng a phalla madi ka bana le phallo ya madi re ema ka pela hao ka lebitso la Jesu re kopa moya wa hao o halalelang misongena o re tlatse bula dipelo bula ditsebetsa moya morena ka jeno re tla bua ka wena go bani o modimo ya mamelang le ha maemo a sa dumele ha dingaka di re ha hona tshepo ha banka e re ha hona tšhelete ha lelapa le re ha hona tsela wena o re iteng bua le rona ntate araba thapelo tsa rona mesong ena modimo re a leboha ha o re hopotsa la bobeding la o qetela la kgwedi ya phupu hore wena o a mamelwa le ka hara bohloko re a leboha ntate modimo ha o re hopotsa ka jeno hore le leetong la divorce o a mamelwa o utlwa dithapelo tsa motho ya pelo e robeile mesong ya la bobedi ntate modimo re a leboha ha o re hopotsa hore le ka ra siki o ya mamelwa ebile wa utlwa o etsa tsela mamedi ra itlwa hantle ra be ra e bona tabena ya hore modimo wa rona wa mamelwa maemong ohle le ha a sa dumele mosadi a nang le phallo ya madi dilemo di se di le leshome le metso mmedi ya neng a utlwile bohloko dingaka tse ngata-ngata di itse pheko ha eyo bathong fela o ile a mamela

itse ha utlwa taba ya gore Jesu o teng ka gara matshweletswele a re ganke ka ama kobo ya gae mme o ile e ama phetogo ya e ba teng mme o na le tumelo ya gore le bothateng bona modimo wa ka wa nkutlwa mme o ile a pholoa. A ke tsebe momamedi ka jeno re bua le mang ya boemong bofe ba bophelo fela molaetsa ko mokhutshwanyane momamedi o a mamelwa. Dingaka di se di o jwetsitse gore kankere ena ya gago kgwedi dipedi fela o a tsamaya o a mamelwa. Mme ke a dumela o ipotsa dipotso mesong ena gore ntate modimo gobaneng nna bana ba ka be neng ke tshepile gore e tla ba bona ba tlang go mpoloka ba tlang go mpata ba fedile le boemong boo o a mamelwa. Tswela pele go kopa le ha o sa bonagale go sa sebetse empa o a utlwa momamedi. Momamedi ntate modimo wa rona o mamela le ha o le ditshila le ha o sena letho o a utlwa ga fela o dumela go yena. Mme a lo o etsa gantle momamedi fela re a leboa o re gopoditse nna le wena ka jeno gore boemong bofe kapa bofe o teng o a mamela. Ko o shebile ngwana mme o seka meyogo mo o leng teng o sepetlele o ya operationeng ka jeno o sa utlwile o entse tsela o utlwile thapelo ya gago ena o e rapelang ka pelong e sa tsejweng ke mang kapa mang e tsejwang ko wena le ena goba modimo wa rona ke modimo ya utlwang le a re mo hweletsa ka pelo. Mamedi a le o etsa gantle mosebetsing wa matsogo mo no re ke a qetela la bohlano lena ka lebaka la motho o utlwile thapelo tsa gago o tlo o tshireletsa motshepe le ha maemo a sa dumele fela wa utlwa

0: tshela se se mo hau a hao
1: ah
0: a se long pitsela ke maketse se
1: show
0: mo qale ha bo thank you very kidi bus
1: ke a le bo gaitsedi yak mamedi dumelang
2: veni
1: dumelang wanes
2: le kae
1: ke a pela o pitsantle
2: ah wa mamela
1: amen
2: wa mamela wanes e ka re ha se Jehova ya hang ba ya ha ha
1: ka ne
2: le tsale se
1: mwana mme
2: possibility le fe thank you veli
1: ke a le bo mwana mme re ngo qetela fela mamedi dumelang
3: veli
1: dumelang dade
3: ke le ke mbololo
1: ke a phela mwana mme o phetsantle
3: a mona ati mbololo e yena o mwana mme mbololo
1: o wa mamelwa
3: e o bua le cha o tla mo ra ka le kom community la 89.4 thank you veli a go nge go hlala
1: ke a le bo mwana mme mamedi kile wile ha holo la bobedi lena la o ketela ai re ya le boa ka nnete bana biso re ya le boa mo mamedi re ya le boa ha di ntoditsa mahantle ho hotle re bua mantsho a tjena wa tsipa mo mamedi ha motho a ka hare a lukile ntoditsa mahantle ei ho ano ka man wa mamelwa bo Daniela ba ile ba mamela le mineng la ditau bo Jobo ba ile ba mamela ba lahletswe ke sohle ba ne ba tsi ba hore wa rona modimo wa mamelwa le ha maemo a sa dumele le ho ja rona ka nama re re tatele re mo mamedi e ka ka araba ha natwa le hang hang mabinda hore ha ha araba mona e ka le hadima ho sa khataletse o araba neng fela o tlwa ga ro arabile hang hang ho lukile ngwana mme boemo mbo fika pa bo fimo mamedi ha hona bo mohlolang ke ka hona e leng qalo le qetelo ha hlulukileto se fifo se fika pasifi so tobaneng le sona wa rona modimo ke a matlantweng batla rera batla tshea difi batla tsheka mamina fela batla o bona ntso tswela pele batle ba o botsa re handle ntle o itsang ka pa o ya loya mantswane ke buang ka ona mo mamedi Morena Nebukadnezari o ile a qetella sentse jwalo monana le matla banna ba bararo ba neng ba motshepile ba tseba re wa mamelwa Meshak, Shadrak le Abednego a qetella ba botsa re batho e wa lona modimo ke a jwang a le nna ke batla o mogumamela ya batla qetella ba itsho jwalo mamedi re kwa le tabena he mo mamedi di voice note tuka mana tse tharo
4: halo veli halo veli halo veli halo veli 88.8 ke le khubu ngone so ke mo tsama e tla mene mona tla re ntse thank you mangaka
5: veli mo lo idumela ke na lo wena ke o mametse ka le kubula 88.0 ka mana ka medal ko pa o fili lady brente ka mo sebetse ke me mamlo itanke
6: Dikalaneng ho le sedi FM
1: Mamedi metsotso itsura mahwe meraro ka mara horena ya boraro dumela ngwana mme re wela mogahlelong wa bobedi mesong ena ya la bobedi jalo ka e hlola matsatsi ya mashuma a mabedi a metsiro bedi kgwedi ya phupu dumela tshebeletso ena ke le sedi ka e kapa ka e mo ka tswa o mametse re mogahlelong ona wa bobedi wa lena na olena la dikalaneng ar ko wa mwele jalo ka pine manate power in unity actually mind games

0: FM ke molelwa
1: hotso autostrada na lwena khungula 89.4 alantho enhlelwala ka uya mangweleni abokwe abokwe mulifili kwala ka phami nga Philippe Twantin autostrada
2: hi Billy Kumano 89.2 ke lena ma di Frankfurt ke mathanding hlapa re a lebowa Billy ka lengolo le ka mmino o monate ha re ye horeng ya bohlano tanke
3: dumela dumela Billy o jwang o jwang fela wa loka mane ei mantsi wa monate mane o seng a labobedi mane ha ti wa monate mbedi sto e thata nna kumametse ka leqhubule mmata la 88.4 kumametse ke lezamulela Musa Solberg o bua le ntate o letho ka mona tanke mbedi sto nna le wena
1: Tango. Monolo Autostrada kumametse ka leqhubula 89.2 ke kushita gosh motsamai ka Pretoria help Tango.
4: Dumelang Veli modimo wa mamela maemo a dumela a sa dumele leqhubu ke 88.0 ke sipleng tlo di mona Fendersberg ke a leboa Veli
5: Khotso tate voli shema khotso tate waka meditabe ka mona ka matla ke sa strobla o pa metsi tate waka ka nete di khula 88.1 ka manzu ya matla a phahamisitseng ho sona e le nete mo di wa pamela o haufi haholo ke pilo se hlomohileng wa rabela ka potlako ntate maemo a le mabe a le lefufi a tshosa modimo ha o mo atamela ka pelo yo e robegileng wa utlwa a o ntshe ka ga dintho ga le boa ntate ga re ye goreng ya bohlano kgotso modimo keo
6: ka involisto ke Thobi Joseph Chele Thobi ka mo ka patisto go ma ke kwa kwa ma ha go ma metse ka 88.9 mo di me ya ma ga pela ga botse le ha ke da bo phelo mo listo ha ga si ya ma mo listo
0: o tswa ka matshe o

0: ka Harmony number 5 o mametse ka leqhubula 84.4 ke re modimo wa mamela
1: eh mangane mo loyo tso a re le bo amrana ka ra de boa hey urgente moyenka urgente moyenka nete wa recupera mahlono no e bile go tlwa ga pere mona mo le nte a go tsere mane e tipe nfo ka mona ga tamatin tatwaka a re o re nyana ba tsano mo rena ka ga le bua khotso
2: fatsa fatsa tse di mpololo a tsa tata go mamitse ka di club la e ke 7.4 ke le ka qala busha ke nna bolanto ncwana hotman e ya le mo ba nge mhlanu mo leso ke sa boetse le nna ke mo di mo phamisa le tso la e ka jeno lena ne la la bo yetle 2080 ba go metse ba nyolo yo go tsosa mo leso a be mo ba nge mhlanu veli Mvololo.
3: Mela o tia strata Mvololo. Mvololo ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le msebetsi mona Fixbeke jolo ka mela ke di o mabane. Ka mmino o monate Mvololo. Misonya la bobedi Mvololo na net shift ya ka ntse itsamaela hantle ha ona mathata. All in order. Mbawa bata Mvololo ne sonya ka jino. Helle mavolovolo re o re nyane ya bohlano. Danko.
4: Dumela Veli, dumela. Ke sebele ba loka bepena ko mametse ka 88.1. Ke ne ke hola maobane. Bye.
5: Mavolovolo. Au mavolovolo. 88.4. Ke ntate maro maka mona ka gauteng ka mona. Ha re ya o kgoga botlhano ntate mvolovolo.
6: Nna le bale koma metso ho 89.4 ke mare ya majang ka respark ke a leboa betle.
7: Mamela dikanane le Veli Molo manta o fitlhelela boraro go tloa go reng ya bobedi go fitlhela go reng ya botlhano mesong go lesedi.

Mamedi metsotso ezira majwalo he mashume amabedi ametsumine le sekoto apile wotla horani ya bona senga macheke mwana holesedi FM mamedi ka wapala mino manati ga neti mother obri kwana vuya nthliziyo enko o ba utlile le bona ba re moratuwa thabiso wa maluti sponono sidimu thabani Home, Charlie, Mind Games, Power in Unity. Remkhatle longa bobedi he momamedi. La bobedi beke mwana holesedi FM. Pele re kena hlong sa rona tsa dikamano ga jeno. A ga re shebe he momamedi taba tse ileng tsa itloma pele. Taba tse ileng tsa ba melomong ya batho. Ho tloa maobane mane le misong ena. Hore ke difeng. Hey, dingata mo mamedi fela re tla o fatse pedi tse tharo. Mamedi paki o song ya bobodu le manyofonyofo ya letona la mihleng la sesole le speaker ga sa parliament menos viwe mapisa nqakula. Hai bua paki le gotleng la dinyewe. Ere bane bana le puo ya bona e bene ba isebedisa mo mamedi ha me no se viwe na kong e o ile letona la sesole me menwa a fumane tendara mono le fapeng lena la sesole hona le tsela e bene ba isebedisa ha me no se viwe ba tla chelete ho ba ne qoso tse di ntsa haye mo mamedi ke tjotjo ha ba tla cheletena ona tla re fela ke hloka wiki ka ba ke hloka makeup ha mo WhatsApp mani ona sa tsiba jwalo re ha o le jwalo o tla me a kopa kopanye chelete a ilo fa me no se viwe mapisa nqakula

0: lešomele motshelo mo mamedi metshelotso pele wa tla gora ya bone re utlwe mo mamedi o reng lesedi dumela re dile kae ngwaneso eithada
1: ya well mo fokeng ka lepolasing tsa gasino mašwe monae
0: e ya mo fokeng o reng wena
1: a ya bonyane le motse thago a ba ka nkwana le motse thago bonyane selemo fela o se monka a o tlo thola tse ding ka morago o ile o se monkile monogo e o na le bana ba bakana go itsala tjena o tswa lenyalong go itsala
0: tjena
1: lemo tse tharo o kutswile o tsebe o tsebe bophelo ba gae o tswa kae ntsebe na o tswa familing e jwang
0: lemo tse tharo bonyane
1: bonyane pele
0: mofokeng ke utlwile ngwana mme ke ele boa
1: Tanyi
0: bolalo. Tsebele tsogile se di dumela?
2: Ke bolalo.
0: Shapo jo ngwanetse.
2: Ke bolalo le so.
0: Ha mna ding wana mme.
2: Eh jeng ga ga ka tsong gile kusha sa le tumae.
0: Yela ngai kai.
2: Bolalo ga e ithatha nyana wena ngwanetse. Fela e ha de di ha o ka sheba. Wa bona ha ha ile motho o motse bang ka kotlo wa e ba ke ke ngwana na kwa kwa mona pela ha isu ka bo edela mona mo ke phelang teng ka tsong dile ke motsela ka kotlo wa tsiba la pala ba ka kotlo na o hotse jwang ka o fela ntho ngwe lengwa e ke se wa kwa ka long ha ke bone botata ba gore le kgwedi u ka eng ka go bane o gatana le yena o sontso tswa motho no ka kotlo le kwa bane yena go le ba dikamano tsa maga o sontso mo tsela ka kotlo wa tsiba la pala ba o nda le batho ba jwang tato hai me wa o tsiba motho a bua la pala no ka o fela ona ke batho ba jwang so highly knowledge bana gore le kgwedi ha ena bothata gobane o ya o yena ebile legato sentse le lete gobane ke motho o motsebang empa le ka ntate mofokeng a tlhalosa e le motho e ba motlhomongke motho wa mona wedela ke jala le motho wa blue fontain kapa ke motho wa blue fontain jala le motho wa kwakwa kanong ke nako e ngata gagolo bolole o tsebe background ya ga e ka ofela o be le profile ya ga e ka ofela yona gorena motho o na le bana ba bakae o la ka nyalwa ha so nyalo mme wa ye ke motho wa jwang ntho tseno ka o fela tsona ntate wa lapa leo ke lapa la mofuta ofeng antle ajo kamme o be nke nako gantle e nepagetseng ena o be le diteko tse e leng gore o tla moleka ka tsona gagolo ko shebe ona wa dipase ga e le motho wa gole wena outi ya starate
0: ngwana mme nkae kae ke ya leboa ka kapa o di beile ke a utlwile gantle maikutlo ga ngwana mme tsatsi le monate
2: Dang bololo a ke go nya mosha.
0: Ei tada. Tsebele so ke le se di dumelang?
3: A te mulu.
0: Dumela ntate.
3: O phela ka motswa.
0: Ke a phela ntate o phetswe na?
3: Ya phela te mulu.
0: Ntate o reng wena?
3: Go ga go ngwe sa bone ntate mulu.
0: Ya di le mo ya di kgwedi.
3: Ya di le mo ntate.
0: O le mo tse tharo ya go tsenne.
3: Ee ya ntate.
0: Pele o ka romela bo malome
3: pele o ka bolwetsa bo malome ga ke ga fuwe ka monana
0: go ba neng le motse ka lo ntate wak
3: ntate ngoja
0: e ya ntate ngoja go ba neng le motse ka lo
3: ntate moloi e hile le motse ka lo e hile o tlametse ipha nako bona bana motho go sheba mona go o tlo go kata wena ga e to bona la ka tsebeng e ga o fitlha ka mogalapelapele o bona sena la bana ba ene mogalapelapele la gago sen se le mentho tse ngata tse o tla mothupitse tsona go yena ngwana motse na le legato ma la bana beso le bana ba kanag ke ntho tse ngata tsetsomasoleanna mme ena o gatano ga a gate bana ba
0: ntate nkoja ke utlwile ntate wa ka ke ya leboa
3: e bata tsatsi monate
0: le wena fela jalo ntate mamedi tsura mametsotsong e supileng pele go tla gorane ya bone re ntse re jalo ko mo ka jeno mamedi e mongwe ra mvololo le motse pedi tse tharo tse nne wena o reng mo mamedi
4: volisto le kae ke nkgono scout-u gape volisto letsatsi fela o kopane le yena motho le bua motho wa mo utlwa motho wa mmona gore enwa re ka gaga motse le ena ga o tlong ka selemo o tsebe ga e qala eng ka selemo a e ka nna ya wa e bona letsatsi le lekana o ithuta yena

0: Ke tau moholo ka mona ka Springs. Danke ntate.
1: Autiastrata mvololo autiastrateng CDFM ke monlelo ke umametse mvololo ka sehlosa ha o se matla ntate sa dikamana sa lagato ntate ke ntate tise tsotekete a buang mvololo mesong wa letsatsi la obedi nna ke re mvololo motho ha ke bona kapo ha ke batla ho bona hore na ehle ke yena mvololo ke mo nka dikgwedi tse hlano mvololo ke ntse ke ke moseja nka nako go moseba mfololo ga na ke ena ka bona se ena o kwa iphetela mfololo di kholise hlano fela ke moseja wa na ke ena e nka phela le ena mfololo ina ya bo tsela mfololo a tshi ke mmone motho wa ka ke bole le bofoko di ba ya mfololo ke motho tha ke mo isa ka tlo mfololo tango
2: tumelang tumelang o boele mo di kamarako kutlano ena ke nna hore ebe selemo gobaneng selemo ke se setelelenyana o tlo kgona go thuta botho ba gae o tlo kgona go bona fore motho o nna ga a thabile gagolo ke motho a jwang kapa a kwatsile ke motho a jwang o tlo ithuta le rena o tshwala pele le jwang ee selemo ke sona bothi tanki
3: kgotso mvololo kgotso mvololo tshwere ke maphutsi ka mokolo frede foto mvololo wa tseba nna ke nagana nka nka bogoi tse pedi tse tharo mvololo ke be ke motsebile gore o rata mvololo ke ena gobane bonnete mvololo nke nnakong e nyane ngwana mme gae o ikenya tshwatsho di na le mvololo ya ke nagana tse pedi tse tharo mvololo ke aetlabe ke se ke motseba ke se ke motseba mvololo ke se ke mmone gore ke motho a jwang gannete mvololo tanki ngwana mme no ke a leboa mvololo ke iteboele ngwana mme
4: o boditse mvololo a uthe strata o theke frestanang maopho le marumo ke nna ka Pretoria a motswalle wa ka e yone a ke kgolo o teng motho a ka ba bona motho ka matlho a namaje gore o bona gore motho ke motho ka mo tseleng ha ke gore ntate o tla ba letlhonolo fela o ka fumana motho o e le gore ke motho gantle mvololo o ka mmona ka matlho a ka o jetsa le diketso tsa gae ka nako tse dingwe batho ba bang qalong ga motho a qala o etsa ntho tse gantleng for disto a nako e ntse a iketelela wa tseba gore wena o shebileng motho a teng o ntse o nagana go tlo etsa mo tseleng o mongwe a tsena o shebileng fela gore ga ke kena fela mona ke kene ga a swa mona ntho tse ke tsaka tanki yaka ba bangwe ba o bontsha la ntse o phela o fumane motho a fetile mvololo o le shoshoro wa motseba motho nna o ya ka nnang voice ta ona motseba ga ona o tla motseba o tla ba le letlhonolo fela la o ka mo rata mme ba dula le ena futlhela o monyala mare e tlabe e se go mono ka motse le ena e tla ba letlhonolo fela nna o ya ka nnang voice ta maopho le maromo ke nna ka Pretoria
5: mone veli o bua le keketse mme mona taflagte veli nna le ntate mmeire le ga utlwana 6 months fela re kopane ka August ka 1999 ka February ka 2000 ga bere nyalana vele so ntate mme o tlhokaetse re na le 13 years re dula mmogo so hana ntsa phela ka bentse re dula le hona jwale ke a leboa vele ha o tlhokagale gore le be le tsebane nako e telele wa tseba wa bona ha motho le yena vele ke a leboa vele tsatsi le monate
6: kgotso ntate vele moloi potso ya o ithata hape e bonolo potso ya o ithata hape e bonolo ya le kola dipelo e leng Jehova ke yena ya ka njwetsang gore motho eno e kireng ka morata a nna ke yena ya loketseng gore nka a motse le ena gobane lentswe la modimo le re pelo e mano e bodile e ka tsejwa ke mang ha e se Jehova phoso ya rona ke ena e re etsang tate vele moloi re etsa phoso ya gore re seke re a botsa ntate modimo ka batho bao re reng re a ba rata gobane ke bona ba re fa mathata ka nako e nngwe ga re sa botsa ntate modimo modimo ya lekolang dipelo ke ena ya ka njwetsang gore motho enwa o ntoketse gore nka aga motse le ena ebile modimo ya lekolang dipelo ga a fose dinako o tla araba ke lebeletse ka tshepo gore a mphe karabo empa yena wa tshepala gobane o re tshepisitse o bua le moruti lekate ba raba state moshate kuno state
7: Ao veli veli mvololo ao tia strata ai a tlaba ya babi matopic empa ho ya kana ke na na kan ka dilimo tse tharo isa bo hlano o bona hore ke mwa koti wa nnete ka pa ke ntate wa nnete e le hore ska bana le dicaba ka mora di kgwedi tse tharo nyana wampusa ke nna Tumiso Prof Tsotetsi ka mona ka mafatlhaneng Tumi kgobela 89.2
8: a bovolovolo a mvolisto wa ngwana mme ei ngwana mme ntse kumametse ntse kumametse ngwana mme ntse kumametse sihloho sa ha ngwana mme hai mvolisto ke hlono ka moka ra thanda ngwana mme hai yacha e mvolisto ke tla bua ka nna ngwana mme a nna ne ke nke selemo ke mojile ka mbrele ngwana mme ke moshebile ka tlhaka mosheba ka sheba ngwana mme ntho ngwe lengwe a etsang ke e shebile le ha bua le nna ngwana mme ke mosheba na mosheba ka matlhong ore o shebile fatshe ka mosheba ka bona gore ae sheganete enwa ke ene ona ka mong ka ngwana mme a ngwana mme ke monkile a ngwana mme re na dilemo gale ke monkile ngwana mme
9: ela mvololo a bolawa ka monna wa tshwana mvololo o ka nka dilemo o ka nka kgwedi o ka nka nako e ka ebile o motsebang yena o wes o feta o sa motsebeng o wes ba itshwanela no jenanang tata o sana ntho ya go ka nka dilemo o ka nka nako e kae o a tshwana ba itshwanela ba ya ba tlhodisa fela ntata ba ikgutlela ga o na next ntho e betere David Motaung ka mo blome hateta
10: fela gokonyela o tele kotsele thatantino ntate mofikele ngwalo re kwesi
2: Mo dire mo re go tsong go ba qeta ntle o di jang o di tsamaisa o le ya o dire mo re go tsong ka tsini ke go go le bana ho gana ba go di na na go na motho a go le lwena o sa tsebeng ka lapalapo o re na le jwang le yena o jwang ke yena o ka nka nseleng o ntse ithuta yena empa motho a ho finyane lwena a hulelang pela hao o tseba batswadi ba hae o tseba tsohle ka yena a tshilebe ke ntse le ka no go ka inkela motho wa iphelela le yena o metsa mogatuwa wa hao wa kana potsohle
11: hai o itshestrata jumela ke se bela lo ka bepe na nna ke bone nna ke bona o sna botata di beke nyana ntse di lukile ha ke batle go tsiba gona batswadi ba e ba jwang ho etsala ha ke nyalo ke batswadi ba nna ke nyalo ke bona Mr. Right ho tla mmona he bai ke se bolelo le balo
12: a se bolelo ga ke batle go tsiba tsegale
13: mvololo dumela ka motho a itse o se naga a le le ready lona le be di mola le ready gona ke nako maletsatsi gona mabedi ga di le ready fela go siema gona nako ya gore na ke nako efe ga le le ready fela go siame a go tswelele ko pele tanke mvole sebata se na le dimotho feta dira
14: mvolovolo monke ya six years mvololo motho o ithute ena o motsebetso tsotlhe ke maloma ka mona ka gauteng
12: ntata re le motse tsheletseng veli go ya ka nna mamadi ke a leboa e tsera mahoe robedi metsotso ka morago rona ya bone re wela jalo mokgatlhelong wa go qetela wa boraro wa rewa ka batla ke re re kaofela wa dikalaneng la bobedi bekeng ke mesoko bomamedi re a leboa ke ile ka botsa a ditsebi mona momamedi ga utlwala maikutlo a fapana momamedi e mongwe o re letsatsi fela motho wa mo utlwe mongwe re beke more kgwedi e mongwe kgwedi tse tharo dilemo tse nne tse tharo tse tsheletseng tse tlhano fela ntho tsa botlhokwa momamedi go thwe nako ga kalo ga e botlhokwa go ya ka motho gore yena o ikutlwa jwang kapa go ya ka batho bana ba babedi ba ratanang empa ntho ya bohlokwa ke ya o hlokomela gore na motho ene o ratanang le ena eo o ikutlwang gore na re ka aga lelapa le ena mo tsebe ha thabile ha halifile ha sithabetse ha na le chelete a sna chelete le ha gathetse na o joang pili le ka a halelapa na na go ya mikiti ka Christmas ke motho ya joang a le le mo o joang ha na le mathata lapeng ha bo ke motho ya joang mo mamedi ho di ho bohlokwa tsene ho di tseba me ha le qabane le rarolla joang mathata lona ho di ho bohlokwa pele jalo ka nka qetwa ra e ke hulela ka lapeng me nwe mo mamedi itemoso ya bohlokwa ke ya hore se potlaki ho nka motho nyale ka lebaka la gatello ya hore ke se ke hudile metswalle ya ka e senyetse jalo jalo ho thule nyalo ha se tlhudisano ke mo di poso di hlanteng ha nka o sogwe ke ya nyala hobane ke se ke hudile metswalla ka e senyetse ke setse ke le mong jwale o sona le gatello eno e o susumeletsang o tlo qetella o nka motho ya senyena hobane lenyalo ha se tlhodisano jale hlokomela he mo mamedi mme e nngwe ke yona eno ya o qetela hore le ibe motho e khonang ho bua ntho engwe le yena hantsi le ratana na motho yona le batla le utlwana ka ditumelo mo mabedi uti le yona e bohlokwa le dumela tumelo nge le nngwe e hona le ntho tse tshwanang u a di sheba ntho tseno ka ofela mamedi ke ya le bo wa re fella mona ka jeno rena re shebile tsena tsa dikamano ha re sa fihla molaetsong wa ngwana mme rinele matsometseng ho fetseng ke nako e hlola matsatsi a mashuma mabedi a metsiro bedi kgwedi ya phupu hona le motho ya holang ka jeno ha o hola mo mamedi re rola ka letsa ka tlolo mahlonolo mme le wena mo mamedi hona le motho ka ba batho ba bararo bo tswang ba hopotse re tlo fa monyetla e le la bobedi mona ho lesedi FM o re ba tsose ba party mem Jacob Radebe ya nenga tsibala ka hore ke mpharanyane o ile ka re yena mo mamedi arengana go mo tsiba.

0: Mwana wamezi jolo mtutuzi ngube Arangsakoni Mwana hula seri ya fea mwana hantle mashuma mabere meso Soka mrahorena yabune mparanyana Arikileka hopula manzwa mrutili mme Bara mwana gangana kuhomotiba Kiseki mfumana vala nale mnemu Karea mele mrutiba ile babu wabare la wena Ngana kuhomotiba
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nanneong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo ke mang ya holang ka jeno ba bararo botswang ba hopotse 086 0003084 079 758 5066 o moyeng tumela wa tsela beli ke a phela ga itsira ka
2: Kitsanga go le ngwana ne a tlile mo tpele mapeng. Ke kopa go tsosa le kumutumare le motaunga man ka Bethlehem. Ke re mo tsa mai ga mene ka man ka Clarence. Ke patela ka zondiwe ka man ka Welcom. Ke sa le ba le stone ka porch. Thank you very much.
0: Ha itse ra ka kile buile tsa sile mana a tele se di dumela.
3: Ye le le ka.
0: Re tele ga ngwana se.
3: I'm not dumeli.
0: E itheta.
3: Ya ke mo fukeng ka place tsa mashenga mana le.
0: Ya mfukeng.
3: Ebe le go re ke hudise ba seletse mmoho ke Leon Sharp o bula mang ma sa ntse go lente le ntaote mo fukeng ba motse ba ka motsuwane ke re ke tsosa rapo ya Ramohloki ba metse ba ka Japi ke tsosa mohatsa ka ke mmoho ma die le palo penane ke re ba belsa tshile monate pele
0: mwana mme ke le buile mo fukeng e ithada le se di dumela
4: Good morning,
0: Veli. Khaitseri yak.
4: Tekenekai.
0: Ha mana nate khaitseri ya motho.
4: A kore ke batso sekere ma condition tshilo. O di lavo ka mana tuma ho le ho sebetsa Paris clinic. Da teselo mohele ka clock lene. Ke re khale mo lefe ka road report. Ke mme go ntume ka tuma le Paris ke le bo Veli bye.
0: Ke a le bo o sima le bo eng le se di dumela?
5: Good morning Veli.
0: Khaitseri yak.
5: Ha mana tiswa.
0: Ha mana nate khaitseri ya motho.
5: A bona tselo se
0: a busile bo
5: a busile ngwana ba bona hana ke
0: e ya ga itse ba ha ba tswe
5: o gore ke ka mani ka ba re go mo kitse senta be le di tshwane ke ka mani ka four ways ke tswe na ke tsomeje ke ka tlile ka ma help for marumo ka mani ka Pretoria ke re wait wait ke ha ba tswe ba thank you baby ke le buse
0: ke le bo ga itse ra ga tsatsi le monate ya kere
5: bona tsala ka nna pele
0: e ithada dumela
6: ke mo tsala go loko le kae
0: re tele ga mme
6: ha mna tveli
0: ha mna dimme
6: o kore ka tsoe na tie ka mme ke ka mane ka betle ke to sengwe ne pe to sengwe no so a hola ka mme ke go se mahla tsone ke re go lokwe go la bona tedi tseng a ta ke sala ba le to sa o simole go ntume ka Paris
0: ke a le bo thank you mme wa ga tsatsi le monate
6: thank you tveli
0: bye bye mami le se di dumela
7: Really legal.
0: Ha mana dingwa na mme.
7: O bua le butihlo ngwane ka resmit. Re ka le pele ka kopela mapolisa ya resmit mo ka ofela. Ke kopela ntate tsa ka ya pushudi. Ke kopela mme mamlo ka ho house. Ke ketelle ka mosadi ke mrata ngo fita ba. Sadi ka ofela mfati. Ke le mofumadi wa ka betihlo ngwane. Ke rata ba ka bula ke mrata kana go tsotsa. Ha hona mme ka yena ka pla ha ngwana mme. Ke yena fela. Ke lo nya butihlo ngwane. Thank you very much.
0: Ke a le bo ngwana mme butihlo ngwane danki ga gapa le sedi dumela
8: Uncle ka tsheli
0: ha mana de ga itse ri aga
8: ha mana ke tsela ke kopa o di sa ke di 28 ga zeno mana o tendala stolo ka pastola la sa mme ma mudise ma motse le ntate pitso mudise ke tending course tholo mpevan yena le buitumelo mudise ba hola ka jene ke kopa tso sa ba a ibo se ba Frankfurt sa tsile mona te u toka nde zo iteboya
0: ke le buile haholo ke le buile haholo wena ndenzi
8: thank you daka
0: a shapo ke tsona ga itse ya motho mamedi re fete go tso mvololo ke tso sa mofumadi wa ka yana ke mapapa lo sepaka le baradi ba ka bona ke di buseng sepaka le poshia sepaka ba mani Edenberg Batsosa ke ntata bona ele ntata despaga the big fish kwa Rasi Bay Edenberg are wake wake me le baradi ka nete are tswang le patsi me veli mvololo ke tsosa mabenya mongwana le ya panya panya komporo ke ke khutla mvololo gore matibello le anya o midrent mo ilwa le benya yena o mohobatsani ke qetella ka sqhu madumane ward 14 Naki Ishmael Teboho Kwalani wa Mashaing ka mona ka Nkodi Arora ward 14 are wake wake wake wake arabaswe mvolisto re fete vele re tle ka mona re bona dumela vele ke tsosa bana ba latela nomvula mazibuko le bohlale dladla le kutlwano dladla ba tsoswa ke pontso mokwena le petsana raise are batho bana ha batsuwe hlemvololo ha batsuwe ba phatsime malaetso mongwe ke eno re kgotsa mvololo ke tsosa Archbishop Simphiwe le Phuthego ya bophelo ke qetelle ka Makarabo Fokase ba ka hlohlolwane ba tsoswa ke lehlono la Fokase le yena o re o mane e hlohlolwane dumela vele ke tsosa mama Winnie Tipe Fusi Maphakisa le Menani Shiba ba tsoswa ke Matsukulo Mosia Oromani a U section botshabe lo khotso ntatemolo so samme malefa le me manoni W section ke ntatemwe ketsi shubani vepenar o le ntatemwe ketsi okay ntatetsepo mosole botshabe lo U section wa le bua morning vele ke kopa so sabana bana ba kahle bona ke dimakatso Madumisi Mpho Modibedi le Matsidiso Modibedi batsoswa ke mabona Mamuji Modibedi alemane kutlwanong K6 are wake wake bana baka tswanhle mme o saletsositse ka jeno khotso mvololo ka jeno ho hola gaitsedi ya ka ke kuos mahlatsane a bohlokong ke tsosele mo lebohetumeng le mema morena ke go botsa mahlatsane Sunflower Park Kama ne ka hlohlolwane le Sedi FM dumela
9: le lande pele
0: dumela mme wa phela
9: kama ha o le ka ntatwa
0: mme wa ka ke phetse ya ntlevwa
9: thank you ntate pele se
0: e ya mme
9: ntate pele ya batswe batho
0: ha batswe mme
9: ha ke re nena le bitsa ka manta se mo West Nigeria a tsoe ke re tsene ka potjo a tsoe ke re nena le buru motsetsi ka mo ka ma pa maokeng a tsoe ke re nne Mama Dele ka Ellen Rich atoe bana ka ofela go tsofa ke nna mama ka nna maloka se mona ke ntse se tlhaba ke tlo ke dilo ra pa se
0: me mama rena maloka so ratwa ke nna tsa sile mona tia kere
9: thank you ntate waka
0: bye bye mami le sedi
10: ndate mo re ile kae
0: ndate ke ya phela o petsa ntle ngwaneso
10: ya ntle ndate waka o bua le selo mama khale ke ka tloko le ntse go pa o tsofa bana ba latela
0: temoge
10: Le masima maoka o ka ramulutsi ho la sedlo skroni ke tso se intelligent ha ho kana ka mona ka tloko le ne ke ketella ka le bua o simo le bua he ntume ka mana ka parle ni ke se lo mogele ka hlotsolane ke le buile ntate mulo
0: ke ya le bua ha holo ntate mogele le sedi
11: be le dimela se
0: ha mana dingwane e se
11: ha mana ke vele e itse le fikile machang bua le fikile machang ka mona ka monya ke ka nna re thubo pa o rata
0: Mwanamme
11: beli ya ke tso se bona bona telang ke utwa ka ke papinyana machangasa ba mo utwa etse ba re ke keja ha mo le mfumba duwa ha e ke mamiki machangasa ke re ha ba tso ba phatsime ke re ntate selo tshitse ha mo le ntate tibi tshitse hona ka mona ka monyake ke re ha ba tso ba phatsime ke fikile machangasa ka monyake beli tsile monate
0: mwanamme tsile monate le wena re a le bua ka ka ba mashuma mabedi Mamiri kimeso so mashwa bena mesiro bom volisto kamera horena ya bona dumela mvololo ke tsosa le lapala ka tabo mulutsi meketsi motete ntabise motete re dula makwathi ke nna mohlaping motete hao re ya le bo ngwanesi dumela vele ke go ba tsosa bana ba latela mbona ke malifu go thule karabo re itumetse o lebogeng batsuwe batsoswa ke splint Ishmael Khotule Almani Botaville dumela Mamedi la ngwala mona re tsosa batho ba bararo. E bele ke bona batho ba ngwala. Melaitse mtelele bele ke tla feta ngwana mme ha hle ke bona o le molelele. E o shapa ka blue tick fela. Ke ifitele. Dumela veli, dumela ntatelo yi. Ha bana. Ntatelo yi. Ke go pahodisa ragadi wa mme wa ka ke nkgono Mabethlehem Qaba. Carlos le nkhono kinin ki kinani mani kinani mami khoza ke re ho bona modimo aba febophelo bo botle na ke mampopi mokwena Carlos mogele street mani bo hlokong re akwala jwale mo mamedina ko e fedile Khotso veli ntate le bese ntate motsa maestro ma tumane mama fupu matela box back holomisa gore la penki mane magunwane are batho ba no ba tsuwe ba be hantle khotso mvololo ke tsosa mme mamora ka ne moloi ke tsosele maria mofokeng le mme mabinda le epo ba kopelwa ke ausi mabali mokwena ke ena renga hela bana beso tswa busi busi le ka nete letswe le party me re ya kwala he jwa le mamedi mashuwa be dametse re bompile wa tla horane ya bahlano dumela vele ke tsosa mamotsi rasweu ke arabetswe rasweu le ka mohelo rasweu ba tsosa ke ntata bona morena rasweu are ha ba sowe o ke nka o qetela gotso mvololo ke tsosa dikale mokwena lefu motaung thabo motaung ba tsoswa ke Simon motaung alemane Bethlehem ko nka lo qetela mahaleng dumela
12: lo gologwe
0: dumela ntate
12: de ntate re ga e ga thaba ga utlwa mona le lo gologwe
0: o re kwalla ka yona o re kwalla yona ka jeno ntate wa ka
12: ga ke ntate ke mana se tsane se lo ga le so thumo jeng wa di fothule ntate ha ke u di se mogadi ya ka ke di se bo sello o se be tsaka mana ka masasela ka kwana o wa hula ka shimi ke ga hula mo tsakwana e no a hula ntate ke re nna mo mulo ya o pa u su ke re bo ga stone port ke ga batsu wa ba patile to go lwe ke le buile sentate
0: dadde mala fetsane sello tsa tsile monate ba sothu ba dumela ntate
12: e di le batlage e ntate
0: ke a le bona Mamedi referla mona ka jeno ka dikopo ele la bobedi le ho sane sa bietse le letsatsi re tla ufana ko mona ho lesedi FM ya iketla ho mashume a mabedi a metsi supileng ke metsotso pele ho tla hora ya bohlano seng ka majeke mona ho lesedi FM re ofe di ntla wena sohai o tsebe hore etse ipitsang ke di fee
1: kanyane ho phela le diretsana tsohandi hwai
13: wake up
1: Lenanong la dikalaneng le mvololo
0: fela ho le jwalo mo mamedi ke la bobedi ka jene tlhola matsatsi a mashuma mabedi a metsiro bedi kgwedi ya pupu wena sehwai o tla hopola mamedi mmuso lefapheng lena la temo ba ile ba dumella jwalo ho be ba dumella jwalo hore dihwai ba ka sebedisa jwalo diente tsa private ka batsona dingaka tsa diphoofolo tsa private le ho ja pijana bakeng muso no sa dumele bakeng sa lifulena la mokaka me ba dumetse jwale empa ntho ya bohlokwa mo mamedi ke ya hore ho ipiletswa jwale ho dihwai ho ingodisa hore o tsebahale hore na wena ya sebedisitseng ente o itheketseng ente mohlomong ena wa ba sebedisa dingaka tsa private ho tsejwe mo mamedi le nane dipalopalo di eme jwang lefung lena la mokaka taba ya bohlokwa mo mamedi ke yona eno ya gore banna ingodiseng dihwai re tsebe gore dintho di tsamaya jwang obane ka nnete lefu lena mo mamedi lehlile le ya mme indasteri ena ya namegubedu fela le ntse lehlile le lwantsha jwalo ba le lwantsha haholo mo mamedi hai ba lwantsa ka nnete mme le mmuso lona ntse o tlile o ntsha diente bakeng sa go thusetsa gore ga re lwantsheng lefulena le fele mme re tsebe go khutlela mmarakeng go sebetswe mo mamedi. Ke ne ke shebile go ile ba le tumelo ya gore mo mamedi jalo ka re bona gore lefulena la mokaka le teng le ntse le phela ka re go rona jalo ka dihwai tsa diphoofolo tsena tsa dikgomo ba lla mo mamedi ba bontsha gore e jale nama di a tura le dinaga tse dingwe ba sa reka nama mona mme batho ba se ba balela nameng yane ya kgogo le ya fariki jale tebelelo ne le ya gore motlhomong namene ya fariki le yona ya kolobe e tla phagama mme ke utlwile le bana industry ena ya ba sebetsang ka dikolobe he mamedi ba fanang ka nama kolobe ba itse ga se nnete taba tseno gore ntse re dutse mono ntse re sebetsa gantle ka nnete ntho di tsama gantle a ntho di tsama gantle mo mamedi go bona fela re ya leboa he mo mamedi jwale ke o mongwe wa monyetla ba dihwai tsa diphoofolo ba ka sheba mo mamedi gore o qale mohlomongwe o kenyekenye kolobe tse pedi tse tharo ebile ditlhile tsona ditswala le bana ba bangata ao tla re selemo ya o tsepedi mane ntho di tlabe di le monate ke e nngwe he ya mmaraka mo mamedi o ka tlhileng wa o sheba le go ja kae kae nenneng le tsona di la nne tsa angwa ke lefu le ane mo mamedi fela ntho di tsama gantle ga jwale
1: kanyane go phela le diretsana tsogang dihwai. Lenanong la dikalaneng le mvololo tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelwa go tloa ka matheke go fitlha le inneng ko mobu lesedi FM le gema le wena.
0: Mamedi o teng moruti le di mo metsotsong e mehlano pele o tla horane ya bahlano mafube e tla raretswa le yena e be Rusia jwalo nanong la ditaba o seng ka matjeke mona ho le sedi FM lona le bitswa ka hore ke makumane a mona le mane ke mone le rato se rabele o teng steng le motsa thebe ke yena la olang khaso ke mone ntsane rantwa o teng mantse wa mfukeng ke moifo o entseng tla mathata he mo mamedi ba utlwisetsa tsona di tshesa mona go le sedi FM e tsa bonnete ba gora le o fete nana o leo ke utlwile o tla ba teng Tamiya mona Afrika Borwa a re metse hoseng a re make tonight beautiful.

0: kile buile ha holo gaitsedi ya ka autostrada mamedi ntle le ho senyana ko ere re le kole hore re tsoha ka difengo makumane ho seng hona
1: kukwe e ka re kentse botsotsinyana ho ba ke na le pampiri le ho ke le ka ntshetse e bontsha hore na ntho tse di tsama ka stage ma ene pampiri ya bontsha ndo tse ka stage 8 kona ho patalwa
0: Se suti ha ofile se alemo ya saha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e umuifo o mo fumanetseng yona a thutse dimba tswa di ba ba rutwana sekolong sa private secure Bloemfontein Free State ba kene le tsholo la boipelaetso ka ntle ho sekolo gahlanong le menyenyetsi ya diketso tsa tlhoriso sekolong sena Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebitso la ka ke mantshewa mofokeng ha re tiane ka mora ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di ballwang ke tsietsi mohaladi

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speco Rice le 2 litre ya Sunfill Pure Sunflower Oil. Ka R179 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ha ke sa hopola dithoe tseo ke neng ke dikopa. Empa ke sa hopola kobo eo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di-voice note tse neng di re, o ntetsetse ha o fihla moo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba hao ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya hao yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Mamedi, re keng ke maikutlo a gago tse melemong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media.
4: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
3: O ntetsetsa ho 086-000-3084 kapa ntumelle voice note 071-846-0740 086-000-3084 kapa ntumelle voice note 071-846-0740 Harrie versus Bruno o ntate sabata thedi si khotsa ntate
5: a o tsiba tshwa ke petso pepe
3: ka mo ha ntate ke a lebo
5: eya a ntate ga ma phasana ntate ka ba ye ke ha motho ikutela wa ka ne ke re ke fa le pili ja lo ka me kama me chaye sentse be we latet ipani wa tsiba la hore teng a dikga mo sala mo ga mo be ye me le hore la itukula ba a tsiba tsela na ho ka ke impa tuka e ka phetwa ho bohle ba ile go balala le tsentse mba jetsa sen pikalebo
3: a re lebo he re lebe Kimbali ho ntate Rantheba dumela ntate
6: a ntse le ka tuka
3: ka mo ha ntate ke a lebo
6: ha nna di lenga ke ba ka khatso tsile ka tsela yo re tsetsa mba nyana ba nyana ka yana tuka ha ke se ka di khotsa fala ho ha bajana bajana ba tshetse ba tsela e ba le mohlomo re e tsa bile go na e go tsa ho di bona ha ho le disposa tshipi le marketing di PR o jole jole ho ba ka ho tsara se ba hola hola o tla afkolo ba pa ba World Cup ha ba ka ho tsara a khali di tedi di kipa di tedi ma ho tsi ba pa na ba pa ha ke le di kipa ke la ba sa ha ke le di kipa di weekend ba pa na ba pa ya ba pa le ba nyo ba nyana ba nyana ke ba ko le faile ba le afkolo e ba ho ba ka ho tsana le rata ho ka tsapa tsere tsa majara ena tsela bona papa di erike tsela di history e ba le re kare ha nna ba fana ba fana ha nna poje ba ka di khatse tsile nna poje ya le bo
3: o shebile script isaka
6: ya ja tsoga dela puka
3: o ba neng bua ka ntho tse tlo bua ka tsona bo marketing bo hype PR ah o shebile script isaka o tsonya nya le pa o sheba le sedila la SABC ya ke ntita ba
6: ke go dira dipopisa
3: le bile o ntate ga ntse ba re fura le Kimbali re lebe Ogni ntate tshoma dubela ntate
7: ka mo ha o ka phela puka
3: ka mo ha ntate
7: ke a buta hore Johnson o itukollotse mom se le tsinjale ke ipotsa hore puka ha ne ha ska ba le commission ena e sa isang ditaba ya mazanga ona sa itukolla ne me puka ke na le tshepo e feela tsinya ba bangata ba sentane ba sa itukolla ka nnete le nna ka itukolla ya tshisa commission e tshisa e tuka mara ka vere pe ka nnete ha ke go tsho
3: a re le bohe ntate tshoma renke maikutlo a rometsweng ka di voice note
8: Osman Tsewe le mfokela dumedis ke a utlwa advocate Andrea Johnson o itukolla mosebetsing ka ho panya ha leihlo e bile o dumela melato ya hae le dipuo tsa hae tse seng hantle. Ke nahana hore maikutlong a hae a hle a tsebe fela hore toka tshwantse e phethahale lehlakoreng la hae. A tlo jara boikarabelo ba tsohle tseo a di entseng. Rata Maria Mosolotsane mona Fusion Spawn, ke a leboha.
9: Ga kgotso Mantsiwa gaitsedi aka o bua le Johannes Mothosele ka kutlwanong ka monana a bonneteng fela ke dumelana le le gore re tlamehile re ba tshitse banyana banyana jwang kapa jwang goba le gona jwale tjena re ba tsheditse bafana bafana haholo la fela le go mohlomo balaba le katlego eo ya go ba fitlhe la 32 so le bona banyana banyana tlamile re tse bang ka bolwang re ba tshitse o la ka dikwati tsena tse di tsena ka ofela ya hle te bola go lo gaitse diaka
10: poka madjumi mo president o ntse hand a mo le kopo ya Andre Johnson ka nnete how you would do in wait o tlamela go itukolle empa he madlanga commission ntse mo emetse a thaya ditsena tsa MK party ha ke bone gore the next 5 years MK party e tla bentse le demokratlo o ke spaza shop ba dula ba amoa batho matla ba tshentsha boeta pele ka nnete ke bona mathata ke a le bo apoka fusima pakisa botshabela
11: dumela Osman tseo Osman Tsewa u bale matebe sithina ni zon 13 sibuke. Hayi Osman Tsewa na ke makatswa ke ntwe ya MK in. MK idula e change batho each and every day. Ai into MK haina direction. Ke o ka dala sine esinang constitution. Itjena haina constitution. Awuna moya ya nteng ito fela tjena sika khopu. Danko.
12: Dumela mantsiwe mme o lokunga itukolla mosebetsing tjena ho ba nbele o tlwa matsa wa tsha re itukolla mosebetsing o bua le thuso mo thobi ka dikolo tsa ha yo mthata dumela o tswa fela tlwa sala ke ho ba nbele o tlwa ntse ga itsa msalama ga ke re batla pele ba mfumana ba sa tswile mosebetsing tswile ka office thuso mo thobi ka dikolo mo president ha mo dumela itukolla mme mantsiwe o jile o khotse jwa ha tswe mme thank you
13: mme last month se wa le ba mere ba hao re ba supporta jwang banyana PSL tshwara di awards ka letsatsi le ba bapalang ka lona same day same time what should we do as South African football lovers ka shebella kae re tlwella kae no ntate khosa ka go sa gathetse because ke nana go sejule ya wa fkon gale tswile but yena o beya di awards ka lona letsatsi le o ka hora yona eo no go hlokea fresh ideas mo PSL o batla ka ML ka thuko thank you Mansiwa from akeng koma ke le bitso laka
14: wa dumela ke thuse mo tsela ka Mpumalanga province ya ke manyetse le di brand ke rata u ba ke na me Jensen agabali ya ka itse imolatwa ha ubuli o tshwenetsa mele melato ya ha tle ka gabela mlato ya ho ngata se lo kgisa itse hala ka ra SPS a ya no tshwenetsa go aplika gabela melato ya ha ho resigna no resigning a tshwenetsa a tla ri ka gabela ha ikone ho ngata fela ka ra SPS thuso motshere Mpumalanga province ya ke maitse le di bona tanko
15: mantsi go khotsa le monate mo sebetsi ya mshosho process a betle a mantsi go MK ya duba ka nnete MK ya duba ka nnete ka mo go yentseng ha ntle ka teng ka dikgetho tsa 2021 tsa masipala e la tshepisa go le bontsha go motho mo e tabana la kgolo jwa le ngwana mme ke je le ka secretary se ditjelo ga ke je le ka secretary go go bedi ba le seng ditjelo ene ga tsela ka fela ka secretary ke yana motho tsho re maka so ke ipotsa ba tibela ba thomo fudono re re la ka thongwa mme go tla tsala ka bogatlo dikgetho tsena ke re go mantsi bua
3: Mamedi re le boetse maikutlo ha ho tsana tse melomong ya batho ho marangranga dipuisano tsa setjhaba social media ere ke dikoletjena.
4: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba Mamedi. Melisedi FM kapa SABC News hena ka belo.
3: Rape o mokwena refetse ka sehlohong se dika dikweng sa kgwebo le moruo.
4: Re o be se sehlohong ka sa moruo le nanong la makumane.

0: dumela hle mamela tsweletso ya lesedi FM. Hello, ke a dumedisa la ka lebitso ke monono. Ke a usola khazang re amala jolo ka diatla tse mofutu. Ao banna la bobedi bekeng ka mafulufulu ka matlano. Ao mamela tsweletso ya lesedi FM ho podile ka ntle ka mona. Etse le Maria empa he. Jotso hle sentse di matha ho lokwa no Africa bo roba na ba dikolong. Sebetsi ka nnete ya sebetswa ho ntso le tjena. Etso tsidula ntle le shemela metso mihlano ka mara ho ra ya botshelela. Na tsietse mohala di u balletse tabatsana tsa ra botshelela. Ana hlile atla mna di rating atsa mo ifa makumane ba tsa ma ile nngwe wena o tla o renya bohlano re le buile hle mo ifo le re fila di taba a o re tla eng ka he le rona re hokela ya rona ketane lo ebe a o renya borobo mamela tsebetso ya le seri FM mo ifo felletse ka jeno na pupu i hlola matsatsi a mashuma mabeda na le metsoro bedi ke 2026 ka leno ke ho a madume hallo
1: le shoba le batsetse le sefela betso a fela tsa ra ya botsela the biggest money drive ke tla ho breakfast show o le seri FM sentse ka le teng he ke la Medica Channel 87.7 of Tachano 106.6 MHz. Tua. Wakey. Kira kwa kodi kai mo kutoa ka obana mo ngare. Ey. Obana busuwa na bata makapele haka obana. Hobo le langu no khatete. Ibilo promote hamonati. Ajano korodi kai okalele lecha letati. Arbe bofte lorigane yabrobong. The biggest man in drive. Tachoha breakfast show. Hula seri FM. Rokala letati. Kamechala mechala mechala chonjolo kaga. Ke rona ba etsa monnete ba hore ro kala lona ha monate etle ha letsatsi la le tsele jolo wa jalo o bo qadile monate mantse wa le mo ifa ma sebetsa motle hore ga le botselela hore ga ba hlalu fitla hore ga ba tselela le nana ona ditaba la makumana mona le mane le ka jelo ho bile fela jalo ba sebeditse ka nnete ba tla khutla se ba khutla pa osane jo di tote jalo ka mohlophisi thwasa kada boy le chepa tgbane re tloe ka fitla hore ga ne ya probo dilenga ta tso go tswaka tsentsona me ka tsepa lona o dumela hle so ntso ipotsa hore e ba ne ka ba ka jelo ba tshoge defend ditaba a tsona diteng etsa ba nete ba go dula buletse o dula mametse e ba le gona tlelo re nyane ya borobong tumela ntle
0: a bana tsebeletso ya le sedi santsa le teng chepa ta e ke tsapa o tswila ntle ga itsedi ya ka khotso hle a di tsamajwa
2: au moro ka mo DJ moro ka mo comrade Jonito le the disco dancer ka mo haulika ka je
1: a ntodi lukile chepa tsana le le Tanzania ei wa bona bolo e ya banana santsane mo sebetsu santsane le bongata chepart man papadi ya banyana banyana le Tanzania maobane ke sa bona ene bula dipapadi sontaha a ikona uno sena letswelo ho Hans Stadium mo
2: ke nnete wa tswa ngwana so ke ke la bateng ho baneng ho bana ha o sheba o bua nnete ha go tlamela ho sebetsu sa le mongata rona mona ha re sheba rona mo bona le di shopa tse kgolo jwa ka bo Orlando Pirates bo Kaizer Chiefs tselo re ha di ne di shopa tsa banana tsa basadi re lebeletse go bolo ya basadi tla phamane ba tla fumana menyetla neng ya hore menyetla ya thona ke di shopa tsa banana o tlamile le bona ba e fumana
1: ke nnete tshele ha Kaizer Chiefs se ba hlile ba kentse sehlopha bona ba se qadile ebile ke bakela ka ba bona ba re ba bapala le ka mona ka ke cup e fingene ke le ho yona ba engine cup
2: ba le ke ba kenyeletsa ke ba kama e lengwe ba ke ntwa ya le mo safety le o tlamile ba
1: bona
2: shopa sa rona sentse se phahame ha ba ile ba tloa ba entse ntwe hanne
1: ke utlo hantle wa chepart o bane le ha o sheba le lona le gata la wafcone ha re tloele dina hatse ding rona la pemona rona ka bo rona la pemona Afrika borwa ine ka re wa wafcone ha ba pale jalo so tla ipotsa le dina hatse ding bo Morocco mo mo dipapadi di tsalang teng ho jwa
2: ke nnete ngwana mme wa tseba ha o sheba di dina hatse ke na hatse le letsela tse le go maemo a tsona a phahame sheba se tsa hala Europa ha re ya mo hopeng wa lefatshe ba fitla ba re hlola ho bana rona mona ha re nke ntho tsa rona ka hantle ka maemo o tlameleng re dinge ka o
0: ha di se hantle sheba te
1: ha no se labatho no se labatho mo bana
2: wa tsoba
0: Kaizer Chiefs ne so be maemo nga o ka ba le sefapha sa basa
1: a ne hloka
2: ta bo bong ha re
1: ke Kaizer Chiefs
2: ke tswetsa dintho tse ntle re sebedisa matla a rona hampe
1: ke Kaizer Chiefs
0: ha ba ne ba so lokele ho ka gona
1: ha TS Galaxy khone ho etsa o batla ho Kaizer Chiefs
0: le ho ba ke a na le mathata a yona
2: wa tsoba ibile na o ka bontso sa bui wena DJ o tsama o ye heno Belgium
0: ka la le lwantsha makhosi
2: re lwantsha wena
1: re lwantsha wena
3: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plane fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Tua, a kwa tlise ngwana o kwano.
5: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
4: Dumela hle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
5: Yo, kelelonyana ya hae dula e le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
6: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenana olena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: mabapi le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabogo go Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Hashtag kgwatha motho.
2: Badume ba thuka la lethwasa. Ke kopa le nkgwatele motho e leng Busi e leng letsibolo laka. Ke nna mama gage. Ke kopa le mmolelo gore ke a mo rata. A dule a tshepile Modimo ka nako tsotlhe. Ke mo kgwatha ka pina ya setšhaba e re ntsietseng tsa letswalo. Dinumber tsa Busi ke 071.
3: Ka butle re batle Busi mama.
4: Yes.
3: A ke motswadi a re ngwana ka o dula o tshepile morena. Ey, ang hopotsang go nna ditabe. Ke lotswa batswadi ba bangata ba e fang bana ba bona. Fela re a elellwa e matsatsing ana. Ditabe na o tshepa morena, tshwantse jwang kapa jwang o e rute bana. Ha o sa tshwana le pele mo e leng gore o tlang ka gore e tla rutwa sekolong kapa mo e leng gore o ne o tlwaeleile gore batho ka o fela ka sonta ha ba ya kerekeng. Ha o sa le jwalo. Gore ngwana a tshepe morena. Motswadi ka mong o tshwanela gore ka nnete a mo rute gore o tshepiwa jwang, o tsamaiwa jwang le morena, go rapelwa jwang. Lentswe le reng se le thuto ya ka lapeng
5: jwaleo tshwere
3: mogalaosbosi
5: o gantle aa re shapo Busi. Busi o bua le thwasa le batho kada Lesedi FM mona. Wena o kae? Ee, re na le molaetsa wa gago mona, mamela mona, re na le taba tsa gago wena kgaitsedi yaka.
6: Okay.
5: Ee, mamela mo.
2: Badume ba thuka la lethwasa. Ke kopa le nkgwatele motho e leng Busi e leng letsibolo laka. Ke nna mama gage. Ke kopa le mmolelo gore ke a mo rata. A dule a tshepile Modimo ka nako tsotlhe. Ke mo kgwatha ka pina ya setšhaba e re ntsietseng tsa letswalo.
3: Busi, wena mama o mo bitsa mang?
6: Mama.
3: O mmitsa mama le wena? Ke mme mang, ke mang mabitso a hae, o dula kae?
5: Bye.

0: re tsoke le sedi FM ma medi wa tsabela tso e sena ntaka metsotsungena le shumela metsirobedi pele ho ra ya busupan ke nako ya hore re kopane le Exinia Rutlo re maemalo ho di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a Joan Rutlo ile ka nete le nako nya o feta e ka ona le ditemoso ska ba wa fetwa he o tlo utlwa hore province ya heno ka pase ba ka se lo sona setla a me ya ka tsela efe ka mora mo nofela re tlo qala ka mona ka mangaung re kene ka kwano ka mo re hasang ka ka utlolo re le hona ka teng ka Johannesburg re utlo re Joburg City ye mejwang re tsebo fetela ka ikurulene re utlo re sepetpete se phalla jwang fela yo saleteng Exinia o re fa ditaba tsa maemo a le hodimo Exinia dumela nanga ne soro a moela thakgwa breakfast show o tsepa o tswila hantle hle ho thwe ho tla ba jwang ka jeno
1: ere ke le dine di fetwa tsa le batukala mmoho le ba mamedi ba le Radio FM ha re tsheba tsa jeno tsa bulipe re kala ka mona ka province ya Gauteng a teng ho hlakile ne ho tla be ho phodile ka jeno Pretoria le Johannesburg di tla dilama mane ho mashume a mabedi le metsimedi ka mona ka Mpumalanga le teng ma emonte itshanela ho hlakile la fela maru a tla kwela dibakeng tse ka botshabela ne ho ntse ho phodile Mbombela le Emalahleni di tla dilama mane ho mashume a mabedi le motsomong Profesi ya lebo ya bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di ka dula mane ho mashome a mabedi le metso e mmedi ka mona ka Freistata le teng ho ntse ho hlakile mme ho phodile la fela maru a tla kwaela dibakeng tse ka borwa botshabela mantsiboya ka jeno mme re ka lebelela mafatsane a itsedileng a diadima dibakeng tseo ha e le dibakeng tse ga re teng go tla be go ntse go hlakile Bloemfontein le Welkom di ka dula mane go mashome a mabedi ka mona ka KwaZulu-Natal teng sentse re na le keletso ya dipula tse maatla tse ka lebisang go gogola baagi ba ele tlhoko gagolo dibakeng tse ka botšhabela Durban le Richards Bay di ka dula mane go mashome a mabedi le motsomong teng go ntse go phodile ga re tla ka mona ka porofenseng ya Kapa le Boya teng dibakeng tse ka borwa teng go tla lebelelwa mafatsane a itsedileng a di a duma mme teng go apata re bone temperatura di dutse mane go robong mme ga le dibakeng tse ding se gare le tse ka leboya teng go tlabe go ntse go hlakile mme go phodile Kimberley le Upington di ka dula mane go mashome a mabedi le metso e mesano dibakeng tse nang le dikeletso gagolo ke ka mona ka porofenseng ya Eastern Cape gagolo mane mabapi le East London le Port Edward ya dikeletso ya dipula tse maatla tse ka lebisang go di gogola baagi ba ele tlhoko mme le tlhoka mono le lebeletse dibakeng tse odimo tsa Eastern Cape baagi ba ele tlhoko ka mono ka Eastern Cape go tla ba le moya o batlang gagolo re bona di-temperatura gagolo ka mona ka bo East London le bo Makhanda di dutse mane go leshome le metso e meraro ke tsetsa bolepemamedi ga ke leboe thata le bathukae
2: are le boya go lotlhe wena ga itsedi ya ka Exinia o tla khutla sa khutla ape o sane rutla gore di emejwang go tlile ka mane ka KwaZulu-Natal jalo ka ntsa hlalo salena ga itsedi ya ka hlile gore hona le tlokomediso gore hona le dibakatse leng gore hlile o lebeletse dipula tse maatla ka mono ka KwaZulu-Natal le ha fela go bata kana dibakeng tseding tse fapaneng tseding ke bona mathata a meya yenu e batang fela he ke nako yona eno ya selemo mo eleng gore ka nnete ka nnete ka nnete a a ha re makale ha hlile mwalo di mo abatjena hle ho apola pola ka pa ho podile di bakeng tsaka ke le shoba le botsebene fela botsa tsoka le bile tsholo ka super route o ka se perpetse sona se me joang hore ha o tswa ka tlung o tsebe hore di ntholi tsa majwang ke shebile taba tsena tsa batch and match tsa bo ngizo mkhunu hore ei ke mathata jwalo rutile bana ba match and match ba re ba mobeletse ka thoko mongadi mkhunu ka mabaka mang e leng hore ba dumela hore ha etse dintho hantle me ibile ha hona mo ile ngore ha bua o tla ba emela jwalo match and match o tla opola match and match ba ile ba etsa ditaba ka mora gore ba be le me ho ntwe fa pane nna ka bo phara ka nete ba ba tshepisa ba hore la bonele leng le leng ba tla ne ba etse me ho ntwe e tshwanang le eno jwalo ka ke tseba gore la bonele la ke sa re ba ka mane ka Limpopo jwalo ka mora gore mongadi mkhulu a kopane jwalo le mo president ntate segala ga maphosa le setho se seng se tsebalang haholo sa yona match and match la ba ka ditaba haholo fela he rutlwa gore ya beletso ka thoko ke mongadi mkhulu me le yena maobalo la hlaisa jwalo video mo ile ngo re bua gore taba tsa gore ei nthwena ya mehwanto e mengata yena ka nnete ha bone e tla thusa ma Afrika borwa ka dintho tse leng hore ba ntse ba di hloka jwalo ka Afrika Borwa a bua jwalo ka economy ana jwale batho ba re u ba neng go so bua ditaba tse ka mora hore ho hlaile hore la kopana le mo president wa na ntate Cyril Ramaphosa jwalo so hla ditaba tse ngata me ba batho ba re ba makala ba ba match ba meile ka thoko bana ntse ba lebeleletse ka nnete hore ka mora hore ba tsama ba lo kopana le mo presidente a ehile ba bona ka re o sa a hlile a fetule a holo mongadi mkhulu jwale ba re ba meleletse ka thoko eng ka pa eng a e buang o tla ba e bua a sa emela mogahlona wa match and match ba re mbona ba ntse ba tsola pele tsama isonya meane ke mezuma ba santsane ba tsola pele ka nnete ka mehwanto ena e fapaneng tla opola bana ba qala taba ya bona ene le yona eno ya hore ma Afrika Borwa ka kwano ka pa batho ba tswang ka ntle ka nang Afrika Borwa ihlile ba ke bona ha holo tabentsa bo mesebetsi jwalo jwalo mme ma Afrika Borwa ba fumane mesebetsi ba batla batho ba khutlelela peng ba bahlata ba tsanetsa ba mabahambe ba khutlele malapeng ma Afrika Borwa go fumana mesebetsi ke eno he ba re ba ntse ba tsola pele jwalo ka habe le ba tshepisa go labonele leng le leng bile labonele ba ba tla ba le kamane ka Limpopo ka tlabi a lihlo ke di shebetsena sa match and match go di fella kae arbone o ka spend pete sona sebe jwang ke tsa pele sa tsa se ga ngata Bloom Town tla ga fatsona ma di khang so hoka manga o metro route di emejwa ga se ma di khang tlo go di se khaitiri ya ka ke tsa pele manga o metro di emejwa ka jeno
3: ke le jume di sale ba ma mendi ba tsa go a breakfast show tsa pete pete manga o fan sudden ba pena di best of so pa ni taba ntse go tsabelo ke re nyetse ho tsinga ngata se palla hantle ha o tshitise le jo go kopa fela mo di roboto di sa sebetseng teng ba gani ba rona ba di sebetse jwalo ka fa week stop ba feditse tsa sa rona se ba ka sa o tshela botho wa mo se phalla hantle ngwane so se tla se phalla ka matla Curie Avenue N8 Dr. Belcha re kopa le teng bagani ba bona ba fokotse le bolelo la bona ha holoholo bagani ba matekesi botho wa mo se phalla hantle ngwane so se tla kopana mokgatlhelong wa bobedi ka
2: le bona are le boe gaitsela ka re fetela fetela Center City a o skile bogile mafaute ka mona fela he pele re fetela Center City re re kobe a o skile bogile a gona o fumana nako ele ka leng hore a fara ka tsela tsa spirit pet ha re tso ke le bogile mafasi chop chopback tla fetela ka mane ka ikurulene o kobele mogeseng
4: e bang una na hore ke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Ka taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle re tshwareng ka matsoho ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
7: Soy ba fumane ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 spakana tse pedi ka 56 randa. Cool baked beans 400 grams tse tletseng ka 84 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
2: Are ke rosa le robo fela ba se so ga le bile tsholo re ya bo a supa ke le bogile mafa City of Joburg tsa jolo Johannesburg Road Agency. Sa se ke le bogile tla go re di sa khaitse ya ka ke tsa pele tsa spirit City of Joburg ke di me jwa ka jeno.
1: Ke le go haba tsukara le thwasa ke re medise ho lona le ho ba mamedi ba le City FM se pele pele se matla mane Protea Glen ho R559 le Impala Road ho jola le mane Golden Highway le Union Avenue ka Devland mane Diploof Interchange ho bona hala ho petetsane pele ha N12 East a tsheka road report di tsela di tsalukiswa ho Elias Motsoaledi Road le Main Ridge Road a sale ho road report se pele pele se bona hala se le matla ho Randfontein Road pele ha Gustav Avenue Tarenberg, who put it on a money N1 northbound, Maharing Amalibongo Drive, the best gear drive.
8: Atho M1 North, Sepetipeti Simata, Hara Poisons Road, Crown Interchange, Weho Double Decker Bridge, the car street off Rampa New Town, Low M2 West, Libya Heidelberg Road off Rampa City Deep. Alang Lachte, Sepetipeti Simata, Ho Main Roof Road, Maharing Alang Lachte, Traffic Department, Le Church Street. Atho Midrand, Ho Petitani Maharing, A Oliphant Fontain Road, Le Allen Road. Mabona alaw lang sa Petipita Tule Taulong, Mani Four Ways, Hara Witkoppen Road, Le Cedar Road, Kamel Road, at Tule Taulong, Matianong at Glenhove Road, Le 9th Street, Mani Jobis CBD, Mabona Arobi Hile Maring, a Ilof Street, Le Albert Street, Kujalo Le Mani Ilof Street, Le M2 West on Ramp. Hope sa bakhani, hor pasibili siri sa lakena jalo kamatswao aho ema, kapapan ke mulawa di points nen. Ya kalo sa Petipita Tureng ena, batu karali tsasa, relevohe JRA, le JMPD, katlalehoen.
2: Agalebo e khaltira ka refeta, refeta la ikurulene, kome rebukhesengo tenta. Rebukhesengo tla kurubelisa le khwala ka ketsapele tsa Petipita ekurulene, dieme jwa ka jeno.
9: Re a leboga le khwala ka le ho bana beso ke dibendise moifo wa lona le ba mamedi. Tlaleho ena ya Petipita le tlisetswa ka otloloa ho tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo ekurulene. Mothati wa jwale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Pinoni mona ke tseleng ya lebelo le phahameng N12 lebile bophirima ke mmileng o kgelohelang Atlas e leng Solomon Jefferson Mahlang atse ka mane ka Boksburg koloi thutse sefate mane madianong a Rietfontein le Paul Kruger tlhokomela mokganning moo mabone a laolang Sepetipeta tswileng taolong e ba letshwao la o ema ebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa.
10: Sebokeng le lona le a ananelwa Lesedi FM le leqhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.

0: gostar dessa O58. Que é isso, mo? O58. Ai! Show next. Sobre tu yana seria fam arrestar essa O58. Ke tabila haholo ibile. Ha itse dia ka re be pinena ke wa tla rata pinena ha haholo ka nete. Me ke dumela hore re tshwanela re utlwe tse ding hape, tse ngata ha ditleng Freestata, ha ditleng Gauteng. Ka puo yena ya rona ya Sesotho. Ha ka ka motho le balapeng ka jeno lena o le ba ka mane ka the Sentinel Primary School ho sane. Moelong hore ka nnete tlotlo e kgolo e tla lebiswa Mrs. Mwedinga, principal ya pele ya the Sentinel Primary School. Mme ba bangata ba tlabe ba qala utlwanalane ya sekolo seno. Sekolo se e leng gore se ipabola ka makgabane le moraong tjena ka nnete ke bone hore ditlodisanong tsa science ka nnete the Sentinel a etsa mosebetsi ona hae sa qwaqwa e tsejwa ka ditoka dikolo. Wa bona qwaqwa. Mamela tsamaletswa le sedi ha o bua ka qwaqwa batho ba phamisa matso re le nna ke le tjena ke le ka lokena sekolo qwaqwa di budi kwano le sedi a ya ke sa bua ke di budi tsengata tse fitileng microphone ng ona be leng gore batla o jwetsa gore kae kae bophelong ba bona ba ile ba tshwanela ho lokena sekolo ka mane ka qwaqwa bane kana ko leng gore batho ba batso ba ne ba sa gone o ntshetsa dithuto tsa bona pele hobane dikolo tsena tsa secondary ne bile di haella haholo nakong ya ho feta. Jwale ha ke sa bua ka dikoleje tsa botitjhere, ditsi tsa thuto e phahameng tsa ho itshorisa tabeng tsa ho tseba ho betla. Ho betla tshepe, ho sebetsa ka leplanka, ho sebetsa ka motlakase. Boholo ba dikolo tsena o no tshwanela hore o ye qwaqwa o lo kwetliswa teng. Ya kgola qwaqwa khada. Ne rena le dikoleje tsa matitjhere tse nne. Rena le dikolo tsena tsene re ke boikebuke tsa ho itshorisa tsa boitshoriso tse o ruta mosebetsi wa matsoho. Ne rena le dikolo tse ka gola tse tharo le tsona haebe di se nne. Me re tsedin tsa dibaka tsa pele tse leng hore ne di fue ho ipusa kana kweno ke mmuso wa gatello tse leng hore di letsa ba le university ha o bua ka bophuthatswana o bua ka qwaqwa o bona dibaka tse leng hore ne di sebetsa mmoho haholo ho thusana leetong lena la ho bona hore thuto e fihla jwang ho batho ba batsho. Mme le ka jeno ke santsane ke molebo wa Dr. TK Mopedi ka hore ebe o hola ba le mohopolo wa ho qala the Sentinel, the Beacon, hore ebe bana ba batho ba batsho re ile ra khumsha ga sebetsa sekgowa kgaitsedi ka ntho e leng gore la re bulela mamati a holo bophelong.
1: Ke nnete yona kgaitsedi ka le shoma le batsotso bileng fela batsotso re faletsa ora ya bosupa re mokgatlhela kwa Mopedi wa the Beacon Sporting Drive Tahua Breakfast Show on the City FM ka jeno ka la Bobedi. Maobane re ne re bua ka taba tsena tsa WAFCON. Maobane ke maobane ne re bua ka yona re shebile banyana maobane ha ba sebetsa hantle ka nnete ha ba ba le papadi e ntle ho hang. Ke sa tsebe banna hore ke papadi ya pele re sa tsebe hore kapa ke taba tsa boitukisetso ba banyana ha ba bapala ho ya ka moo ke ne ke ba lebelletse ka teng. Ke batho be ke shebellang dipapadi tsa bona haholo aya maobane ba bile ha ba ba le papadi e ntle ho hang ha ba ba le papadi e ntle jwalo ka ketso ke re ka fumana taba tsa boitukisetso bo eng. Tanzania ne se naha e matla hakalo e ne ka re ya re fa mathata re kile ra bapala le yona Tanzania. Ha ka ne re qetela ho bapala le yona re la ga e shapantle tse pedi ho e le nngwe fela he maobane ke bona ba re shapileng jwalo tse pedi ho e le nngwe mme papadi jwalo ka ne ke shebile e ne se matla kalo Tanzania empa ke ne ntse ke bona hore ha re na e hapa papadi ya maobane ha re a bapala hantle ho hang fela he se re ho tse pedi tse setseng re a tshepa hore ba tla lokisa bana ba banyana re bone hobane bolong ya maoto Afrika Borwa ho yona ya banyana kapa hona dipapadi tsena tsa WAFCON jwalo ka Afrika Borwa re engwe ya dinaha tse lebeletsweng hore di tla sebetsa ka makgethe ka nnete di tla sebetsa hantle haholo le a fela maobane ho sa sebetsala jwalo. Babedi ya besetso e metšhena ka le mokgatlhela wa Mobedi re utlwa ka sephetephete se metšhwang ho Tahua Breakfast Show e le tsa Bobedi e tsa sephetephete o the biggest morning drive. Kgaitsedi a ka bua ka qwaqwa ntate wa ka o kene hona ka mono ka qwaqwa matitjhere a mangata ka nnete o fumana hore ba kene ka monono ka qwaqwa batho ba neng ba hlile ba ithutela thuto ena ya botitjhere time la ka ona le hona ka qwaqwa ka mono bonamelo ke yona tracksuitsane tse blue
0: le tau ke akgola ke sa re o kene bonamelo
1: no time la ka o kene bonamelo. Le matitjhere a mangata bakgotsi ba hae ba bangata kaofela da le tlotse kutlwang tsa re a o tswa bonamelo le nna o tswa bonamelo le nna jwale ntho eno buang ka yona ke nnete ka nnete qwaqwa e letsejwa haholo jwalo ke ka hoo o no fumana le setlhopheng sa bona sa bolo ke sona setlhopha se ne se ntsha matitšhere a mangata ka nako eno setlhopheng sa bolo batho ba bolo nakong e fetileng Qwaqwa Stars sa le bofaway stars
0: ne le batho ba ruteileng
1: ba bangata bolo mola go lo ipapalwa bolo fela fela ha o batlwa batho ba e leng gore ba nantse ba tswela pele ka dithuto tsa bona kapa ba se ba qualifyile ba setlhopha senono ba di bapaditse jwalo no di fumana go Fairway Stars yane re la ga itse ba e le Qwaqwa Stars jwale ka nnete ke dumelana le wena tabeng tsena tse o buang ka tsona madikgaso o Gauteng banga o Metro Municipality re utlwa wena o entse bospeedy kopo kae wena o entse kae bospeedy kopo o se madikgang Qwaqwa le wena le boetsa kae bospeedy kopo blomo mo
2: Manga
1: Untrati
2: College.
1: Oh, hey. Oh, balinka le bangata lona le ba graduateile nne.
2: Na ga 2009.
1: Oh, ah.
0: Hey, khala o tshwere, khala. Hey, khala o ngola.
1: Khala o tshwere ba.
2: Yeah.
1: Doare le bo khaitse ya ka diebe jo ka jelo.
2: Ke le dumedisa hape le ba mamedi ba tsa kwa breakfast show tsa sepetipeti mangahung fan staden webinar diverse of sultani tabantsu botshabelo e re nyetse o tsenga ngata se phalla hantle re kopela fela ho masole a bona mo had hanger street mo pela central park mo di bc di tswang teng ba ne di bc di tswa di le dingata mo le di taxi di tlhousetsa batho mo re kopatsa le batlwele ho etsa taxi renke mo ba palamisa masole a mang a ba yang le bona mosebetsing re kopela le fort hard road and fort hona di ditekesi tse emang mo pela sentle ke se palamisang batho le tsona di a sitisa dikoloi tse jeka moo re kopa fela re be le tshebedisano mmogo le bona le ba theosang batho port hair le power split re kopa ba fe ditaso tsa rona sebaka sa go tshela mebila gobane ditaso tsa rona di theoa di le dingata moo go tloa mo ngwane se se phalela gantle tsela tsa rona di buleile go fitlhela re kopana go sane ke a leboga
1: a re leboga golo kgaitsadi yaka re fete re utlwe City of Joburg ke lebogile mafaoteng a o se ke lebogile o renye City of Joburg di tsamaya jang kgaitsadi yaka
3: a ke leboga gape go lona batho kgara le thwasa mmogo le bamamedi ba le City FM mabone a laolang sephetephete ya tswile taolong mane Joburg CBD mateanong a Elof Street le Albert Street ka Marshall Town go jalo le mane Selby magareng a Offa Poisons Road le Lake Street Canal Road mabone a robehile magareng a Glenhove Road le 9th Street le ka Four Ways O'Hara Cedar Road le Witkoppen Road. A theka metrans sephetephete se matla go Olifants Fontein Road le Ellen Road go jala le mane M1 North hara Poisons Road Crown Interchange le ho Double Decker Bridge le Smith Street off Kranfontein le ho Houghton Drive le Castle Gowrie Avenue bakeng sa Houghton. Ka road report re sana le dipitiso ho Elias Motsoaledi Road le Main Reef Road. A tse ke dipetse se matla mane Randfontein Road le Gustav Avenue mane road report. Sterrenburg se ke dipetse se matla ho N1 northbound hara Malebongwe Drive le Beers North Gear Drive. Mane Soweto se ke dipetse se matla ho N12 East le the Kloof Interchange le ho Golden Highway le ha Union Avenue start Dublin. Ho tla mo ba tikara se ke dipetse sa rona tsona hala se phalla hantle at le ho JRA le JMPD ka tla le ena.
0: Tsatsi le monate wena ngwaneso re a leboga mamedi metsotsong ena mashuma mabedi ana le metsomedi ka morao ra bosupa butle re kopane le kobedi mogeseng re utlwe gore ka mona kae kurulene se phalla jwang sephetephete goreng ena kobedi kgaitsedi yaka a re boele re oamoeletlhe kgotso ke tseo moyeng
4: ke a leboga kgaitsedi yaka mothati wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Germiston Shakuren Land Nights mona ke mateanong a Keswick le Stanley athi kamane ka thokoza dithulane matenong a khumalo le ndlovunyana bogolo ba ditsela tse potapotile mo a go wa gotla la dinyewe mane sebakeng sa Palm Ridge di kana tsa ameha go tloa ka gora ya borobedi le le ka ha o lebeletse gore go be le mohwanto o o tlabeng o eteletswe pele ke ba ahidi ba dudi ba itseng ba katlehong Fosloras le thokoza go thwe bona ba tlo kopanela mane pela sekolo sa thuto se e qalang e leng Shivirikani le mane lebaleng la dipapadi le Nsomhlolo re sebetsa mmogo le sepolisa se fang ditshebeletso Afrika Borwa re se re le malala a laotswe moo mabone a laolang sephetephete tsweng taolong e ba letshwaolo ao MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka mosto re leboga EMPG ka tlalego ena
0: Hello bula hle wena gaitsedi ya ka tsatsi le monate butle ha o le tjena ke o hopotse hey la bobeding lena a o na le monyetla wa o hapa jackpot ya powerball e lekanyeditsweng ho 67 million rand ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobeding lena ka hora ya borobo mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e ya bo wena lutho ya naha au mumamedi dipapadi dingata menyetla e mengata di milione le tsona dingata dipapadi di tshwanetse ba le dilemo tse 18 ka pao feta ba pala ka boikarabelo national lottery it's a maiswa ka molao ke size khaya
5: Lesedi FM, Telkom o liqhubukile 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.

0: الشباب المستمرين في رمسة الصغيرة بلا شلو ريقبوا الربيد إذا بيقى سوار درايف إنت أخوان بريك فاشو ولا سريا فام كيوي سكيت ريديو جو غودو كلمة سلابينا رمسة الصغيرة آلي يا رب خاتلون أبو بيدي وذا بيقى سوار درايف إنت أخوان بريك فاشو هي تبازنا سنسيقبوا كاتسونا ونما ميدي أجي مستوكوا هولو كانيتي هولو كانيتي أي بابا ngata بابا ngata haraka bua nnete jena wena thwasa bongata ba rona o ka swaba motho a le motle jena ha ana le insurance nyana ka paul le yona le ya batswadi
1: kada ho thata
0: ene a re bui ka tsona
1: ha o tlikele
0: a re bui ka tsona
1: ka o tsabe o bula statement o se tshabe
0: fela ha re dutsimane a se hangata le ba dikalang nneng o na le ho nahanela maikutlo a ba bang gore hey o tla ba jwa jwale fela dithotse tsena thwasa o di bona mathata a sa hlaile motswadi ke enwa jwale o tshwantshwe me ka se le baholo tshwantshwe me ka maoto batho ba ne ba lebeletse tse kgolo ho wena haholo dithotse tshwanang le tsa bomapato ka itsedi yaka jwale se le mathata a buti a motle a kana o sia motle a kana banna ene re bona bophelo bo le monate tjene
1: jwale tshwantshwe lo kopisa
0: se le bothata gore
1: a le o phutha motswadi
0: o na sa inshora mme kapa wena o no sa inshora ba fetu ke ditshokela tse re dinkang hanyane empa di a etsala ne ke jotsa thwas mao banyana mona kere hantlentle bophelo go bona o tsotla o gola gore bo 20 man o nagana go kene a 20 go tlo 20 fitla go bo
1: 35
0: a ona next man ke wa ma
1: ona kana go ona na bohlalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisalisal
0: 35. Ga itse dia. Ne go tsa mona ke re. Le monka sia lona o 21. Mo hlango go 35 40. Ba 90 ba le ba sela dikoloi bana le tsona ka ofela wena.
1: O ntso tshwere yona ya.
0: Ha ka pausa na yo.
1: Tjo.
0: Ja le stress se na so yo. Bani ni ha o no le shapo le mone re le bangata kana ko eno re ne re sa yutlwe ha ka. Jwale ha ba bangata ba le shapo o se shapo le mongwa yutlwa.
1: Aiko.
0: E thata ka ba meri. Le re bua ka spectacular. O pola ne ke bua ka user spectacular mona ke re bana wa tsiba ke santsane ke se hopola. Ha ntse ke lla gaitsene.
1: O batla Telkom. Telkom.
0: Ha ntse ke batla le hana jwale. Di tlhopatsane tsenne. Tse ba pa le re bona le di bapadi tsentsha mo. Ka mane ka le sotho e teng ba ibitsa Alliance Challenge Cup. Ho ya dihlopatsenne ka mono re tlo bua ka yona rutla ene ke santsane ke lele ene a lapeng ena gore mono no bona dibapaditsentsha o bona go stopa saluna seme jwang jwale ya ka mane ka lesotho gore e sebetsa jwang re tla tla re tlo utlwa ka moetsi wa rona Makhosi Foko ke ena moetsi wa rona ka jelo a tla tla tlo go jwetsa ka Alliance Challenge Cup 2026 mo kopana dihlopatsenne stadium se le seng le tsheare ka ofela ka ofela ga itse ha o ke no se mmono ga itse la ka o tla tswa mantsi bua kwa
1: hona le dijo mo now sna dijo
0: a that day ke jwa mo na
1: le ba
0: mo le tsere ka ofela tla tla go jwetsa Makhosi o re tabatsela ditsama jwa mamedi e re kwa ba re khutla re buisana le moeti wa rona
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega Di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How? Na ke Samsung A06 entsha eo?
4: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
3: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba re e bitsa jwang? Ke fumane le Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Ke fumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo.
7: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
8: Stop.
7: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
8: Stop it.
7: Me o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mile o mong hape ka tjhelete eno.
8: Stop it, I like.
6: basket?
7: Why tabela? Che, we rata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Roba fela metso tso ka lebile tsholo roka borobedi makhosi kena moetu wa rona ka tshelo ruto go ditsa majwang makhosi tloroa moelo le seria family kae
8: re tele kae ba thukara ke a leboa le thwasa
0: monnati hey tsakile tsa thwasa mona ke le tsheare ka ofela ntate re ne re na le yona ene ke gata hampe Africa borwa mona jwale ke a utlwa ntse le tshwere lona ka mona Alliance Challenge Cup o go re fe hanyane ka yo
8: ya le bua ba tukara ha o kine ke sheba le nna yo ya Africa boga ge tshwere mo gethetho kenali alliance challenge ba tukara e tlo bapala hona mo kgwelo ngona o re yang ho libile e leng di 1 tsa August Stoto Stadium mona Maseru me ke di hlopatse nne wena ngwana mme tse bapalang alliance challenge selemo le selemo ke ke bontse hore di hlopatse na ke di Odi Football Club ka go la re di Odi Football Club ile ba bala lola no Pirates le mo se fiti
0: ke tseba hanye
8: ba bala Kef ya ba ho ba le Matlama Football Club ho ba le Lesotho Correctional Services Football Club re bitsa ka hore ke LCS ka ba mashishina rale ho ba le bana ba ofela ke Dinare Football Club
0: Dinare ke ena la mona e mona la ntho mona ke a bona mona maputswe mona na ka mona ka ke a ba bona bana ba dinare bana le di rona nna ne ke tsiba ke di votela di hlopa tsena mohlo mo mbalatedi batlatsho latedi wa siwelele a re ke batla hlopa sa ka modu jwale ho lona mo lena le di hlopa tsenga ta hampetse ke di tsiba hona le bo di ja batho hona le bo di fofane hona le bo bantu ho ba nntsetse nne tseba balatedi ba bona ke ba kupile tsona ho etsa la jwa
8: ke a le bo ba tshikala nete sa le gana le dihlopha tsena tse nne tse bapalang premier tse dihlopha tsena tse le shomele metse tshile tse ntse bapalang premier league empa tsena tse nne ka kotloho ke tse tshietswang ke alliance insurance
0: oh
8: e ba thukala
0: oh motho a ska bona ka re le kgetha tse itseng fela ke a yutlwa ke a yutlwa ke a yutlwa jwale
8: ke tsena tse
0: thosa ne re bua ka ya banana maobane ke a utlwa lena le ya banana hape a se ba shibane fela
8: o jalo batukara le ya banana ke tsona tsona tse o tsenne di odi ladies bona ba bitswa be real ladies bona le dinare ladies bona le lcs ladies bona le matlama ladies ba ne ba tshwere ya bona moqebelo ngona o re tswang ho
1: eh jwale mokete ona o mokana kana o luyetsa njwale kgetlong lena le lebeletse hore motho ya tlang mono a tlo shebella ke eng ya tlo e bona e ikgethileng e sa tshwane le tlhodisano tse ding
8: ke a le bua wena thwasa hantle hantle mokete ona go tshwarela gore dihlopha tsena tsa rona ka bone ba tsona ka ha jwale ba sentse ba itlhophela go qala season ena ya selemo sa 2026-2027 ba tle ba behe dibapadi tsa bona ba hlahise dibapadi tsa bona tse ntšha tse ba soka ba di saena le tse se mba di signe technical team ya bona ba tle ba e be ka pele ho balatedi ba bona mme ba tle ba bone e be bona ba ithebelela ba nka nqeto ya gore a tshe bona ka setlhopha sa rona se ya pele ka pohere tsa hula ka boima empa he se ikgethileng ke hore fela e ba dipapadi tse monate e ba dipapadi tse hlabollang haholo rang batho ba bangata ha e mona o tla fumana hore ntle le hore ho ile ba le mohope wa lefatshe a nnete kana go enana o thotse tu ka re ho na ha le sotho ntleng ya dipapadi tseo re ka reng di bapala go emong ba professional ba le ke gona ba pele he ba hlahang ka alliance challenge e ba le he re to hlabolla ba sotho ka kakare
0: e bapala jwang ke di tseba di tournament tsa mofutona ding ka le tsheya re ka ofela le bapala ho kae ene re bua ka di jo mona ha o kene bo reng ya bo le shome ka pa reng ya bo robong o seng o lo tswa kwana ka moga final di tla be di eme joang di di papadi ho bapala papadi tse kae ka letsatsi ho kae bo di jo di teng mono stadium ha re kene mohlomong ke a dumela hore ha o kene o kene ha o sa tswa jwale le tla yetsa e be bobebe hore motho ha kene a ska ba le mathata ke batla metsi metsi a teng mane ha ke batla di jo di teng mane
8: ke le bua wena Karas e ba pala ka tsela e tsena ge bula di heketsa rona ka hora ya borobong bakeng sa ba latedi ho kena empa o tla hore nya borobedi ge bulela ba hwebi bona bana ba to refepa ba hore tlo fumana di noma podi ho bona be se tse ba be ya ditaba tsa bona hantle mono ba paka mo re jellang na le karolo yana ya food court ba bang ba tla tsa ma dipakeng mona tsa rona ba ntse ba refa di noma podi ba ra nyogo ha ke ga ntse ge

0: ya mmono hore ka nnete ho tlo ba monate mme dipapadi tsa mofuta o tshe dietsang muruong wa lesotho mo dietsang tabentsa batho ba tlang ba eta ka lesotho ka mo linke le fumane le na le batho ba tswang ka ntle ho lesotho batla mohlomong le ba sa tswe maseru mono batla ba itlela fela bakeng sa dipapadi tse motho ka ipotsa hore tabentsa bo tourism di sebetsa jwang papadi tse
1: kale bo ba tukara nnete salang dipapadi tsena di etsa phetho e kgolo le mongwana tsa o feta gene re di nka matsatsi a mabedi empa ya ba ka mora covid re nka letsatsi le leng re lemohile hore ya pele e thusa bakeng sa ba hwebi ba lehai e leng bana ba rekisang ba gore ke ba itshukudi e ba thusa haholo ho bona ba kgona ho rekisa ka moo go ba no tla fumana Royal Cast Stock Stadium e ka ba setshela dikete tse le shomele metso e mehlano tsa batho ha setletse ka nnete batho ba ja ka mono ba nwa ntho tsena kaofela ha ba tswe le ka ntle mme e etsa gore kgwebo ya bona ba tloe mono e hodile haholo ha ile ba hlahang ka ntle ho ditereke tse ding ka nnete ba theoha ka bongata bona ba haisa le wena batho kara e tla ba bo mafiteng bo mahalesuku bo bothabothe bo leribe jwalo ka ha dinare e le ya leribe eba ho hlaha le ba beria jwalo jwalo mme o tla fumana ho le ho ngata ka hare ho toropo ya Maseru ho nyeunya ho bolela hore transporto e a nyoloha ho bolela hore dijo hape di a sebetsa le tsona ho bolela hore ba bang o tla fumana ho sebile ba batla ho phomola guest house mona ho bana ha ke batla ba natifetse jwalo ba batla ho tsamaya ho sane ba iketlile e le hore local tourism e sebetsa haholo nnete e salang bana ba tswang ka ntle ha se ba bangata e ba methwaela fela ya matswallwa a Lesotho a phelang bo Afrika Borwa a tla tšhaka gore team ya eso ya dinare ya bapala kapo metswalle ya bona e se e ba letseditse empa ka nnete ha e le boemong ba bohahlaodi ka rona e sebetsa haholo
2: ntate re a leboga go na le ba lo itshukutša mono ba jaefa
1: go tla ba go bega golo go tla ba go bega golo thwasa le batho kara ehle re tlatšha ya mono go renya botshelela
0: ke a tla mono ntate ke tlabe ke le mono ke batla ke motho a tshetsang papadi ya lona golo ka mono ditlhopha tsena ke a ditseba tse le dibitsitseng ka moo kaofela re na le bana ba bangata ba tswang le Afrika Borwa mona ba bapalang ka Lesotho ka moo jwale ke tlabe ke le teng ke batla go e bona ntho ena e sekaba re bua ka yona fela e re ya ke kgutla ke jotse mmamedi ke re hei ba ntse ba re ke tournament e kgolo Alliance Challenge ka nnete ke e bone ke tournament e kgolo lebeletse batho ba 15,000 moo
1: ke lebeletse batho ba 15,000 ba thukada gore ba kene ba tlatse ditulo tseno re boetse gape re lebeletse batho ba reng baba e ba bahlomphei ba reka ditekete tsa bohlomphei ba tseba go networka mmogo le bagwebi ba bang re lebeletse le bagwebi ba kene ka mona ba tlo tla qoqa le ba bang mona le rona kaofela mmogo le wena ba tlo o bona batho kada hao
0: ke a tla ntate ke a tla e bapala mafelong a nabeke
1: go jalo ka di one e leng moqebelo fela ka hora ya borobong re bula diheke ntate o tla bo mathwafatsa
0: Alliance Challenge Cup ke a pele ke a bobedi se kapa gale le etsa ntwe
1: e se le selemo sa borobong batho kada ho tloha ka selemo sane sa 2015 empa e le gore fela nako yane o ne o kena lefu lena la covid re ile ga emaema ke a kgola ntho e ka etsang dilemo tse pedi ke tlameha ebe jwale wa utlwa re selemong sa leshome le motso mong ke dilemo tse robong jwale Alliance Challenge le teng ya banna empa yane ya basadi ke dilemo tse pedi re qadile selemo sa ho feta ka lebaka la gore re tshietse ditlhopha tsena tsa rona tseo he e senye le requirement gore club licensing setlhopha se seng le se seng se be le setlhopha sa basadi ya ba re acha re bankeng kaofela
0: a re kopane moqebelo tlabe ke le teng le nna ka mono ke tlo bona bolo Alliance Challenge 2026 ke le bule agolo boso
1: a re mba tukara le tshwasa
0: a re daga le bo agolo boso ka mamedi a tlo di ba hlokora ya borobedi a re ba lo ditaba.

0: Sekuru. Wam Alec Khaudi. Mona tsa male umoja tsabela tsonya le Serie FM. Pelo mona ba paletse SWV, can we? Hello, o tla ka mahua pelo mona. Amela tsabela tsala Serie mashuma ma beri metso tsoka mara hora ya brobedi tsa go breakfast show. Re file re ipile nako ka jeno ya hore re tlo iketsa le a coach Pito Mosimane. Jwale hema me re tsabela tsala Serie FM atamela. Meus ka ba fetwa che party le na o teng ka ditaba tsa o qetela tsa dipapadi metsonge mashuma mabedi na le metso mihlano pele ho hora ya bo robo. Kamara mona re tla utlwa rena Thuli baby o re tshwaretse di film na ho la ithabolla o tso pola hle hore manano ana a latellana jwalo fela hore Thuli le yena a suta ke la imatlafatsa ke la ditaba kamara mono ke la jwale ke nako thuso motau kamara mono re a thella ke lebo le thabo.
1: Re a feta o thulana gaitsedi ya ka go tshwere Dr. Pito Mosimane. Wa tseba le ela thulwana. Wa tseba go tshwere batho ba mo tlhopa.
0: Ha re
1: le halo. Gapi. Show ba mele ba tsoma mele ba se se re ora ya borobedi. The biggest one to drive ta kwa breakfast show. A ka nnete ena le nna ke yona engwe ya dipuisano tse leng gore ka nnete. Au. Khaitsedi ya ka ke thabetse ya holo ya Dr. Pito Mosimane mokotlisi ya moholo Afrika Borwa mona e se ka taba bo kotlisi fela le ditho tsa sa dietsa ka nnete so bona hore a sa le taba ya ho ya le ba le mane hore bana ka papa shibane ba etse tjena sheba ka nthwenana ya development ya ibutsinya dikolo ya bana ba banyane dilemong ka mona jwale ho sotla taba ena ya coach manual ke mo kotlisi wa pele ka Afrika Borwa mo kotlisi wa pele wa motho e motsho re a kotlise al akhi mo kotlisi wa pele jwale hey ke motho wa dintho a e felle ka lebaleng fela gaitsedi ya ka wetsa dintho tse ngata tse makatsang tabetsela tsa papadi ya bolwa maoto
0: hey gaitsedi ya ka haholo motho e leng gore o a ngola ke motho e leng gore o ikemiseditse gore so I tutileng sona ba bang le bona ba se fihlelle mme le nna ka nete ke ngwa dipisana tse leng gore e hlile ke di shebile ka mahlo mafubedu ho bane ge le Afrika Borwa ke a dumela mamedi wa elelo re ka lebaka la hore o thagolwe taba ena ya boikwetliso bo itseng tshoriso ya bakwetlisi ka nnete bakwetlisi ba Afrika Borwa ba tletsetletse le continent ena Afrika mme ha o bona motho e ka reng coach Pito motho e leng gore o fihlelletse ntho tse kgolo hakana a boetse a ngola a hlaisa dintho tsa ithutileng tsona e le hona o tshorisa talente ena ya papadi ya bolo boemong bo tlase mane dikolong gaitsela ka ke ntho e kgolo
1: re tla qoqa le ena Themba Medi a se a letsatsi le letsatsi re fana monyetla wa bua le ena ebile re fumana a re hlomphile haholo re atle ka kwano ka dipapusing tsa gaso atle ka kwano ka sebeletsong ya mantlha le Serie FM haholo jwang ba lena bekeng e fetileng a na thakgola tabena ya buka ke ne ke thabetse haholo jwalo ka ne ke tsho kere bakwetlisi ba rona makeišeneng mona ba banyane ba bang ba bona le ha ba e rata nthwena ya ho kwetlisa bana ba bang ba bona ka nnete motho wa bona gore ei legato le lengata tsebo ha iyo ka nnete ba bangata wa bona holo ga o kotlisa bana ba banyane ha ba tshwanele ha o kotlisa ba bana ba semba le ba holonyana ka dilemo re ne re tsa mohlala mona ke re ei fumana go jwale bana ke bane re ba file bolo ya mikasa bana bolo ya ba imela u butsi le bala ka ofela bana ba tlatsetletse fela emong ibe fele papadi asa fumana le bolo le hangwe fela asa tshwara bolo le hangwe fela ho sane ha o le motswadi re khutlela mabale mane ha sa batla ho ya thwasa wall baba banyane bana wall hore baba mphase
0: fotene
1: nga ba mphase
0: ba
1: ba mo ga ba mphase go tshula 11v11 ntate bana jwa le batletletse ka mona bana ba banyane ha ba hloke nthotse jwalo fela nthotse jwalo go tlo ditseba ha re fumana
0: tataiso
1: tsona lena e mo ga dipitso mo simana ya yentseng gaitsedi ya jwale nna ke thabetse ha holo taba ena ya mo ga dipitso mo simana ka bara mona go tsala pele sa le temo e tswa rona pitso coach Dr. Pito Mosimane, coach. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

0: a bo nka re ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi rena le Sunbeak di slice tinya tse bonolo tse tsa ngore wi kutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloki o beeletsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bo hobe ba nnete fela ba ke nsa batho ba nnete go bane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka Sunbeak motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosiden 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiden ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiden ha se Prosiden.
3: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa.

0: ibang unana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Chesa wena jarara, chesa tobetsa. Makoya a nnete. You dumela ho type kabelo ntle le ho etella pele ka kabelo yo. O hlale bo bokalo. Jarara, e ha tseba hore kabelo ke motho e seng hlapi. Empa re ntse jarara e be mahla kana le ho feta. Jwale e se tla ka WhatsApp, YouTube le Uberlite. Stru, jarara jwale e se etsa ntho tse smart hampe, ntho tsa smartphone. Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
2: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le neng le le leng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
3: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya hao e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la 35. Ebe grant ya bana ka labone la 6. Ha o sa fumana grant ya hao matsatsing ao, ska kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya hao ka 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
4: Lesedi FM. Welcome on iqhubukile 89.4. Kapa downloader SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Mamedi ke metso so e mashima mabedi le metso e meraro ka mara hora ena ya Boropong. Re ntse re ketlile monate o mametse le nana ola itla bolle. Sebeletso ke hao ya lesedi. O bona ha o rata mino wa soul le R&B. O le nana o le ne paitsing. E harabe ke che a o le nana o le ne paitsing. Mamedi mo tla ke le ka o bapalla pina ya Phil Perry ke se sense di bini tsetu meng ha holo ka mina ona wa R&B le soul me kinkile pina mono album nya hae ya My Bag of Love e leng ya tuma ka selmo sa sa skete magolo arbo mashimar bon le metsu e robong ke le ka onkela pina ya Hi Keep Me in the Dark Tonight Freddie Jackson I want to thank you ke pina e o kileng ka onkela yona me Freddie Jackson selmo sena o tla ba itsa dilemo tse mashime a supileng eh ona le batho ba le hlonolo le fatse mona modimo wa baboloka ke emong wa batho ba le hlonolo ka nnete taba tsa dilemo tse mashima supileng selemon sen so na sena sa 2026 ka kgwediane ya October ka la mashime a mabedi mehe wena mo mamile motle ka nnete jwalo ka ha ke tsho hona le batho ba le hlonolo modimo wa baboloka modimo ba fa dilemo tsa pallo nthe kgolo bophelo mona ke hlompho le boikokobetso hlompho le boikokobetso mme hlompho e o seke wa hlompha bao o ba ratang le bao ba tsebang fela hlompha motho e mong le e mong o mo tseba o sa mo tsebe mo hlomphe ikokobetse ho mang kapa mang Mabedi motle metsotso e mashume a mabedi le metso e mehlano ka mora hora ena ya borobong re tlokena senelong sa tumelo metsotsong ena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong mesona re tlo tlisetswa ke ntate Moruti Morate Sekete ka jeno he mo mabedi motle tlo se ke wa fetwa hobane o tlabe a bala bukeng ya baheberu o tlo bala gaolo ya leshume timana ya mashume a mararo le metso e robong baheberu gaolo ya leshume timana ya mashume a mararo le metso e robong ke mo atla re fa ditaba tsa haiteng e tla re fela hang ka mora mono ke khutlana sane sa rona so re lekang hore re rute wena mo mamedi le wena o re rute puo ya rona ya sesotho re nontse re matlafatse re gantse ka yona le ho ba motlotlo ka yona mme he o se ke ba fetwa he le ka jeno rentse re tsweretsa bohlokwa mo re tlabeng re o lotha e re tlo o lotha ka jeno lena ebe wena o fana ka dikarabo metswalle ya rona le yona iteng ya tsohanga ka jeno he ba bua ka thuso re tla utlwa hore na ebe ba re thuso e etsa eng re tla utlwa hore na ba re thuso e etsa eng re tla ke re ba fetse ba ka hele bona o ske wa fetwa wena mo mamete mo tle re ke tla ke nkepina ile pina e tlabeng e re kenya hantle senolong satumelo ke a tseba boholo ba lona kana kongwe huma party party letswara mona letswara mana o seng ha ona nako ya hore modimo ke a lebua empa kwane ho itlhabolle re ofa monyetla wa hore o tlo fumane thapelo Tina Zungu o teng kwano are ngwaba kwangaba umusa ke Tina Zungu kwa na Holy City FM kwa ngaba umusa.

0: Metsotso e dula hantle ho ye 30 ka mora hora ena ya borobong ha re suthele ntate Moruti Moratei Sekete hore fa senelo sa tumelo ho pola hlakitse o bala ho ba Heberu ga o lokela 30 le metso e robong.
1: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. Sinelong sena sa tumelo ke Moruti Moratei Sekete o tswa mane Zamdela Sasolburg. Ke rata hore ka o thuswa ke Modimo re ntse re bua ka tumelo sinelong sa tumelo. Ke rata hore re ke re ye bukeng ya Baheberu re tlo sheba kgaolo ya 10 temana ya 30 a metso e robong. Baheberu kgaolo ya 10 temana ke ya 30 a robile mono o le mong. Ha e le rona. Hey, moamedi wa tshebeletso, ho na le ba bang, ho na le batho ba bang, e re ha e le rona. Ha re batho ba kweneyang. Ha e le rona. Le Satane o tlamehile a tsebe hore ha e le rona. Le ha ebe ho na le ba bang be reng ha ba na le mathata ba ba kweneha. Empa ha e le rona ha re batho ba kweneyang ho ya timela. Taba ke ena, ha o kweneha, o kwenehela ho le ho timela. Empa re ba tiisang tumelo ho pholosa meya ya rona. Ha re ba kwenehang, empa re ba tiisang tumelo ho pholosa meya ya rona. Mamedi wa tshebeletso, re ke rute nthona metsotsong ena e ke nang le yona. Motho enwa ya bua mona ke motho ya santse a pholositswe, o amohetse Morena Jesu. Empa e re Bebele re tiisa tumelo ya rona ho pholosa meya ya rona. Ho bolelang hore le ha o so pholositswe wa moetse Morena Jesu, o ntso hloka ho tiisa tumelo ya hao. Hobane sera se batla ho lwana le pholoso ya hao, se tlo lwana le tumelo ya hao. Na ntho nngwe le nngwe eo tlamehileng o etse hore o dule o tiile polokong ena, ko tiisa tumelo ya hao. Moruti Sekete, tumelo e tiiswa jwang? E tiiswa ka lentswe la Modimo. E tiiswa ka ho kopanela le bana ba Modimo. E tiiswa ka thapelo. E tiiswa ka ho bua lentswe la Modimo bophelong ba hao. Mamedi wa lesedi, ke rata taba ena e hlake. Ha wa tlameha fela ho ba motho ya utlwang Modimo ha o na le Moruti ya rerang. O tlamehile o be motho ya tsebang ho bua lentswe la Modimo hodima bophelo ba hae. Le wena lentswe lena ha o qeta ho lebala le bue hodima bophelo ba hao, hobane ka tsela eo le tiisa tumelo ya hao hore le tle le boloke le pholose moya wa hao. Ska lebala hore ha tumelo ya hao e sa tiya, e ka sitisa pholoho ya moya wa hao, e ka sitisa kgotso ya moya wa hao. O re rona, ha e le rona, ha e le rona, ke batla o kore hohle mo o leng teng momamedi wa lesedi, ha e le rona. Ha re batho ba kwenehang, le ha re ka hlahelwa ke meleko, ha re batho ba kwenehang, le ha dintho di ka re tswela matla, ha re batho ba kwenehang, le ha re ka sitiswa ke dintho tse ngata tseleng, empa rona, ha e le rona, ha re batho. E ka nna ba bateng batho be reng ha dintho di sa tsamaye ka tsela ya bona bebe ba kweneha, empa ha e le rona, re batho ba entseng qeto ya hore ha re kwenehe. Le ha o ka ba boima, ha re kwenehe. Ntho e re etsang, re tiisa tumelo ya rona ho pholosa meya ya rona. Taba ya tumelo e sireletsa moya. O mongodi wa Baheberu re tiisa tumelo ya rona. Ha re Moruti o re tiisa tumelo ya rona, o bolelang hore ke maikarabelo a hao ho tiisa tumelo ya hao ka Kriste Morena. Amen.
0: re le bohle ntate moruti morate isikete re le buile ntate mo mamede motle e ba mohlomong ofitilwe ke lengolo leo aneng abala ho lona ho polahle ke le kare ke ba heberu gaolo ya le shume te bana ya mashume a mararo le metso e robo
2: tshebeletso hara ditshebeletso le sedi fm
0: Dumele jale ke tlo thahle. Me hopola house reki wa se araba fana ka karabo. Mamedi seloto saka sapile ke sena rotswana sa noi boreletsana. Rotswana sa noi boreletsana. Seloto sa bobedi o lahla bokantle. O phehe bokahari. Ebe o ja bokantle. O lahla bokahari o ja eng ke a ipheta o lahla bokantle o phehe bokahari ebe o ja bokantle o lahla bokahari o ja eng 086 000 3084 086 000 3084 Lesa FM Mamedi Dumail
3: Marona go tlhompila mme tsa kantle.
0: Ke tengwe ke ntate.
3: Ba mona ke marona ha re re ja re la sa bokantle re ja bokare ke poni ha o re re la sa bokare re ja bokantle ke motho.
0: Ke ntwe le
3: ntwe. Ke ntwe le ntwe marse.
0: La sa bokantle o phehe bokare ebe o ja bokantle o la sa bokare. O ja eng o itse pone
3: eh
0: o bore mala mohodu o bore mohodu
3: eh ke re ke mohodu
0: okay ntate madodi ya pele
3: a a ke bona ka ya ntimetsa ke batla fela ya bobedi
0: ke thank you ntate madodi ke le buile le se di fm mo mamedi hello
4: cool baby
0: hi mami ho jwang
4: amonati le kae cool
0: amonati
4: o bua le nkhono tselane matheo Bloemfontein
0: eh
4: Eh ya pele ya ntabola. Ya bobedi ke mogodi.
0: Ya bobedi ke mogodi.
4: Eh ya mami.
0: Okay, ke le buile eng khone tselane. Bye bye.
4: Bye bye tule.
0: Papi di dumela.
4: Khotsa le kae tule?
0: Ho shapo jwa me.
4: Ke bona tshe sa pele ke se tunya tule. Ba bobedi ke mogodi, ke manya fulo matsana ka K9 kutano.
0: Ke le buile mogatuwa.
4: Thank you, Tuli.
0: Merci, Mohe. Lisa DFM, hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello, yabo baby. Hello, Tuli.
0: Hello, kima mezi,
5: my dad. Yabo baby, kipo. Yapile, yabo.
0: Yapile, yabo, soul. Thank you, Mohati. Wakile, wila uta?
5: Kima doli, mokima.
0: Thank you
5: Mema Doli Mokuma.
0: Thank you Mema Du. Mema Doli Kuma Stel Fonte.
5: Hallelujah.
0: Thank
5: yes,
0: you.
5: Yes.
0: Bye bye. Listen to FM Dumela.
6: Look at Netland.
0: Ke tengwe ka ntate.
6: Hey, sho ya ka tsebonyana ka ya pele ke tsare ke tshunya. Ya bobedi ke mohodi ngwana.
0: Ya bobedi ke mohodi. Thank you Khaitsiri ya ka ke le bua. Listen to FM hello.
7: Hello le kae tshini?
0: Ke tengwe kae?
7: Eh ke ntate Mpinga.
0: Ntate Mpinga dumela eh.
7: Eh ga sa solo ya bobedi nda ke tla ga ba fela ya bobedi.
0: Ke
7: pone, ke pone mme.
0: Ntate. Ke le buile ntate Mpinga a se mo he. Le sedi hello. Hello. Khotsa ntate.
7: Ke le yame.
0: Ha mo nanti.
7: Eh ya bobedi ke mo go.
0: Mhm.
7: Eh ya pele ya la ka ti.
0: Thank you khaitsela ka ke le buile.
7: Ke le tshwaletse.
0: Ha se bo he mwe ke se u tla mamela radio rone pile ka pa joang.
7: Okay mami.
0: Bye.
8: Na kontsa tahlelwe bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela u tobana le mathata a ditjelete ba kentsa u lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
10: Ya makatsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
11: Di tropa tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho o le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
12: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.

0: o salete. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetse. E ba karolo ya lesedi FM. Ha e ketika di lemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tswere ka thata le o thusa o aha botshaba ba basu. E
1: teng ka re wana le lesedi FM bophelo bo tle ba.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Mabidi e le shime le meso e robedi meso sepele hora ena ya le shume e re kitle ke fane ka dikarabo hle. Yeah, o re le tata yana ka jeno e re mo mamidi motle ke boela hape ke khutlele dilothontsa. Selotho sa pele rotsona sa noi boreletsana. Ke sithunya. Selotho sa bobedi. O lahla bokantle o phehe bokahare. Ebe o ja bokantle o lahla bokahare ke be ke re o ja eng ke pone sekong o tlosa magapetla ha o ipheya ha e butswa o ja bokantle ba yona o lahla seko hona le batho ba babedi ba nepileng dilothotsena ka bobedi ke mme Manyefolo le monghadi skemekeme di di nepile ka nnete le babedi fela ke lona fela ke le bile ho lohle ke mesoso e le shebele metse sipileng a pele ho ra ya le shime ke tshoka mehla hore re ithuta ka mehla le wena mumamedi o ithuta ka mehla ke ithuta ho lona le lona le ithuta kwa no sia le boyeng nthena re tshwarisane ke yona sepheo sa rona se seng hore re tle re gantshe ka puo ena ya rona ya Sesotho e re kene metsoleng ya rona ya tshohang taba tsena di tlhophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no Holisedi FM Enriching Minds Enriching Lives ke bana ba santse ba le teng. Ho pula hlekile ka re ba tshwere taba tsa thutlo mona tla hle rutlo.

0: ne dipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela
2: mme Mathele.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse ntle re tse wena mmago.
0: A le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a kgolwa hore pali ya ka jeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Mathele.
1: E tse dipale tse mme Mathele re phetang tsona di monate haholo. Ebile di na le dimaka tse ngata ka hara tsona.
0: Ke a leboha bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka thuso le mopheme.
1: Mme Mathele. Ha ke kgolwe hore diphoofolo tsena tse pedi di hlile di ya utlwana. Di fapane haholo hore e ka ba metswalle mme Mathele.
2: Ke dumelana le wena Hloni. Le dibaka tseo di dulang ho tsona di fapane haholo.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Empa ke nahana hore re tla ithuta ka tsa bophelo ba diphoofolo tsena tse pedi. Ha re ka mamela pali ena ya rona hantle. Jwale he ke nako ya hore le dule fatshe. Le mamele pali ena ka hloko hoba e ya qala. Mehleng ya kgale kgale ho ne ho ena le thuso e telele hadi le mopheme o di tsebe di motsu jwalo ka tsa mangkgale. Mme tsona e ne e le metswalle e meholo. Bobedi bona bo ne bo tseba ho utswa. Mme bo ne bo dula bo le mmoho ho etsa dintho tse tswileng tseleng. Ka tsatsi le leng. Mopheme o ne o ikutlwa o lapile tlala ya matsatsi a supileng. Jwale ke ha motswalle thuso ore.
3: Tlo motswalle wa ka. Ha re tshile noka ena. Ho lo ipatlela dijo polasing nyane e ka mosewane ho noka.
4: O ne ke monahano o motle motswalle. Ka ba ka utlwa. Ke sentse ke lo kotsala ha lo.
0: Jwale ke ha thuhlo le mopheme di tshela noka. Mopheme o ile wa itshwareletsa ka thata molaleng wa thuhlo. Ka hobane o ne o sa tsebe ho sesa. Tsa tshela noka mmoho. Ka nqane ho noka mopheme o masene. Wa phunya lesoba terateng ya rapolasi. Ka meno a yona a bohale. Yaba diphoofolo tsena di tshunya lesobeng lena la terata ka lenyele. Ho ya utswa dijo mane tshimong ya rapolasi. Mopheme a utswa mahe a mahlano serobeng sa dikgoho. Mme thuhlo yona ya hlafuna lettuce e neng e le nngwe tshimong. Mme ya qetella ka ho ja lehapu. Ke ha thuhlo e re.
3: Ke qala ho ja lehapu le monate hakanaka. Le na le metsi a mangata hakana. Ke ha e sale le nna.
4: Thela, jwale o bolelang ha o re? Ka jeno wa imakatsa? He? O a tseba le wena hore ka mehla ha ke qeta ho ja. Ke a bina. Ke moetlo wa ka ono.
3: Ke a kopa hle motho wa batho. Nkemang le nna ke qetela hapula ka. Ha o ntse o tswela pele ka lerato lena la hao. Hapula se o tla utlwa mme o tla tla ho relekisa motho.
4: Nna ke batla ho bina ke a bina ntate. O tsa hantse ke bina. Dilo tsena ke a theowela. Di a hona maane mone ke di batla teng.
0: Ee. Ke nnete mopheme o ile wa ema wa ema wa ba wa ema empa qetello wa kgathala ke o ema wa nyolla nko ya ona mme wa qala ho bina.
3: Mopheme re tla bonwa.
0: Rapolasi o ne a ntse a e ja dijo tsa hae tsa motsheare ha a tla utlwa mopheme o ngae. A mmathela ka ntle a tshwere molamu wa hae o moholo. Ha mopheme o mmona a etla, wa potlaka ho mmonyowa lesobeng la terata. Mme wa baleya le pele rapolasi a ka o bona. Ao, thuso ya batho. E ne e eme e takaladitse ka maoto a ka pele. E leka ho natefelwa ke sekotana sa ho qetela sa lehapu. Ha e bona rapolasi a etla, ya leka ho baleya. Empa maoto a yona a fasahana. Mme ya wela fatshe. Ha rapolasi a fihla ho yona o ile a e rabella ka molamu. E ntse e le fatshe. A omana a halefile. Yaba o e lesa hona moo.
1: Mopheme a se motswalle wa sebele mme Mathele. Ke hobaneng a sa lemose thuhlo hore rapolasi wa tla.
2: Hloni, ke a bona ya o lemosa thuhlo. Ke mang ya neng a entse lerata a bina pina ya matlaila ha rapolasi a tla utlwa lerata?
0: Bana baka.
2: Mme Mathele,
0: sena se ya le bontsha le lona hore le be sedi ha le etsa kgetho ya metswalle. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. qetellong thuso ya ema mme ya leka go baleya mmele ohle wa yona o ne o ruruile ile ya chiletsa jwalo go leba nokeng mopheme o ne o eme o ntse o hemesela tlasa sefate thuso ile ya bua e ntse opelwa ya re
3: ya leboa go bina ha o ntse o ke sala ke le matetetso tsela
4: Motswalle, se ke wa le fakana.
3: Ha o yentse ntwa o ka nne.
4: Ke yentse. Wa tseba le wena hore. Nna ke ipinela ke qeta ho ja.
3: Ke pa gare go khalemela.
4: A ke re tshele noka. Re ke la hai. Ale.
2: Me ma tshepi.
0: Mm.
2: Ke eng ha ke na le maikutlo go thuso e tle iphetetsa tje.
1: Seo se ke ke sa makatsa kana ne. Le nna ke ne ke le thulo. Ke ne ke tla iphetetsa.
0: A ehleng bana ba ka butleng. Ke utlwa maikutlo a lona hantle le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pali. Mopheme o ile a itshwareletsa molaleng wa thuso. Ha thuso yona e sesa ka haranoka. Ha thuso e fihla mo ho tibileng ha holo ka haranoka ena. Yare.
3: Wa tsiba ke mopheme. Bona hona go re tsena ke ikupe ka re ke batla ho tlola jwalo. Ka mora ho tletse kwa ha kana ke rapola
4: nna tsa mompe ya ka nqane nene
3: ma
4: o le bopala no ha ebe wena o khotlela ka makaletsi
3: mme le wona wa ka ona o ka ne to hloka metsi a manga
4: ah tsha motswalle ke kopa o ska itsa jwalo
3: ke etsa jwalo
4: ha ka tlola ka mona ka metsi nna ke tla kgangwa ke metsi kwa tsela le wena o ha ke tsa mosetsa
3: empa ke tshwaretse wetsa sena monna ke moatlo wa ka le nna
4: ah yo le na wa ke jile
0: ka mora pulelo ena ke ha thuso e qoila mopheme wa phurusela ka hara metsi wa rahara maoto e le ha o leka ho sesa jwale ke ha o qala ho hweleng
4: tusang tusang jadi ke tusang
0: ke nete thuso e ne e kgenne haholo ke o tetekwa ha kana ke rapolase empa e ne e boetse e ikutlwa hampe ha ise e shebelletse mopheme o phurusela ka hara metsi nete ke hore mopheme e nentse e le motswalle wa yona ya bathuso e kenya hlo ya yona ka hara metsi ho nyolla mopheme ka molala wa yona mopheme o ile wa gohlela ka bakala ho gangwa ke metsi ha ba fihla ka nqane ho nka mopheme o ile wa kopa tshwarelo ka seo a sientseng ho motswalle wa hae
3: o re mopheme
4: ke masabi motswalle wa ka ka ho tshwara hampe.
3: He? O reng?
4: Ke a bona go se o se entseng ho nna. E ne e le ka lebaka la tsela yane e mpe o kileng ka o
3: tshwara ka yona. Jwalo, jwalo. Jwalo, ebile ke ne ke iphetetsa ho se bolawang ke tsa sona se sebi.
4: Ke kopa o ntshwarele hle motswalle.
3: Ho tshwareng.
0: Ya ba mopheme le thuso ba ithuta hore ho bohlokwa ho tshwara ba bang ka tsela eo le wena o tla ngo thabela ho tshwarwa ka yona mme ho tloa tsatsing leo ba dula ba etsa jwalo ho fihlela le hodimo lena e sale metswalle ya hloho ya kgomo ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono ke diphoofolo dife tseo e neng e le metswalle mo paleng ya rona ya kajeno
2: ke mopheme le thuso mme matshepe
0: pakeng tsa mopheme le thuso ke efe e neng e tseba ho sesa
1: ke thuso mme matshepe
0: ka morao kena tshimong ya rapolasi mopheme o ile wa etsa eng ha o qeta ho ja
2: ile a bina o heleditse mme matshepe
0: rapolasi o ile a shapa thuso ka molamu ha ne a e fumana ka hara tshimo ya hae e ne ntse e ja lehapo mopheme ona o ne o le kae
1: o no balile ka bona wile wa hlaba bona rapolasi sa le pele mme matshepe
0: ka bakala ho kgena ka mora ho shapua ke rapolasi thuso ile a etsa
2: ile le ka ho gamisa mopheme ka metsi a noka mme matshepe
0: na ka mora ketsahalo eo yohle setswalle sa bona se ile sa nna sa tswela pele
1: setswalle sena se ile sa tswela pele ka mora ho mopheme a kope tshwarelo mme matshepe
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale Elo re bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempile ho bona. Metswalle, etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. O ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruilentseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle me mathepi.
5: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

Seinom Niganzi, Kitazan, Sabele Song Yahoo Yalesedi, Missosu Idula Hantawi, Lishimele Missimraro, Kamara Hora, Ina Ya Lishime, Rikeni, Mohatalong, Wabubedi, Walinano Lina La E. Tabule, me, Wena, Momamidomote, Renter Samaluena Hanta, when I look at the Dunghuiza, like America, Eastern Cape. Mo ho hloka hetseng batho ba bahlano mileng wa N2 mona ho tla le wa ha dikolotse pedi di le tsa chaisana me ya ba enwe ya dikolotse o e kapa mollo jole ya ba he batho ba bahlano ba hloka la go tsinyeo ka nete ke taba tse bohloko me ba ditshebeletso tsa tshwanyetso ba se ba potlaketse hona sebakeng seno mo kotsi ena e etsa hetseng teng ke taba tse bohloko ka nete wa tseba ke hlokomele ka nete hore ho na le batho ba senang pelo ba senang pelo ho hang mebileng ya rona mona ho hang fela ha bana mamello ha bana pelo batho ba seetsebe moo e leng gore ga ba lokela go seetsebe teng jale nna ka nako tsotlhe ka nnete ke tlhola ke shebile kore le moo moganni ya bonang gore tsela ena e sentse e tlo bula ai khona batho ba seetsebe ntate a fete ka lebelo le godimo empa tsela a santse a e bona gore tsela e ya bula a mathe mane meleng e mesetlhamane ntate a mathe mono o ipotsa gore motho yo o tatetse kae motho yona o tatetse kae ka nnete maganni ga re ka ithuta go tlhompha melao ya tsela re tlabe re ntse mosebetsi o mogolo melawana ena ya arto e tlang nna ke nana e tla thusa ka thusa ka nnete gore baganni ba boele ba iphumane gape ba ikgopole gore re baganni mebileng mona re lokela gore re tlhomphane re tlhomphe le melao ya tsela o tsebe melao eno ga e kena mona ntate kena tshebetsong ba o fokoletse go na le dipoints mono e sebetsa ka dipoints ba di fokotsa o fitlhela ba be ba re jwale ngwana mme re a bona gore ga o mamele tseleng mone o iketsetsa ka mokgwa wena o batlang ka teng jwale go latela ka mokgwa o se o entse ditlolo tse ngata tsa molago re nagana jwale re ke renke license ena ya gago jwale o be moganni ya senang license ga ona license o tshwana le motho ya sa tsemo moganna ga ba qala banka license ya gago ka nnete na baganni ba batla gore go be go fitlhwe moo go be go fitlhwe mo amuang lengolo la gago la go ganna ga re ganneng gantletle ga re ganneng gantle go botlhoko ka nnete ba malapa ba latlhegelwa ke beng ka bona ka tsela ena eo kotsi ena e etsa etseng ka teng me re fela he re fete ka mona wena mo mamedimotlhe re tlo kopana le ntate maketekete ka jeno re bua ka taba botlhokwa ya gore ka gara dikoloi tsa rona ka mona tseo re di rekang go na le buka buka ena e o bolelela tsotlhe ka koloi ena ya gago empa go bonagala beng ba dikoloi tse ngata ga ba bale buka eo go gang ga le di bale dibuka tseno e teng ka koloing ya gago ka mono ga o bula ka cabioneng ka mono o e beya ka mono e mongwe o e beya ka tlong ga o na motlhang o iphang sebaka sa o bala buka eno jale re tlo bua ka yona taba eno le setsebi sa dikoloi ntate Tumelo Maketekete e re fela ke fete ka mona ke a gotlha.

0: sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basotho.
1: Ke tinka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Mme di re pele re tlo bua le ntate maketekete re ke re shebe fela hore aus any ka mana ka ho lihlo la sechaba ba re tshwaretseng ka jeno re rutla fela hore na ba re tshwaretseng ka jeno aus any dumela hlengwanis
3: khotse tshebe di ke ne se le mo mande di ala sedi pe
2: gre le bohle aus any e ka ba re tshwere di fing ho lihlo la sechaba busimbo
3: a ke go se ba ka le motsotso tshule baby mafelo ana a beke e tlang ele mokgelo wa lapile le sontahaka la pedi ke monyetla wa petela wa maAfrika borwa a ingodisetse dikgetho tsa magotlametswe tse tla bakala mme November kwa nasimo a se se a pheletso empa he ho bohlokwa gore re tsebise baagi gore ba tlamehile go ingodisa gore ba tle ba kgone go nka karolo dikgethong tsena tse tlang jwale he re tle re ba fa dintlha ka botlalo re na le batho ba IEC re na le ba sopolli ba tla tla ba ba fa ditaba ka botlalo gore na keng e tlhokagalang tulile di democracy monate gobane gangata re le leiso ya setšhaba re fumana batho ba llang ka phano ya ditshebeletso jwale monyetla ko wa bona gore batle ba o kgetlha batho ba tla ba emela gantle ba ntlafatse phano ena ya ditshebeletso ga re kopane mane ho SABC 2 hora ga ile ya borobedi mantsiboya ke a leboa thule
2: kolebile tlhe aus any mo kwena tsatsi le monate my darling
3: etso kgotsa moratua
2: ga se mohem mamedi o se ikutlwetse he o tlo seke wa fetwa ke leitlho la setšhaba ka jeno mantsiboya ka hora ya borobedi bosiu mme re he pele re kopana le ntate tumelo maketekete re fete ka mana ka mabenkeleng re ya gutla
4: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
2: Hasmo he wena mo mabende motle ntate tumelo maketekete dumela ntate
6: Metulwana dumela le ka wena ngone
2: Kitswile o tswile hantle ntate maketekete
6: A ke soka fela mahatla nka be go tsuka wa tsawa wena
2: ngone Ho bontsha thabo le monyaka Ya ke le buile ntate maketekete ka jeno re bua ka taba ya bohlokwa ntate maketekete hore bakganni ba bangata kapa batho ba nang le dikoloi ba bangata ba na le nthwene ya hore ha ba ba le dibuka tsena tse tswang le dikoloi ho bana ha o lo reka koloi mane ho na le buka e o e fuwang e leng manual o bontshang hore na koloi ena ya hao e semetsa jwang ntho engwe le ngwe ka hara koloi ya hao ka mono wa kgona go bala mono gore okay ntho ena e sebetsa tjena ena e etsa tjena ha ho etsala tjena ke tla etsa batho ga le nna ke a ikenyeletsa mo ntate maketekete ke bala ntlha tse pedi tse tharo fela tse thabisang nna ebe ke a feta tse ke di tlhokang ntate re a leboa bohlokwa ba gore batho ba ithute gore ba seke ba iphapanyetsa go bala buka ena eo ba e fuwang e tswang le koloi ya bona ke bofeng ntate maketekete
6: bukana ena re buang ka yona metholwana ke boitsibiso e se ka ID ya koloi o tsamayang ka yona phoso re etsang re le batho re nahana gore dikoloi tsa rona di a tshwana go bana ke koloi tshwana le tseding empa meetso technology kapa tse ding tse itseng dintho di features go yona mo ga di tlo tshwana le koloi e nngwe ya moetso o itseng ke bothata bo ba gona mono bukana eno e shebane hantle le koloi ena ya gago e seng tseding
2: e tlhakileng tate maketekete jale o ye o bone diphoso tse ngata tseo baganni ba di etsang ke tsa mofuta ofeng gagolo gobane e le lona lebaka lena la gore ga gona mo a kileng a ikamaganya le dikateng tsa buka ena ya koloi kae kapa kae neng kapa neng
6: bukana ena metholwana e tlo o bolelela gore mohlala o tlhoka gore o fele mafura a jwang go na le lape mona re na le 93 go na le 95 diesel o na le 10 ppm o na le 50 ppm go na le 500 ppm bukana ena e tlo o bolelela gore koloi ena o e rekileng o tsamayang ka yone e tlhoka mafura a itseng jale bothata ke gore wa etsagala gagolo tsena tsa diesel wa etsagala gore ga o sa kenye mafura a na a e leng gore a nepagetse di-injector di ka blocka ga re re koloi ya gago e ntse le ka tlasa warranty o isa mona mo e rekileng teng e ntse na le warranty e be ga ba e bula ba e lekola ba re gaa ga e ba a ne a sebedisitse mofuta wa mafura e leng gore re ne re buile ka gona bokeng ditshila tse mafureng ao ga di tshwane le tsena tse re di bonang e be ba gana o patala warranty ya gago di-injector ke dintho tse turang jale o ka kopana le mathatanyana a jalo mohlala o mong rim ya gago ke 16 inch empa ga o le o reka thaere ga o tsebe le size ya thaere o tseba fela gore ke 16 inch ba o kenyetse thaere e fosagetseng ga o kgone go etsa alignment koloi ga e sa thinya gantle gobane thaere ena e se kgotlha-kgotlha ka e ka e mmeleng mona ebile e sentse e senya le thaere ka nako nngwe yona thaere ena o e rekileng ga ya etsetswa moetso wa koloi ena o e rekileng go na le koloi tsa di-van go na le dikoloi tsa baedi tse e leng gore di jara boima bo bogolo wena o se o kentse thaere fela ya koloi e tlwaelegileng thaere ya phatlhoga empa go tlatlha a thaere e ne le ntšha empa thaere e ne e fosagetse jale go ja re ile ra ikamoganya le mofuta wa thaere e tlhokagalang koloing eno e ka bere gonne le go boloka le maphelo
2: jale ga re ke re sheba gona jale re bona gona le dikoloi tsa meetso e metšha ntate maketekete tse seng dikene tse e leng gore baganni ba bangata ba se bapalama tsona jale ga re ke re shebe gorena e be motlhomong ka gara dikoloi tsena tse ntšha-ntšha na go na le dintho tse o reng moganni baganni ba bangwe ga ba tsebe le gore koloi ena e na le feature ya mofuta ona ka gare ka mona eo a ka e sebedisetsang lebaka la botlhokwa ga e ba motlhomong a na le bothata bo itseng
6: ee ke nnete go jalo feature e ke ratang go etsa motlhala ka yona ke ena o tsweng ke adaptive cruise control go se etsagalang ke gore o bega koloing ya gago lebelong le itseng le na le o batlang go tsamaya ka lona ebe koloi e kgona go bona ha hona le koloi e nngwe ka pela gago ga e ba koloi enngwe ka pela gago e tsamaya lebelo le e leng gore lefatshe koloi e kgona go egina mariki e fokotse lebelo e tsamaye ka lebelo le tshwana le la koloi ena e ka pela gago o kgona gore o behele sebaka gore no ke batla sebaka pakeng sa ka sa koloi ena le yane be koloi le nngwe kapa tse pedi kapa tse tharo jale feature ena ga di tshwane go tshwana le megala ena ya rona ya thekeng go na le bo mouse torture go na le tsena tse godimo tsa di-features tse ngata empa ka o fela ga tsone e ntse e le megala ya thekeng jalo o tla thola gore tse dingwe tsa dikoloi adaptive cruise control ya teng e sebedisa radar fela ebe ga koloi ena e ka pela gago e ja mothinya radar ena ga e sa e bona ebe tse dingwe di adaptive cruise control di sebedisa radar ebile di sebedisa le camera e kgona go latela koloi ena mo e yang ntse e tshwere le dilo le na le o batlang gore koloi ya gago e tsamaye ka lone. Jale dintho tse jalo ga o sa di utlwisise, ga o sa ka wa bala bukana ena e re buang ka tsone, ga o tlo di utlwisisa, ebile ka nako nngwe o ka qetelela o entse dikotsi.
2: Jale ntate Maketekete, go na le batho ba sa kgoneng motlhomo motho a sa kgone go reka koloi e ntšha o fumane motho a reka koloi ya letso la bobedi. Na le e ya letso la bobedi e tswa le yona buka e kapa ha e ba mohlomong e sna bukana ena ke thuse ya jwang?
6: Bukana ena ke ntho e leng hore ya tsuta e kgona go bona e le balehe e leng e lahlehe. Empa ha o na le VIN number ya koloi eno, ebe o ya mono moetso wa koloi eno, moetso wa yona ga bo yona hantle. Ha o ba file VIN number, ba ka kgona gore ba oderele buka e nngwe ya manual ya koloi metholwane.
2: Ya utlwagala ntate. Ha re qetela fela ntate Maketekete, ha e ba mohlomong o re mokganni e mong le mong le mong ha ka ba le karolwana e itseng fela ya bukana ena ya koloi ya hae, ke dintlha difeng tsa bohlokwa mohlomong tse o ka reng tsena tsona jwang kapa jwang ka hara bukana ya hao ka mono o tshwanetse gore o ko o bale ka tsona o utlwe gore na di sebetsa jwang?
6: Ka hara buka ena mmetholwana go na le mo e leng gore monga koloi wa o bolelela gore o e sebedise jwang, operating instructions. Ha re ka ikamaganya le chapter eno re ka pholoha. Ba bangata batho di kopaneng le bona motho o rekile koloi empa ga tsebe gore na jeke ya koloi e kae. O tlwaetse jeke e le ka morago ka botung empa koloi ena a tsamayang ka yona jeke kgetong ena e ka tlasa setulo. Jale ba bona gore motho eno ga tlo tseba gore o etsa jwang. Gape go na le mo ba buang ka di-specification ke ntho tsa bo service bo di-eng di fana hantle ka gore koloi ena o tsamayang ka yona. Di spark plug tsa teng, nomoro ya teng ke eng, gore o seka reka saesele kapa mathaere e tlo o fa hantle ntho engwe le nngwe e leng gore e a tlhokagala gore e etsagale koloing ya gago. Ke tsone tse ke naganang gore di botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa, so di-specification le operating manual. Go na le batho mmetholwana ba sa tsebeng le gore koloi ya bona ke tsamaya ka thaere e jwang, run flat kapa ke thaere e tlwaelegileng. Ga o le kae-kae o thotse punchang, thaere ya mofuta ono ga o le bothaboto o lo e thola Bloemfontein kapa o lo e thola Bethlehem, ga e tholagale ga bonolo. Jale o nkile leeto ga o tsebe le gore mefuta ya thaere ya koloi ya gago e tholagala kae. Wa bona gore
2: dipeatsetse ntate Maketekete, re lebohile gagolo ka nnete. Le nna ke tla qalelela jwale nke ke lo bala buka ena maqephe ka o fela ke tla hle ke etse jwalo ntate. Ke lebohile ntate Maketekete, o be le letsatsi le monate. Re a leboga ntate.
6: Le wena fela jwalo.
2: Thank you ntate. Mamedi e mashume a mararo metsotso ka mora hora ena ya leshome. Go na le motho a itshwanelang le nna ke a golareng a ithulile nna e sale ke e reka ke e beya kwana ga ke soba a kolo balatlhe bala buka eno ya koloi ya gago, o tlwisise koloi ya gago, o tsebe koloi ya gago, o tseba bana ba gona jale ba tlalefile jwang. Ke bona ba bontshang batswadi ba bona gore wa bona konopo e e sebetsa tjena le tjena le tjena le tjena, ba o tobeletse ka mono bo di-sandlass. Koloi tse dingwe di na le mo o beyang di-sandlass. Go na le mo o tobetsang teng tate e bule mono o kenye di-sandlass tsago ka mono. Le re bana ba le go utia bana ba botlhale hampe ba botlhale o ipotsa gore na o tsebeletse kae gore ga a tobetsa mona di-sandlass tsa gago di dula ka mono. A ko tlwela o beye di-sandlass mona o tla ditlangwapeya di na le sebaka ka gara dikoloi tse dingwe ka monang tate. Koloi tsena dikotsi tseng dikotsi. Babedi motle bala buka eno, re o kgothaletsa. Ke yona taba ya botlhokwa eo re neng re tshotlha le monghadi Tumelo Maketekete, ke setsebi ditabeng tsena tsa dikoloi. Metsotso e mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome, re konkele pina ya Enko le Jezil Brothers, ke rata wena.

0: tsani le nane le itlhabolle ha re itlhabolle
1: mamedi ho fela ho le jwalo ke nako re itlhabolla ke le re itlhabolla wa tsaba ga o hlabolla re o hlabolla hle bo ba bidi botle rena le wena re tlokena mane mo re mahlafatsang basadi me ke ntse ke le ka ho kopana le moiti wa rona e kare mohala wa hae ka nnete o kwetswe ke lekile ka magetlo ke ntse ke le ka e bang mohlomong re ka phomella he rena le mosadi eo re tla bua le yena haholo industry ena ya moroko e re keng ke Pina Still in Love.

0: o salete me o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetse e ba karolo ya lesedi FM ha e kitika di mo tsama shume ya tsiletse le metso tsiletse le tswere ka thata le o thusa o aha bo tshaba ba baso ke
1: teng ka re wana le bo lesedi FM bophelo bo tshe ba
0: lesedi FM ke molelo
2: Mamiti re re tla re kopetsa re le hle hey mo ite rona ka nete ha re mo fumane ho hang empa wa tseba he hore di dula di le teng ditaba ka dina kwa tso hle jale mona he ke se khutana sane seo re phahamisang basadi re matlafatsang basadi me ka jeno ke batla o go bua ka kgwebo ya hao jalo ka mosadi ke a ipheta jalo ka mosadi re bua le basadi re tlo phamisa kgwebo ya hao re ke rutla fela hore na wena makgwebo ke eng ntho e etsang hore o nahane hore batho ba loketse hore ba tle kgwebong ya hao kgwebo ya hao e ikgetha ka eng ho tse ding di teng di kgwebo ra di bona re di bona di tletse mona re di bona ka nnete batho ba teng ba theile dikgwebo basadi haholo jwale putso ya ka ke hore ke eng ntho eo o reng batho ba loketse go tla kgwebong ya ka thuli e ikgetha ka eng ho tse ding kgwebo ya hao nomoro ya mohala ke 086-000-3084 ho sa kgathalee hore na e ho kae e toropong e lekeišeneng kae kapa kae mo kgwebo ena ya hao e leng hona teng o e qadileng o le hona teng o le mosadi a kontetsetse re ke rutlwa gore na kgwebo ena ya gago ke ya eng mme gobaneng o nagana gore batho ba tshwanetse batle go yona e ikgetha jwang dikgwebong tse ding 086-000-3084 ke nomoro ya ka ya mogala mono a kontetsetse tlhe gobane ke yona fela tsela eo re lekang gore re phamise basadi re ba gothatse mo mamedi motle motho ya ke a tlhaloso re wa tse batho di nna ka nnete kgwebo ya ka ke ya eng ka nnete ke nagana gore batho ba loketse gore ba tla ba tlontsheetsa gobane kgwebo ena ya ka itlile ikgethile e ikgethile ka eng go tse ding 086-000-3084 ke nomoro ya ka ya mogala mme ke batla wena o kene mona o bolele gore na o ikgethile kang nna ne nka o etsetsa mehlala ya gore na dikgwebo di ka ikgetha jwang jale ke a tseba gore ga nka etsa mohlala batho ba tla be se ba dula mohlaleng wa ka fela ke batla wena o ipolele gore na yao ke ya eng e ikgetha jwang go tse ding gobaneng batho ba tshwanetse batle go yone lesedi FM mo mamedi dumele
3: hello my tuna baby
2: hi my darling go jwang
3: Shampoo from my sweetie pie.
2: Shampoo, say, shampoo.
3: Hey, actually, na ke nne ma di tshwanelo kaashe. Ke sebetsa mona Bloemfontein. Ke nne a rekisang ka di beseng ka mona.
2: Okay.
3: Ke rekisa di peanuts, ke rekisa di sweets. Bonta ka ntse ba tonka mona le bomme. Ke re sweets and database. Ba be monate ba seka ba touta nne ba latlhele sweetsnyana ka ganong go be monate
2: nne
3: tholeke ke nne a mafolofolo ke nne a sebetsang ka thata ke la ka latlhelwa ke molekane jale ke nne a tshwereng ka thata ke kgona go beya lebese tafoleng mantsi bua ke kgona go beya borothonyana bana ba ja ke bone e ba kore ba nketsetsa phetho e golo bophelong ba ka jale ka ba gonne gore batho ba tla reng eno ga e sebetse
2: ee mamela mogotsi ba ga re tlo reka mafolofolo a gao mona ke re re tlo reka seo se rekisang jale ke re na se ikgetha jwang go tse ding dikgwebo tse ding o ikgetha
3: nna thule ke etsa data e monate gagolo pina tse tseno tse ke di etsang di monate gagolo nne thule ke pina batha le wena ga o ka kopana le tsona o tla utlwa gore e ke batla mma ditshwanelo ka shemateng ke tlo ja dipina tse tseno tsa gae
2: mokgotsi ke lebuile utla
3: le nna ke lebuile gagolo mme thule
2: thank you my darling ne ke re ke nagana gore ikgetha ka mafolofolo gago ke ra amanyo ga ke tlo reka mafolofolo mo ke batla go reka setlhaiswa
3: Thank
2: you, my darling. Thank you. Bye-bye.
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pocomo Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo di jetsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Mamidi, dumela. Hello?
6: Fikende ka Thuli.
2: Amonate mme o phela jwang wena?
6: Ha monate Thuli.
2: Eya mam.
6: Thuli o bua le nkgono Nompi Mokoeng.
2: Eya mam.
6: Mona Crossfit nna nkgono Nompi ke nkgono wa leqheku. Maro rekisa dikgogo. Ke rekisa dikgogo tsena tse thata tse hlabueng. Ke di ya tamani mo ke di rekang teng di sa hlabua. Ha di fihla mona ke a hlaba le bomme ke a ba bitsa mona. Bomme ba senang ba batlang gore ba iketsetse seshabo. Ke a ba bitsa mona re hlabe re hloke. Ha re qete rona ba nka dikahare. Ebe dikgotsa ka di hlwekile di skono. Ha di qete di kena ka diplasticing. Ke di kenya ka fridging, ka deep freezing. Ha o tla o tlo reka go. O reka go e hlwekileng e skono. E o so fitlha fela o kgabela o kenya ka pitseng.
2: Hela. Jale, o nahana hobaneng ha ba tshwantse ba tle ho wena mo bakeng sa dikgogo. Go dingata batho ba di rekisa ba le bangata. Hobaneng ya hao?
6: Ya hobane tsaka di hlwekile and di monate. Di monate ke dikgogo tsena tse thata. Ke sa batleng di spice tse ngata tse batlang fela letswai le pepere o dubele di dombolo. Bana ba je ho be monate. Ka nkgono Nompi di hlwekile di skone.
2: Ho hlwekile.
6: Ha hona le disibanyana kapa le boya.
2: Nkgono Nompi ke lebohile o etsa mosebetsi o motle.
6: Hore ho nne bana le botho tafle le motlakase o noki me ke gone re ka motlakase wa o pala ke gala ga bua ka go motlakase o tlhogo jole ya ina ya pentshele e fela ka pele ha o e heketsa o etsa go kgwedi nne betelele o nno jo start pa go pa batho
2: ke le bua tleng gone Nompi
6: thank you le ga tela
2: ke rata le hore o bitsa bana ba sa sebetseng ba tla o thusa ebe o
6: ba putsa ba tla o thusa ba ba fumana wa bona wa e bona
2: thank you mme ke le buile bye bye le Sedi FM mo mamedi khos
7: hello ma le ga ma
2: ta te ke kopa o bua le bo mme hle hanyane fela le Sedi FM dimela
7: dimela mme
2: ntate o founile la mme
7: hanyane fela
2: le Sedi FM dimela
8: dimela mme le ga
2: ke tengo ga mme
8: Tate.
2: Mme.
8: Mme na ke tsa dikuku.
2: Mme o dula kae?
8: Ke dula Alandrich.
2: Alandrich. Ya mme.
8: Ke baka dikuku, dikuku tsa ka di ntle, kuku tse tharo fela. O khotse.
2: Ke eng ke mofuta ofeng wa dikuku? Kuku tsena di ngata ngone. Mme wa ka, ke mofuta ofeng?
8: Ya di foroma. Ya di foroma.
2: Ke re ke mofuta ofeng? O di foroma jwang hlalosa.
8: A ke ke tsa tlhama, ke di ba tlhama.
2: Ke a utlwa ke mofuta o feng, a ke gona le di potse, o na le di biscuit, o na le
8: A ke tsa di potse, ke tsa di kuku tsena tse hantle tsa stebele.
2: Okay. All right.
8: Di kgolo.
2: All right.
8: Ke foroma ka ntwe kgolo.
2: Okay.
8: Ke kenya five tse pedi fela o gotse. A dina stress e ke a rekisa ke a tsamaya ke rekisa peini. Pele di fela dikuku tsa ka tsa utlwa ba ngwana. Ntle le dikuku tsa ntsa nkgono tse kgolo ha di tshwane. Ka baka dikuku ge bangata ha di tshwane.
2: Ha di tshwane.
8: Ha ke dube ka lebese ke etsa ka rama fela le tswekere.
2: Mafura le tswekere fela.
8: Ke tshele bakpoire ha di bole di ka dula kgwedi tse tsheletseng ntse e ka re ke maobane ga no dutuba
2: di dula di le freshe
8: fresh ha di be le kumutonyana nix
2: ya
8: moratiake
2: ka gona di ikgethang ga di tshwane le tsa ba bang
8: tanki mme
2: Jane hanka fihla mono o itse ke kae Alan Ridge.
8: Alan Ridge nya ka lo yo ha ka fihla.
2: Eh.
8: O ge ha mama bele mane mo re tshwa dikuku ba bang ba di batla le ka di 20 liter.
2: Eh. Ah, ke botle, ke botle mme wa ka ke rata ha o re ke di baka ka tsela e ikgethang. Ha di tshwane le tse ding. Eh, ke yona taba gona. Ho ba neng ba tshwanetse batle ho wena ba ska ya kgwebong engwe ya dikuku.
8: Ha ke tsene le nna mara ha ke nete.
2: Mm.
8: Ba yeme ho nna mo.
2: Ba yema ho wena mo.
8: Ba yema ho nna ba etse line ka re ba fo.
2: Eh.
8: Eh. Thank you le ka tola ka.
2: Mo khotsi ke le bile ke thabetse bua le wena o tla.
8: Eh, ya manja. O be le tsatsi le monate.
2: Ke a leboha. Mme bye bye. Le Sedi FM dimela.
9: Ke teng le kae Thuli?
2: Ke teng o kema.
9: Re teng ke ngone ska o Thuli.
2: Eh.
9: Thuli nna ntho ke entseng ke ruile dikgone ga ke ruile dikgoo jwalo maheana a tsona ke a wa rekisa ke rekise le nama ya teng ke ruile le fariki ke rekise le madinyana a difariki ke yona kgwebo e bang
2: bona jale bo mmapolasi ba se ba le bangata matsatsing ana o naana ena ya ga o ikgetha kang
9: a wa tseba ka gore ke ntho ya local o reke o sheba price Tapi le fena je o sheba price tsa hao e ska batlane metse tse tshwile mmekwalapa o go tsebe o hula batho le go be le legato gago go lo batho le batho go re motho ha tsana le motho ha tsana le tho o moneye ha na le bona tlo patala
2: ke tsela e o sebetsana le bareki ba hao ka yona eo
9: ya mama le tshwe
2: ha banana ya o ba ba banana go ye ha ke na letho empa mane ha manyo o lo mphalantse ke sna letho
9: e jwalo
2: ke rata yena ya hore tsela ya o sebetsang le bareki ba hauka yona o be le lerato la bareki
9: eh ya mama ni tu
2: le kutlwelo bohloko ho bareki ba hao
9: eh
2: he mosadi o ruile mos o ge ke sa le madinyana ya difariki
9: eh ya mami
2: Eh ke le bile ke kgwebo ena le nakwe ka ile tengye.
9: Ke ka ka di go ke ka dile le monse fedile. Di fari ke ka dile le monse.
2: Eh.
9: Eh.
2: He ba sadi. Wa tsiba ke a bona o tle o na le togo. Tla re ha o ntetsetsa hape gore thulise ke na le namane tse pedi.
9: Wa tsiba bana ba mphephethi. Ne ke ba. Ba re mama ita o sukudisa ba mphephetha ba mama ita o sukudisa. Eh
2: ba o pepetha mogonzi Thank you my darling ke thabile o bua le wena o tla
9: Ke ha ntse tshuli
2: Ke rata re bana ba mpepetha Ma bidi motle re ya ditabenga tsa hora ya le shume le mosomong a tsabele sengena ya lesedi re ke nka le mo fela wa o qetela lesedi ya FM Jimel
10: Hello
2: Hello ma
10: Le ka nne
2: ke teme okay
10: Ke teng.
2: E

0: Kresete ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya nyala, ya Super Sun kapa ya Iwisa Super Maize Meal, 10 kg ya Tasty Rice, le 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 299 rand boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Mamidi hohola palesa malata diana o kamana ka deep clue for zone 2 ke re wena happy birthday hle moratiwa wa ka o kopelwa ke thaki le tuwa ke mosebetsing are ke mosebetsing kamana ka eagle canon golf course ke mokit ke mokopela ka nete letsatsi le letle latswalo ka jeno atemong hape ya holang ka jeno ke mofumahadi wa mystical tabo kofa me greni kofa wa hola ka jeno o qeta dilemo tse ngata ngata me hothi happy happy happy birthday hle me greni kofa ke bana ba hai mpho neo le mohau moho le yena mystical tabo kofa ba re happy birthday nka lebala jwang me Gloria Nhlabathi le yena are gapugapu ya mahlonolo e watele hle Megrini o ketiketsa tsila hao latsolo ha monate Mr. Cool hlophisa he hlophisa hlophisa ntati usgrini ketika bonate hle re le bua ka nnete ntati mdimo o fedi le motseding etseng atangata ntate ke motshepo tla hlophisa Mr. Cool le ke le ya ka mona ka lensi ka re le bohle ha re utlwe mo mamedi le yena o teng mo haleng kwano wa keteka tsatsi le ha ile tsolo le se di FM mo mamedi dumela
2: mantu le
1: ntate dumela ntate
2: ntate mme mme ke mo tseko ana se motho mo he bot
1: eh ntate
2: eh ke kopa ho kopela moradi wa ka ke tsae ke mo bitsa ntuseng ke di ne o motau moradi aka moholo wa hola ka sheko o qeta le motsengata ke re a hole le letsatsi le monate a theohela ha monate o ntsa le mosebetsing hona jwale
1: ntate
2: nkopela ke ntate wa hao ka letsatsi le monate ke mseko mona airport
1: ke lebile haholo hle ntate wa ka tsatsi le monate
2: ya mme wa ka hore ba mojetse ba tseba ba re 40 something ntate ba mo bitsa 40 something ba ka mojetsa mosebetsing
1: hai re le bo ntate ba tla mojetsa 40 something
2: ga ke mme
1: yo la ka bola hle le se di FM hello
3: hello tulis hello tulis
1: hello ntate
3: ke kopela mo sa machedi ka mane ka botshabelo ka mane ka di team ka mane o kopera ke te ba tso marimane ka mane ka beka ka mane kopera ke malome wa hae
1: eh
3: ke ga bene tsa dilo molate
1: a o ntate re le bile o tla
3: ke re tsala o si mme ka mo ka botshabelo ka mo di mera o si mme
1: thank you ntate hello
4: eh la tuli
1: hi hi
4: eh tuli ke petso petso
1: ke petsa ntla gatsire
4: ha mona ke tuli ke anke ke ka ka mane ka monyakeng versus bono hola James Mkomo wa hola tsatsila ka jino kama ka velo komo la mating ke tsatsa ke ba go ba kopela ke mo rena rantse ba kamana ka kima le tangi tletse se tsama de kaitse ya ka
1: kaitse ya ka tangi hello
5: hello tuli ya mona tuli ka
1: ha mona tsimele kai
5: ha mona tuli se tsro ma ka velo ka velo
1: eh
5: tuli ke uri se mantantse ke kamana ka botavidi ke go yena go le a bone tsenga tangata ke a le botle tuli tsa tsile mona ta ke
1: tangi mogati wa ke le bila hole
5: tangi tuli
1: le se di FM mela
6: Hato tuli
1: dimela me
6: tuli ga mona ka China ene ke hudisa mona mo tsana ka ena ke ho tsande ke thodi o ke ma sekolo ga isi mutumi ke a hole a hole ho hudisa ke manya folo matsenela ka China ene o tonda na tuli
1: thank you hle me manya folo tsa sile monate
6: thank you mogati wa waka
1: bye bye bye mama hello
7: hello tuli baby le ga
1: ke teme okay
7: ke teng tshidi be ke kopela ka tsena ho hola tsheko e di modise ke ra hola bana tse ding tsengata a be le tshelete o kopela ke mantsha mangwe pe ka mona ka re bone
1: ke le bile hle mo ga tsho tsa tsile mona tsho utlwa Thank you, ma'am. Bye-bye. Hello? Hello?
8: Hello, Tuli.
1: Hello, ma'am.
8: Lekai.
1: I'm not to Lekai.
8: Well, ma pavalo telkomo ke kopela ngwana ka ile mpavalo potsane ka mana ka botshabelo ke ra ho la ho le ntete modimo mo felimo tsedintseng a tangata
1: ke le bahle magatsi wa ha ke tike ha monate
8: ya le bo thuli bye
1: bye bye ha se mo he mamedi motle ha re bone ho rena ke mang ya rometseng melaitsa ya hai ka di voice note ka kwano le bona hla ke fitise melaitsa ya bona ka putla ko fela buto rena ke mang ya rometseng voice note ka kwano me ke yena ke sentse ke kopana le yona ka nnete ke sentse ke kopana le yona e re buto rena ke mang ya romelang melaitsa ka kwano.
9: Dumela Thuli baby ke makatla wa MMD e Shivilia sa bere maplasing ke ne ke hola maobane hle Thuli ke re ntate mdimang hlonolo fatse ang ekeletse ka dilemo tse ding tseng a tampate mahlonga ba bolotsana. Thank you Thuli.
10: Thula dumela hle a ke kopele a usiwa ka ile matsetsi putsane ke ngotsi ya mona ya kwana mokubelo kwana wa ketika ka jeno kire happy happy happy birthday o soka ko rata ka love e khubedu tanki malaka tong ke jana botshabelo tanki.
11: Hello hello Thuli ke maslanja ga mantsane ka mona ka botshabelo section N ke ikopela ja hola letsatsi la ka sheko se ka gare ntate modimo a ka impatela ba dira le ba bolotsana ang khodisa ang phapo pelo go sa tsebe ke tla ke bona ka tlo ya bara baka ya le wa mme
12: mme nne Thuli ha monate le kae ha monate Thuli o bo le masama a mona shwane ka welcome ngkhono bonono o kopela Palesa lotlela e le ngwana ngkhono ma lotlela ka mane ka smartisi mona na welcome Palesa o mane bo lofandeng ka sekolo ke ntate modimo a mo fema tla hlalefo le mamelo solo nga ithuti a tla tsiba o thusa ngkhono ma lotlela ke a lebo ngkhono masama ka welcome hi ke mane mahlatswetsa thank you Thuli.
1: Thank you, Shay. When it's so killer, Villa Haholo, Ere, Miss Singena, He, Emashmama Betty, Lemiso, Erobon, Camera Hora, Yalishimele Mutumong, Rinkapina, Ya Loiso, Let Me Love You Now, Camera Monahem, Retlaberkena, Ditabenga, Huebo, Le Murua.

Thari le bue Kenny Modupi ka ditaba tseo tsa hora ya le 10 le na le metso e mmedi o sa tlhalositse Kenny o tla khutla ka tse ya ka tsantsa le fatshe hore nyane ya pele ha re lokela tseo re o tlhobisa ditsentsona ho lena la ka jeno. Union ya basebetsi ba merafong AMCU le botsamaisi wa merafo wa Impala Platinum bo tlhobisitse kopano stadiumong sa Royal Bafokeng se Rustenburg profensi ya North West ka jeno go latela diketsagalo tse ntseng di tswela pele tsa go tlhokala basebetsi morafong oo. Letona la Lefapha la Thuto profensing ya Gauteng le bogammaile o sa tswa phatlhalatsa matsatsi a go etswa le go kwalwa ga dikopo tsa go fumanela bana dikolo profensing eo bakeng sa selemo se tlang sa dithuto. Re boetse re o tshwaretse ditaba tse amanang le setlhopha sa Marumo Gallants tse malebana le legae la lona le lešwa setlheng se tlang sa dipapadi sa Betway Premiership sa selemo sa 2026 le 2027. O tla gopola he Marumo Gallants dilemong tse pedi tse fetileng e re ke e betse na ditlheng tse pedi tse fetileng ga e sa le bapalela kwano Bloemfontein ka mona ka stadiumong sa Dr. Rantai Molemela. Imamele tsena le tse ding go lena le imatlafatse ga le ntse le tswela pele.

ha tsimo he mo tshemotle tsebo re ke tla ba lwana o tlo hona joale ya o fitlana mane ho reng ya boraro khotso mo mamedi o ke mo ratang.

0: la dumalang ka motho la dumalang ka motho e selona go dumedisa ka jeno na dinyana la taule di phaka phaka mama riele wa dija ba thoa fa tla o sa tau a so tshabeya botlhong sa tau masapo ka machale ya khale le yentseng tau ba nna ipruma makwala a tetema ka maleng ropetsa ba nna di otlana bopatapata khotso hle mo mamedi motle dumela mo mamedi o ke mo ratanga ka jeno mosebetsi ko moholo wa holo mosebetsi ko moholo wa holo me a ke batle o tima mosebetsi ona le khale nke ke ka o tima ona baba holo le bona ba re etetse kwano empa he sa o ke lokelang o setsa ke tla me a ropele ke tle ke kale ka majoro wa phethahatso wa mangaunga metro ke ena motho ke tlang ho bua le yena ka jeno jwalo ka ha re gakola phaposi e ntšantšantšantšantšha ya gaso majoro dumela motaung
1: motaung dumela le kae ngwaneso
0: ke a phela le kae sebata
1: ke utlwa ka mona mo ke leng teng go nkga o galalela
0: Majoro, haile mona ka jeno e bile re na le baiti ba bohlokwa hlokwa re khakola di studio tsentsha mona ho le CD FM. O re o bona ditlaetsa eng ho mona, ditlaetsa eng hape le provinceing.
1: Tau a ke qale ka o leboa ba etapele ba leng teng bona ba ka sehlong ba SABC ke re wa tseba ho tla ha bona ka hara motse wa rona. Ho ganya kgotso, ganya lerato ho bontsha maikemisetso, ho bontsha batho ba e leng gore ba batla go ntshetsa motse wa rona pele ya bobedi ke batla gore ke ba leboe ka go le thusa gore ba lefe se emagale sena se ke leng ka ara sona e ka bamamedi ba mangaung baduli ba mangaung ba kabe ba le haufinyana ba tlo bona gore ga le ipabola jalo ka SABC le re lona le lesedi le aganya gore lona le molelwa ba tlo bona mona mo lelelelwang teng gore go jwang kgotso botle maikemisetso tau ke ntho e leng gore ga ke kgone go ithiba ga ke sheba ke batla gore ke re wena tau jalo ka le le seipone sa setšhaba mo re itšhabang teng ga re ntse ntho tse ntle le tse phoso ba ke batlo o bona gorena boikemisetso ba lona bo boholo bo bokae gore le kene tshebetsong ena e le etsang
0: sebata ke a leboa
1: ke nna leboileng ta
0: ke mantswe ya matlano majoro a o re fileng ona ka jeno jalo ka tshebeletso e kgolo tshebeletso e kgantshang le sedi FM ha re leboe mo mamedi ya dutseng gona teng kwano motsemolo Gauteng ya dutseng provinceng ya Freistata ya dutseng kamane ka Kapa ya dutseng KwaZulu Natal le wena mo mamedi o ska re ko lebetse wena mo mamedi ya dutseng ka Kapa Botjhabela le wena ke na le wena ka jeno ke dutse Mpumalanga nka o lebala jwa Limpopo auto yando nka o lebala jwang ho ba ke tswa le ka mono o dula o mametse le CD FM o re na ke tshebeletso e kgolo ke tshebeletso e ratehanga motaung butle pele o ya kae ka pakae o kwetse ntho tsa o hape ho tlo mona o kene mo tlamile gore o kene tena jwang ka pa jwang hey

0: wa phunyeletsa o ya pele ke le rato ka motsamao o motle o qeka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan e leng ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatla se le seng sa tswala ha le fete difelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
1: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa ho tse qualifying e leng difelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba neng o lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao
2: a semohe ngwana mme re salletswe ke metsotso e mmedi fela re tlabe re nka ditaba re tla balola ditaba hantle goreng e ya pele mme moshane somona he jwalo ka kitse wena ka jeno re gakola phapusi ya khaso eng chan chan chan cha how feeling na tlhakoreng la ka le letona mona ke moshana ya tshwerenga ba tekhniki kwano mpho wa modibedi ke mokwena monnenwa ke bile le yena dibakentseng a tatse fapane ka gola batho wa Kronstadt ba shiman ban Odindala mo mameding kinele matsomi tseng o thewa ka mona ka Odindala jo o tla mpolaya me ya tswala mushimane no re o re ngwana ka o thewa Kronstadt a wena ke ta o shapa ntate thuso ntate mo taundumela re na le botata ba motlaka se ka thabantsu ri ile Eskom i ri isa kwana le kwana re bohloko ha holo ntate re ya kopa hle a ko elwane se dula matswapong ntja e kgolo hore re kgone o fumana thuso ke sebeditsa monna tampile Eskom le ka jeno ntse

0: Di taba tsena tsa ora ya pele re di feletsa ka o lekola bulipi ba ke nsa ka jano re kala ka Gauteng. Le hlakile ho podile ka tsana le Mpumalanga Northwest le Free State. Athe Northwest le teng le hlakile ho abata. Western Cape teng le hlakile ho futhumetsa. Athe ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape le hlakile ho abata. KwaZulu-Natal le go etse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Tsena tsa ora ya pele di fella mona ke gotla hape ho renyane ya bobedi ke tseo tau.
1: Hako lebwe mna akeni mra modupi me ha o qeta jola he o mpolela hore na ke mabenkeleng ke tla ba le sibidi ngwana wa molefe era o le tsena hem ke tla ke tshware mabenkele fela tawe
2: ke mo punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumutle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se kgahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa ho tse qualifying e be tefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao FNB ka jeno FNB thuso tla di ntotsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya u qualify bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua sebeletsa sa tshelete le dikadimo a semolao
3: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena
4: stop
3: fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka
4: stop it
3: me u boloke 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno
4: stop it I like it
3: wa ithabela tshe o irata Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
5: Ibangu nahana hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha. Nahana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang. Kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha sebohe mothemotle ai ke na le ngwanana pele a tsamahle bathong pele ngwanelo a tsamaya sibidi wa tla tshwara mosebetsi hantle jwa
6: a o tlenda te motaung keito bo hela
1: hle sibidi wa tshwara mosebetsi hantle
6: ah hle
1: you are so talented
6: mame tsa
1: o bole ngile ka utlwa o rapela
6: a o bathong hle
1: o na le talente e mmatla hantle
6: sure oh that
1: let's tsile o ne kutlwa o rapela I just could not believe
6: ah hle tsa o
1: bathong ke sibidi ya rapela nga monnati ya kana ya rapelang ka mantswe
6: a o hle mo ha bona mo rena Jesu hle tau a o batlong jo ka nnete ke ikokobetsa ho bua di ka fatsa ga di yo je a ka nnete
1: ka jeno itsa o tshwere bo di le babitsang
6: GCEO
1: a go tlono tsa mamo nate o tshwere di region tsa SABC ka ofela o bua le ba sebeletse ba SABC ka ofela
6: a o senta tota o hle ri tutela o lo
1: Ke
6: re tsama mme hla lengena dikakafatsa ga diyo
1: tshwara jwalo tshwara
6: ke le bua hlenta tota
1: o lela hore hona jwale mo mamedi jwalo ka ke bua lwana mo yemmona sibidi le ka mo hira e tloba master of ceremonies
6: halala
1: ya mo hira sibidi e be master o mo bebe o ababa o ababa o tsiba ntfaetsa
6: so tota tota ba ke na mantswe ke nna le buileng ka nnete jo ke ikokobetsa o mo ha o na mo gana Jesu ka nnete ke le boa
1: tshwara jwalo ayo o no tshisa
6: hai bo
1: o no ha bo hlopo simanyane o no tshisa ke le bona mona rato a rato se wa bona ke tshwereteng rato be buke
6: ka tota mo tlalisa ba le sa di video tso black
1: Ah, bana pele. Mo pala mantle ngwana mme, pala mantle. O fofa ka pa o tsa mafatsa.
6: Ke a fofa bana mantsi bua ke a kena.
1: Oh, wa fofu.
6: Eh, ke fofu ntate mtao.
1: Monati. Sibidi. Monati o muka, monati o muka a go bona sibidi.
6: Outlet.
1: Ho wa fofu fela wa fofu ma tsibu ya bo o so le mosebetsi. Nai. Tsama hantle ngwanana fe.
6: Ba
1: re le bua sibidi. Talenteng ya hao e tshware rona re se re le monyako sibidi. Talenteng ya hao yeno o e tshware e o sebeletswa. Tswa sibidi nthwe ngwe bohlokwa ke ndula mona microphone e ke bua le wena bile ke a ekwala.
6: Eh.
1: Gore bophelo mba motho ha modimo mo file talent.
6: Eh.
1: Be loyal.
6: Sho.
1: Talenteng ya hao. Tsepa hala. Talente e modimo a o fileng yona e tshepagalle e tshepagalle talente e modimo a o fileng yona e tla o bulela le moo o notletsweng teng e tla bula mamati
6: amen
1: o tla rona re se re le monyako
6: tsho mantsi ao a ngodilwe pelong yaka ke tla jara ho ya ka sa feleng ke le buile
1: thank you ngwanana o tla o fofa ntla o fofa mo tsero mantsi buile
6: thank you setao
1: re le bua re metso tsonge le shumele metso me hlano hantle ka mora go ram ya pele o mametse le sedi fm le rato petrol ke le bua ngwanana ke le bua ngwanaka me ha ke le bua jalo ke tlo ba pala engwe ya dipina tse monnati ya holotse o tshwaretse ntsona tsa sesotho ke le bua ngwanana thank you ke tlo ba pala engwe ya dipina tse monnati ya holotse tsa sesotho ka pina na ibinwa ke lele ke ile ka kopana le yena ke le sotho mane o lele monna talent ya hao ha ke no ile bala le khale ke le ka mmona mono ho nana pe mushane mo ngabina mmine wa gospel le sotho mono o mo be be be be be be be be be be be be be be be be o mo be mo be mo o mo be a holo ha ai ai ai ai fela he hona jwa le ntumele ke ko bapalle engwe ya dipina tsena tse mo natinate e binwa nkilele e le pina ya sesotho shwalane

0: Ya itsho jalo he impe ya mabenkeleng.
1: Ntle bo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o hatile topo ebe le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: ka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
2: Prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re Prosiding
3: kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa se utlwa ka rona re o amela fela gannyane ka seo morudi ya se ngotseng
4: go ne go le bonolo ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno ka letlhatlhamang ke a tšhelete e se le akhaonting yaka
3: etsa kopo online o tlo o bone gore go baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao go na le dipehelo plan smart think Capfin
5: ke 19th birthday ya Top Tea Tiles. Re ketsa ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya ditšhele tsa teng ka white wall. E kenyeletsa dikgomaredi. Raute le disebediswa. Ke 939.90. Emerate pedi tsa pente ya Tef PVA. Ke 699.90. Reka ka 2,500 ka bao feta. O hapa e time ya letsatsi. Tjhelete ya beke ya 19,000 ka ba home makeover. Se solo se tlala ka la 17 July. Ho isa ho 31 August. Khomba ya le dipehelo. Etela lebenkele la haufi le wena. Kapa reka online ho toptea.co.za. Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase.
0: Semohe irano kaka ye metsena ke kopane le ngwana mme ntate Matshaya Matshaya dumela mshane so khotso
6: khotso tle molwana ka khotso ntate Mtau
0: ke le botsa ke le botsa ntate Matshaya ke le botsa mona ntso ya jwa matatiele mana ntso o tetetsene ngwa matatiele mana ha sibikwa
6: se tle na go nyana empane ya bekenye ka plan of feeding ke le ka mahai ka kwana ntso ke tsama ntate Mtau ntso ro soka lona ntso wa go pula batho mana
0: ke le bo ngwana eso ntate Matshaya bile le kotse mpe ka N2 a go re bolelletse go etsa hetseng N2 ka jeno
6: eish ntate Mtau ntho e tsa la go seng ka jeno o le hatlana na koloi tsetaro go N2 a go wa hla go ring la Islandana go ya Pakawats tulonyana go tinki moi plus ya bona la re go teng a ile a hlwa ke taolo ya koloi ya hae me a kena ho ye nngwe le o le yona ya kena ho ye nngwe ka ba engwe ya koloi ya tsene se le patula na mono ile be ya tuka ho nona le batho ba bahlano ho ye nngwe koloi engwe ina le motho a le mong le engwe ena e tsileng re tsana na hanela gore ne le motho a le mong bane o tshile go fela ha tsa ba tsa ba tsantsa ho hang le koloi fedile ne ho le wa hlokala batho ba tsiletseng ba ba le bahlano ba ne ba hlokaetse mane o sena of accident empa yena ya le lexa mane life hospital la ha fihla teng le yena a hloleha a hlokala so ke batho ba le bona ba teng ka ung ba hlokaetseng tsa tsela la ka jeno mane ho yena kotsi ene le ho N2
0: ndate we re a kopa hle mona Matshaya hle mona khale o le motsebetsingona wa mebileng o le sepetepeteng a ke le bueng le batho ba rona hle ba tsa mang ka bo N2 ba tsa mantselentseno tsa lona tseno tsa lebelo a ke le bueng le bona hore ha pula ena motho a ska jaha ha hona le mohudi motho a ska jaha bua ne bona hle ntate ma na bana ba utlwa batho ba ha haleleka ho bua le bona le o khalema
6: ntate nda batho ba ya utlwa baba empa ba bangata ke bao ba reng ke tla boela ke bona anana re ka tla ganang ka yona ke yona tsela e nepagetseng le ga e sa nepagala ke bua le wena tsetsatsin la ka jono fela re na le batho ba sentse ba le around 11 ba tlhokaetseng mo Eastern Cape because ba bang ba tlhokaetse mo nao N2 pakeng tsa Montreal le Kumbu mane Platina two ya hloka na sa koreng la Queenstown house wa Queenstown o ya hloka re na Capricorn ho la tsheka no koloi tsa bang 5 mane so itho ya bolela hore mkhani ke yena ana le boikarabelo ka koloi ya ha ba ha go le kotse engwe le engwe e tsa halang ke ka baka la mkhani ya bolela hantle le tsa mtu a more o batla motho ka mong a ka tlhwe ntho nyane ya hore ntho e tsenke ka etsa la wona a tsebe e mo le mo ntwe ka etsa la me e mo le mo gore ya motho ka mong a khanne mona tseleng a itse ba ipe hla gore la gore ke batla go ya ke ofisa mo ke yang teng ke tla ke pitse ke sa ka ka phatsa le sala le mo motho le mona le molao ke tla ke be motho a tla batla sa wona ke be sa taolo ya molao ke le nyene ke tla ba go yona ha re ka tsaka ka tsela ya ntate mtao ka ba bonolo ha go ntate mtao
0: ha go le bontle tate machale ka moso mo tsane so re tlabela re kopana hape ha ke le ka mona ka matatiele ke le buile ngwana mme tata era tswa jalo henta tate machaya mo ye mona go le sedie FM ke ne ke mo pala msitse maqhubu a tshaba ya nga holo a re fe hanyane ka kotsi ena e bile mpe ha holo and two wa botselela o hloka la spetlele me engwe ya dikolo ile ya tsha le ka mane ka mpumalanga hona baking e tswa feta koloi ile ya tsha me batho ba bane ba itsha lore ke ntwe bohloko wa holo re ya kopa le bona jwale re santsane re hweletsa mona sia le moyeng ganna hantle ha mohudi o le teng ha itsha te man ha itsha te ha mohudi o le teng ha itsha te koloi ya hao ha itsha te ha itsha te ha itsha te go tla fihla mo yanga o tla fihla mo yanga re metsotsonga mashoma mabedi le metso e tsheletseng hantle ka mora hora ya pele mohlomongwe o no hopotsa re hona le taba tse dintse ke tla hona le taba ya nngwe hona le bakgwenyana bao ke kopaneng le bona wena o seke wa sutha o tla utlwa taba tsa bakgwenyana bana o seke wa leka wa sutha ha ke no di tlwaela le kgale empa ona jwale ke kena di masipaleng hona le masipala tse hlano Freestata tse ileng tsa hloleha ho lefa basebeletsi mafube mafube o ifumana Frankfurto e tshwere Frankfurto e tshwere Villiers e tshwere Tueleng e bile le bothata ba ho lefa basebeletsi masipala o mong ke Mantsopa le ona masipala ono o a hlalela hore o bile le bothata ba ho lefa basebeletsi masipala o mong hape o hlalelang ke Maluti a Phofunga bothata bo bile teng masipalo mong hape ke masilonyana masilonyana ke ena e tshwereng Winnie Mandela ke ena e tshwereng Tenezene ha o bua ka ke ena e tshwereng le ka mona ka bo Ferkir de Fleya le ona te mono ho bile le bothata masipalo mong ke masipala wa mohokare masipalo mohokare ke ka mona ka Zastron ha o matlakeng ha o ya Lesotho o tloa ka Blomo ka mona o tla fihla ka mono ka bo Zastron le ona bothata bo bile teng mme ke masipala tse hlano ke a kgolwa hona jwale he ba dipuisanong hore ba kope ntate Kondongwane lefapheng la hore a ba fe tjhelete ho na le masipala tse ding tseo ke ne ke opola hore di tlabe di le mathateng a ditšhelete di tla hlole e banna yaye masipala o teng o sebetsang ka tsela nngwe mmakatsa masipala ko ona ka mona wa ntate Seage le a mo tseba Seage yona a mahlo a manyenyana enwa ka mahlo a tswang Korea Seage o na le mahlo a manyane ka re kwa ma Korea monneno o tshwere ka thata re a leboa monna Seage ka masipaleng wa gawa ona o tshwereng bo Boshofo o tshwereng bo Delvele re a leboa monna re a leboa monna ke ne ke nana ke re banna ebe masipala ono go tla ba jwang ebile ke utlwa gore mono ba tla ka mosebetsi o mogolo o mogolo o mogolo o mogolo wa sola mosebetsi o mogolo wa sola o a tla ka moo re a leboa masipala o mongwe o ke neng ke nagana gore lona bašwana baka wena e motsho moratiwa le wena Ponto masipala o mongwe eo ke neng ke nagana gore le ona batho ba tla re he masipala ona o a fumana tšhelete jwangjwa empa masipala ona ko ona o tsamaya fela bolatšha o patetse basebetsi wa etsa ntho ye nngwe le nngwe e ntle ke ka mona ka lejwe le putswa keleo ha monate fela jerere le tsamaile monatenate motlhaka kuoo vre ha monate nketwane keo ye ntlhapho le sebetse o feta moo ka moo ka nketwana le sebetse o feta mono lona ka moo ka nketwana le sebetse ka maatla banna le sebetse ka maatla masipalo mongwe kwa ditlhabeng e bana ditlhabeng moo le sebetse ka maatla le sebetse ka maatla banna ke a leboa ebe banna ke lebala masipala o feng banna go na le masipala o mongwe ke tseletsele o ka mona le ena o ka mona ke a kgola lo ha a wa ka wa ba le mathata ke a leboa banna ha le sebeditse hantle ha kalo tanki ta o mong kwa phumelela ke a neng ka ngodene e nkang bo friede ne ke le teachere mono ka bo warden ka mo ka bo friede ka bo cornelia ka bo memele go nyolwa go ya kwana o dimo ke ne ke le mosuwe mono o nyolwa ya ka bo standard town ka man o tsa matselentseng ha ko tloela ona teng mono mushana o timbar ke citizen o re ho hlekile sotho o re ho hlekile sotho.

Hi, what's up, Mam Shimano? Because when I was a roll of one and a big and got from Munagatra Gatama, a big elegant to Melavan and Nagarula Yeta Gatama. Kaikela hae sumo ke thewante, letle le ntwe le banna nna ke tlowe pereng e tshweu senganga, tera ke fitlha ka Venberge ke dumedise, ke re dumela Venberge nna jwale ke a feta bashanyana. E re ke hata jwalo, ke tshela Venberge le ntwe le kilo kena Senegal, ke bua ka Matwabeng bana beso, ha ke fitlha Matwabeng ke tla ema ke dumedise ra ke tloa Matwabeng. Kwale ke thewele tsona kilo wela tlase mane ke bua ka poloru fa teng tsentso. Ha ke fitlha poloru yona teng ke tla ema ke dumedisa, ha ke qeta go dumedisa le ntloele batšhana, jwale ke tlabe ke se ke le mo beaolo. Ke ya ke shebile botlhokong Bethlehem. E ha ke fitlha botlhokong le teng ke eme ke dumedise, empa ha ke fitlha ka gare botlhokong ke theole meokgo ke lle. Ke mo o robetseng kgaitsedi ya ka tsebong ke ile banna, ngwanana na a nyetswe a sebeko kwano, jwale ke lle ra ke qeta go theola meokgo. Ke tloe gona teng Bethlehem ke re sware kopi robala ka kgotso nna ke a tsama. Jwale ke theowe bašhana, ke theowe le gae petsana ritse. E ra ke fitlha petsana ritse pele ke kena. Ei, o etsang wena, motho yo motle metsotso e masoma a mabedi le metso e metlhano gantle fela pele go gora ya bobedi o mametse le Sedi FM. Re utlwile ka dimasepala tsena, masepaleng ke a le kopa ka boikokobetso bo bogolo, sebetsang ka thata. Ke a le kopa banna, sebetsang ka thata. E ban le mekgwa eo le ka e sebedisang gore le kgone go fumana tšhelete gona metseng ya lona mono, e seng gore le emele tšhelete ena e tswang lefapheng le legolo la ditšhelete. Bona gona jwale ke ntate konogwane o ikwetse tšhelete ena, mme batho ba sebetsang ga ba fumana meputso ya bona. Lekang maqheka ao le ka sebedisang gore masepala tsa lona di dule di na le tšhelete. Momamedi, rona lwena re shebisane. Rona lwena momamedi re shebisane ngwana wa ntlo entsho, ngwana mothemotso. La di bona dimasepala tsa rona di hula ka thata jwa. La tswa bothata bobong bo etsang gore dimasepala tse di tlhoke tšhelete keng. Ha re lefe ditshebeletso. Ha re patale ditshebeletso. Ha re patale ditshebeletso. Mme ka potlako ena e makatsang rere, bothata ke hore ba sebetsang dimasepaleng ba ja tšhelete. Rere re a ba qosa rere ho bona ha ba sebedise tšhelete hantle. Rere tšhelete dimasepaleng ha e sebetse hantle, hape ha re bone hore na ba etsa eng. Ho na le batho ba sebeditseng dimasepaleng dilemo le dilengwana, ha ba tlotla fumana dipenšene tsa bona. Ke sono mme ke ntho e bohloko. Rona tšhaba se setso ha re emeng ka maoto, re aheng dimasepala tsa rona, re lokiseng dimasepala tsa rona. Ha o monate gore e be mme manyeo ntateng eo ha a fumana moputso wa hae. Ke khutle ke tle ho ba sebetsang dimasepaleng, ba lokelang ho sebedisa tšhelete hantle, ba lokelang ho tshwara tšhelete hantle. Bana beso, hlomphang tšhelete ya setšhaba. Tshwarang tšhelete ya setšhaba hantle. Sebetsang jwalo ka e ka ke tsatsi la ho qetela le sebetsang mo hantle. Tshwanang le bo Lionel Messi. Ba llang ha Argentina e hlolwa ba theole meokgo. Tshwanang le bo Ronaldo. Ba llang ha Portugal e hlolwa ba theole meokgo. Kore ha o le motsamaisi wa masepala hona jwale, ha o sheba batho bana ba sa fumanang meputso, tshwantse o theole meokgo, tshwantse o lle. Wena CFO ya sebetsang ka tšhelete, wena MM ya se tshwantse o theole meokgo, o lle. Wena ya tlameileng gore o koleke tšhelete mo nalekeišeneng batho ba patale ditshebeletso, tshwantse o theole meokgo o lle. Le rona jwalo ka setšhaba makeišeneng a batho ba batsho tshwantse re lle. Re theole meokgo gore tšhe
ha ke tsebe mo mamedi ke dula ke bua ka nthwena mehlaena re hloile ntwe tshwanang le rona re hloile ntho e tshwanang le rona re a hloya ntwe tshwanang le rona ke re a hloya ntwe tshwanang le rona re a hloya ha re ratisisa ke tsebe ba neng ke ema hona temmo ho lona ba sa fumana meputso askis ndate thuso utlile bohloko wa holo ibile o swabile ndate thuso utlile bohloko ibile o swabile swabile ha holo ho ba ntwe ka ringena e re tsheisa ka ditshabatseding e re tsheisa ka ditshabatseding hore ke ba o he ba boneng ke ba ha ba khone empa ha ke nka ntwena ke sheba ke fetola sipone tsantse le rona makeisheneng re ichebe tsantse re ichebe tsantse re itekole re itekole re itekole ya ai o bohloko motho a sebetsa ska fumana challenge ya hae

0: mamela he pelo tsamae
1: mm di mamis
0: tsela tenyane nne re file yona e fetile ka opanya a lihle
1: yo nna we a u bana tuela komplele o no re nna ke etse bang go bana godi itswe re taking ana ba letse a ke na le itho
0: o mpotsa nga le handle max o mpotsa e nna ke nna tlamile go bona o tshwantse wetse e ke o blele nna
1: bana le gato hle o ka nna wa mpelele go bana nna ya ona ntwe nka yetsa mosi nka silo thuba ba ntseng ka pa ke gona ke lo utswa gore ke tlone ya chelete a ehle
0: ba tsena ne handle wa tla iphoka wa tsena wa tla iphoka ha ba ke yona se le leng re o tlo sebetsa ka yena yena e molemo ko re hlo amohele no
1: ke amohele eng jwa
0: o amohele gore o ikhukile moketse o itlamme ka ntshe tla o hlola ene sentse o hlola
1: ha ona le thona ntwe ntlo la mo
0: a buti a ke re kwena la tsileng ngone wa ho a ke re kwena molatile
1: eh
0: ya wa tsena wa molatile la pele la bona mane iphilela ha monatile mai a sa hloke nix aba o motlisa
1: mona
0: mme lengwe o tlo sokolele borotho fela ba o nwa teoseng a ke re o itlammele
1: nna ga ke tlholo ke ngwanaga
0: wa tlhola gobane ke mona ka jone o felelwa ke maqheka gore na o etseng ga rabeke fela ka nako eo o dume se le gore nthati a tle mona a tlo dula le rona bona jwa le gore ba o tletse matsogo
1: aa tloa tloa nna bana ba ka ba ntlala matsogo mme ke se bana bana ga ba ntlhole bana e re ke o bolelele ntho e le nngwe fela lerato bothata baka bo bong nek ke wena wena lerato a ke re wena o batla rongwane o ga wa dula phuthile matsoo mo a entse masoto a thari a seke a re thusa ka letho ka tlong ka
0: moore gotletse moo e le gore jalo o ipitsang tate wena ya ntseng a lebeletse o thusiwa ke bana o kwa imamela mara ga o bua
1: lerato ke imametse gantle and-e ke ikutlwa gantle ga go letho le phoso ga bana bana ba iketsetsa tšhelete e tlabe e se yena wa pele moso wa o ema ka maoto a thusa batswadi ba gae mo a kgonang teng
0: ebile
1: gape o tla ba a sa etsetse nna kapa wena o tla ba a etsa molemong wa gae
0: ke o jetsitse gore nka ituma
1: monaitumamone
0: ga ke tlo o dumelele moketse gore o etse ngwanena wa kane ntho o ne o batlang mo fetola yona ga ke tlo o dumelele and-e o seke be wa leka wa mputsa gore na e ke kgona jang o seke ba leka ke tla ema sesadi ke tlameja le thekeng
2: go jalo athe
0: o ne lebetse gore ketse o lebeletse gore ketse eng a ke re tlile go thoma ngwana o tshwara thipa ka bagale jale ke tshwanetse ke tlo se etsa
1: go kona jalo gantle o motho ya jwang
0: jalo ka gompone
1: e re ko o bolelelege mmapo wa tseba keng ga ke tsebe gona o mpatla eng
0: ke o batla eeketse
1: ngwanena wa ka nna ga ntlhophe ka letho ngwana ke eno wa gago eno a ikentse mosadi ka tlong ka mone paulo o monyenenyana go ngwanena wa gago eno and-e paulo a tlo ke nnekise ke ngwana sekoloate
0: o seka ba ntlhantsha o re ntshate o ikentse mosadi ga etsa o etsang thati
1: ga ke re ke o dutse fela ka tlong ka mo ga etse letho
0: seteng
1: o batla ntho tse turu tseno o batla ntho tsa tlotsa kaka
0: dintho di turu bophela bo turu moeketse o na lebeletse re o etsagale eng
1: e re amamellege
0: amamelele
1: e re amamellege a tlogelele go nna a iketsa mosadi ka tlong ka mona a eme ka maoto a ga a iketse mosadi
0: ngwana o ntse applya o ntse applya jalo ka bana ba bangwe wa applya
1: go na le ntho ke sa utlwisitseng ka wena
0: a
1: kompolelele mo ga o tla bo o nagane gore ngwane o ga o atle mo o ne o nagane eng ngwane wa tloketsa mogoka
0: aleaaorenthati a ko orenthati o ne o re a gokema a kere ke waka o ne o re a gokema and-e wena jalo ka monna waka ke dine se gore o nkemeno keng jalo ka ga le nna se ke support-a ngwane wa gago eo o nagane ke emang a tswang furugo ke
1: sapolontshaoleoeetsaaboletshabangkeoreka
0: ngwana waka ga o tlwafela tse gore ngwanen gaoneao ga o tsebele lebitso la gae moeketse ga o tsebele lebitso la gae ga o kgore reo ka mmitsa ka lona ba re nthati ke nthati a ko mmitsa ka lebitso o tlwaka jeno
1: allright nthati
0: thank you ya leboga
1: jwale he wena he jolo ka mosadi bolelela ngwaneno wa gago he o mo eletse o mo thipe jalo ka ga o le mosadi gore bosading wetsiwa e lerato ke qetile
3: ela sendia
4: ga
3: se jale ke o founela mane ke o batla ke ka go wankwekwetla je o etsalang ka wena
4: abotse ga ke opole ke o kolota and-e o bone gante gore le mone mokete ke busy nna ke nanoka tlo tshwana le difounu be ketitse fatshe
3: sendia ke a bona o busy empa wa bona la o fitlha ga gago mantsi buya kwana kore ga o itshwenye le ka o itshwenya go gotlhele o nna
4: ela ntate ntho o batla
3: o ka sempotse ntho ewa o bapala gampe ya kaka
4: elan ke a bapala mo o kapa ke lokisana le tlhoa tsa batho ke ya o botsa gore na goreng
3: ela ke re o nkgantshetse mo gono le nna ke bone mo ke yang ke tshonne gampe mone mo ke teng sentia ebile ke omeletse le omelela
4: mogamma le pone ga ba re jetsa ke eng ga o ya lefetlhong se re ditseba wena o se o gantsetsofela ga ke maswabi nnake ga ke na tšhelete nna dipatletse dikoloto tsaka dipatletse le basebetsi yaka
3: tloa mona sentle ke re na ke maitseng ke batla tšhelete ya gaone ee ma se ka ntonela matlho nkuka gantle go na ke rema
4: helang ke atlameego ko o tonele matlho e le go nana gore nna ke tlo nka ka tšhelete ya gao noga
3: o se ka ba wa leka wa ntlhantsha wena re dumelane gore ntšha ena e tla o fatela wena o tla zama a thi o naganale ke o kopanyetsa le otlo mahala
4: ase bona ge ko o jetsa tua o itshepisitse ntho e siko
3: oeng
4: gantle
3: nkutlwileseba
4: otlo gampa tšhelete gampe tšhelete ka moo o nnaganang ka teng e be o nkentse makoti wa le nigeria o tlang gasa ka tšhelete go tle montse ke ya
3: tengmotho
4: eno o batla se a se batlang ga ke gana ke mo tlobelela gore a sine le ena dula tšhelete ae odimo tsolo ne o lebeletse gore ke etseba ke mmolaele
3: yonetlanya
4: mogao ga e bo o tlanya ko o ise sepetlele sa
3: matlhaompotela kooetsa utlwa ga ke tlomamela mepoto e ne ga o ntse e bua ke o file tšhelete yaka kao fela ga o tlo ntloetsa ntho ena o ntse o ntloetsa yona wena ela
4: fela ntateng eo o ne o batla go etsa leng e ga o tlotlo nkemelela mo o ntsetsa gore o mphile tšhelete ya gago fela ko o setšhitse nna ko o setšhitse na
3: ere ga ke na taba gore na o batla go etsa leng sentsia go sala nna yaka tšhelete yona ke a e batla ebe o ntse o nkutlwa gantle kokutlwa mme ga ke tlo tlhoka le tšhelete fela wena gore ke ithekele sekarete kapa kgothonyana tse pedi wena ko o batla telisa le ka mosadimolwane wa reng ke ntebaleng ga ke tlhaa mona ke le melomo e meputswa ebile ke omeleletse wena
4: motho eno le mogao ko o jetsege ga o na ntho e ka banka moetsa yone a sa bakompa tšhelete gae and-e ke batla go tseba gore na gona tabeng tsa ga o le mmao ntebaleng nna sentia ke kenaka
3: wa kena ga ntle sentia o koo ka gaka tsona a ke re o jele tšhelete ya ka kao fela ke jile le wena ke
4: mogao ga ke a o topa ga ke a o searcha le ga e le ka pisi o ne nagana gore guest house ane o ne o dile o yona yona o ne o gobala mahala o mphile yona tšhelete eno ya gago ka tsola gago nna ke a utswetse
3: e sentia o ka se buiwalo o ja o ne o sa e tlhoke tšhelete ena yaka o ka o e ganne o mane o sa e amoela
4: nka ba katse ka swa ga supa ka gana tšhelete le gale le gale wa ntlho labto yaka gantlantle ebile ga o ntlhole fela wa ngwela ga se nna e leng a ga gamme nte ba leng ka o lata kago otswe o tlo mpapadisa ka tšhelete gao di nna ebile sa le kentse ke go rakelwa wena mmeno ya gago a ntlhobola ka mokgwa a ratang ka teng hela abuti e ne le patala ga ke a o tlamelela o tlong labete
3: ke batla go mmamela gantle bona ke reng ga o batle o mpona mmala o kampeng o utlwa ga ke bapa le ka tšhelete o ntšhebe gantle sentia ebile nna ga ke jue ke banana ba o tshwana le wena jena ke re yaka tšhelete o tlo e ntsha
4: yes stara and-e o seka ba leka le ka motlhatsatsi le badiwe mogao wa sele a semona motlile mo nako ntshosetsa oka ga ke tsamaykentse ke ja ditšhelete tsa banna mona nna a putiwa ke tlaitsheleletsa o ne o qekisa bodulo wena o seka ba leka wa ba wankopanya le banana bana be ntse le matšha le bona be ntse le ba latlhelela disente ntse le re la ba betšha o bo nnana gore ke ntlo o ntšhebe ya ke se fele dithuganta toropo nna
3: sentiga ke o tshose
4: black diamonds
3: ga ke o tshose ke ao eletsa wa bona ga e wa o batla nna le wena ka qabane e ebe santša le katse pakeng tsa ka le wena tswelela pele o nnompolaise tlala o ntshwere matsogong o ausi o tla mpona gantle gorena nna ke nna
4: mang ke a bona gantle o batla gore motšhini wa majeremane ba o jaifise toitoi ka ona ke oto le ka fela o tlo bona le ka fela o tlo bona ore oto ga o jaifisa toitoi ka ditlaboge
3: lokile tswelela pele
5: go na le ntho e ke batlang go botsa yona ke kopa o bene le nnete go nnatlhemente bale
6: botsa ke mametse ebile o kutlwa le melao le fasa gana o batla go bua taba eno
5: ntho ena ka re tlong ke melamente bale wa tsa go na le motho a itseng go nna ga ke tsebe seo ke se batlang gantle-gantle a re ga ke itshepagalele e te ntho e jalo
6: ke a utlwa empa wa baleng ga ane ya so jalo
5: boutlwe ke atla moo
6: gona ke mang motho eno a itseng wena o itshepagalele o bone eng motho eo
5: ae nke be ka o fa lebitso la gae mente baleng ke batla fela o njwetse nnete gobane motlhomo e ka nna ya ba ke nna sa ipone makopo jalo ka tshwene go lokile
6: o batla ke re na
5: ke a tseba bongweng ba ka gore ke kwatetse mogale mente baleng mogale o nketse ntho tsempe ka nako e telele kore a ratana le mma batho ke kulela lefu
6: ke a tseba fela o batla goreng gantlentle puleng
5: ba tseba ke ile ka lwana le maikutlo a ka ka nako e telele o fitlhelela ke nka qeto ya gore ke a mo tlogela empa nako ebile telele lotong leno la rona re isana godimo le tlase mente ba lentle o fitlhame kareng jalo ke a kgathala
6: moo ke nnete ntho tsena tsotlhe lefatsheng mona ntho e nngwe le e nngwe e nka nako e telele
5: wa tseba ka nako e telele ke lemogile gore e se ka e ka nna ba ke kelelo ya ka e bapalang ka nna mente ba leng
6: mpolelele ditaba ke tla o jwetsa nnete
5: ba tsaya mente ba leng mogale o ile a emisa ntwa ena a ikokobetsa go nna ebile a ba kopa tshwarelo makgetlho le teng le goja ke ile ka seke ka tsho gore ke mo tshwaretse go na le ntho e fetoileng ga go ena moo le go nna go na le ntho e fetoileng ka gare go nna
6: ke o mametse puleng
5: wa tseba ntwa ena o ke neng ke na le yona ka gare go nna mente ba leng e swile kore bogale ba teng bo fedile and-e ke yona ntho e nkutlwisang botlhoko yang kgathatsa
6: gantlentle o reng puleng
5: ke ka go o mponang ka jeno le na ke ga nna koloi eo mogale a ntheketseng yona ka nako tsena tse e le goreng ga ke sa maatla
6: wa tseba oua ntho e nngwe jwa le pule
5: yo mente ba leng e ka re ke ntse phoso wa tseba kamogela mpho ena ya mogale ga ke batle go bua ka nako eo ke e sentseng nna le ena re ntse re ya godimo letlase dijong tsa motshege le bosio
6: ke a utlwa puleng gona o ya kae wa tseba ntho e nka o jwetsang yona ke gore ga o sa halefile gantle ntlo motshwaretse le ga o sa tsho empa ka diketso ke a bona go motshwaretse
5: o nagana jalo mente bale
6: ga ke nagane jalo ke a o bolelela ebile ke a bona ke tsho e nngwe fela e o senang bonnete ba yone
5: ke eng yona eo mente balentle
6: ke ya gore o mpa o sa tsebe fela gore na mogale o fela a ipone diphoso ebile a bakile empa he e re ke o fe ntho o ka tsamayang ka yona o ntse o ithuisa go ya le tsela ena e bang e ka ba ya araba le potso ena ya gago o ntseng o ipotsa yona
5: e komametse mme waka
6: mpolelele mona ga e sa le o tswa bophelong ba mogale na o bona e ka go ntsa matha le mabatho na ga o nagane gore mogale o ne a sa nagane gantle nakong eo ga o ne o kula ga a ne ntse a itatlhela matsogong a mabatho
5: ba tsamente ba leng ga ke na bonnete empa ba bonagala ba se ba se mmogo ga ke batle o bua leshano
6: ntho eo nka o jwetsang yona ke gore ga o tlhokale o lwane le ga motho a sa phamisitse matsogo a inehela ba utlwa gangata o tla qetelela o fumana o latlhegetswe ke dintho tse o di sebeleditseng kapa tse o neng o di lakatsa kapa tsona tse o neng o di lekisitse o sale o tshwere tlholo ka boya gobane fela o emeng ka e le nngwe ebile o sa batlo o tshwarele ebile o sa batlo o lebala
5: mente baleng gape mona re bua ka mogale mogale ke noa mosenini wa se ba ga batla ntho wa e fumana go sena mang gore o kopa tshwarele jona mme ga change
6: bona
5: ke ke tla etsa jwang ga nka mo tshwarela ka pele wa ka ka fela ka ba ka mo lebalela ntho tsang ke ntseng
6: tsotlwa kereng ke re nna ke o bolela ntho e ke e bona ebile ke e utlwa gore o mo tshwaretse
5: mente ba leng go kopakopane ka kelelong yaka ga ke sa tseba ke nka eng ke kopanya le eng ke tshwara kae ke tloela kae.

0: Asimohe ngwana mme umbe hantle fela mane metsotsong e mehlano pele ho hora ya bobile na kwaka ye metjena ke tlameya hore ke kopane le bo rama benkele baka ke khone ho sheba hore na re tseleng e yang kae hona jwale mo mamidi a kontumelle hanyane fela hore ke fete mabenkeleng e tla ra ke khutla mabenkeleng re bue
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tua, akotlise ngwano kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hai.
2: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelonyana ya hai dilele tshatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: Momamedi o ke mo ratang, momamedi o ke mo hlomphang haholo. Re tlameha ho ithuta ho hlompha melao ya tsela. Re ya kopa hle, hlompha melao ya tsela. Re ya kopa, theola lebelo. Tula lebelo batho ba bangata ba hlokahala ke utlwile hore ka jeno bosimbona ho ka nna ha kgetheya e le ka nna la kgetheya ho na le dibaka tse o bonalang hore le ka nna la kgetheya mo mompula e ka nna yana athe ka bo Natala ka mane pula ba ile ba re e tlana le ka bo Qebega ka mane ka bo George ka bo Mosselbaai lo na te mono o ile a bona la pula le meya e matla ya kilometara tse 10 a mane ka hora ka tsela jwalo ha o kganna o tsama hona mono ka bo George mono o tsama ka bo Otsiwerena o tsama ka mane o ya ka bo Mosselbaai kganna hantle ntho engwe ya potla meleng o re hlokomele ke musi Saicha re o kopa re o kopa ska kena musing a bona mona di fanteng tsena di acha joang ke bona bo acha mona ye o ske wa kena musing khutla o ka nna wa ipola ka pabula batho ba bang ska wa kena musing ka kopa hona jwa le jwa lo ka ke bua le wena ska wa leka khanna hantle ntlongwe hape ke di roboto tse sa sebetseng matsatsingana di bakentseng a tamo kileng ka nna ka fita teng ke fumane di roboto di sa sebetse hantle ha di roboto di sa sebetse ema o shebeka mona o shebeka kwana ema o tso fitla hantle moyang o bulukehile ema Nako ke hora ya bobedi o mametse le sedi FM kutenla khatsola

0: Pizza. Try something amazing.
1: Ta metsotso ile shome hona jwale a kamera go ram ya bobedi me mo mamedi ke tlo fatse ba ka sa re ke bue le wena kwano mona he o score mo taumba na le papusing eneng China a buile rona ke tlo bua ye Gauteng ba bula ka di gore batho ba ngodise bana go tloa ka di 4 ba bula go tloa ka di 4 o fitlela ka di 5 tsa September go bana ba ngodiswa mane ho marandranga na machana ya ke kgwedi ka ofela ba fana ka kgwedi ka ofela ba bula bontate maile gore le ngodise bana mushana a ke tsebe he di kolontse ding ho jwang ka bo ifasco ka mani fasco lona le bulaneng hore bana ba ngodiswe ha ke tsebe he hona di kolontse ka rentse na tsona tsa bo kiro tsena mo re bo re kopaneng ona mathata na re utlwileng ka ona ha re tsebe rona sekolong sa nketwana teng hore na le tlo sebetsa jwang le qala ho ngodisa bana neng ha re tsebe rona sekolong se bitswang Dr. Mamanga ye le tlo qala ho ngodisa bana neng le qala neng ho ngodisa bana ke bana ba ngodiswa batswadi ho pulang re jwale ho ya bulwa he batho ba ngodisa bana ke bone kwa mona Gauteng ba re ba bula ho tloa ka bo di 4 me ba tla kwala ka di 5 tsa September hona o bolela hore ke kgwedi ka ofela kgwedi ba tla be ba butsi ba ngodisa bana ke kgola le dikolo tsa private le tsona he di tla bula di re bathong ya batlang ho tlisa ngwana hae o tla ngodisa ke bango di sabana jo misuya tlo le misuya tsana re bolelle mbathong gore na bana bango di swa ho tloaneng batswadi ba tsebe ho tla se ra dikolo di bulwa be le hona batswadi ba tlang ho tla ngodisa bana khutlo tharo ya lekwa hey lona ba re mo le ntse le lona bile ntse le wela hona mona ho maile gore ho tloa ka di 4 o ya bula bana bango di swela tswa re ba sebedisa marandrang Eastern Cape lona le qala ho ngodisa bana neng diga ha hona le ngwana ntho tla mileng gore o yetse jwalo ka motswadi tshwantse o tsebe le transporto ai ha mo ngodisa botse gore ngwana o tla pala ma transporto e feng me sekolo seo se kena ka nako mang ngwana o tla gutla nako mang o tsebe le melao ya sekolo ka ofela o ska etsa phoso o tsebe le melao ya sekolo tsebe le melao ha lo re uisa ngwana o mo ba sa pataleng school fees o tsebe mo patalwang school fees o tsebe private o tsebe ka kopana le mo mamedi ha ke kgone ho bula bank account hore ke fumane 350 ebile ke fuwe fela 90 days ke ba sasa ba re tjhelete e tla gutlela morao Hobaneng o etsaetseng ha e sale ke apply-ela smart ID ka 2025 ho fitlhela lena le hodimo home affairs ya Welcom e bapala ka nna ke a e fetisa he ngwaneso taba ena ya hao mme ke tla kopa le ngwana mme mona he e mona ntate mokete potlaka a ke le mothuseng hle ha so fumane smart card sa hae ho tloa 2025 ke selemo jwale ke selemo banna ha fumane smart card ke o hengwa na mme ke nka ke e romela ke tla fa ntate mokete a tsebe ho sebetsana le ona ke fitisitse yey maspala o mongwe bile le mathata di tshelete ke kopanong ba re le kopanong hona ho bolela gore ke masepala tse tsheletseng Freestata tse bileng le mathata a ditšhelete ke sa tswa fumana gore ke hape le kopanong ke ne ke re ke masepala tse hlano banna ke tla kekedike ndate sa ke Mokwena ke tla moletsetsa ke mmotsa gore na ba etsa jwang ho thusa dimasepala tsena ba etsa jwang gore batho ba kgone ho fumana meputso ya bona sanne re keno o bua ka mokhuba ai ke ne ke na le moshimanenwa mane Sun City banna ha ke ne ke fuwa gau ya ne kgolo ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa ke ne ke na le yena Sun City talente mona ke nngwe ya mohlolo
2: a tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
3: o tsamaya ka ska ntshosa
2: ska tshwa mokgotsi a se nke e tshosang o so tla bona bekeng e

Ai mkhuba uthi. Ai liyabina banna. Ke le bohle mme ya ha ke khutlela pe ka maneka le mpopo wa. Ke mo ke fumana ngore mo primiri mme popi ya. O ile a tsama le ntate mpi ba ka ba etela ka sechego. Ha ba fihla mono le mankweng. Ha ba fihla. Ba fumana batho ba utswa metsi a masipala ba rekisetsa batho. Ba fumana batho ori hey ba ile ba fitla ba tshwara batho ba utswang metsi a masipala me metsi yona na masipala ona mo ka mangkweng le sesego ba rekisetsa batho bona batho ba borona bona batho e khutlela nthonyane e o keneng ke bua ka yona hore ha re rate ntho e tshwanang le rona ha re batle ntho e tshwanang ro na hana batho ba utswe metsi a masipala ba ile o rekisetsa mafutsana na a hloka metsi re batho ba joang ntlentle re batho ba joang ho tshwa majoro ntate mpi o na tsama le mo primiri ke ba leboa ntate mpi tshwantse ko letsetse ka tsatsi le lenga ke tla o leboa mona o le CDFM FM gore o e ntsha ntle gore o ko o tswa ile o bona gore na go etsahala eng go bohloka o fumana le batho ba batsho ba rekisetsa batho ba bang metsi ba rekisetsa batho ba bang ba batshwa ke ke ba rekisa dropo magoeng ga ke ikwana le kwana ga ke ke ba nka koloi tseo tsa bona ba kena disababong tsa ba basweu ba fitlha ba re ba rekisa metsi ga ke tsebe re na mafutsana re tsekisana eng ntwa e kana ke tsebe re tsekisana eng metsi ya batho ba tlameng gore ba fumane hantle metsi ya masipala go na le banka mme o re bothata bo bogolo mono o re go na le di-water mafia o tsho jalo o re ei bothata bo bong bo bogolo water mafias empa re fitlhile jwang moo mmuso o etsaeng re fitlhile jwang moo go tlhile jwang re be re fitlhe moo go dimafia tse rona re tseba di-mafia tsa Italy empa Afrika borwa mona ke ba ba bitsa di-construction mafia go na le di-water mafia go na le eng kidnapping mafia ga ona mafia o leng seo re fitlhile jwang moo metsotso masome a mabedi le motsho le mongwe ka mora gore ya pele motaongwe ifositsa botlhoko ebile ka mora gora ya bobedi wena mo dikuwa Ojan Mokgatshane taba yao ke fitisitse re ke bone ngwane sumona ho bane ke inkile ka ela fela ho ngwana mmekwano mona a gore ke bone hore o fumane molaetsa o hore na o fumane molaetsa ke batla ho bona hore na molaetsa o fumane hore ha sale idea hao o e kopa smart ID ka 2025 le ka jeno ha iso fihle re ke bue le moshane sumona he re metsotsonge mashomo a mabedi le metso mmedi hantle ka morao gora ya bobedi go le CD FM ke feta ka Limpopo dumela hle Limpopo ke a leboa ha le na le ba itapele ba jwalo ba tswang kantorong tsa bona ba ile o kena metseng le metsaneng ba shebe bothata ba lona thank you ka bomadimabe ha ke mofumane fela e se itsa mai le dumela ntate thuso le kae na re ke bona re ke shebe dintho tsaka ne re kopa re thuse ka labor court tabang a go nkatamela mshaniso ena ke tla kopa o e botse advocate ya rona e golo ya labor o go e fitisetse ho yena ngwaneso labor court are tsebura re me kae kina ya labor mona a go enke kwa no hle monna o go botse ntate makwele ke bona ka re tla molata hape mshaneso re tla molata monna o ile wa fumana ka kapa yeno monna re tla bona re tsa jwa re ke fumane molaetso mong hape 370 akso e fumane ke tla ile 1988 ke Sophie Setlae. Go na le momamedi a ileng a letsetsa SAFM a le ka Pretoria. A leboa 370 a e fumanang. A re hoja ne se ka 370 na a e fumanang. E ka be e le sono ka ena. A re ebile o sa ithutile ho e sebedisa ka bohlale.
nakong e tlang o tloetsa gore yona 317 ya gae e tswale. O busha go sa tla bo khutla.

0: The world's greatest.
1: I'm a mountain. I am a
2: real.
0: Momika jana ke World Hepatitis Day. Me botloko bona ke botloko bo bombe leng hore ha bonke lehlong ho hang ho fihla e bile motho e le hore o fellwa ke bophelo. Ka mantswe mang mane mo so tsi bitse sa house senyehile. Ke hona melong hore ho o bona halateng go baneng pele botlhoko bona bo ka fitlhelela boemo bono bo thing sebete ha re sa gona ho etsa letho ka sona hona le ntho e bitswang ka hore ke hepatitis B ka ba hepatitis C me matshwao a mahlokwana ha bonwe ha bona hale ho hang ho fitlhela o bo ba le bothata bo boholo ba sebete jwale ka jeno he ke yona tlhokomediso e leng hore ya etswa
2: o ipotsa re baneng letsatsi lena le ketekwa ka jeno kapa se hopotsa o sena se le ka jeno ka ditshuri 8 ke letsatsi la tswalo la monna e leng mohapi wa Nobel Peace Prize e leng setsibi kapa ramahlale Dr. Baruch Blumberg yena ke na leng a fumana lefu lena la sebete e leng hepatitis B a boela a fumana mo kedi kedi

0: hang batho ba se ba tseba hore ha o bona matswao ana le bua buileng ka ona o lokela hore o nwe kapa o fumane kapa o sebedise mokirikedi ofe
1: ho jola fela mo mbedi mehe mokota ba wa selemong sena ke let's break it down ka ba tsama mona ke mo tsang hore o utlwisise hore ha re bua ka hepatitis B re bua kang ha re bua ka hepatitis C re bua kang mme le ha re bua ka yona hepatitis e feletse jolo re bua ka eng le hore le ha o bona motho ana le bothata bona ho tloswa se kgobo se be wang batho motho a kala gona bothata ba sebedise genana o nwa jwala ho eh watsuba eh wetsa eh ha no metsi ha itlokomeli athe eh eh ha o jwalo na kontseng ata o fumana ele hore ke tsela motho a pelang ka yona na ko ngwe le tshwaetso o fumana hore o hutse ka bona bohloko bona mme matho wa teng a hla ha o so hudi
0: mashoma mo be difela metsi o tsere fela letse ho raya boraro ke le sa di FM drive re a tell afternoon drive le TLB tabo le bo le bongane re mo benkeleng ra khutle
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya holubets re tadi no more le tatamola di kitikit tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo na o ikutlwa o le lehlohonolo betcha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eu fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke mo abuwa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Abedi ere go feta ba bohlokwa kena. Ke la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena. Ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 67 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lona lena ka hora ya borobo mantsibua ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang kwano Afrika Borwa. Ei, wena. Lotho ya naha. Di papadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Hopola, di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa semolao ke Sizekhaya.
4: Lesedi FM ke molelwa.

0: lucky for you, that's what I like, baby. Ke Bruno Mars solo CD FM, that's what I like. Mito zike le shumele metso metlano pele re fitla hore nyane ya bone me re sentse ro mema hem. 086-000-3084 kapa 079-758-5066. Ke hashtag
1: Njolo Tuesday.
2: Yo, tawo lilini. Dabutonga no shapuziti.
3: Hola.
2: Hai. Ei, tu pija fanda. Hai, eu mo bazando za khale. Ao bazando za khale. Tshole motho a ka nnaki. Na re thabela na ndu re be re qabane ndu re be ga gwane ndu. Re be re khutlela ne ndu.
3: He ba.
2: Tso sa tsebe bona motho endle ke o lo wa. Ko pana le na thabile no nu. O kwatile ho bile ngallang seboko dilile a wane da a vita spice male monga po motho tona hana thuma tsho wa qeta go ntse ntse wa khutla o etsa texting with isa tsana le taba tsa tsudi boning a le o tsona go motho na ga wana a kwatile ba texting a ya sa motho a kwatile mo bitsa mo hantsa wa taka wa motho wa motho a thori tsi ene bona o jwa tso ya motho wa nix mixi ba tsao yena mixi go ja go ga ka hora a isa jola ka 30 minutes le selejigelane ha ba ya ga mamile motho ndo mo kutuna se motho ga ba o mamela next sound so go ntongwe lengwe e bua ga mamile ndo ya ba tsanja hore o be sino a se batla
3: yo
2: o be ga tsena e ba ta yena yo
4: melan schemes a drive melan le bulithi bo sirbongzito TLB le tshwere happiness masali ka mona ka matsikeng kwaqo ha na ba fithi bilane ihlile ke a bona ihlile ke dina motho bale he o tsiba ha ke motina jwalo ha bale o etsa hore nane ke motine la o qetela ke sha bantu tsipidi motho ha mi feeling number 4 ha ke motina ha sambuluki kapa ha ke kopana lena a sa itse hore ang avoid ka pa anjwetse mantswe lo re nane le netla ga ke dutse ke le mong ke yana hano ga batla ke tso motho a sa itse ntho tseno no a ja ba le wetsa hore ba le hlile ke motino tla ba ndumele o tla be a dumele ha e bana dumela hore nane ke tloe pla hai a o tla ba ipitse ka bomo ba le ke tlo motina o feta o fitisisa thank you scheme
5: ti mo se lebza o shapo jwa
3: I'm not
5: TLB.
3: Hola.
5: O shapo ba fe 326 boda. Mo jolo Tuesday, e bana. Nagile ga nya tsa tseleng ntat. Pere ga nagile ga nya tsa tseleng ga ga ena le ya ithanola di tumo ga ne te ga ye ga gona. E mo sa sa boudele. A hana go la ke a kwa re senye ga ye ga jalo le ga ga. Ho a hala la ke tsa isang go ga ye ti fela a khona. Ho tsame ke dintse ke le mona. A se ga mogolwalo. How is the guy guy? Oh, a phone. Kase pele, fanyane, bute pele, man. Shapo majika, shapo daso.
3: Shapo fanyane, Ivan.
6: Nakia ana swahe. Mutha ikitsa hona. Nakia ana. Just like what are you? How can save kala ubona e? Ukala mbona e ya. Interesting mbona. Bikala ya pleke new. Kapetu kila roundu mbona. Bikala ya pleke new. Agia dumi na head jo.
7: Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
9: Re bomfela betsetso pele hora ya bone ke Lesedi FM Drive Rattle Afternoon. Nna ke tsebile botaba ya hao motho ruwa morata empa o motshwara hampe. O batla o tisa ntho ya gore wa morata. Utlwa ngwaneso o reng kwana. Re ba fe dikopa ba motlhoka lebitso. Nna ke na le nthona ya gore ke ha ke tinegile ke a morwaka motho wa ka. And-e ke a morata. Ka jane o itse ga sa nrata gobane nna ke a morwaka. And-e ke a morata motho fela ke a morwaka tle. And jane mona mo a reng ene ke a morata.
0: E fapana hona mono. Motho o mo ratang ke wa
9: motlhokagale.
0: O mogwake
9: o gona jwang o go amgata o bo mogwake
0: he
9: ba tunga e khona go fumana ntshuso
0: mo bitsulle
9: wena yo 06000003084
0: o moyeng khatsa hello ho se la bang o moyeng khatsa
10: ke tsinta drive
0: le ka ngones
10: pa pina wena
0: Keshap.
10: Tango. Wa bona nna he ha ba ka mothatsi ba se betsa ka maikutlo ba thabo. O tla kwa ho mona he ke ka ho lukise tsa bona hantle. Ah, ke tumile tuma, be ke tsepedi dingata.
9: Eh? Ke
10: ha ya ka ba le password ha na nix e ka bileng a ye te chung, chung ka ka nna ke nna mo zwita ho enki e.
0: Hai we, dam to mana, mang.
10: O bua le motsetse ka hena mane.
0: Hey, motsetse.
10: Ba le motsetse ba ipitsela ke ha se ipitsetse tsebe he mola go kwa ka yena ka melaju a mamele nna ha e lo o ipitsetse ke sebetsa jwa.
9: O ke ka mogho wena o sebetsang ka teng.
0: Eh.
10: Ba wa ka o nna. Ha ke lo bona ba ha ipitsetse ba sebetsa jwa.
0: Eh.
9: Motsetse ga le bo.
0: Ai.
9: Ke sebetsa.
0: Ke bula wa. O ma eng khotsa.
10: Ha le bo.
0: Ke tele ka ngwana eso.
10: Hai mana ti man.
0: Mhm.
10: Eh nna ke me tsuwa.
0: Hai.
10: Hai. Hey, come on, man. Hey.
9: Hi, what's up?
10: Hi.
9: Utlwile.
10: O ro ya kwana e. O jira o tla ka mona ke. O ro tsa ba hona le tsile le ke ga e. Ba tswa ke ngau shwa rona. Ha re tloele.
9: Ha.
10: Are nix. Wena he.
9: Wa ka we.
10: Tumelana ke tumelana ana mo ya ntse. Sa tsileleng ka ngala e ka rai e se ke kwetse. A ka jua ke ntwana wa tsa ba le boyella le ya. Ka khutla ne ne mona a lla mona he ha re buisana re lokiseng taba. Ka ba ke a bile ke a hopola tsa tsika teng khona pula ha ke kena mo madulang teng. Ona sfako kana go bile ke ka dimele go le ya mo thaletsa mae ka yaka. Se ke kana ntunye ngwe mo ke thiba sfako ga se se sa botla go le ya motho. Ha se fela he ke a kena mo ke fihla gedula. Hey. Ha ke fihla mo no he ya kupa ha se ntwa mo. A ke bala nna ke batla go e tshola.
0: Mm.
10: Yena ba ta humu ke se di ntwa. O sa ne bo si bo bona bo a ga a ke a. Ke tla ka ntle ka mona a nnotlela ka ntumo. Weekend ka ofela.
0: Ha
10: sa le ke di mo.
9: Okay, let's go.
10: Anke letse ka khumwa la mona yo se go. Hey, la mana ke tana nana le bosuku bona ba ba e phola.
9: Fela o like tsela. O like tsela tsutswile.
10: Ke tla etsa bangwa na mme o bane ke ha se ke notlelletse ka khumwa. O tla ya wena mo.
9: Ha re bua motswalla. Ha re bua motswalla ka batho ba utle. Wa bo sokena motseng o mong o thibella sefako.
10: Eh ga ke na mo wa ke ne ke tshwere koloi ya ka ba se ke bothola mo butjing ka ga tshe ka kenya koloi mo re ye ta ha se fa go se feta ka tsho
9: eh la wena
10: mo le to la tsela pi
9: eh la wena mo ne ira wa
10: eh wa tse
9: a u tikhle u ila u kwa
10: nje se pilo tsa mama te tshwe eh man ha le tle mothatsi ba mo bridge data bana ha e khona
9: a bridge data
10: Tla tsipa data ba le ka batla tsipa bomtlakase ba.
9: Re re tla
10: mosa. Tla tsipa na we.
9: Tsha bongwane. Thank you. Fela wa reka taba ya sefako. Ka kena motse ngo momo ke tsireletsa go le sefako.
0: Ya tsha ke utlwisisi. A re ke utlwisisi.
9: Wa bona lwana o ntse o tswana le
0: Lena ah ga mme ga tsana le fela ke utlwisisi
9: ha o go le ntwe ya o letsa
0: tlo wa gatsa ntle o ha ga matlwa mangata
9: a re ka thola ga ga
0: tsini I been true o mo khotsa
10: e thabolele mo
9: e tshiso motho
10: e thabo ha khona nna ke beke fela inya fa motho ga go palela mo wa nketsa tlo thabo ha ka beke sa ga ke mo kuetse na thabo mo kuo
9: o na etsa
10: a thabo ha ga go le senya ga ga o nka to mo kiente ha ba tlo tsa mari thabo ya ka ni thabo ke ntho mo anyu ka
9: o na o khetela ska tsa male ma
10: ya tshibo sa re ofe
9: Ba ntshiso. Lena la motho la gata a bona kotse le sa e bone le angata.
0: A ke ga. Ba ofumane le yena na le sharp for wena.
9: Eh, ba nna sa bona
0: dikotse. Mhm. O mang gata?
10: Eh, ka bolele.
0: Ba re se
10: tuwa.
9: Ha e bo.
10: Ai, ka nne ga se ba ka ofela le mo ho mana ba interested ngwana na a ipuela ka ngwana ka. Ke ho mana ao. Ka nne ding tse bona lo nyana jwalo.
9: Eh.
10: Ah, yela. Ya ba la ke o fa mwana nyana yena ha tshewa fela o tshewela ntlong bale hore nna ke la mabaka ka ka nnete o sa ditlela ntlong jalo fela
9: o no mo fira smolo
10: ha tshulutho go ke a tla ke ke tla khone ke ikela ha ka ke a no sa khone ngwa nyulo
9: ha e bo o sa ditlela
10: ke motho a ka yane a ke mo lerella ho ha o sa ditisa
9: ai ai ai wa bona he
10: Ah ka bona ka re yena na ai thank you ya mathateng go ba ni tlene ke se tsiga se ha holo ka ga le di ba le ya
9: ba ba ya buti
10: tango
9: fela bona sa ikisa
0: o ke so se ga ke ke ha rata
9: o
0: nae
9: ba o ko shebe bokase ba ditana lo tshwara khoti ya remfethu wa bona o sa batle sokola ba palla hole ya nan le kolone
0: mm
9: a ke re o tino ke ntho ga ke blomme mona le ka khisa o so utlwa pop pop kan ai
0: Hey, pa ndo sna koloi, nega gona o khomba.

0: tsi samposo selonifase go ntse basotho
1: a bom
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
1: re bua ka chefu
2: chefu
1: and now kire wa iphuma yona le motswalle wa chefu
3: nna motswalle wa ka o na utlwene le mosimane montse nna mosimane o a listinte sa mo dechese ka nkena mosimane o batla ngwana mogotse ka fitlha wena thibotse a fika pregnancy mosimane o lo a lla a ba ntse tšhelete nkwe ka tlame gore tlhatlo ngwananyene o noma a kake gapaneneng o tlamehile a sapitswe gore o kgone go thola tšhelete ka mora mo okare no mo mponeng thontse jwaka
4: etogalage ka nku
3: ona
2: mme ga ka ka utlwa ye mme ena motswalla teng ba itswe re nkuena ka thapo ba tseba go ba itswa re tseleshang

0: bana ba se ke tse tsagala ho ba frustrated jwa loke papa dia bolo jwa loka ke ne ke le frustrated ma o bana ke banyana banyana bongani yo ba bana no tsantsa re hapile gare re tetile
1: ai man
0: ai
1: ai ai
0: menya tlame ka
2: ene ha ke tsebo ho tsala go fitla ga di 18 wa tsa ke le ka go pola ke re bongani ma o bana ha bala di tsa di papadi o boletse hore e tle re na le bothata ba di strikers me puo ene tswa mo kwetlisi puo yo ene tswa go mo kwetlisi me ke ga tshwela ya ipona hatsa mo na Tanzania na tshwanele be re
0: ho raela fela ga dipalong ho raela fela
2: yo
1: ene jwa le re fa letswalo ba ne hlopa se go tloba pala letsona di matla di matla di matla kote bua le Burkina Faso se di hlophanyana fela eish
0: Ai.
2: Ke bona bolo e wa le motho buki yane e tswala ka ntle.
1: Ai ha le bang bana be se ke bolene bona ho marandra ma Afrika borana sa thaba ho ha maobane.
2: Ai khona
1: ke. Ba ra tshi mo kotlisi ka nnete. Ho na le dipapa ditsana lokela hore be ha a gutla letsona ka rolong ya bedi ya papa.
0: Ka nnete bongang ka nnete. Wa tsama ho na le nako mo re neng re tshwere Tanzania re ikentse tla sa gatello hore fela ho raela fela pa go lutse pedi ka bere di fumane kana go
2: tswana. Ke di fumane. Me o bone itse ha e gutla ke ha yetsa Tanzania.
0: Yo ikela ile
2: ga. Mo nyetlanyelo le mo mfena wa fika ga ga ya ba ofedile. Ya ba ofedile.
1: Ai fela batho ba Morocco ba hana o tsietsa papa ditsena.
2: Ah ba ditsietsa ga itse like. Fela ke bone papa ya bobedi na le batho. Papa ya bobedi ga itse like. E tleng ka mora ho yena ya rona. Ho no na le batho stadium nse no le betere ka nnete. Ene e le bona ba ahi ba Morocco. Rona nna ke bone fela ho bina batsetsa ba gago.
0: Ne
2: ba le ba gago ke a ba bina.
0: Ka mo stadium se ne se thutse ka teng.
2: Ho no thutse hona ha o gona le tsa molodi ba utlwa.
0: Ha o ithimula wa utlwala.
2: Ke re molodi. Ne wa utlwa le bo letsa molodi mo.
0: O letsa jwana.
3: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
1: ke le wile a hore bana beso mabedi wa tsebeletswa le sedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi horiatella re qala ka tsa papadi ya bolo PSL e ana ne tsukopo ya sehlopha sa Mamelodi Sundowns ya hore ho tshechisetswe morao papadi ya sona ya pele ho Betway Premiership e ba ne ba tlo ba pala kgahlano le sehlopha sa Marumo Gallants mafelong ana a beke papadi yo he ene nge tlo bapalwa ka mana ka Loftus Versfeld ka matumelo ona o reng hona e se tlo bapalwa ka la le shuma le matsuru bong khodinye tlang ya phato metsotsunya mashuma mararo ka mara hora ya bo super mantsibuya leaking ke le qetwena he ka mara le bakale tekuweng ke masandawana la hore ho hlokahala wa se bapadisa bona Jaden Adams ho sitisitse merero ya bona ya ho kena letong ho lo itukisetsa sehla se secha mane Austria ka nako jolo ka ha tsedintsa di bapadi le ditho tsa technical team di letsa lokela ho ya mosebetsing wa sehopotso wa sebapadi seo sena he se famo kotlisi wa sehlopha sa masandawana Miguel Cardoso nakwana ya hore atla lokisa sehlopha sa hae pele ho sehla sa 2026-2027 mo batlo bapala papadi ya bona ya pele ba bapala le ya MTN 8 batlo bapala le sehlopha sa Polokwane City ka la rubedi kgweding yona e tlang ya phato o sa le jwalo he leeto la masandawana jwalo ka ha ba ile ka morao nako mane Austria le se le fihle pheletsong me maobane ba bapetse ka 1-1 le bompudi ba leki mane naheng ya Algeria e leng MC Algeria papading ya bona ya ho qetela ya setswalle me ntlha ya bona e kene jwalo ka Brian Leon motsotsong wa mashome a supileng a nang le metsumine e le ya ho lekanya dintlha ka morao sehlopha seo se hlabe ntlha pele nakong e fetileng sehlopha sa masandawana he se ile sa bapala ka 1-1 le sa Hertha Berlin ya ba otlwa mono se hlolwa ka dintlha tse pedi ho noto ke sa Al Hilal hona mane Austria di papading tsa setswalle tseo mokotlisi Cardoso a di sebedisang e le tsa ho itukisetsa sehla se seng hape se matla ho PSL le mane ho CAF Champions League ha re ke re hopotsana fela hore na ebe di papadi tse tsa la mafelong a beke ke difeng jwalo ka ha di bapalwa sehla se setjha sa 2026-2027 se thakgwa hona mafelong a beke ka la pele kgweding ya phato e tla be le moqebelo horeng ya boraro hlopha sa Orlando Pirates se tla mola ditlabotjha le nga Milford FC kamana ka Orlando Amstel Arena hona hore nya bararo Lamontville Golden Arrows e tla botsana dipotso le Chippa United kamana ka Kings Wellington Stadium ibe ba hlopa sa Stellenbosch se tla botsana dipotso le sa AmaZulu kamana ka Sugar Ray Ulu Stadium metsotsunya mashoma mararo kamara hore ya bo hlano teng se hlopa sa Sekhukhune United se tla moela sa Durban City kamana ka Seshego Stadium athi hore nya borobedi bosiu Kruger United ke ditla bo tshale bona ba tla moela AmaKhosi kamana ka Mbombela Stadium kamakubelo ona o reng hona ebe ba ka sonta he hore nya bararo thapama se hlopa sa Richards Bay sekolo kuchana le sa Polokwane City ka manaka umhlatuze sports complex ha metsotsunye mashoma mararo ka mara hora ya bohlano teng sehlopha sa swelele siamoele sa TS Galaxy ka manaka Toyota Stadium jwale ke tsona tseno hem etse bapalwang metseneng re tla one letsa tsona jwalo ha di bekentse di gagathana jwalo ka ile hore di papadi dingata tse tla hledibeteng ho tloa mafelong ana a beke ho ya pele jwalo ka sehla se setsha se thagwa ha re dikwala ka tsa papadi ya boxing ntwa eo ba bangata e sa le ba lebelletse e tla beng le pakeng tsa Tyson Fury le Anthony Joshua e se ile ha ofunyana lo ka bapalwa mme moya o ntse o phahama ka mora hore dilwani tsena ka bobedi di tle di sebetse hantle mafelong a fetileng a beke dintweng tsa tsona tse fapaneng tseo ba dilwaneng Fury o ile a lwana jwalo le mokaubere Marius Voch ya ile nga mohlola jwalo mekgatlhelong e seletseng ka ofela ka labohlano ntweng e lwanetsweng mane Thailand ha Joshua ka o le leng hem yena a ile a hlola ntwa le go ja go sa ka ho ba bonolo e wa neng a lwana le selwane se sa tumang hakalo e leng Christian Prenger mane Saudi Arabia me o ile a tla a bewa fase he magatlo a mabedi ka ofela ke monna eno mogatlolong wa pele ya baotlwa mona he o gona go iphumana go qetella a hapile ntwa yeno me sena se hlalosa gore ka bobedi dilwane tsena jwale ke bua ka Tyson Fury le Anthony Joshua ba se ba le maemong a matla o sheba me ba se ba tatetse letsatsi la mahlamanele le tlang go phatlala tswa ofunyana le sebaka se soka se netefatswa empa e tla ba kae kae mane ka bogodi ya Pulungwana hona selemong sena sa 2026 mme menyenyetsi re ka nna ba mane Wembley Stadium London jolo ka ile hore ke ntwa e lebeletsweng hore e tlebe e golo ka ho fetisisa mme menyenyetsi e seng betse hlaile gore selwane ka seng se tla fumana tjhelete ka lo ka $100 million hore fela se tlo ba le kabelo ntweng ena e ba bangata ba e shebileng haholo e le barati ba papadi ena ya ditebele lefatsheng ka bophara dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa bobedi tsa dipapadi o se fetwe ke tsa ho qetela metsotsong ya mashoma mararo ka mara hora ya tsano ha jwale le bolithi boss kitse
0: le bina hulo fela bongzito ka ba re mashoma ma bedi le motsoro mo mfela metso tsura le bina horeng ya bohlano re tswa mabaleng re a mibile re tla ga se pitimbi
2: ha go le boetibla mohoro na bongzito mo bedi kamane ka N12 kapaka out 24 was bound pulivuta jalo motinye nwana wa N3 hono na le kotse ka mono malona hlateng a hlekilo e sephalla ha mona tsana se pitipiti re ka mane ka N1 southbound a kamara ofela ho Olifants Fontain Road ke mo ile ngore he ka mono le police had nele amaile horeng e sort of e sa zofita mo ne ngona le kotse ya e amanjalo makolo ya ka banga mbedi ka ofela fela bona la ha jwalo malona hlateng a hlekilo le mse palla hamona tsana se pitipiti ke ne ko tshwagetse ha kana hore ngena kwa no hore a thela traffic e bona o tso di bona ga sa di bona ga tshwaga ke @tibos_mokoni @limawela1 x hashtag ratela traffic
3: tebeletso e ratwa le sedi fm

0: Ke lebohile haholo bana beso, mamedi dumela. Hlooho ya mehleng ya lekala le fuputsang diketso tsa bobodu IDEC ka bokgutshwanyane Advocate Andrea Johnson e boleletse komishini ya Madlanga hore e na le mabaka a utlwahalang hore e fihlelle qeto ya hore ho bonahala ho bile le tlhaselo e ileng ya hlophiswa kgahlanong le mokomishinara wa sepolesa sa porofense ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi hammoho le hlooho ya lekala la mautlwela Dumisani Khumalo. Dipolelo tsena tsa Advocate Andrea Johnson di tla ka mora bopaki ba hae ka pela komiti ya nakwana parlamente moo a ileng a latola ditlaleho tsa hore IDEC e bile le seabo letsholong le hlophisitsweng kgahlanong le bobedi bona. Johnson wa hlalosa.
1: So I think that if we look at

Ramotse wa masipala Teboho Mochepa o bolela hore tieiso yena e bakwa ke dithibelo tse matla tsa ditšhelete tse amanang a lokgino a thusa ditšhelete bo masipaleng ba itseng a mmusong wa naga. O bolela hore qalong ho ne o sisintswe hore o lefshwe meputso ya basebetsi ba boemo bo tlase, fela mekgatlho ya basebetsi ya nne tlhahiso ena e tsitlalela hore basebetsi bohle ba lokela hore ba lefuwe ka nako e le nngwe. Lefapha la Naga la Ditšhelete le phatlaladitse hore le tlilo qala ho lokolla tšhelete eo bakeng sa bommasepala e le ya dithuso mafelong a kgwedi ena. Mochepa o bolela hore masepala o rerile o lefa meputso e saletse morago hang ha ba qeta ho fumana tšhelete ya thuso ya mmuso eo e lokelang hore e tle ho bona jwalo ka masepala. Ditaba di sa le jwalo, basebetsi ba masepala profenseng ya Northern Cape ba bolela hore ho diehiswa ha meputso ya bona ho ba sile ba lwantshana le dikoloto, ho senya direkoto tsa mekitlane mmoho le setsitsi ya ditšhelete. Bothata ba moraorao ba qeto ena bo tla ka mora hore Lefapha la Naga la Ditšhelete le nke qeto ya ho thibela ho fana ka tšhelete ya dithuso bo masepala ba 69 ka lebaka la ho hloleha ho tsamaisa ditšhelete ka nepo. Le ha Lefapha la Naga la Ditšhelete le phatlaladitse hore le tlilo lokolla tšhelete eo mafelong a kgwedi ena, basebetsi ba bolela hore tshenyo ya ditšhelete e se etsahetse. Willem Cooper ya dilemo tse 52 yeo e leng mosebeletsi wa masepala masepaleng wa Thembelihle o bolela hore jwalo ka basebetsi ba bang ho saletse morago boitlamong ba hae ba ditšhelete ka lebaka la phoso e seng ya hae. Mamedi ha re lekola tse amanang le matšhaba, boraditimamollo ba France le Spain ba bolela hore ba kgathile tema e kgolo ho time mollo wa hlaha e kgolo ka ho fetisisa, fela ba lemosa hore kotsi ha e so fele ka ho phethala ka ha ho na le leqhubu le leng la motjheso le lebelletsweng. Ka Borwa Bophirima ba naha ya France, mollo o haufi le Bordeaux o tjhisitse sebaka se ka bang dikilomithara tse 420 tsa kgutlonne, mme ha qobella batho ba fetang 200,000 ho tloha mahaeng a bona. Eric Polkati ke mong wa boraditimamollo ba France ba tikolohong ya Gironde ya bolelang hore maemo a ntsa tsitsitse ho fihlela mothating ona.

0: Ma bidi jolo fela re mo amwele nthabele ngkhotso.
1: Pesedi FM dumelang.
0: Re tle ga me.
1: Re teng o kae?
0: Re phetse ma. Nthabele ke tlotla ka nnete go be re buisana le wena mmehle ka jeno kwano ho ratella afternoon drive ho mo mamedi a mametseng ya tsebeng hore ha re bua le me Nthabele re bua le ma.
1: Ke di me di seba mamedi ka ofela ba mametseng mo le seding e mo le Pesedi FM. Eh ntabeleng mojapele ke ngwan ke ngwanyana mo mafikeng o holetseng kolokoko o hodisitseng ke lelapa la hamajwe ke na le lemotse 30 ke na le bana ba babedi ke ya leboga
2: re lebile ho lefela ntabi ke tlotla jalo ka tsholo lebo hore re be re qoqa le wena re rata ho qoqa le batjha ha ho le sekhutlwaneng sena sa rona sa Hustle Tuesday mo teng re ithutang hore bophelo ha se mosebetsi fela wa ho tswa ho theowela ha o le boima o ka kgona re o iqalle ntho ya hao o tshware ka thata o tswele pele nthabeleng o iqadile kae tsela ena ya entrepreneurship o iqadile neng ho no ho etsaleng
1: tsela e ke qadile hole gale ke ntse ke panda ke motho lo reng ke rata ho hasela ke simolotse pele ke sebetsa ko internet cafe and then from internet cafe ke ya guest house ke a lo sebetsa ko guest house then from there ke a tswa hape ko guest house ke a khutlela internet cafe and then ka nako tsele tsa COVID tsele o sa sebetse ke ha ke simolla ke nna le idea ya o sebetsa mosebetsi wa upholstery ke ithuta ke a shebella di-video ke bona hore ba etsa jwang ke be ke simolola ke iketsetsa le nna ka diemere ka di-grade ka mataere ke bona hore ba etsa jwang ke matarisa di-sponge and then ke ka mo go ke simolotseng ka teng and then ke ka 2020 ka nako eo so ke so ka ke simolla business straight and then ke simolotse hore ke registere ka 2023 ke teng moneng ke simolla ho registera teng
0: a se tebeleng ngwe tsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang ke se ke kene he nna marangra mona ka batla motho re bua le ena ke mang wetsang me ke se ke fumana leqaphela ha o Facebook mona ntho ke ithabelang ebile ke ya hore ha motho a tloa fela ena leqaphela ha o sentse a kopana le wena o tshwere motšhini wa hao mono o etsa dintho tsa hao ha ga dintho ka ofela tseleng hore o di entse buile wa re ke le ka fitla bo di guest housing ka kena kae king se ileng sa o susumetsa go ore ke kgetha o sebetsa ka le blank
1: le nna ke bone ke rata mosebetsi wa teng haholo waitse because le ko le manala before ke tsa yone apostry ke simolotse ka manala and then be ke a tlohela manala ke be ke bona e ya apostry e nkgatlha ke bone go le simple ho etsa dintho tsa teng and then ha itse ke di etsa be ke bona ha ntse ke posta batho ba rata matsoho a ka then ebe ke nna le yone thaselo ya gore nka tswelela pele ke a di etsa
2: yo nthabe ko tshware jalo fela se ka babeya mogalafatshe re fetise mabenkele re tlo kotlisana taba ena ya rona e monate re a ithuta ga itsedi aka o tswa wena tshwara fela jalo o se ka babeya mogalafatshe ga itsedi aka re mabenkeleng re go
3: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mohamedi, Bolaudi ba ditlolo tsa molao tsa sepetepeti mebileng RTIA. Jwale bokeng ya tshebetsong mogahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sepetepeti mebileng e leng AARTO. Molao wa AARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bo masepaleng ba 62 mo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sepetepeti ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa AARTO. Hopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa AARTO. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi ya 32 ka mora ho fumana faene. Kenya boipiletso ho hanyetsa tlolo ya molao wa sepetepeti. Etsa ditokisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amahantsweng le RTIA. Ha o lefa difaene tsa hao sa sepetepeti. O se ke wa qhekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le AARTO, letsetsa 0861-227-861. 0861-227-861.

0: metsotso e sheba hantle e mashoma mabedi le metsomedi ka mora hora ya botlhano re ntse re buisana jalo le Nthabeleng Mojapele go tswana ke sa rona sa Hustlers Tuesday. Re bua ka boikgwantlhelele mo mamedi mo teng a re reng o ka iketsetsa ga o le motšha, o ka iketsetsa ga o le motho ko o nagana fela o shebe gore na seba le kae o tswe ka lona. Nthabeleng ga itsedaka re botse ra o amogela.
1: Ke a leboga ntate.
2: Me Nthabi ke shebile jalo ka ke boletse gore ke shebile page ya hao mona ho Facebook. Ho na le motho a ka reng ha kena le blanking ebe o re ke etsa di headboard, ke specialize ka di headboard. Emong are ke specialize ka di TV stands. Emong are ke etsa di tafole kapa ke etsa di sofa. Fela ha ke shebile mona ke fumana hore o etsa dintho tse ngata haholo ho kengeletsa tsona di sofa, di headboard, ke shebile kwano di tafole jwalo jwalo. Ana o di khona ka ofela kapa ona le batho ba o sebetsa le bona ba ileng hore ba o thusa hore o fitlhelele bogoni bo ka ofela.
1: Okay, nna ke ha ke le gone ka ofela. Ke sebetsa le ntate wa motlung and then hape hona le obutio ke mathileng o ile go nthusa ka di part time ha ke na le mosebetsi di order sengata. Yena ke bone ba nthusang ke tsa tsone di headboard o ke tsa ditulo di sofa ga di cover re di etsa sentsha and then le hore re di simole from scratch ra di etsa le bo di tafole, di coffee table tse di nyane tse
0: a re bua ka go ithuta. O ithutile ke mang a o rutileng le planka?
1: Ke ithutile
0: Joa
1: ke ithutile ka hone ho o shebella di video mo YouTube le mo TikTok ke bona gore ba etsa jwang le nna ke etsa se ba se etsang ka nka di measurement before ke etsa ntho ke nka di measurement tsa ntho tse loreng di teng and then ke a sega mara most of the time ke thusiwa ke ntate ka ho sega maplanka and then nna mosebetsi wa ka haholo ke ho stapler ke ho stapler ha o apesa lesela.
2: Ke mo sebetse motla ho lona ngwaneso me jolo ka ha o boletse hore o sebetsa le ntate wa katlung hangata ha o le motho a mme o sebetsa mosebetsi o ka ngona ke mo sebetse ntso shiwe le mosebetsi wa banna ho ile ha ba jwang ho ntate wa katlung ha o mojetsa hore nna ke qala kgwebo e tshwanang le ena o ile a reng ho wena mme hape tshietso e jwang ho tswa ho batho ba ka ntle ana ntso na le ba reng a chike o ba nentswe ke msadi ka pom ei Nthabeleng ha e ntse ha e hantle fela ha e ntse ke sipho e hantle o la ka kopana le dipepetso tse jwalo.
1: Ntate motlung o la ba very supportive le ene a bona ntho tse ke di etsang then le kumphile support e ngata o nthusitse ke nang re tloeditseng hore nka kgona go tswela pele because le ene o teng so and then hape ya batho ba bang ha ba tshepe gore ke etsa tsone because ke le motho wa mosadi ha ba tshepe gore ntho tse tsaka tse ke tsone but ha ba di bona ha ba bona dintho tse ke di etsang ba rata mosebetsi wa ka ga ke so nne le complain epe mo clienteng ka ntho tse ke di entseng tsotlhe di dintle batho ba itumela
0: ga tsira ka le bontsang pontsha mosebetsi wa gao kano ka nnete mosebetsi wa gao o motle wa ipuelela o motle bona ba gaesale mme re a o lebogela go a thabisa o bona motho wa mosadi a tlile ka kelelo wena mme e atlega ga itsira ka jalo ka tsholo le bore mesebetsi ena gangata e shebue jalo ka mesebetsi e tswang ke batho ba bontate mme batho ba ba le lesisitheo haholo ga ba lokela gore ba reke kapa ba tshietse mosebetsi wa mofuta otse o e tswang ke motho wa mosadi fela o a bonagala mosebetsi wa gore ke quality.
1: Ke quality mosebetsi wa ka so o na le mosebetsi o e le goreng ke ya o etsa noje ko ke sebetsa ko taxi association so yone ke side hustle so ke etsa side hustle but ntse ke di fumana di-client business e tswelela pele.
0: O rekisetsa batho mohlomong kapa o rekisetsa mabenkele batho ba reke mabenkeleng kapa ba tla ho wena ba tlo reka ho wena?
1: Ke rekisetsa batho ke sebetsa ka di-order batho ba kenya di-order and then ke a ba etsetsa ba tlo collecta sometimes ra ba deliverela transporto e le teng re deliverela ba di-local santse re sokolanyana ka ho deliverela batho ba di-long distance ene ke fumana di-client tse ngata tse batlang hore tse batlang di-services tsaka ba le ko hole ke sa kgone go ba thusa ke yone challenge e le goreng ke tla ke faisana le yone.
2: And ke batla re khutlele hape morao mo warabileng Thabo ka hore o na le mosebetsi mongwe o etsang hape e leng wa go ba karolo ya ya di taxi o gene hapele ka di taxi ka mona ke eng ha kana kana seo etsang hore o re mona mo ileng hore basadi re batla re fokola teng ke a kenella nna ke sebeti ke tla yetsa ntwe
1: ha ke utlwe hape
2: ke eng seo etsang hore o ye dikgwebong tsena tseleng hore boholo di laolwa ke batho ba bontate but o di etse jalo ka mosadi
1: I can say more. But I can't get any opportunity. I can't attack.
0: No ntabeleng ka netse ho a khothatsa ho bona mosadi a se bete jalo ka wena ngwaneso. Dilemong tse mmalwa tsetlang o batla ho bona kgwebo ya hao ya le planka e le kae?
1: Ke batla ho bona kgwebo e ya ga e hudile. Ke batla ho ipona ke na le warehouse mo ke dulang teng because at the moment ha ke na space se enough for sa hore ke keepe dintho tsa di order tsa batho tse ngata so tla be ke etsa di tsamaya same time so anka bona re hudile re tsebahala re khona ho supply le bo di company te kholo ha re ka bona re distribute re khona ho kena mo body guest house mo di student accommodation re ba lokisetsa di furniture re ba etsetsa dintho tse dintsha
2: ngwana so re o lakaletsa mahlonolo ka nnete ka kgwebo ena ya hao le tse dintse leng ho go ntse o di etsa ka thoko ntle le ena fela motho a batlang ho kenya order ga hona jwala re ke mametse ke Bloemfontein ke mametse ke Mpumalanga ke batla ho kenya order mo o kenya order jwa
1: o kenya order mo di nambeng tsa ka a check and check o tla ncheka le mo Facebook a bone mo sebetsi wa ka mo Facebookung ke nthabele mojatele mo TikTok ke nthabeleng 261 and then nomoro tsa ka tsa mohala ke 063 812 2645
2: dipitse ngwaneso
1: 063 812 2645
2: nthabeleng re lebile haholo ka nako ya hao ka jeno ngwaneso me e se ka kannete ntate modimo a ka bula ya bangata ngata fela tshelete kena
1: Yo ke a lebo ha ke a lebo ha ke rata ho nka this moment ke le wehe batho bohle ba supporteleng so far since ke simolla business ya ka from the beginning until no ke le wehela se bang ke tseditseng sone
0: Re lebo ngwaneso association e sebeletsang e bitswang
1: ke Northwest Transport Association Nowetra
0: Nowetra ba dumele Nowetra mo ba jwetse ho tloa ka jeno ba bulele lesedi ho tloa ho seng ho fithlela ho seng Nowetra mo Re lebo ngwaneso ho tloa
1: ke a
0: le bo dumele ka tlhong le ntate le bana ka o fela ba dumele
1: se ke ba ba dumele
0: hala la tanga ni se le bo eita ya what have you said topla ma 7 u bona mme ara mona motho nga o kene bo mme aba kya kena
2: hey o tla holo gaitsela ka mentho nngwe ke ratang gaitsedi boholo ba batho hona jwale ba re ba ithuta di skill ho tswa ho YouTube re se re interview batho ba ngata hampe kwano ha mmotsa hore ndwe o etswala sekolong ene etswala peng o tshutile na kae ebe motho go kile ka shebella video me ka mora o shebella video yenu ya baki ke a ithuta ho etsa seo fela ke nane e lentweleng hore e itlela fela o tshwanela o be le tshiseo go bakela yona go bakane toka di reka di tools na le ba di rekileng di tools mona fela ba tsebedise
0: qeteletso se o di rekisa ka bongwe ka bongwe
2: o ja bona ntse ba
0: bong sa ba tsitang
2: Wae ba?
0: A ke re jwale wa khatha. And the 216 na du
2: shebile. Ke tsena du shebile.
0: Le bo wena o batle ntho.
2: Bo go fa di garafu go fa di peke ga ding ka ke gona ga di sebedi.
0: Ntshongwe lengwe go gaitsela ka e batla tshisego. Ntshongwe lengwe e batla tshisego. Ona le batho ba bangata ba dipali tse re nga o mametse utlwe are mamati ana kwetswe hohle. Fela tshisego mamello ke lwane o fihlela ba bule. O bane na kongwe mamati ana kwetswe jwa lonana ga notletswa thano tle.
2: Le
0: tsoka fela o le sututse fela. Le ho ha o sa le sututse wa moya o nana le notletswe. O sontse o thinya mo ga o kwetse mo notletswe. O tlo qetetse go ekstedi tshuluse.
2: Ka ga tla le mona bana ba lukisa tsena tse shemo le ileng di sofa. A se hle di fedile. Ba gona go lukisa di bentsha.
0: Tse fofogeang tse.
2: Ah ke mona ba lukisa.
0: Tsantse re ba bone he ka tse.
2: Hey
0: tsantse re ba bone. Hey di a fofogeang mo nese. Ke tsegi di sheba ka tunga man ke re. Ha di
2: tsiwa.
0: O tsela di jalo di batla di hloka tshwantse ha meti a fitla o hlalose. Le pele a botsa. Ha bo ntsha po jwang sho. Ha bo ntse ke metse mothatlo la tso pa tso lukisa.
2: Nenze ke tere jincha.
0: Ha o buta. Ha o buta bo ntse. Hai, tsa la uthere ya ke.
3: A tsa di papadi, horiatella. Le bongane tshabalala.
4: Ke le bile ho le bana ba se mabedi wa tsebeletse ya lesedi ya re kaletse la sa o qetela tsa dipapadi ka jeno re a thella ka tsa mejao ya makoloi monna ya gannelang hlopa sa Atlassian Williams ho Formula 1 e leng Alex Albon o re o thabetse gonalo ya hore mojao wa Formula 1 o ka nna wa boela ho khutlela kwano Afrika Borwa ka mora hore a be le leeto le lekhutshwane kwano lapeng ka mona ka Johannesburg. Albon o qetile nako e ka tlase ho diwaga tse le shomo le motsumedi a le kwano lapeng mo wa hlaleletseng a khutshwane leeto le nkileng kgwedi ka ofela la ho promote Formula 1 le leng la hakula le ditoropo tse kang Cape Town, Durban le Johannesburg. Mebile mokganni wa pele ha o sheba wa Atlassian Williams ya tlankwano naheng ya Afrika Borwa ha e sa le ka mora hore Alan Prost a hape mojao o ileng wa ba ka mona ka Kyalami ka selemo sa 1993. Monena he mabedi ya tswa mane Thailand o ile nna dula kwa no Afrika Borwa nako nye o ineng le lesia le montsa bo 90s mme o re o thabetse gonalo ya hore o tlobela a hlodisana le ba ganni ba bang kgetlole na se a le kwa no Afrika Borwa mme o ile ba ba le monyetla o kopana le mo president Cyril Ramaphosa gutshwane le ha ba ne ba sikasika tse dintsa di nthotsentseng di amana le gonalo ya hore Grand Prix e tlokwano na heng ya Afrika Borwa nako e tlang ha re utlo rena be o di beile jwang le bitso la hae ke Alex Albon.
5: Yeah, well, firstly, yes, but where he brought us across, it was it's amazing to see the country. I've actually been here before, funny enough. I was here speaking to my mum this morning. I've been here for a year and a half. I've lived here since when I was 6 months old to 1.5, 2 years old. It was technically I was living in South Africa in Johannesburg as well. So I guess it's not my first time, but at the same time, just hearing the passion, feeling the passion for the first time has been interesting. It's been eye-opening for me. Seeing the reception on social media as well about me coming to visit. I didn't expect that. We just met the president and we were talking about, you know, the possibilities of having a South African Grand Prix. It's very exciting. And let's see what the future holds.
4: Haruzo seno re kena go tsa papadi ya bolo di kokonono tsa mane ne henya Tanzania e leng young Africans di se di tikine jwalo forose e tsweletse mane ne henya Namibia e leng Peter Shalulile e re tsebang rena go nye fitileng ona papala hlopa sa Mamelodi Sundowns empa ba mufumane jwalo ho so sina se hlopa se wa se bapala monene a dilemo tse mashuma mararo ana le metso e medi o dutse hlopeng sa Masandawana ba keng sa dilemo tse tsheletseng ka ofela mo wa hlabileng dinthlatse le kholo mashuma mararo ana le metso e tsheletseng motlobela ati ana le mokotlisi manqoba mncithi ya satswafuwa mosebetsi wa go kutlisa hlopa seno yo re tsebang hore na go nye fitileng o ila na go tlisa so hlopa sa Masandawana fela ba tlotia na sebate ya lamani Dar es Salaam bona tena heng ya Tanzania shalulile hem o fihlile jwalo ile hatlo kena dieteng tsa Prince Dube e o leng hore o sa tlile se hlopeng seno mme o shebile hore a tla thusa se hlopa o sebetsa hantle tlhodisanong ya sehleng sena ya CAF Champions League. Hunzer le ho tsa papadi ya bolo Zinedine Zidane o hlwauwe jwalo ka mokwetlisi ya motjha wa sehlopha sa naha ya France e le hang ka marapo jwalo ho mokwetlisi ya seng a tlile hlopheng seno ka magadi le motse le shomo le motsumine e leng Didier Deschamps. Mme re a tseba he hore tshebetso ya sehlopha mane tlhodisano ya mopo lefatshe mo batsileng jwalo papadi ya semi final e le ya bahlolwa ke sehlopha sa Spain ke yona ileng ya batla ehle e sitisa bokwetlisi le tshebetso ya mokwetlisi Didier Deschamps hlopheng seno ba hore a a fita na kwena yosinga yentse ya dilimo tse le shume le metsumine ka ofela monena he mabedi leng Zidane wile a hapa tlhodisana mo hopola fatshe le sona hlopa seno sa naha ya fora fela e le sebapadi ka selemo sa 1998 mme o tla sehlopheng sa naha ya fora tjena e le ha o ne o sena sehlopha seo a se kwetlisang jwalo ka e le hore e sale a qetela ho kwetlisa ka selemo sa 2021 ha ne a le sehlopheng sa mane naheng ya Spain sa Real Madrid mme ke monena dilemo tse mashome a mahlano a na le metsomine ho tshepuwa hore o tla hle a sebetse hantle haholo o tataisa sehlopha le ba tlhodisano ya mopo alfatsi ya 2030 me wa metsi ka kamelo mo futu ka nete ke mo president wa magatlolo la mpapadi ya bolo mane ne henya fura e leng Philippe Diallo ka le reng o tshepa tshebetso ya hae me wa dumela ke monane pa itseng gore a ka nka sehlopa seno go siisa pele me wa hopola he monghadi di shone yana o tla sehlopa seno ka mara hore a se thusa sehlopa sena sa fura o hapa tlhodisano mopo alfatsi ka selemo sa 2018 ya ba ka 2022 re bona se boela se bapala papadi ya magaola gang mo sileng sa hlolwa ke sehlopa sa naha ya Argentina. Papadi ya pele ya Zinedine Zidane le mokotlisi sehlopeng sa fura e tlo ba ka la mashumi a mabedi ana le metso e mehlano kgweding ya Lwetse ha ba tla be ba thulana le sehlopa sa Turkey ya tlhodisanong ya Nations League. Dibile akalo tseo ke neng ko tshware se tsona mamedi wa tshebeletso ya lesedi tsa go qeteletsa dipapadi go re ya thella e le lore go tla ba le kgaso ya dipapadi tse pedi tsa bolo bosimo bona mane go WAFCON go renya bosupa. O tla hasa papadi e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Zambia le sa Egepeta ke go Group C. O tla hasa jalo ke pule leo e be ba goreng ya bolesome o tla bela gotlha gape pule leo go fa papadi e nngwe gape ya Group C yone e tlabe le pakeng tsa sehlopha sa Nigeria le sa Malawi. Ke tlhodisano ya Women Africa Cup of Nations se ntseng e bapalelwa mane naheng ya Morocco. Ga re kopana o sane kwano re ya thelela go tlwaneng sa dipapadi bana ba e sekitseng
0: lebela go lefela bongzito
4: ke o tsena
0: shapkitse ona re kopana o sane
4: ke o tsena
0: hola
2: Kulebula tibla moholo na bongzito mama dikamana ka 12 is pound pele fletjolo mutinyengwane wa Snake Road ke mo leng hore me bila ka ofela e kwetse ka mo lebella tiehiso e matla jolo ka ha hona le kotsi e amanga makului a malwa me ka bana ka 12 was bound ka mutinyengwa Craft Road hona letsela le hona le kolu ye meng ka hare ho tsela e megegene ne ka hare ho mila jolo kana ga ke lo hloko e ba nka nete o le ka mileng ono ka N1 southbound kama ne ka Rivonia Road e bile ka mothinyongwe na o tswang hona Rivonia Road mono ke mo leng hore he hona le koloi e emeng ka hare ho mmila ke ne ko tsoretse hakana ka jeno kwa no hore atella traffic bile ke na hona le satswa ke na mo America bana ka N1 southbound ka mara o fela ho N17 khana ga ke lo hloko e bang o sebedisa mmila ono ba le phelo le tshedila mmila le kwetse ka mo hona le kotsi le teng ke ne ko tsoretse hakana difuma di felletse ho sane ha metsotso e le ma shume a mabedi a metso mehlano pele ga fitla hore nya bone ke hashtag ratella traffic
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao ke ka pamatsidiswa maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le patrol tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana pumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Le boli tivose. Ra qetella awa ra ina walo. Ora ke ina ya botshelela. Ke mametse 86.5. Peter Mohoka re ka mona ka botshabelo. Thank you.
1: Tivos lebu. Ai la ka bola batho mo di. No na he. Le ga mo na mo tsatso ila ta to lukise. Ma wa tseba hantle ga hai yo ntho e buang ye. Ke ma ema di taba Tivos hai ya ke di ga re mo renya na o ke tsela ye Tivos. Ke le mame tse ha mo na tikiri ka mo na ka breads. Me ke tshwa lepe. Thank you Tivos le.
2: Sebeletso e ratwa. Sebeletso e ratwa. SCD FM.

0: Christmas et le mpelo Christmas.
1: Mamela wena.
0: Ba ke tsena re tlo gona na.
1: Ha re sa shebile di studio ka mona mo mamedi Maria ta fela le.
0: Ah ntate.
1: Maria le ona a fisa fela.
0: Ah si a sala ba fela mpedi.
1: Man, jalo ke ipotsa ba retsa tse ka Maria re sa utlwetse
0: tlhabula.
1: Tlhabula ba tlogetse.
0: Ha o bone ke sentse ke jima ona ba le ke tswa fela ntlo tsa go ga se no ba ne.
1: Ke re tloetswa ntlha.
0: Ha ese.
1: Ene tlhale bo bo mamedi re le bo bo ka medi. Re motlotlo ha holo go ba karolo ya nako yena ya le CDF. Re motlotlo ha holo.

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ga ya botshelela ka tse manangwe le bo emobela ho dimo bo ka lebelwang ho sane ho botolo ha le na ha re qala jwa ka province ya Gauteng mo dilo di mo letla kwela ka ho khatha dibaka ho phole ho fithela ho bata ka mafafatsane a itjadilenga a di a duma ntle le mona ho tla tsholo wa pula mpumalanga o tla la phoka ho yella ka dihlabeng ntle le mona lo di mo letla kwela ka ho khatha dibaka mme ho phole ka mafafatsane a itjadilenga di a duma ha ile profense nyano foeste o tla kwela ka ho kgetha dibaka mme o phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa botjhabela bo hole Free State o tla kwela ka ho kgetha dibaka o bate o fihlela o phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma o namela dibakeng tse kgotlileng le naha ya Lesotho North Rand na Cape o tla hlaka o fihlela o kwela ka ho kgetha dibaka mme o bate o fihlela o phola fela ho bate haholo dibakeng tse bohareng Western Cape o tla kwela ka ho kgetha dibaka o fihlela o kwela ka botjhabela ntle le mona le dumela tla hlaka mme o phole o fihlela ho futhumala karolo e ka botjhabela province Eastern Cape o tla kwela mme o bate o fihlela o bata holo ka mafafatsane a itjadileng a di a duma le pula o namela ka borwa botjhabela re phethele tsalo ka province ya KwaZulu Natal mo teng o tla kwela mme o bate o fihlela o phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ntle le mona o tla tsholwa pula o namela ka lebo ya botjhabela bo hole mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ka bosana madi ehe a moho le moifo
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenaneo ke la matshohlo ka rabosana madiehe.

weso ke a leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Rio de Janeiro motlatsa le tona la lefapha la bophelo Afrika Borwa Dr. Joe Phahla ore di naha tsa Afrika di lokela ho itjara mererong ya tshehetso ya twantsho ya HIV AIDS ka ditjhelete barumuwa sebokeng sena sa bo mashome a mabedi a metso itsheletseng sa matjhaba sa AIDS se tshwaretsweng Rio de Janeiro Brazil ba ntsweleng ntlheng ena barumuwa sebokeng sena ba sekaseka bokamoso twantshong ya HIV AIDS lefatshe ka bophara Phahla ore banyehedi ba matjhabeng ba behile ka sehlohong tlhokahalo ya hore dinaha di bokelletse mehlodi ya selehae ho ba le mananeo a matla Romania ho utlwahetse disaerene karolong e borwa botjhabela ho Romania lekgetlo la bobedi letsatsing lena ka mora hore drone e tswibilelwe sepakapakeng sa naha ena Romania e lelekile lenqosa la Russia e le ho arabela kgatikelo ya Russia ho se hlomphe sepakapaka sa yona Australia naha ya Australia e lohotha ho iketsa tshebetso ya sesole ho tloha ho dikgwedi tse tsheletseng ho ya ho robong sena se bonahala e le ho ba malala a laotswe ho itukisetsa ntwa e tswelang pele dipakeng tsa Russia le Ukraine e bonahalang e le tshoso boikemelong ba Austria re kena ditabeng tsa nalane ke ka la mashomabedi ya metswerobedi phupu selemo ke sekete makgolo a mahlano mashome a mane Morena Henry wa borobedi o nyala mosadi wa bohlano e leng Catherine Howard e leng moradi wa Lord Edmund Howard le Joyce Culpepper e leng motswala wa Anne Boleyn eo e leng mosadi wa bobedi wa Morena Henry e boetse e leng motjhana wa Thomas Howard ya neng a mo batlele mosebetsi boreneng e le mothusi wa mofumahadi wa bone e leng Anne of Cleves mme ke mona mo Catherine a kgatlhileng leitlho la Morena ha ba kena lenyalong Morena Henry o ne a le dilemo di mashome a mane a metse robong Catherine a le dilemo di leshome le metse supileng nako e ka etsang selemo ba nyalane Morena o utlwa masako kometse ka enwa mofumahadi e motjha moo ho hlahellang ha kene dikamanong tsa marato le batho ba fapaneng pele e ka ba mosadi wa Morena ya ba o hlothwa boemo ba ho ba mofumahadi wa Morena o ile a fuputswa mabapi le botswa le bohlabaphio ha morao o ile a hlolelwa lefu tsa bophelo ba Catherine le polao ya hae e santse e le dintlha tseo ditsebi tsa nalane di tswelang pele ho ngangisana ka tsona le ha jwale pele re phethela e nngwe ya diyunivesithi tsa kgale ka ho fetisisa lefatsheng e fumaneha Afrika e leng yunivesithi ya Timbuktu naheng ya Mali e ahilwe mongwahakgolong wa bo 13 moo sethathong e neng e le setsi sa thapelo sa Islam se ahilweng ke moruhi e moholo nalaneng ya Afrika e le Mansa Musa ka selemo sa 1327. Tshimolohong ya yona yunivesithi ena e ne e sebedisa lebitso la Sankore mme e na le baithuti ba 25,000 e boetse e na le laeborari e nngwe ya tse kgolo ka ho fetisisa lefatsheng ka dingolwa tse dipakeng tsa 400,000 ho isa ho 700,000. Re phethelana lane le hoja sena se makatsa ke nnete. Bemba matlo naheng ya Tunisia e le ho qoba meleko le meya e mebe boholo matlo a bona ha ahwa leboteng ho ne ho ahellwa le masapo kapa ona masatswana a tlhapi isita lefatshe fulurung ya ntlo ka ha ba ne ba dumela ha sena e le ho balehisa meya e mebe le ha ho ka rongwelwa thokolosi e maloro a mabe ho le leng la malapa ana hang ha ya tamela e ne e haroha letswalo leo e sa letsebeng e be e lokele ho kgutlela hanghang moo e tswang ka mora ho utlwa hore mona ho nkga lesapo la tlhapi e menahana le mehlala hanghang ho leba kae ho leba ho monga yona a e rometseng tlasa mabaka a tsejwang ke yena
machaba a fella mona mogatlhela o qetela ba matshohlo o santse o tswela pele

0: Ke metsotso e mashome a mabedi a metse mmedi jalo mamedi pele re fitlha horeng yane ya bosupa. Tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di tlhaelela ke tse hlalosang ha bakganni ba dilori ba ntseng ba eme meleng e melelele mane ledibohong la Beitbridge Musina profenseng ya Limpopo ba hlalosa hore ba na le phepetso tse kgolo ho latela palo ya sephetephete e bonahalang e tsamaya ka monyebe sebakeng seo kapa hona le dibuong leo. Bakganni ba bolela ha ba isale ba bang ba bona ba bolela isale ba ema meleng eo e melelele ha isale ho tloha ka Sontaha, mme ba hlalosa sena se tlisa phepetso e kgolo ho bona sebakeng seno. Athe tse dingwe mamedi tse hlalosang ha masepala wa Polokwane profenseng yane ya Limpopo o boletse ha o na le meralo eo ka yona o tlong ho lokisa mebila yohle e teng ka re ho tropo eo. Sena se hlalositswe ke ramotse wa masepala eo John Mpe ya boletseng ha ho ena le meralo ya ditokiso tsa mebila e tlong ho kenywa tshebetsong ka hare ho tropo ka ha lebaka la mebila e seng maemong a matle ho tse ding tsa dibaka tse ka hare ho tropo ho kenyeletswa le sebaka sa Mankweng. E mashome a mabedi a motso o mong jwale pele re fitlha horeng ya bosupa.
1: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood Bet le Spinners Zonke Price Drops. Betjha ka thuranta kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka Mantaha o mong le o mong, Labobedi le Labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ditaso ho tshela mmila mariha ho ka beha bophelo ba hao kotsing, haholoholo mebileng e meholo. Ho na le lebaka leo ka lona ho thibetsong ho tsamaya ka maoto mebileng ena. Ka mehla, sebedisa marokgo a ditaso le dibaka tse etseditsong ho tshela mmila le ha ho ka ho nka nako e teletsana ho fihla moo o yang teng. Ha ho tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao. Nka mehato e nepahetseng, e ba le mamello, mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
0: Le shemele metso re bonjwa le mamedi metsotso pele re fitlha horeng yane ya bosupa. Ke nako ya gore re kena o sekhutlwana sa rona se shebanang le ditaba tsa kontinente ya Afrika.

0: Dinaha tse mmalwa tsa lefatshe ho kenyeletswa le tse tswang kontinenteng ya Afrika di ntse di gula ka go lekgotla la dinyewe la matšhaba. Dinaha tse lebatsweng la Sahel kontinenteng ena tse kenyeletsa Mali le Burkina Faso aga tse ding di ile tsa ikgula selemong se fetileng, mme morao ona naha ya Chad e sa tswa phatlalatsa le yona e tlilo ikgula. Naha ya Venezuela le yona e phatlaladitse ikgula ga yona kgweding ena e hodimo. Dinaha tsena di tekile mabaka a fapaneng a qobeletseng qeto tseo tsa sona. Ka letlhakoreng le leng, naha ya Burundi le yona e se ile ya ikgula selemong sa 2017, ha ya Philippines yona ile ya ikgula selemong sa 2019. Re lekola mabaka ka sehloohong a lebisang ho ikguleng ha dinaha tsena le ditlamorao tseo le Dr. Victor Shale, setsebi sa ditaba tsa dipolotiki kontinenteng ya Afrika. Dr. Shale, o amohetswe tshebeletsong ya Lesedi FM. Dr. Shale, hantlentle re ka re mabaka a ka sehloohong a susumetsang dinaha tsena ho ikgula ka re ho lekgotla le la matšhaba la ditlolo tsa molao ke afeng?
1: Mabaka a teng ntate a fapana. Ka sehloohong ke kgwao eo bogolo ba dinaha tseo re buang ka tsona tsa Afrika di nang le yona kgahlanong le setsi sena sa dinyewe sa matšhaba a kopaneng e leng ICC. Ka le reng, go bonahala rekotong tsa yona tshebetsong ya yona e sebetsa haholo kgahlanong le dipelaelo tsa dikgatikelo tsa mantlha tsa botho tse go tlweng di etsiwang ke dinaga tsa Afrika. Ka mantswe a mang, le hoja selekano sena sa Rome Statute se ama dinaga ka go fapana, go bonagala bophethagatsi ba ICC bo sekame haholo goo bophethagatswang kgahlanong le baetapele ba Afrika go feta ba dinaga tsa bophirima. Mme taba eo ke kgwao eo dinaga tsena tsa esaleng di na le yona, le hoja nnete e falang e le gore ditlalego kapa balli tsona dinyeweng tse jalo e ne ntse e le tsona dinaga tsa Afrika. Ka mantswe a mang, le ga re reka go bonala go na le go sekisetswa go teng, fela batho ba tlaleyang ditlolo tseo tsa molao ba llang mane ke bona ba Afrika. Fela he, dinaga tse ileng tsa fumana ditobane le dikoso di lla ka gore go na le kgethololo le tshekisetso e di etsetswang. Taba ya bobedi e ntšha jwane ke ena ya gore re a tseba gore go na le dinaga tseo e seng ditho tsa selekane sena tsa ICC, gobaneneng ke selekane seo dinaga ka bonngwe di ikamang kapa di ikamang gore e di tla nka karolo go sona, mme bogolo ba dinaga bo nkile karolo go sone. Empa go na le dinaga tse dingwe go kenyeletsa tse golelo ka bo Amerika tse sa kantsang ka karolo selekaneng seno, mme di tsamaya ka thoko. Ka mantswe a mang, ke gore ga di tlangwe ke diqeto tsa lekgotla leo la dinyewe la matšhaba a kopane, gobane ga se ditho. Jwale morago tje, dinaga tse ngata tse bang mohlomong di na le gore di na le kgwao kgatlhanong le dinaga tse dingwe, re a tseba gore Amerika a se setho, empa le naga ya Iseraele re tseba gore ke thatohatsi ya Amerika, ga se setho. Fela goo go be le diteko tsa gore le ga e ba dinaga e se ditho, dinaga tse dingwe di nne di tlaise dinyewe gona lekgotleng leno, go baetapele ba dinaga tse itseng ka lebaka la diketso tse bang ba belaelelwa ka tsona le bona ba kenyeletswe go kosong mono, e le gore ga ba baka ba fumana dibakeng tse dingwe tse itseng kapa dinageng tseo e leng ditho tsa selekane seno, batho ba jalo ba tshwago. Mme morago ga o tsena go ile a ba le kgoeletso ya gore tonakgolo ya naga ya Iseraele e be mongwe wa batho ba ka tshwarwang ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele pakeng tsa Iseraele kapa e ntseng e tswa ke Iseraele kgatlhanong le Palestina. Taba e ne e kwatisitse Amerika haholo goo Amerika e tswileng letsholo go leka go nyenyefatsa le go silafatsa seriti sa lekgotla leo la matšhaba a kopaneng, empa le go susumetsa dinaga tsotlhe tse e ka bang le kgatlhamelo e itseng go tsona gore le tsona di enke mphakemo ya yona. Mme qeto e nagana ya naga ya Chad e tlile e etsagala ka morago go kopo kapa tshusumetso eo tsile ya letona la matšhaba la Amerika go mmuso wa Chad, e leng gore ke tshobotsi ntsha ya twantsho kgatlhano le ICCO e seng fela dinaga tse belaelago di a fekisetswa empa jale le tse susumetswang ke tsegolo tsegolo tse e bang ga se dithomo o se lekaneng gore le tsone di motlhomong ka lebaka la ditshepiso tsa ditsheetso tse itseng le tsona tse di gole
0: jale ka letlhakore le releng Dr Shalare ka re metšha eo dinaga di lokelang go e latela e bang di gula ke e feng le gore ditlamorago tsa igula ga dinaga tseo e ba bofeng bakeng sa bokamoso ba tsone
1: metšha ya go igula e kenyeletsa go etsa go na le ditokomane tse ba loketseng gore ba ditlatse le go fana ka tsona tlasa selekane seno gore go na le dipalelo tse teng ka gago selekane seno sa romo gore na ga naga e igula e loketse go nka megatlo e feng ke naganao eno ga e e boima ke ena e o e botsang ya bobedi ya gore na jale ditholwana tsa go ikgula go dinaga tseno le go dinaga tse dintsi efe ke gore ditholwana tse bosula di ba go batho ba re ka reng ke ditšhaba tsa dinaga tsena tse ikgula gobane Rome Statute e entswe go sekeletsa ditekolo tsa mantsha tsa botho go leka go lwantsha taba ena ya dipolao tsa batho ka bongata e dijang genocide le tse dingwe jale ha dinaga di igula gore dikeke tsa ikamaganya le dipalelo difeng kapa difeng tse setisang gore mebuso e seke ya sekefetsa setšhaba taba eno e etsa go setšhaba se jalo se dule se le bothateng ba gore se ka nna sa iphumana se ameha ke disekefetso tse ka bang teng ga e ba go ka etsalaga babusi ba e bang ba e le ba nako eno go fanege le batho ba sa ikobeleng ditaba tsa matšhaba kapa melao ya matšhaba a kopaneng ke taba ya pele ya bobedi ke gore jale e fetoa nthane eo ditsebi di bitsang state of nature moo motho yo mongwe le yo mongwe a etsang ka mofa a ratang go senana na moo ke obane taba eno ya lekgotla leno la matšhaba la dinyego e boetse ke bonamo ke obane ka lebaka la go tshoa gore batho ka go letswalo la bona gore ba tle seke ba bitsetswa moo ba e ba tsetseleng ba sebetsa ditaba ka tsela e e tsang gore ba tlhomphe melao ya matšhaba ba tlhomphe ditokelo tsa batho empa moo di leng sile e tlile bothata bo tla ba teng ba gore go ka ikgatikelelwa ditokelo tsa batho fela go sa natswe gore na e be go tla etsagala ele mo baneneng ga gona bonamodi ga gona megato e tshwanetseng gore
0: Dr Shalare ke kopa go tshwarele hanyane fela re fetise mabenkele re tlotla re tswela pele ka morago mona.
2: Ditropo tse fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: Hobaneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel. Ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: E le shome jalo mamedi metsotso pele re fitlha horenyane ya bosupa. Re buisana jalo le Dr. Victor Shalare e leng setsebi sa ditaba tsa dipolotiki kontinenteng ena ya Afrika. Dr. Shalare, jalo ka ntse re bua ka yona naga ena ya Chad e sa tshwaetsa phatlhalatso le yona go sala morago dinaga tse kang bo Mali le bo Burkina Faso tse ileng tsa igula ngwagola a na ka letlhakong le leng re ka re dinaga tse tse ileng tsa igula go bonagala kgatelopele e itseng go tsona e sa le ding ka mogato oo re boetse re sheba le naga e kang Burundi yeo yona ileng ya igula selemong sane sa 2017.
1: Atšhe ka nnete ga gona kgatelopele ka ga buang ka yona gobane jale gape taba e nngwe ke gore re sitwa gore re ka tlhaga lekanya gore na go tsogoetsala gobane ga go soka go ba le ditlaleo tse qaqileng tsa gore na go ile a kaba le diketsagalo tse supang gore dinaga tseno di ile tsa tlola ditalelo tsa Rome Statute go tloa nako eo di tswileng empa le teng harere go kitse ho etsa hana jwana ke lo ga re tshulo ke taba fela hore Rome Statute ke tshireletso ke thebe e sireletsang batho le ditokelo tsa bona jwale ho fihlela hona jwale ha ho soka ho ba le diketsahalo tse mpe ha bone ho le sidahetse ka ntsa tsa bo dije hobane le dintwa tse mono boholo ke tsamaya gapele kgahlanong le mmuso e sentse ho thwe mmuso jwale o hlasetse setšhaba ka bona ke gona mohe ke reng ha ho bonolo gore ka sutlwa gore na e be ehlile go se go na le kgatelopele ka tsela e ne o putso e tlang ka yone.
0: Empa ka letlhakong le leng gape go latela le polelo o sasa eetsa ya naga ya Amerika eo yona ebileng e seng setho le gore tshusumetso ya yona go tse dingwe tsa dinaga ke yona e susumetsang gore tse dingwe tsa dinaga di gule ka lebaka la gobane ka motlhomong go na le tshietso eo e tshepisang dinaga tseo o bona go na le na tse dingwe gape ka go kontinente ya Aforika tseo le tsona di ka nnang tsa etsa phatlhalaso ya mofuta o.
1: E di tla ba teng ha fela e le dinaga tse e bang di dula di na le tshehetso le tshusumetso e di e fumanang go naga ya Amerika gobane Amerika e ikentse pepheletsana tlhoba senkotong ditabeng tsena e leng gore e tlile dinaga tsotlhe tse bang Amerika e na le kgatlhamelo go tsona re ka lebelela go ka ba bobebe gore ka ditshoso tse e bang e di etsa tsa gore mohlomo e ka nna fokotsa sekgatlha sa ditshietso go tsona kapa ka mabaka a mang a fapaneng ka ditshepiso tsa e tla ba etsetsa gore le gore di ka nna tsa dikgolo jelo ka re tshoge naga ena chat ke mohlala o motle o bontshang yona taba ena ya tshusometso e jalo gore ke mona chat ka mora gore letona la matšhabeng la Amerika le bue le bona ka kotloloo gore ba ke ba tlhatlhobe ntlhakemo ya bona ditabeng tseno ga ba seya senya nako le go qeaqea ba fetse ba etsa jalo.
0: Empa sena gape ka letlhakoreng le le se tlo bolela eng letlhakoreng la boikarabelelo ba kontinente e ka sena le tsamaiso ya molao
1: e taba eno e kgwetlisa boikemelo ba kontinente ya Aforika golo ditabe tsona tsena tsa ditshireletso tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho gobane jwale ha Aforika tlasa sekgele sa yona sa e na le charter charter ena African Union e bontsha ka kotloloo gore na dipalelo tsa African Union tsa mebuso boitlamo ba mebuso go dinageng tlasa sekgele seno se tlang le se tlasa selekano sa African Union ke bofeng gape taba eo e thusa yona African Union gore ka gare go yona ditho tsa yona tse e ka ba motlhomong di ka ba le thaselelo ya gore dinke dikgato tse bang e ka ba tse kang tsena tse re buang ka tsona di be le letswalo le eno la gore jale fela di ka nna tsa iphumana di lo agaba ditaba tse thata kwana ICC jale ga o seo sena letswalo le jalo e tlile go ka etsagala gore ga gologolo mona mo o tla fumana gore mebuso e teng ke ya masole o ka nna fumana gore o ka nna ba le ditokelo tseno tse gatikelang tsa setšhaba go sena letswalo la letho gobane jwale taba eno ya gore phafa ya batho ba tlelang ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka metsing ga o tsebala go ga go jalo e tlile ba ka nna ba etsa diketso tse ka qeteletseng di le madi tsa setšhaba seo ba se busang.
0: Jale tabeng ena eo o e tlhalositseng gore gara mang a mabaka a dinaga tsena tse ileng tsa igula ke ntlha tse amanang le yona gore go bonagala lekgotla lena la matšhaba la ditulo tsa molao e ka le seyampa ka le gare nna ka motlhomong go ne o sena gore ba ka teka gore go lekole gorena go ka se fetole tsela le metšha e meng ya tsamaiso ya lekgotla le go ena le gore ba qetelele ba ikgutse
1: e ne tsebe e le yona tsela e nepagetseng gore mo e bang go bonagala go kgwetlha teng go be le dikgothaletso mme go etswe ditlhomathiso nnete yalo ka ke tlhalositse balle gona lekgotleng le ke maAforika le kgatlhanong le mebuso ya maAforika e leng gore ga gona ditlaleo kapa balle le goja go ntse ona le ditlolo tsa ditokelo tsa mantlha tsa motho tsa batho le ditlolo tsa melao ya matšhaba tse e tswang ke mebuso ya dinaga tsa bophirima empa go bonagala go bile bobebe gagolo go qosa batho tlasa re a tseba moeta pelo wa mogawa meseng wa MLC DRC Jean Pierre Bemba re a tseba hore le bo Sierra Leone jwalo ho ile nna ho kgoswa batho le bo Ivory Coast bo ndate o Laurent Gbagbo ba ile ba hlaha kore ho bonala ho le bobebe haholo ho qhautsa baetapele ba Afrika ka diqoso tseno mme ba nang le diketso tse tshwanang mohlomong le tse mpe ho feta mono ba dinaga tsa bophirima ba bonagala go sena batho ba sebete sa go ya mono jwale ba hlahe le banle gore le bona ba nkelwa dikgato e leng gore le ha e ba go bonagala e ka lekgotla le na le seampa ka legare nnete ke gore lekgotla le sebetsana le ditheo tse tekilweng ka pela rona ha se lona le tswang go a batla ditaba le be le ya le hlahlelenye go tshwanetse go be le balle ba tekenang mona ba ba baga le dipaki gore jalo go nkuwe batho
0: Dr. Charlie re re leboe gagolo ka nako le motsotsotso re kadimileng tsona ka jeno yeo he momedi ke setsibi sa dipolotiki ditabeng tsa kontinente ya Afrika yena ke Dr. Victor Charlie.

0: tseha wa tsiba wa sebetse ya ka nnete me kitse le pele ke ya kae ka baka e keng ke monyetla ona ka nnete ke le bohe marketing manager ya rona sebeletsong ena ya lesedi a jabs jabs jabs a o jabulile ke le buile ho lwana ga tolaka me mamontha motaunga ke le buile ha holo mogatuwa me manini nyoko ke le buile ha holo bembaka wa tsiba ka nnete ba ntsepela mosebetsi ona mo medi me ha ona ntwe monate thabisang jolo ka ha o ile wa iphumana ka nnete lwana o o ananelwa me le bemba ha o ka nnete ba le motlotlo ka tshebetso ya hao ho tle ka nnete bophelong hore motho ha ntse a iteka etsa hantle a ne a tholetse mona le mana ha o maloma mafahlanyana a nkuka wa tsoba mpe ya selimo a bona lukisang di camera tseo oh ke le bila ho le my legend that the two some down tsheletswe ntle ha kalo ho ba monate ka go province ya Freistaat mo amedi tsatsi lena sa bulwa studio se se cha sa tsebeletso ya lesedi ke a dumela ho se bone bang ha o so se bone ke na marangrang hona jwalo o bone botle bo bokalo 2026 ho apile
1: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwa dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

e fihle sa hanena go mamamedi ya o tlamamela tsantsa sa motšhaotsi le wa rona e le moyaka ya ka tšano kgaolo ke a dikete tse tharoma kgolo supile le metse meraro mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le sa stand motsa thebe le lindiwe nqothwana.

0: gobane nna ya ona ntho e nka e etsang mose nka se ile o thuba bankeng kapa gona ile o utswa gore ke tlone ya
1: tšheletewatlaiphoxa ga e ba ke yona sele e leng gore o tlo sebetsa ka yona yena e molemo ko rotlho amogele no
0: ke amoeleng jwa
1: o amogele gore o igokile moketse o itlamme ka ntho e tla o tlola ene sentse o tlola
0: ga ona letho nna ntho e ntlolang
1: abuti a ke re kwena latlhile ngwane wa gao a ke re kwena molatele eya wa se ba o molata lelapeng la bona maane iphelela ga monate le mmae a sa tlhoke nix ya ba o motlisa mone me e leng go o tlo sokola le borotho fela ba o nwa teo seng
0: nna ga ke tlholo ke ngwanaaola
1: gobane ke mona ka jone o felelwa ke maqheka gore na o etseng ga rabee ke fela ka nako eo o dume se le gore nthati a tle mona a tlo dula le rona bona jwa le gore ba o tletse matsogo
0: tloa nna bana ba ka ga ba ntlela matsogo mme kese bana bana ga ba ntlhole bana e re ko bolelele ntho e le nngwe fela lerato bothata baka bo bonnet ke wena ke wena lerato a ke re wena o batla rongwane wa ga wa dula phuthile matsogo mo a entse masoto a thari a seke a re thusa ka letho ka tlong ka
1: moore gotletse moo e le gore jwale o ipisang tate wena ya ntseng a lebeletse o thusiwa ke bana o kwa imamela mora ga o bua
0: lerato ke imametse gantle and-e ke ikutlwa gantle ga go letho le phoso ga bana bana ba iketsetsa tšhelete e tlabe e se yena wa pele moso wa o ema ka maoto a thusa batswadi ba gae mo a kgonang teng
1: ebile
0: gape o tla ba a sa etsetse nna kapa wena o tla ba a etsa molemong wa ga e lerato
1: ke o jwetsitse gore nka ituma monemone ga ke tlo o dumelele moketse gore o etse ngwane na wa kane ntho o ne o batlang mo fetola yona ga ke tlo o dumelele and-e o sekebe wa leka wa mpotsa gore na e ke kgona jang o seke ba leka ke tla ema sesadi ke tlame jale thekeng
2: o lebeletse gore ketse
1: eng a ke retlhile go thoma ngwana o tshwara thipa ka bogale jale ke tshwane se ke tlo seetsa
0: lerato gantle o motho ya jwang
1: jalo ka gompo
0: e re ko o bolelelege mmapo wa tseba keng ga ke tsebe gona o mpatla eng
1: ke o batla eeketse
0: ngwane no wa ka nna gantlhophe ka letho ngwana ke eno wa gago eno a ikentse mosadi ka tlong ka mone paulo o monyenenyana go ngwaneno wa gago eno and-e paulo a tlo ke nnekese ke ngwana sekoloate
1: o seke bantlhantsha o re ntha tlo ikentse mosadi ga etsa o etsang thati
0: ga ke re ke o dutse fela ka tlong ka moo ga etse
1: letlhoseteng
0: o batla ntho tse turu tse ne o batla ntho tsa tlotsa kaka
1: dintho di turu bophelo bo turu moeketse o na lebeletse gore o etsagale eng
0: e re amamelelege a tlogelele go nna a iketsa mosadi ka tlong ka mona a eme ka maoto a ga a iketse mosadi
1: ngwana o ntse applya o ntse applya jalo ka bana ba bangwe wa applya
0: go na le ntho ke sa utlwisiseng ka wena
1: a
0: kompolelele mo ga o tla bo o nagane gore ngwane o gago a tle mo o ne o naganne eng ngwane wa tlo iketsa mogoka
1: ga lekaaaathati a kore nthati o ne o re a gokemang a kere ke waka o ne o re a gokemang and-e wena jalo ka monna waka ke dine se gore o nkemeno keng jalo ga le next ke support-a ngwane wa gago eo o nagane ke emang a tswang frogo
0: jwale he wena he jolo ka mosadi bolelela ngwaneno wa gago he o mo eletse o mo thipe jalo ka ga o le mosadi gore bosading go etsiwa eng lerato ke qetile
3: hela sendia
1: ga
3: se jale ke o founela mane ke o batla ke ka wankwekwetla je o etsalang ka wena
1: abuti ga ke opole ke nkolota and-e o bone gante gore le mone mo kete ke busy nna ke nanoka tlo tshwana le difounu be ke ditsefatsa
3: sendia ke a bona o busy empa wa bona la o fitlha ga gao mantsi boya kwana ore ga o itshwenye le ka o itshwenya go gotlhele one
1: hela ntate ntho o batla
3: o ka sempotse ntho ewa o bapala gampe ya kakan
1: ke a bapala mo o kapa ke lokisana le tlho tsa batho ke ya o botsa gore na o reng
3: hela ke re onkgantshetse mo one le nna ke bone mo ke yang ke tshonne gampe mone mo ke teng sentia ebile ke omeleletse le omelela
1: morammaa lepone ga ba re jetsa keng ga o ya lefetlhong se re ditseba wena o se o
3: gantsetsefela
1: ga ke maswabi nnake ga ke na tšhelete nna ke patletse dikoloto tsaka ke patletse le basebetsi yaka
3: tloa mona sentia ke re na ke maitseng ke batla tšhelete ya gaona e mase ka ntolela matlho nkuka gantle go na ke rema
1: helang ke atlameego ko o tone le matlho e le go nana gore nna ke tlo nka kae tšhelete ya gao noga
3: o se ka ba wa leka wa ntlhantsha wena

0: dumellane gore ntšha ena e tla o fatela wena o tla zama a tse o naganale ke o kopanyetsa le otlo mahala
1: ae bone heko o jetsa tuaka o itshepisitse ntho e siko
0: oreng
1: gantle nkutlwileseba otlo gampa tšhelete gampe tšhelete ka moo o nnaganang ka teng e be o nkentse makoti wa le nigeria o tlang gasa ka tšhelete go tle montse ke ya
0: tengmotho
1: eno o batla se a se batlang ga ke gana ke mokobelela gore a sine le ena dula tšhelete a odimo tsone o lebeletse gore ke tseba ke mmolaele
0: yonetlanya
1: mogao ga e be o tlanya ko ise sepetlele sa
0: matlhaompotela ko oetsa utlwa ga ke tlomamela mepoto e nagao ntse e bua ke o file tšhelete ya ka kao fela ga o tlo ntloetsa ntho ena o ntse o ntloetsa yona wena ela
1: hela ntateng eo o ne o batla go etsa leng e ga o tlo nkemelela mo o ntsetsa gore o mphile tšhelete ya gago fela ko setšhitse nna ko setšhitse na
0: kere ga ke na taba gore na o batla go etsa leng sentsia go sala nna yaka tšhelete yona ke a e batla ebe o ntse o nkutlwa gantle gokutlwa mme ga ke tlo tlhoka le tšhelete fela wena gore ke ithekele sekarete kapa kgothonyana tse pedi wena ko o batla go tellisa le ka mosadimolwane ba reng ke ntebaleng ga ke tlhaa mona ke le melomo e meputswa ebile ke omeletse wena
1: motho e nonmo ga o ko jetse ge ga o na ntho ka banka moetsa yone a sa bakompa tšhelete gae and-e ke batla go tseba gorena gona tabeng tsa ga o le mmaonte ba le nna sentsia ke kenare
0: wa kena ga ntle sentsia o koo ka gaka tsona ga ke go jele tšhelete ka kao fela ke jile le wena ke
1: mogao ga ke ao topa ga ke ao setšha le ga e le ka phisi o ne o nagana gore just ao sa nene o dile o yone yone o ne o robala mahala o mphile yone tšhelete eno ya gago ka tsola gago nna ke a utswetse
0: sentsia o ka se buiwalo o ja o ne o sa e tlhoke tšhelete ena yaka o ka o e ganne o mane o sa e amoela
1: nka ba katse ka swa ga supa ka gana tšhelete le gale le gale wa ntlho la tuaka gantlantle ebile ga o ntlhole fela wa ngwela ga se nna ileng a ya ga mmente ba leng ka o lata ka go utswe o tlo mpapadisa ka tšhelete gago nna ebile ke sa le kentse ke go akelwa wena mmeno wa gago a ntlhobola ka mokgwa a ratang ka teng hela boti e ne le patala ga ke a o tlamelela o tlo nlabete
0: ke batla go mmamele gantle ke bona kere ngwe ga o batle o bona mmala o kampeng o utlwa ga ke bapa le ka tšhelete o ntšhebe gantle sentsia ebile nna ga ke jue ke banana ba o tshwana le wena tena ke re yaka tšhelete o tlo e ntsha
1: yes stara and-e o se ka ba leka le ka motlhatsatsi le badiwe mogao wa sela se mona notlile mo nokong tshosetsa ok ga ke tsamaye ke ntse ke ja ditšhelete tsa banna mo nanna a btiwa ge ke itsheleletse o ne o qekisa bodulo wena o se ka ba leka wa ba wankopanya le banana bana be ntse le matlha le bona be ntse le ba llatlhelela disente ntse le re la ba betha o bo nnana gore ke ntlo o ntšhebe ya ke se e fele dithuganta toropo nna
0: sente ga ke o tshose
1: my black diamonds
0: ga ke o tshose ke a o eletsa wa bona ga e wa o batla nna le wena ka qabane e be santša le tatse pakeng tsa ka le wena tswelela pele o nnompolaise tlala o ntshwere matsogo ausi o tla mpona gantle gona nna ke nna
1: mang ke a bona gantle o batla go motšhini wa majeremane ba o jaifise toitoi ka ona ke oto le ka fela o tlo bone le ka fela o tlo bone oto ga o jaifisa toitoi ka ditlaboge
0: lokile tswelela pele
2: go na le ntho ke batlang go botsa yona ke kopa o bene le nnete go nnatlhemente ba len
3: botsa ke mametse ebile o kutlwa le melao le fasa gana o batla go bua taba eno
2: ntho ena ka retlong ke melamente ba len wa tsa go na le motho a itseng go nna ga ke tse boseo ke se batlang gantle-gantle a re ga ke itshepagalele e te ntho e jalo
3: ke a utlwa empa ba leng ga ane a so jalo
2: boutle ke atla moo
3: gona ke mang motho eno a itseng go ena a o itshepagalele o bone eng motho eo
2: ae nke be ka o fa lebitso la ga emente baleng ke batla fela o njotse nnete gobane motlhomo e ka nna ya ba ke nna sa ipone makopo jalo ka tshwene
3: o lokile o batla ke re naga
2: ke a tseba bongweng ba ka gore ke kwatetse mogale mente baleng mogale o nketse ntho tsempe ka nako e telele kore a ratana le mma batho ke kulela lefu
3: ke a tseba fela o batla goreng gantlentle puleng
2: ba tseba ke ile ka lwana le maikutlo ka ka nako e telele go fitlhelela ke nka qeto ya gore ke a mo tlogela empa nako ebile telele leotong leno la rona re isana godimo le tlase mente ba lentle o fitlhame ka reng jale ke a kgathala
3: ee moo ke nnete ntho tsena tsotlhe lefatsheng mona ntho e nngwe le e nngwe e nka nako e telele
2: o tseba kana ka o etelele ke le moile hore e se ka e ka nna ba kikelelo ya ka e bapalang ka nna mente baleng
3: mpolelele ditaba ke ka o jwetsa nnete
2: ba tsa mente baleng mohale o ile a emisa ntwa ena a ikokobetsa ho nna ebile a ba kopa tshwarelo makgetlho le teng le hoja ke ile ka seke ka tsho hore ke mo tshwaretse ho na le ntho e fetoileng ha re o yena moo le ho nna ho na le ntho e fetoileng ka hare ho nna
3: ke o mametse pulele
2: a tseba ntho ena eo ke neng ke na le yona ka gare ho nna mente baleng e shwile kore bohale ba teng bo fedile and-e ke yona ntho e nkutlwisang bohloko yang kgathatsa
3: gantlentle o reng puleng
2: ke ka go o mponang ka jeno lena ke ga nnakoloi eo mohale a ntheketseng yona ka nako tsena tse e le goreng ga ke sa maatla
3: wa tseba o bua ntho e nngwe jwale puleng
2: yo mente baleng e ka re ke ntse phoso wa tseba kamogela mpho ena ya mohale ga ke batle go bua ka nako eo ke e sentseng nna le ena re ntse re ya godimo letlase dijong tsa motshegare le bosio
3: ke a utlwa puleng gona o ya kae wa tseba ntho eng ka o jwetsang yona ke gore ga o sa halefile
2: sohomentebaleaena ntho e ntetebetsa maikutlo le feta
3: gantle ntlo o motshwaretse le ga o sa tsho empa ka diketso ke a bona go motshwaretse
2: o nagana jalo mentebaleng
3: ga ke nagane jalo ke a o bolelele ebile ke a bona ntho e nngwe fela o senang bonete ba yone
2: ke eng yona eo mentebalentle
3: ke ya gore o mpa o sa tsebe fela gore na mogale o fela a ipone diphoso ebile a bakile empa he e re ke o fe ntho o ka tsamayang ka yona o ntse o ithuisa go ya le tsela ene e bang e ka ba ya araba le potso ena ya gago o ntseng o ipotsa yona
2: e komametse mme waka
3: mpolelele mona ga e sa le o tswa bophelong ba mogale na o bona e ka go ntsa mathale mabatho na ga o nagane gore mogale o ne a sa nagane gantle nakong eo ga o ne o kula ga a ne ntse a itatlhela matsogong a mabatho
2: ba tsa mente baleng ga ke na bonnete empa bonagala ba se ba se mmogo ga ke batle go bua leshana
3: ntho eo nka o jwetsang yona ke gore ga o tlhokale o lwane le ga motho a sa phamisitse matsogo a inegela wa utlwa ga ngata o tla qetelela o fumana o latlhegetswe ke dintho tse o di sebeleditseng kapa tse o neng o di lakatsa kapa tsona tse o neng o di lekisitse o sale o tshwere tlholo ka boya gobane fela o emeng ka e le nngwe ebile o sa batle o tshwarele ebile o sa batle o lebala
2: mente baleng gape mona re bua ka mogale mogale ke noa mosenene wa se ba ga batla ntho wa e fumana go tsena mang gore o kopa tshwarelo jone mme ga tšhentšha
3: bonae
2: ke tla etsa jwang ga nka mo tshwarela ka pelo ya ka ka fela ka ba ka mo lebelela ntho tsang ke ntseng
3: tsone utlwa kereng ke re nna ke o bolela ntho ke e bona ebile ke e utlwa gore o mo tshwaretse
2: mente baleng go kopa-kopane ka kelelong yaka ga ke sa tseba ke nka eng ke kopanya le eng ke tshwara kae ke tlwela kae

0: Ntabiseng Mojaki re lebile haholo le moifo wohle wa monyaka ke metsotso e le shumele metsi robedi hantle ka moga hore ena ya bobedi e ga ke tloa ho monyaka mono ke fitele ka maneka mabenkele kgwebo kgwebo ke yona fela e ntlokang boyemong bona ba mofuta wona ke ketse tsena fela ntswakana e be ke fitisa mabenkele.
1: Bumamputi, babela na ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso, tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng. Hore ba be bumamputi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etse ditswe bumamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand e le tjhelete le meputso ka Hollywood list spinners zonke price drops. Betjha ka turanja kapa ho feta ho di pragmatic play slots tse kgethilweng ka mantaha o mong le o mong labobedi le labone le leng ho tloha ka 12:30 motshehare ho fitlhela ka 10:30 bosiu bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re, ntshwarele. E monyena a re.
5: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. E ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

mabedi ke metsotso e mashomo a mabedi metso e megago ka mora ga ina ya bogobedi sibidi mo le feki le buile ha ho lo hle ka leno la dipapadi ba sebeditse bana be selo ho sa sakeletsatsi ka mogotswana mfela le nana o le na ke la re mo ho tshebeletso ke le sedi mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba ke to yese na taba o fitlela o renya le shumele na le metse mmedi ka gitla ke no tontsenne mamedi nna ke nna ntswa ke monga le bitso jalo ka sentse ke di gagathabalo ke tsamaya le kgaitsedi ya ka pule le eo o teng o ntsa re fa dintlha di diketsagalo papading ya Zambia le Egypt a boela tlo gotla o genyane ya leshume ka Nigeria le Malawi go tsanetsa WAFCON mabedi re ko setlele fela rona re tla natlaile ba ntshung bonana le nakala motheo ke lenane o le teng metsotsong ye mehlano ka mora hora ya borobo mo re tlo bua tabena ya ho thwasa selemo sa rona sa Basotho o tlo ukwa moeti wa rona ke mang lesisiu se teng pokeletso ya rona ya moetlo la bobedi tjena wa tseba ka mora hora ya leshome educator development ke lenane la thuto le kopisitsweng ke Thandi Tshabalala dula le nna le nna ke dule le wena ebile o ntse o tseba ke aga ka kgwebo ke bua senokonoko dumela tle madume hafe

re ha metso se dilo ho ya mashoma mabedi tsena metso e tsheletse ka mora hora ya brobedi ke le tsibule o bane le ga tompopo o hlophisitse mino ai ho ho tshafela ka mona le rona re tshafetse ha le khale go go di watla hantle S4 Bloemfontein e re ke botse fela potso e bo bebe bebe bebe bebe bebe ha bonolo fela e botswa ke ngwana ona weso o tswa kae o re na wa ka ke mang tswa ke buye mo mbona ke bona ke bitswa ka melodi ka nqena le ka nqena ba re hela ngwanana ge mona fela ke wa ka ke mang.

0: khutlele go gaitsedi ya ka puleli eo ba ke nsa go fa dintla di diketsahalo ka mane ka ho Afcon ho Zambia le Egypt go tlwana dintho di qeteletse ka lehlakore le feng ka mone pule
1: gaitse dintswa ke
0: ngwana mme o ntsone pa hetse
1: ke ntse ke ne pa hetse hantle gaitse di aka
0: ha ke sa senya nako ya letho re ko fe gaitse di ya motho o re fetse o hle wa ka geletse ka lehlakore ndeo
1: re ko lebo jalo gaitse di ya motho ntswa ke hantle fela tsatsina ka jeno mamidi a ketle ke boele hape ke hlella jalo ke utsibise hore e bile le tamo la dintla ka kwano hantle le balenena la Olympic Stadium le lengore ke lebala le ka fumanang ka maneka Rabat hantle ka maneka na hinyane ya Morocco mme mona teng he re bona naga ena ya Zambia ba hlabile dintlha tse tsheletseng kaofela hopola gore group ena e bapalwang ke mokgatlhe ke group C mo e lengore re bona naga ya Nigeria e teng re bona naga ya Zambia re bona naga ya Egepeta e ka sita le Malawi mme tsatsina ka jeno go qadile papadina ya Zambia le Egepeta jwale he mona he re tlatlhe re tlotla re bona jwale gore nya leshome go tla bapala papadi e dipakeng tsa Nigeria le naga ya Malawi jwale sentse re bone jwalo dintlha tseo tsa bona tse tsheletseng tse kene jwalo e le 6 Zambia noto Egepeta mona teng he re bone dintlha tse nne di hlebuwa ke mokapteni jersey number 11 ke bua jwalo ka Babram hantle fela mamidi wa ka a hlaba dintlha tse nne kaofela mme re bona jwalo NLS Piri a hlaba ntlha e le nngwe go tloa mono re gopola gore pulo ya dintlha tsena ebile ka penele e ileng ya rrawa jwalo ka rurong ya pele ya papadi ke ena Rachel Nachula e leng gore o ile a etsa bonnete ba gore o e beya ka gare ya e ba 4 na e kapa kere ya e ba 6 naga ena ya Zambia noto Egepeta. Jwale mamedi re ke tla go tsebisa fela gore gara tse dingwe tsa dintlha tse leng gore di ntse di petsa pele naga ena ya Zambia e se le boemong ba pele he jwalo ka morago gore ba tle ba ipumane jwalo papading tsa bona tse leshome le motsomong ka ena eo re buang ka yona ena ya Women's Africa Cup of Nations WAFCON mme ba tlhabile dintlha tse leshome le nane metsome raro go fitlhelela mothating ona wa gana jwale ha sale ba tlhabiwa dintlha tse robong dipapading tseo ka kakaretso re tla bona gore na pele ga ba ntse ba ya ba tlatlhe ba sebetse ka tsela ya mofuta ofeng na jwale he ke tshebetso e ntle e ntsweng jalo ke the Copper Queens e le naga ena ya Zambia mme mokwetlisi e le mofumatsana Nora Elizabeth Hopland o thabile gagolo fela bakeng sa papadina e bontshitsweng ke barwetsana ba gae letsatsing lena la kajeno ka kakaretso mamedi re ko tsebise gore naga Egepeta e ne sena ka tsela eo ba bapalang papadi ao kapa ba tlhaselang ka teng gobane bogolo ba nako e ne le naga ena ya Zambia e dulang e tlhasela karolong ya pele ya papadi le ya bobedi ke ka goo naga ena ya Zambia he e ileng ya iphumana jalo e na le ball position e ka bang e udimunya e udingwana kgatlhanong le ena ya Egepeta diperesente di masome a tsheletseng a nale metso meraro ka kakaretso go Zambia di masome a mararo a nale metso supileng ka kakaretso go Egepeta jwale dikarete tse tsweleng re a gopola gore ke le nngwe letlhakore ka leng ka mona ka Egepeta e ka sita le ka mona ka nanyena ya Zambia fela he tabakgolo ke yona eo e le 6 Zambia noto Egepeta re tla bona gore na gore renya leshome he go tla sebetsela jwang a pakeng tsa naga tse pedi e le naga ya Malawi le naga yane ya Nigeria re tla beretse re teng ka kwano re tla re o fe dintlhagolo tseno letsatsing lena la kajeno gaitse di aka ke ne ke rialo fela gore ke tla ke di kopakopanye ka tsela mofuteo jwalo mme re tla bola re kopana le momamedi mane goreng ya leshome
0: pule ke lebuile tle re tla nne re tshwara-tshwarane wa tseba he ka letlhakoreng lefe ngwana mme go beya ditaba
1: no ke yona fela tabagolo eno gaitse di aka ga utlwa ebile ke kwala letshwele leno jalo ke mo teng he go neng go buisana jalo le morwetsana ya sebeditseng ka bokgabane women or kapa ke re woman of the match ke bua jalo ka ena Babra Banda e leng gore o tlhabile dintlha tse nne kaofela jersey number 11 ebile gape e le mokapteni wa setlhopha sena sa Zambia
0: le o kile buileng kgaitsedi ya motho
1: taba ke yone
0: ga se mooge mamedi ga ke tloa go pule le eo jalo le nna ke buele fela ke fetise kgwebo be se ntse ke kena ditabeng tsa rona tsa lenaka la motheo e re ke tle ke gwathe konopoena
2: bakhani ba makoloi mariheng ana maemo mebileng ya Afrika Borwa a ka fetoha ka motsotswana mosotsong o mong mila o ka bana hala hanntle empa ka o latelang mohudi o teteaneng wa FIFA sa pono ya hao o seke wa ganna ka ho tshapa se o nahana hore se ka pela hao ganna fela ha eba pono ya hao e hlakile ha eba o sa kgone ho bona ka ho hlaka sebaka se fetang dimitara tse 50 emisa kole ya hao ka poloki ya ho sebakeng se ha ofisa o emisa

0: straka. Dula o fadimehile, dula o phela, lekola sebaka seo o leng ho sona, o hlabe ba bang malotsana. Bona, mme o bona hale, ha re tsamaisane mmoho ka polokeho mariha mebileng. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
1: Mabedi ke metsotso e leshome ka morao rena ya borobong e re jwalo ka ha ke hlalositse re kena hantle ho lenaneo la lena ka la motheo. Baiti ba ka ba teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso ha re nkele mohala ho hang, mme ka tsela mofuta o valo kore ke ba amohele e be taba tsa rona di dula mo nna le bona re di hlokang teng. O se o ntse o qamaka gore gana mike one ko o feng kama e go falela sebakeng se setšha ga se monyetla a ntho tsa ka di nepagetse bana fele e be gobaneng ono wa ntate le salela o sa gantsha mo o o penya mono o tla penya fela o a ba gampe a tle ka nqele nkere ke bone pele mona o ke o ke a bona ge ne ke tshwanetse ke o ke kwala one wa gaitsedi yaka bale mona ke bule e ne medi ya a jwale he se ke ketsa batho ba holo ba ba gale ba re da pele o tsebe ha re di tsena re nepahetse ntate le gaisa dumela gaitse di aka
2: go tsomme
1: o phetsiwa
2: ya pele la ga ba o phetsiwa mme wa
1: ka re kutle ke le ke o phami phamisa di nthokwano di leveleng yana di ripa o phetse antla ngwana mme
2: me ke a phela ka ba bona ho ya rwa
1: ntate ke iphiletse wa tseba ke tloetse o leka a go re fela o tliseletse fela ehe ha o tshwere fela ba eke mo hlomphei le salla dumela ntata ka
3: dumela mme
1: hey hey hey u kwa ntswile ba nna ya ka nka tisa la ka lena ka u kwa le ntswile ne ka le tla o tla se ho upina ba nna o phetsa ntle ga bane
3: ha se tsegela mme se boela
1: eh wa tsama ho hotle ha ka kang ha o tseba motho ka botlalo ska nna la mo feta tsile mmano u ka pa o ka lokela o hlalosetsa motho mo ha ke bua ka ntate le sala ke bua ka mang o bane bobedi ba lona le ntate le gaisa le thewa ka gona ba le sotho ntate le sala ke mang
3: ntate mosala
1: mosala mphakela ntate ka eh ntate mosala ke mang mosebetsi wa le boikarabelo ba hae ke bofe
3: ke ntate mosala ke makolometsa ke ngwana lapa la bakwe ha e so je kwana ka nkane ho noka le re iwe ke ha ile mozungu tsi tsikwa
1: eh
3: jwale ke hlahla mono ha ke hlaha ka gana ha ena ha e so ya Lesotho ke a mane mo rena mo sebetsi wa ka hana ke a ga ne di hle je te ba motlotle
1: eh
3: le ba ga le je te ba motlotle ke ha gana ha ka mo sebetsi wa ka ke ntata se ka metseng ha holo tabeng tsa moetlo bona wa gona wa wa tha
1: nda ne
3: di sebele he ha re bua ka moetlo ha re bua wa tha ba fela re hle re tla re tsegetsa ho tloa motheo wa ngwana mosotho
1: ntate
3: mana mo je re je te ba motlotle ke ba neng ba le ke na le sekgele kapa gau e kereng ke ile ka e fuwa ke motlotle ka matso a mabedi ka selemo sa 2019 kwa e le boipabolo ba gore a she Mokwena ka nnete tema o e kgathile go fitlhela mona mo teng jwale re tlameya go tlotla ka gau go apese masiba a le kare mahetla e bitswa gau ya motlhoo ka gola ka gopola re le basotho gona motlhomi ka nakong tsa moshweshwe e ne le ma motlhomi ne le monna wa mosotho a neng a sebetsa le mogana moshweshwe ditabeng tsena tsa bothei ba setšhaba sa basotho ebile e le moeletsi
1: wa hae
3: ka nke nngwe ebile
1: e le ngaka
3: jwale ge e lelelweng kapa go utlwisisa gore bothei ba mogana moshweshwe ka setšhaba sa basotho o ne a na le baeletsi batho ba e reng ga go le thata a dule majwana go tla le bona jwale go a tlhaa ka gore monna ene o ne o thoke motlhomine le monna wa dithebege ka letlhonono e tlhile ke tile ka tsena e teng tse nepagetseng o tseba motlotle o ne a bile a sa tsebore ke bile ke karolo ya monna dithebege gape o ne a iphelela monna mosotho fela a bona a bona gore ipa botse ka gagana tabeng tsa moetlo kate a she le kepa e tletse letsogo ke a ditšheka diwediwe tlaete tsa mo go diphekole batho e tswe ditlhononofaditswe ke motlotlei ka letsogo ga a sampe a lona a re monna go fatlo tla ena khanti le o e fa motho ne paitsi e ya khajiya
1: ndate mosalla ko kila mo etse hle ba hlomphe itshebeletsong ena le sedi lena no la lenaka la motheo go thwasa se le mo sa ba suthu ke tabe nna le lona ge kopaneng ka yona ka jeno mme e bile o ntse le botlhokwa ha gaitsedi ya ka ndate le gaisa ba tsebe le wena hantle ntle re bua ka motho wa mofuta ofeng yena ye leng e mongwa ba itiba gona simbona mo go tloshe bataba tsena tsa go thwasa ha selemo sa gona sa basotho ba gona re sebedisi selemo sa calendar ga ge le basotho ho hang ho tu o tse ba le selemo sa gona ha se sane sa jana wa re sa pheregong re sentse re qadile re etsa jene gaitsedi ya ka mosebetsi o ipabolang ka bona le tsohletse bang boholo ba nako e kgololeng yana jwalo ka motho ya dilemo tsena tsa ho o tlo o tshwaratshwane le tsona o tshwere ka thata ka tseleng pele o tsebe lebitso lena le gaisa le phamisa di tsebetsa ka hona ho a go mphe ditaba o kakatlele ka ditaba tsa mofuta ofe mogwateng
2: mme ya le bo a bua lo ka o se o boletse o re ka lebitso ke ntatela gaisa ha ke ga de ha lentse le botsana le lahlana lentse le re ntatela gaisa ke mang ke mang ha o botsa bo ntate banna le tle le ba jwetse ntatela gaisa ke khwidi bona ka matsetse a ikgetha motseng ha ile la bohlano le matsala tsoka le motse kwa na tshitshintseng tshothabeng ho nka le gapung ga lengana no nyana dibinela metsi matshaneng o tsebenda dela ga isa uteng empa ile go hobotsa bomme ba sadiba batho le tle ba mmetse ndadela ga isa ke mofa wa holoka motseng ha ke hlophe mogana ka botloko tsebe ha ga motse ha ke le letsatsi ke sala mafubi fela mme ke motshopo go a ganya o chapaletsa matlapa ka thoko o motse empa o hukintse ke mokopa kholo mogena ke tle ke be mokalo ka letsatsi ke be mokalo ka dinaledi ke ganye ke gantsetse matlwang dadi ha ke jwa balo mewaka ke re go modumela ka o fela batlang kutlo bomele bontate go bona gore ke thititse ka mahlakoreng a mabedi jwa le mme ga isa lena ha sela kwano ke na le sothumane ga isa lena ke la selemo sa basotho ASEAN Culture Agency bono mo ke tlwang ding a ke a tlwang ding go bana ke tseba haholo empa ke tlwang ding go bana ke le motho a ratang go tseba ke tlwa ding ke tshwere thagisa ke tshwereng ha se a obitsa sefako ke tshwere thagisa ke lala ka sefako ke bitsa pula mme ke bitsa katleho ke bitsa mahlonolo jwale letsatsi le letsatsi ntate le gaisa o di hulang thau ka mono ka ho selemo sa basotho o gona ha di ka tswa le kae di tle di bona magulo selemo sa basotho re etsa eng etsa mosotho e molemong a ikgopole ha re etseng hore re tsebe gona jwale obane nna jwalo ka se ke boletse gore ha ke letsatsi ke mafubi mme ke tlhaide maobane mona fela ka nnete ke eta le bagolo ga ke sale ntate mosalela a ka thola ona jena a sheba kwanage ditshose monna di tla bona tsela ee o bo gutlwaletse gona ke se ke tseba gore selemo sa basotho ha se sane sa dicalendara ha se thwase ka di 1 tsa August di fapane menta
1: batse
2: di fapane taba tse pedi tseno tu re bitsitse baholo ba rona ditsebi bo ntate mosalla le ba ba bua mphato ya ka o fela mono ba tla ba re kapudisetsa handle rona selemo sa basotho se thwasa ne me a ile ona bua le se thwasi di matswa o hla ba aba ga bitse ngwana a o me ka nete ga ntsha me ho ma ka masimo ngai lona jwale di kamela
1: gaitsedi ya ka ke tlo fetisa fela mabenkele ga re tloa mona be sentse re gagatha re kena ditabeng tsa gona ba mamedi ke hlile ke ka gona ke bitsitseng baiti ba mofuta ona ka tsela yena e le gore ge sekebe ka Afrika ngwa ke letho gona le dintho tse bang ka tlhaotse se di ile tsa etsala mme laebe o tlo gopola ha ba o fa setshwantsho gola ga o ne o ba tsena ke gona he ha ne re kena selemong sa gona sa basotho e seng ka lapele kgweding ya borobedi be le gona e bang ke gona empa e se le go keteka gona le mekete le meketsana e bontsha goreng ka nnete sona sethwasitse se ntse re gagatha go ya pele fela how to tsitse go tloa ka lapele kgweding ya phato wa makwatle ke hona e bang ratatasela ho se hlehle di dikgato hampe se re hetla ke sheba ke bona mofidibithi wa o bang re fitile ho ona ke tlo fitisa mabenkele fela be sentse re kena ditabeng tsa rona bakeng sa taba tsena ka ofela e re ke fitise kgwebo ba ne metso tselo shemele metso robo ntswa ke ka mora hore na ya borobong ke boele ke hlae ka mane ka simousung ke a gutla
4: ha o hlokahala ntho ya ho qetela yeo lelapa la hao le tlamehang ho tshwenya ka yona ke tjhelete Karabelo Funeral Cover e patala grocery ya dikgwedi tse tharo lejwe tshelete ya matshidiso le go khutlisetsa mofule sotho ho tswa hohle ka hare ho sadak. Ho tloa ka bonyane 20 sente ka letsatsi, lelapa la hao le bolokehile. Send lesedi on WhatsApp to +266 6244 8775. Hona le dipehelo.

0: Mamedi metsotso e mashwe ma mabedi motso o mong ka morahora ya borobong ke lenakala motheo bogapedi ba ngona ba moetlo ba Afrika fela he e re ke boele ke gutlele ho baitiba ka kakwano e ntate Musalla le ntate le Raisa ba tlomphe ha tle re qale taba tsena hantle ke fe mo mamedi setshwantsho se hlakileng ha re bua ka ho thwasa se le mo sa ba shothu jwa loka hona le ntho tse bang letlamoetsetsa mehlale e tshwareyang a tlatlhe ya seka latlhe ya haholo ere le ena ka hosane bakeng sa mogolo ono o ntseng thuthua o hola ba ba tseba ho hlalosetsa gore selemo sa basotho keng se bohlokwa ho lo kakang ho rona bana ba rantsho e re itlhe ke qale ho wena ntate Musalla ho na le dintho tse hletselahla tsa re bontsha pejana mane hore ka nnete selemo sa basotho se thwasitse e seng ka ka lapele kgweding ya phato wa makwatle ae mono sentse re gagatha a ko go bontshe o go fe setshwantsho gore re bone kang ke diketsagalo difeng tse bang ke ebile tsa tlhao tse latla tsa supa gantle gore selemo sa basotho se thwasitse ka tsela mofuta o
1: a tsale wa gaitsedi yaka re wa botse monate potso e ke ratang ha e sokwana mo jireng je gata o selano ka le mona ntse le haiso
0: a mona diba
1: ho ba bile ha ke ntse ke tlatseleng ja bona ga a tshile ntho tsa ntse ke di bona ka kwana ha di a fa pa ntse di te
0: o hle ke le sotho
1: o hle ke le sotho o ka tswa ha wa tswana ho bona hala wang ha selemo se tlo thasa sa ba sotho
0: e ya ntate
1: ke tlo go pa ho qala qala mane thole ho nya di mela tsa rona di mela tsena tsa rona se di fate ke di bitsa ka mabitso a fapane hona le bo meduane hona le bo malothane hona le bo tsena tse o tla fumana ga di bitsa meriana di tlo hlabaga di mela tseno di mome mogwa wa di thunthung jwalo ka ha ga di tlo thunya me ha o qala o di fa mahlo o tla bona le wena ha o le ngwana mosotho re hira jwale selemo sa basotho banna se a thwasa ha o fetafeta mono o bo so o sheba o ya metse mane gare moso ba le ya ditoropong wa tseba o tla bo o bona le bo ntate mogolo le gona gape ge ntsha mehoma ge e beya ka ntle jwale ge re itela majwala ge e tshela ka mehlaba ya masimong le mobu ona ka bona fela o tsebe wa o ruta ga o le ngwana mosotho gore jalo o a hlabaga wa tšhintšha ga o tala o hlabara o tšhintšha jalo o se o fana ka melaetsa e mengata go ngwana mosotho ke la ka itoloka gore ebile ke karolo ya ditsebo tsena tsa rona tsa moetlo o tla tlho o bone le rona ge phathagane ge tlelesela ge ya kwana le kwana banna jale re lokisetsa gore kgomo di tloge ka diwa makoko jale re apage a ga ne di hle khotla apaga go di tseno khotla tswa le tsholo ya le ba hlangana ba le mozeno tse ba tshwantse ho yana he ya le bona ba hlophisetswa hela tabena ena me khitle re tla ba seya ka go di tseno o bo so tse ba ya le mathwaso a go di ya selema sa basotho a fihlile ha o hetla ka nqina o tla bona bo mme ba phathahana ba go tsana ba tswa le tsholo ba ya nokaneng hela di ala mologa di dutse di fubeng ka ba di hlahlabetse ba go tsema ke tshwana ba le ba anokeng ba tlo ilela le hlabula le tlo thwasa lo upua maru wa ba tla nyolwa se ba go tsema metsi a se ka gaphatseya ba ba tlo fitla motseng ho tla ne di dietsa o tsebe he ba sotho ba fana ka molaetsa wa hore selemo sa ba sotho se a thwasa jwale ebe go tla ba le ntho ane o tla bo bone ga se re itsa-reitsa he ntho tsena di sa etsala banna he medi bonate go bo gotho jale go ua losokwaneng ule o matha ule o bitswa pula jale bontate re tla tlhwa ditlha ba jale ge tlwelele
0: thabage
1: e die moditswane fela bare ge file go tla mokorotlo ge bitse pula ge bontsha go
0: jaleedia
1: pula o bane jale selemo sa basotho se etsawang se thwasa wa tseba kgwedi ena ga e fitlha mane go di 15 mosotho tlholeo e ke ba fetoa le tla re letsolo gangwe bele ya nyamela ke tlholeo le fana ka molaetsa wa gore a tshe ka nete tlhile le mosa ba so to se thwasitse he ho a phathana itle ho phathana ka ntho zengata ka nnete tsebileng di bontsang hore le mo buka bona wa hlabara o wa futhumala hona le buengwe ya sesotho tjena e batlang ha o sa e buimo bana ba mametseng o bontsha bophelo ke re le bomme le bona le dithope o tla bona hore hei ba boretete ha o wa shebile mme ntswa ke ramalelo wa bona eka o tswage ka setlotso se seng kae kae kgathe mmele wa motho wa mme o lekantshitswe ka tlholego lebaka le ke reng o lekantshitswe ka tlholego ke leng o tlhokomele gore motho wa mme go tloa bone dinako tsa gae a le le mogwetsana o lekantshitswe le taba ya selemo jale sena se re reng ebile ke sa Basotho ga o bone re bile re fitlha re re selemo sa Basotho se na le dikgwedi tse lesome le metsome gago go ba dipakeng mono mme ka gaga kgwedi tse entse lesome le metsome gago o ntsa akere wa bone ee o ntsa tlhatswa e ngwe ebile a ka ba e gutlela le go ena e gutlelang ke pasela se gauhelo go modimo gore ena bonyane mo fa yona e le gauhelo fela gore ga ile a gutla tseleng e ne a tlatse bo go e qetela wa bona gore motho wa mme ke motho wa botlhokwa ee lefatsheng ke peo ke ntho ena o tla bona gore mme o tshwantshiswe le mobu wa medisa wa tlaisa goba jale le lemo seno sa Basotho a se thwasa mmele wa gae wa tšhentšha kgale-kgaleng bontate kwana ba ne ba tla gae bane banka go tune ba diela ga ba sa sebetsa merafong ka nako ena ga ke re go tlotla go etsiwa go tlatlhamisa jalehe le batlhankana ba tla nyala dithope di tlabarile di thubogethetse ka nako eno ga o ne o belaela gore ka nete go etlhie ka nepo ašwa ko reae ke botheganyana
0: utle ke tle ka letlhakong le nana gobae jale ga o tshobale go na le tse dingwe tsa dintho tse ke boneng le nna ke kila ka ditlhokomela lefafasane la Maria Tseole ya nna wa re fatha-fatha ebile ba re batho ba re kepule ke re a se pule le na ke lefafatsane la Maria Tseole go a ipakagatsa go na le go etsagalang ka tlhaa selemo sa Basotho ke seoe
1: ba ga moshanyana selele o disa kgomo tsao disa diatla tsa bolwetse tsa bophuputse le phuputjana
0: ere nne re batala tse tabena ka ofela ntate le gaisa ga ke re tle ka letlhakong lena ntate mosalela o sa ile a beya tse dingwe tsa dintho a beya kaletse a beya bale ge a ke re bale ke tla nneng dire o tshwana le o beyang kgosi dibeng e tla be e tla le ba re che ga kalokalo ge botho la o tswelela moketeng se taba ya go alapa empa o sebeletsa nako mo e boloka e boloka nako gaitse diaka ga ke tle ka letlhakoreng la gago ebile ga o na ntho e nthabisang jalo ka gore ebe di tlabe di ebile ditolokwa ke motho e motšha gobane nako tse dingwe batho ba ba ke ntho tsa kgale tsa bontate mosalela tseno mme le rona batho ba batšha ntse di re kenyeletsa gobane re phela nakong yona ena mme ga re batle go sane e be re ya mabitleng a bagolo ba rona dikalong tsa bona re re che la tla re sia re sena le tsebo le ga e le e kana mme ka tsela tse tshwanang letse ga ntse yona le neletsano ya taba le go rona batho ba batšha re fetisetse go ba bangwe ke taba e nepagetseng ebile ntle agolo ga itse di yaka ge fe le wena ke o fe sebaka tabeng ena ya selemo sena sa rona sa Basotho jalo ka ntate mosalela sa ile a bontsha tse dingwe tsa dintho tse tlhao e la nna ya ipabola ka tsona gore jwale go ne o santse go ipakagatsa le go supa gore selemo sa Basotho se thwasitse go na le mekete e ikgethileng ke a dumela eo ka nnete Mosotho wa eso ya mametseng le motho e bang rata puo ya Sesotho la e se Mosotho ya mamelang lesedi a ka thabelang go tseba gore ga o se o le jena se se thwasitse selemo sena sa Basotho ge lokela ge seketeke le o se ananela ka tsela mofuta ofeng
2: mme ke a leboa jalo ka o judo re ntse re etsa mokolokotwane ga gata bena gore e be bonagale ke tlatla ka morago ntate mosalela majo a fetileng ke tla ke sentse ke a thwanaka ke lo abe ya monogetse kobo ganyenyana fela ke tla re pele ke bua ka mokete ntho yo motho yo mo le mongwe a ka e bona ntse ga o finyane ke etsetsa thaka tsaka ke a bagata batho bano ele ba ena baka batle ba tsebe gobane ke itse ke eta le bagolo ka nnete se ke bantima ko ntula katlego ntho tse bontshang ga bobebebebe tseo motho yo mongwe a ka gae ga ke a utlwisisa gantle o bue ka dimela ke kgola ntate mosalela ena o tse ba ditlhaga gona ge di tsebe sefate se teng ga o finyane fela mono se o thweng ke modulwane kapa mogokage sefate seno ga selemo se tlo thwasa ba nthutile bagolo bana ba ka mme ka ba ka tsamaya ka o se sheba
0: nyeo e ntla e na le bopa
2: gantla o se ne se benya se bontsha ka se jere metsi ka ha makalana ha tinga sebenye sebenye selo setalanyana se a bontsha go jwala se re mo setu thwasa se tata se re go lla magasi mo hono ebe ho na le ho ho nga be mona setlama sena ebile ke sa bonda dimo sa lla bona ile bo mongake ho thu ke mo mang ka ba mogakela ka ba ka fumana go tino thu ke mo gakela e ga ka ditlama tsena tse ding ka ofela pele ke yona e tla bona se re mo se thwasa pele e tla hlela hle thunthung ka pele nyana ho tlo ba le se seng ha ya ba motho a ka setsebe mogakela ka pa momang na le sefate mona semela le mabale mona mona le mala ha fela ona le hlabathe le hlabathe lena la noka sibijwa bo le igatlele ka pa motholo sefate se nona rua le mantswa ke o ka tswela ka ntla o tla se bona hore se se se lahle dithunthun tse tshehlanyana ya be ba le yona taba eno ntate mo sa live letse mo reng bo mme fela mmele ya bona ya fetoa ba tsaba o thetsa ka go ditsena ba ba tla ba le bohala haholo jwale ha ke tlata benyeno ya keteko kala pele ho letsatsi la la le shume le metso e mehlano go dinyena ya July ke tla kopa ho e bitsa ka July ka se go wa jwalo ba utlwisise go bane ke a pheta ke kala bua ke bontsitse hore phato ke go tuwe ha se August e ska go hana jwale ha ba di one tsa August ya bagere ke la pele la phato phato ke tsane tsa basotho ile go phato go na ise kadile
0: ise kadile ka la no shumile metse me
2: ka go kwa ke ina jwale tla be tlo kenela kenela ka ga August phato e kadile ka la le shumile metse me hlano July ke le ga etsa mokete me wa ka itse ha ke gata o fumana ho ditsibitsa gona ho gona selo se thwasaneng bana ka gata ho tseba me mono ha ba gata go bontsha selo mo gona se thwasaneng ba go jwetsa go holo ke tekwa ho a ke tekwa go di a hla ga tla e bona mohlang o no ga tla e hla ba ka ditlatse e tla hla e hla ka mona ka bophirima me ho sa tloelela tsa dineno e tla hla e hla ka bophirima ya ba e mong wa bona ba holo bana ba gona a ba re ga isane monna ha o sa e bona o tla hatwa ke tantsi ibile hantle ba sotho ba ne ba e go ka otlwa mo ga bo hono thwe ha ba anya ba bokang ka matswete ba satlabe ba bukele ka ke mba jere ba otlwa ba satlabe ba bukele kang ba tla ntjwetsa ba tla ngolla yona ba hulu baka ke tsela e itlo kang ka teng ha ba anya ba bokang ka matswete ba satlabe ba itse jwangjwang ba e bonetse tlung ho thunele se kgwa bo se segolo ha holo ha holo ho bomme ho bana bomme a jere jwa ba tsama le kgwedi kgwedi engwe lengwe tla hlatswa jwale motho a mmene ke tla tlama ya bona kgwedi ha e hla go bana jwale ha sa e bona ke se kgwa ya ga ha ba bontsha gore monna o tla hatwa ke tantsi ka tsela e ikgethileng e ka potlaka ka hopola jwalo ka mme ke bolotse
0: ntate
2: hedi bontate mosala ba le bang go tla ba ga he wena o tsamaye le mona o tshwara dintho tsena o itse tsena ha sa etse jwalo o tla hatwa ke lenaka ka modimo motho mo le mongwe a tseba o hatwa ke lenaka a sentwe ntle jwale tantsi eno ntse tshwana le yona ha ke gate o hatwa ke lenaka ka nnete ke le ka galeta ya ba ga gutla le ba selemo sa ba sotho atsen culture agency gore jwale re lo keteka ga kgetha letsatsi lona leno la la le shumele metso mehlano July ga nyolo ya mane thaba bosiu mo mogare mo shoshwa la hla thia se thaba sa e sa tia a ka fitla mono re fitlile ga hlwa thaba re ne re na le yena ntate mosalla le ba bang re fitlile ga hlwa thaba mono ha re fitla ga pota dingalong tsa bona ga fetela gotla ntse ile go leka ho ihopola ho kana ka tsama ya jwang re mpire ba tla bohlalo ho baholo ha ile mona ge kala selemo jolo ka ha o tla utlwa motho le mo ha selemo ha se a nkimela ke a dumela o ka dumela na le nako ma na go ne re nge mahareng a selemo hona je a dase ba o tla go ha ga inwelwa January ne di tla handle hore jolo mona ke inwetse jolo ke se ke fumana le ba ka go na ha ga inwelwa ba neng ha se bo ha ga nge qalo hong ke mona ke ka tlo ke ka re ka tlo ka tlo ke ka hona re ngwetseng ke ka hona re ngwetseng mona mo go le tlo go he ke ngwetse jwale ke na go ne re phetela selo sana jwale ka kala se secha o tla bo bona dintho o di boetse ka dire e tlo hape ke ka di ngwa ha mo tshaba sotho ke le ka hlwela thaba mono ga gantsa mabone a rona ga ba ga o tla mo go tlo ka nnete mono bontate bana ba le ding ha ka thiwa ga thiwela mane thaba bo siu cultural village mono ya e ba dipina le metse go banana ba o tla dipina tsa mokopu ya e ba mogobelo mme ha ka le ka o dimo ka mane itse ha le tsa dire qeta ho dikela ha ka le ka o dimo a thaba go simo ke ha go dina ga e bona handle ke ne ke dile ke bile ke re wa tsiba ha kwa thutshi di motho a moholo ke ne ke ba jeite ke re ke satla ke e bona na go dina e tla hlamo ha e sa hlaifera ke satla ba jena ka mogao ha se tsona a ne dimo ya ka go dikile ka e bona e hla ka mong ile nyanyana nyana jwalo ya batla ba ba mpontsa ba go tlo e bona o sa notla bona sentse e tla tla hla se hlakane ke tsa dzileno fela e tla isa jwalo ya ba ga tsa dzineno ka iphuta serame se ne se tswe se sa wela ka mo ga matsatsi ya mang ka mo ga bona ke bona ntse se wela ding bitjela pele difate di tinsa dipegikisa ona jwale tse se di thuntse mme ke gote di hore tseno tse se di thuntse ona jwale di bitswa bothaka ngwa
0: okay
2: di bitswa bothaka ngwa ha ga tla di jamana ha selo maswela ke zona tsa pele tse ga tla bona ka zona le zona go bana selo mo se se fitlidi ha ga ga batla o gela telle o ga stiane mana o ge tlo ge ke phatho e ga ga shanu tsa o bane ke a dumela so bona makupukupu ma gole ka ntle
0: ha ho
2: antsa foka matsatsi yana e le ngwana ana a bontsha ngore ke phatwa ma kwa tle pudula ma gole e se fihlile mme ka nnete le yona tabane ya ditshobotsi indate mo sala e bolelang a tshi ke bone ha ke sheba di tshijana wa a tshi ni bo gele di a holo ha ile di khomotsa ona ka nnete mme wa ka di se di kadi di ho apolela ba hlangana dikobo ba sentse ba phetha moetlo mme ke se ke tata taiswa ke dipotsa tsa mo ke sidi
0: Mabidi metso tso mashuma mabidi metso imine pele ho hora ya le shume e re fela ke buele ke hate konopo ena.
3: Dumela mo mamedi wa le CDF. Ke nna TJ Omar. O mamedi ntwa ke mo tlo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

0: nnete le sedi FM ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba mabedi gintse re tswella pele ka lenane o la lenaka la mothe o tabena e kgolo hangolo o feta ka mogho ka ena hana ke ka ona re ntle re thusha le ka yona o fitela horeng ya le shome le baiti ba ka ka kwano e re ke etse tjena fela be sentse ke kena ditabeng kgaitse dia ka ne ke ile ka botsa tabena hore na ke tiko e ba ya mofuta ofeng jolo ka se sitle se thwasitse tjena selemo sena sa rona sa basotho ntate le gaise
1: me ke tiko motho e mo lemong jwalo ka ha o hlaidi ngwane mo tshalapeng ke o selemo sa basotho ke ntho jwalo a ka jeteka ka mo a ka ketekang ka ding empa rona ga na le festival e re ban le yona yo re hleng re ban le yona e re ketekang mathwaso a selemo sa basotho ngwaheng ona ka lena la pedi August ha re tlotsela pele ka keteko eno ge se re ntse yane re entseng eo le yona go ne bodile go motho mo le monga katla le baka le teng mme gona go baneng ka tshwegetswe ge ganyanyana jalo tlhe ge batla o teba ka boikgabo le go keteka ka bosotho jalo ge bile re ntse re latela meetlo ya rona ge le basotho re tlo tla ge ba se re kadidi ge ne se ntse re kadidi ditlhodisano tsa mangae bana ba tsona le nna jenana ba e reng ga ba bina o bona ba sotha melomo bana ba sentse ba ile ba sotha melomo jale ge tla boela ge e sotha gape makgaola kgang selemong se e tlang ke bolela ngwaga o tlang ka bo March February mane ga bašhanyana ba qeta go gutla thabeng jale re tlo keteka ka mangae mono mme e tla tlhebe ntho e kgolo gagolo le bane be bang ke bana difisang ba binang tse re jafisa ba tla ba teng ge keteka jalo fela gona jwa le jena e nngwe ka bontshang gore tsela e rona re le ba selemo sa basotho ntse re keteka ka yona gona jwale re ntse re hatisa lebanta lona la ditaba tsena ka mokgwa ona e le gore mpa fela gona jena ka tshwere festival eno e be teng gona jwale empa go na le e nngwe gape mme e ntse di amana e leng ngwana boena ka November mona re tla ba le ntho e bitswang moshoshwa rebirth e leng boitekolo le boitsosoloso ba mosotho mme wa ka mono itlhe ge tla batla go hitla mogao ga ke na rata go golola ka kgetseng ke rata go ntse go nkga fela ba sa tsebena go nkgang
0: kutlwagante wa e bua ka
1: eme mono a tla kopana matšhaba ke gore ge tlo gabe go tshwara ge batla ge be go le o tshwara le metheong le ba se ba ithobaletse bathabe ba le pontshong tsa le godimo go bana itlhedi jwale jena e ka re ba gopola seo e leng sona e le gore mme gantle tlhe diketekwa ke ntho tse teng ebile go sothopotetse a golo ka lesotho ka mane o ba sotho gore phato ga se August ke se ke tlhokometse e batla le megatlho e mengata gagolo batho ba ipopile ba keteka mme go na le ba mantse ba ketile ka letsatsi leno la 15 July le 16 le gona jale ba bangwe go tswelwa pele tlhile go a ketekwa mme
0: e re re tle monana ntate mosalela motho e mongwe a ka rata o botsa gore taba ena ya keteko nna lelapa la motlou kapa la mofokeng mo kwena se ba ka ijaga ba le bang kapa ntho ena tshwanetse be ntho ya kopanelo ya setšhaba kao fela
2: a ka ne ditlhee thepa ya setšhaba kao
0: ya setšhaba nke ke seng kante se re le batloko ka e re keteka selemo re le banga helang thebe e selela odima ye
2: nngwe o ka etsa mokete ka gara motse e le wa bataungwa ba kwena bafokeng fela o tsebe gore mahlonono ke ya batho botlhe ba tla gata sebakeng seno
0: ka nnete
2: ee tšhaele ka ithabisa le lelapa ga se le gutla kae kae fela mokete ke mokete ka setšhaba
0: ga re tle keteko mmo ka gaka keteko mofuta wa dijo e teng e ikgethileng e banka nnete e tlo dula e re kogolola ka gara merabe e mengwe moaparo dijo re ipabola ka tsona le ga re keteka le ga re le tshiamong ko gona ntho tse ngata tse re kgonang go re ntsha ka gara batho ba bangwe o montshe o mobe o mmona fela le ka motsamao le moaparo le dijo gore motho eo ke mosotho ya sa itlwaeleng
2: a se sa jwa botsa taba e mona to wa bona na ga apiriwa di bitswa le sikra go botsena di ga di botsena wa di bona di so thile mana ga ja di gamo di go ga haria go haria haria go pa khotso di qhadile ha o hla mono le ka ga tsela fela ha di botsa le passport o ja botsa ja u zwa ke mosotho bona fela na ba sotho go ke tshile ke rata ho teba hantle se sotho na ga la hlimela la kae ke batla go tlwa lesedi FM mona ke fane ka tsela ya ngwana mosotho go tloa motlholomong mokgweng wa gona wa go phela ke bone nako e se leng peago motlhala kuna ngwana mosotho ha re fitla re keteka rena le nthole o 20 mahadi keng e ne le taba ena divisang botho ba rona ge le mosotho go ikutlwa gore mosotho ga o le kgarabe o le wa setswa ke tsena o a qelwa o a nyalwa ga o keta go nyalwa go ilo tlhabiswa mahadi go thajwa ke mane mo re tla be re fitlhe re botse gona gana a o sentswa ke yona seboko sa gago mang o tla bolela ga kere jale basotho o tsebe re na le seboko re na le fane re na le seboko le fane jale ga di fitlha kere a go tlhonjetse mosotho he gore na ebe tsebo tsa gago dire ngwanana gana ga a jobela ga ga bo o siang ga ya bogadi o tsebe bana ba mamedi gana jena ke tabataba e e ge nke ke fana ka yona gobane lesedi le batswetse molemo le batlisitse motho a na
0: letseboe
2: thuto ya mahala ngwanana ga a shobela ga bo o sia fane ena re ipitsang ka yona o kue kere ke mosalela makolometsa fela ke ngwanana pala ba kwena o sia fane o feta le seboko ke mane mo etla ga sejana sewela ga a fitlha a nyetse taukwana ga bontate le gaisa a fitlha a kebaare yo nna bataung ke bana ba o tla ga yo nna ba kwena ke bana ba welawe o tsebe ga jale o bolela seboko sa gae jale ke gutlwe ke ye moragonyana mane mo kereng le mokgwa wa go bolokana fela mane bafung kere le lefule a basotho le ne le kgetheile ka nako eno goba ga o ne o fitlha o le mme o ne o ke ba go kamela lebitla o bo se o tshwara bebele gore o boloka mofu o le mme mosadi ga o kamele lebitla goba ke peo wa tlaisa ee jalo ka gare re ga keta go theolela mofu yono mo nebe re tla mofa le dijalo ka matso gore re tsamaya o lomedisa go na le lekgala le go thweng gana jena le tlwaelegile gore ke la bafu aa lebitso la lona lekgala leno ga le ne le gua le ne le fitlha le sangwela wa mofu ka mantone ka tlho le matlhakoreng go thwe gwa bala mona o se o le mofu le se le bafu ee kgale ga mona le se le bafu jale basotho ya ga ba e fetole wa re ke lekgala la bafu kgale ga mona le bafu lekgala la bafu ga o bone le ga re gutla mabitleng mono ga kebe ga fitlha ga kena ka ga jageteno kao fela lekgala leno ga le le jalo le ne le fitlha le etsa kgato go mofieno gore a tla se ka gutla le gona ga re tswa moboloka go ya lapeng mane mo ana phela teng ke mane bo etlagela ga re fitlha mo ore re fumane go tshetswe metsi sekotlolong e seng yena gana bale se re tlhapa pompong a e latlha moelela basotho ga ijalo o tla fumana go tshetswe metsi sekotlolong mono jale re fitlha ka tlhapa ka go fela mono metsi ana ga re fitlha ka tlhapa ka go fela mono ga kgalwe ke mojala mokalaka le gaisa jena a o batlala motho a sa tšhakaditse e tšhaba jale ga kgala metsi ano ke kgato ge upa mofiane gore a kgalwe a itshwa kwana mo re tswang teng mabitleng a se ka gatla gutlela ka lapeng ke tile ka go fa basotho nalane ya motho gore na go na re le basotho gantle re itseba kang gore re be re tsebane le ga re tsamaya mono fela gore o bona gore motho ona ke mosotho le ka moaparo fela ga se le gore re re gutleng re tena ditsea ge re kwaleng diqwatho qwatho ke seta sane se ne se tswa ka letlalo la kgomo jale ebe retla le go alala ga letlhwa le nele le nyobe le fitlhe le tshwana le tsane tse no thwe ga re ile go abala go thwe ke le tata jale re fitlhege o tsewa le tata le lona go ne o na le latlhabula go na le la maria latlhabula ke lena le sa gokelelwang lekoko la nku ka gare la maria ke lane le re tla fitlha re tlanola jale lekoko la nku ge le gokelela ka gare ka mao jale le ba mofutho jale ke mane mo re tlare he motho ona ke mosotho he jale
0: di shumele metso e mene la metsotso pele go hora ya leshume mamedi hore nya leshume musi wa tshutla khutla ka baletsa o qetela tsa letsatsi e be re kena ho lenane la thuto la educator development mo go tla be sentse bile ntse re tsa male kgaitsedi yaka pule lieu ile tsena tsa Wafcom Nigeria le Malawi o tla khutla hape nna re fe dintla di diketsa lo tsa tabatseno ka ofela ha ke boele hape ke Simon.

0: FM ke mollelo.
1: Mamedi le sedi FM ke mollelo wa rata wa lelwa le le shumele metsumedi metsotso pele ho hora ya le shume me sagile ga bontsha ya moaparo le taba yena ya dijo fela ke tsedi ntsa dintho ke dumela ke tiko nyena ya selemo ya o thwasa selemo sa basotho hona dijo tsentseng di kgethile ho latela khudiso ya ngwana mosotho le lo molo ka ofela khona le tseke ke ntsa jwa fela ba ne di jwa o thudi pebuwe ka pa ga ditsholelwa hona di ditjwa ke baholo le hantse ke keteka kore ha re tloke re ite ba lo ga na re bomang ebe se ke tlotse ke nane ka ka ga mala mogodu kwa ga ka tlo ntsa ke sofu ke so khaketse ho ha tsedintsa dintho ga tse ba ke tsa tse tshaba fela ke tsona he ba semba thakatsa bona di le mokwallo kwana he batho ba le bonggono ba semba hudile ho re kekeng ga ho sane se ba ka iphumana ba tlo ile hona ba tlo ba le bana fela ke bona batho ba gona ba gona batho ba batsha e le gona ka pele di nthong tsena ha o thwa ka batho ba batsha ke bona male u monana helang ba se ba jile di nthong tse sa jwe mpopotho bo phapuwane helang butle moshanyana ho sane mona di dipio tsena se batsha kana go ne motho ke hona tlo tshela lapa ha o sheba ngwana ha e go go sheba melomo ona o ipotsa abuti ba lola nna e sebetsa ba ntabe nana ha sa tsebo e tlalo swabang o la ipha ntho pela fu ha ke shebeng le dijo tse bang re lokela ho dija na go nyena ke te kwa o thwasa se le mosa ba sotu bana ka nnete ho na letse ke dumelang man le mang sa ka dija tse di ntse di getha ho ya ka dilimo tsa rona ka tlhomphano ba lofela e ba dijo di feng tse bang ho ketekwe njalo ka re itse nthona ke a se shaba ka ofela e le hona go tlhere ba tataise hore la re keteka nngwe le pedi dithago di jwa ke batho ka ofela tse itseng re se ke ba ga iphumana re feteletsa bana ba motho ke o mo phothola motho ka tsela jwalo o mo fa ntho a so tshwane le wija a santse e mongwe a ipha mme e mongwe o mo fa so fikile le montsa go ka fuwa bana ha sa nyetsana le molekane ke hona o so kwa ba kgaketsa ka tsela e tshwanetse ga jwale mona he re le fa mahe ho feta go ngwetse be tlhatlhatse mahe thole e hatisitse ka papa mona nne le go ja papa mphute e ba ditaba e ba dijo tsa mofuta ofeng tseo tse ke dumelang gore se re ka dikenyeletsa ga re keteka go thwatsa selemo sa basotho jale ntse re tseba gore thabisa dihoho ha e sale gore bane ka bo yona ke bo gape dintho eno mabele
2: ke se hanyane ga o bua ka thabisa dihoho banna mabele le ona ka bo ona a fuwa motho wa kgaketswa gantle ona mabele ano ha re keteka ke tlo tsho gobane mekgwa o keteka e fapane obane ne ke ba botsa bona bagolo bana ba ka go ge keteka jang ge etsa jang ba re o etsa seo o thabileng ga o thabile obane re phela gona jale tse dinga ke rekeke ga di lata mogago re le ga thunya mme dintho tsana mana o tho ke ditlabogela ga ke tsho jalo batho ba ba di a dutlo ke re nnan tate ona ke ditlabogen disa ke dikrikete e tsona
1: tsane
2: re le ga thunya le tsona tseno jale gona ntlheng eo ya keteko mabele ga a sale ba inwelelang ba ka inwelela gona empa go ntse o le botlhokwa ha holo holo go ho batswadi e ba neng ba bona ha sa mona go motho eno sa kena dilemong tsa go e ka nna ba jwale o santse ithuta ntho tsena o tla ithuta ntho tsena mana mading a bufuwe hantle se molao ho bane nna ke re tjena ntate moholo wa ka abuti ntate se ntate moholo se tswala ntate abuti ntate o ile a mpa a re ntse ke o bona e ka nna ba sentse o paoletsa kukwano ke tlotla ke o fa ebile ke sana hane ha holo jwang ebile ke motho a iphelelang gore na la boahelane a ba mpha mono ka mopotswanenyana a re noaga ke bile ke batla go iphegekanya ke re ntho ena e mpeetsang a re noaganoaga ka enoage a ba e feleletsaa ka molaetsa ga ke etsa jena ngwanangwane so ke getle se ka o phothola etlhege le motlha o ka wa enwang o sekebe ka utlwa ntse o thontse go aka
1: batjale
2: dijo tseno nakong ena selemo dijo di se di phuthue masimong dijo tse kang nyekwe tsane tse tsong ka mabele di teng dinawa di teng ke dilo tse ka tsa ruang ke motho e mong le mong gubu e leng dikgwabe tsana tsa pone di teng ga re keteka re ikgopotsa bosotho ba gona go gotle mono ga o phewa ka tsona di teng go ka itjelelwa empa jalo ka ga e le gore nama le yona mokete ke moketeka nama nama ga e le teng wee ba ntse ba le tlase didimong ga ba kobiswe go ja tsane tse mafura dikagare eng ka o fela
1: gobale
2: baka nkgonomampoi madedeng a seng a le mogolo a golo ompile ka ya go letswa gore lebaka ba ka le teng hona mono ke lona la hore motho ena o tlo mathela pele ke mane motho go sontso thwe mwana nyo go bile lengole
1: lwa nyo go bile lengole di moetsa a hlaka
2: e o thu tripile e mong ka mana ka lengopeng a ga mo fe eng eng o sale sounds ba le iswa ke nthwena go thwe
1: yena ntsa ile
2: ka menze di kovuwe go ja motho ena ona ntsa a sa je di nthotsena tsa mofuta hona ke di lotse eno tse jwalo le tsona tse leng hore batho ba tlameha hore ba dikobe ka nete le tsane tse ka mbona bo phapwane lo lo fumana go bo ntata gona batho ba bona jwale ka ba le ba ketela ba sa tsotelle ha ba sa ditse ba le gona phapwane ke efeng phofolo mmono empa ka ha ile mona go bona le go bo sotho buela bo ba le tsosoloso we ha ga tamela ba tsebang gona phapwane ke efeng mona iske ka fa ngwana phapwane mona a tla ja diphuthu iske ka fa ngwana di phio mona iske ka tla fa ngwana le bete mona go ba le tsona dina le phetuo ya gore ngwana a se ka ja boko o tla botwe ha ja ja boko a le dilemong tse nyenyane ka ba a ja boko motlhomo motho e le moimana ngwana ha a hla o hla le mamina ha go mme se sotho ha se tellwe ha ka lotla ka nthena ke se sotho fela he mentho tseno di a phethala jwale engwe hape ntse di keletso ke ba le a mme ga a sebetsa nna ke motho wa motjha bontata gona bane ba sebetsa ba sebetsa lapa la ka kgadila mangwana a sebetsa mosebetsi o le mong fela a kgona go ba jaga ka ofela gona a re gona ba jaga taba taba ntse le yona yane ya ho ho re nepe dintho ba ne ba sa bonele kgwedi tlung wa bona le ya kgwedi kana le di panel discussion tse re di tshwarang ka le selmo sa basotho se hla se selo se seng ka pa season engwe le engwe ho re na hla bula ho itsa lang ho itla ho itsa eng taba tseno ka ofela le magangang ka le ka tsela tso hloge ge di hase ha ba ka ba latela mono le clipping la Facebook la basotho arts and cultural experience ba tla fumana ditaba tseno ka palaka la ntate le ga isa ba tla di fumana taba tseno mono e ba ke hwana mo batlatse ena ya kgwedi ha golo ke le ka itlwa e kgolo taba eno khatlamea ga bona khwedi mohlatsa le mo sethwasang ka ditumelo tsa gona tsa bosotho empa che motho ana le tumelo tse fapaneng
1: ha ke
2: motsekise ka ditumelo tsa gona tsa bosotho ntho eno mmetse ba isa tlhonolo fatso e itseng jwale ka nnete mme ho keteka ba ka keteka fela ba tle ba ile tseno tse ile yang ho le dibete ke bona go segega ka dibete fela di shopo mona ke ntse ke na le tswalo nene la le segega ke ya jela la phapwane mona ke tsaba ho ka sebete mona e ya mme ke taba tseno tse jwalo
1: Ntate Mosalla o ka wa tlatseletsa mono sentse bile ge kwa lataba sa
3: go. Ke ya le wa menza wa tswa ka go kwaje ga ta mona mo areng ntate le gaisa. E bile le mo khaung wa hore na ka nako tsenza di season ho jwa jwa ho jwa jwa. Ha go reng je mona mo re reng ke ho etla jwa. Mo ba go tsana ba tla ya masimong jwa le ba ile o khale ho etla. Ba go tsana ho khale ho etla kana ko ya mihleng ya gona huno sa e ba go tsana fela ho ya khale ho etla masimo huno ho ya dithope dithope ke banana bao matswele a sa raile a fitile mane mo gegeng di ala molo
1: a fitile di wala molo
3: ke ya le batla ya ba go tse di go thohe masimong ba lo gapone ha tloa ha mane mosadi mo tla ba mo jwetse ga ngwana ka o tle o khile dipone tse le shome ke mo kgwa wa ho tla ja hantle he ka pa ho keteka ho ja wa mathazo a selemo sa ba sotuka pa wa hoetla hana go ina ya hoetla mo go tsarelwa ha ba ile e molemong hadi pa go fela di ponetsena tsona ho fumadi gapale tse ka mo di a hlongwelwa
1: ka ga sisi
3: mo tlangana di bale a le mane a bona go na di ka tla ga ba tlo feta mona ebe ho go neng ja qhuma di fela ke ho se nyamo
1: a ke se ma
3: Batla tsholo ho ke thopetsa mo senjari tsewa jwale ge ibe ke senyeo ha u kwisisa puo yaka o tla fitla hula ponena e lahlalafatse jwale wa bontsha hore o ananela puo eno yaka o je ba fumana bile ke mo atametse ho bana a tsholo jwalo ha tsholo jwalo dilo thona ka ponena ya jwale o ya hae ha fitla ha emana mosadi bolo sa bona ho hela
1: hadi sa felletse
3: di pone tsa ntswa di ntswa di ho bonala o tla sa thotse mohlankana basadi jwale be he ho tla thajuwa ho sane thaka moho leno wa mogwetsana ya le ho tla fitla ho phewa ho ketekwa ha monna to ho thajwa he ba hlankana ya le mane le bona ba thabe jwale mohlankana yo ha ho so bona ho ho tlile le pone yeo bontshang hore o sa a thotse kgarebe ke mane mo jwale a tla nkuwa e re ha ho lo hlajwa phofolo ba nna motho mo wa ba ga ka jola ke ntate ka hloka ba la ke hlala ke tla wa ke Jesu la ga le me phofolo ha e fitla hlajwa e nku o fuwa thipa o rupelwa go ntsha dithotsang kuena ka ofela gne re sa itse di bofolo selage ba le ha qeta ho bona hala o mhlanga ne no khona ho ntsha ke go hwa tswa ho hloho ho rena a hloe tlatswa ka senoko ha e tshatlwe ka slepe ha e tshatlwe ka lejwe
1: ka dipanga
3: a ka dipanga o fumana o se khetsuwe lo ga ga o ba le o se khetsuwe ha o qeta ho be a man go le se ga ga ha e no ke mhlanga na o bile o saka a polelana go bona di khobu ya le di re atla here ga phofolo nyana e o se bula ile ho ngwana gona ka poso o ntse ka ka dinoko hona je phapwane hona je manyeme hona je phio hona jeng go fa zona ka molao he ka seno le house o tlo o tla o khutla thabeng o tlo nyala o tsebe go di gajeditswe half you ala kana go e jwala e tla ga ha qeta ho nyala mosadi he ha ya khotla mang le bontate jwale e be kana go yane ya tla fitla a hlayola mahari o tla gajetswa jwala he jwale le nama ya bohengwe tla gajetswa go ha ile bohengwe a tsebo jana
1: e ba ha shi le fela bohengwe kwa na ba na ba le qetsa fitla mazonzo matha
3: le sapokala go go khomena go tile ha re tsu aba chaisa o tla ka sa ntse le boteng kwa
1: e ke ne ke ke ba jwetse ke re le bohemmono ba ka o fatentsho e sena e senang letswe ke ke ha e ba house on ya le go feletseng o tone ntsho a nyetse ngwa bona ka e putswa tie ha o tlo mo jeng go
3: mo di tsile e e ya ga di ha ya house
1: ntate mo sala le ntate le ga isa ke le bohetse boteng ba lona ha holo tshebeletsong ya le sedi nanu le nalala lena ka la motheo le tlisitse thuto e matla ha holo molemong wa batho ba batla ke dumela e mong le mong ya neng a mametse go ba ka nete keletso ke le bona motho a e hloka ya utlileng sena se o le sibua go ka nete se le mo sa ba sotho se ka se thwasitse ka letsatsi le feng e hlaketse motho e mong le mong ya neng a mametse mme ke le boile ha holo be le teng ntate tshwane ke le boile ha holo hle ke a le boa se ke utlile ha e ba ka nete ke lokela o se a thebe o ke isella ho engwe ke le ba kae ke le boile bontate bosiwo botle ha holo bo ikgethile
2: go modumela le
3: bua
1: ha tse mohe mamedi ire le naxentse e se khale ke tabe sentse ke fetela ho gaitse bia ka mosi wa tsho a tlokoballa ditaba tsa go qetela tsa letsatsi ho reng ena ya le shume botsekeng ke ho ga le shume tshebeletso ka lesedi ho le khotla lena la khaso la Afrika Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse re diballwa ke mosi wa tshweu ntata mmabatho.

0: ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba maikutlo a Animus. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boso. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome e ka ba ya hao. Kenela kajeno o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Wine car e qadile hona jwale. Build it fela.
2: Dumela na lady, ke na le kwetele le ke sa o bone.
3: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
2: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
3: Matsatsing ana ha ke hloka loni ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
2: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loni yena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
3: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
2: Nakong e tlang, le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
4: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
5: Mamedi taba ke tsena tsa moetlo wa Basotho. Dr. Tantsi ke ngaka ya moetlo wa Basotho e phatsang banana le bashanyana e bile a thagisa le malapa. Bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo bakeng sa ho hlatswa madi le ho beha high blood le tswekere taolong. Bana le combo ya mahlonolo e bulang ditsela e bile e leleka le meleko ho batho ba o setseng morao bile ba salane le bophelo ba hao ka morao. Di a fumane ha di muti shopong le di pharmacies tsohle na henya le Sotho la Afrika Borwa. Ya ha bo moetlo wa Basotho o fumane thuso o kaletsa kapa WhatsApp le nomoro tsena tsa mahala e leng 078-331-2082 kapa +266-5643-7616 +266-5643-7616 moetlo wa Basotho. Mamedi ire pele ke ya ho kgaitsedi ya ka pule leo ke khutlele fela ho ntate Polintisa ke utlwe fela na kgetlong lena dintho di re tsamaela ka tsela efeng. Re lekile ke re mpe re leke ho fetola line ka kwano ntle le ha e be ehlile mathata ke a koba go muta boa. Ntate Ntisa ke boetse ke o amohetse hape.
6: Ke a leba hle mentswe ke.
5: Ke a utlwa mpho ke eno nthwenana e ntse le teng tšhere lekile ho nka di-line ka o fela o ntse o utlwa ntate Ntisa le hona jane.
6: Ntse ke utlwa mentswe a ke.
5: Hobane ha tlhohaneng ya fono re hantle ha re qala re kgutlela moyeng fela ke ena imamele fela mphosa o tlo mo utlwela ha ke tloa ntate Ntisa e ntse le teng.
6: Mentswe ke.
5: Ke ne ke batla le technician ya rona a utlwe tabe eno ha o bua ntho eo e ka morao eo ke yona, mme ha ke dumele le go beile phone ya hao speakereng.
6: Ke beile tsebe mentswake
5: yo ka ukwa ke tlamelwa thotho, mme jwale o tsebe e baka tshitiso yena ha ke tlo ukwana le ka puo ntho engwe le ngwe e nang le ekwe e tsang phetapheto ha e hlake ho hang. Ho momamedi ditsebeng ka tsela efe kapa efe ha se good radio e hlaloswang.
6: Ke nnete mantswe ake.
5: Dadentis a go re ke ke le ke gemperi ri etse mo hatla go ithu hona mona molemong wa wa go boloka taba tsena ka ofelo bane ke utlwa isa tlo go sebeletsa o re be gentse re bua ntsona le wa utlwa nna ke bua ke tla ke ile fela mo haleng ke bona e ka re ntle bothata bo ka le tla go lene ge shebisane la o standi tshabalala gona e tla hle e sebesebetswe ka tsela e fe ntate wa ka ha ke na buiga yela e re phametse hona ho mme o tsebe ha ke emele motho a tsebang dikono bo re shebile kana go ile ngwe re shebile le tafole monana ha re bone night la be ile hore eng kapa ke taba ya hore bile re studiong se secha se ke nahana fela a ke bolela o tla batla go dikopanya hore ebe bothata ke ofeng ke ka studiong se secha se mabaibai jwale o tsebe bontswa ke motho ha hona le ntho ya hore ebe ke pintse ho phoso fela e kho yeo yona e ya sitisa ha holo seng hanyane
6: ha mentse ke ya leboa ho lo ka nnete
5: ntate ntisa ire go leboe gabane ya
6: I be
5: hot mentsoke. Mamedi ka nnete e na impametse hona ho e re phametse ka nnete. Fela he e re ke le tipa tipe ke e o gaitsedi ya ka pule le eo bakeng sa karolo ya pele ya gaso ena ya papadi ya bolo. Fela e nontsa re mfa dintla kgolo tsentseng di etsa hala ka mono e re ke mutlwe gaitsedi ya ka pule le eo.
7: Gaitsedi ya motho.
5: Pela ke phetse.
7: Ke a phila gaitsedi ya ka.
5: E o tsebe a ke re bala ha re sale mane qalong se ka reng go hona re kopana friends le letsatsi le leng go bane ho so fetuile moriana fela botlolo engwe
7: botlolo ntse lengwe e bile hantle ka sesotho mosotho yena o dumedisa tsatsi le tshaba le le dikela botsotsi le motsotswana
5: e ya ngwana mme a kotlo re fetsona gaitsedi aka
7: ke a leboa gaitsedi ya motho ntswaki tsebeletsong ya lesedi letsatsing la kajeno mamedi ke tla ke boela hape ke o dumedise karolong ena ya rona ya pele ya papadi moteng he re kopanang le papadi e dipakeng tsa naha ya Nigeria le naha ya Malawi mme papadi ena mamedi ke papadi e bohlokwa haholo bakeng sa ditlhopha tsena tse pedi jwalo ka le mona re hopola hore papadi tsena di bapalwa hona naheng ya Morocco mme Nigeria o fitlhela ha jwale ke yona e ntseng e hlile e hatelletse haholo papadi e tloa ka mona ka leboya e lebisa ka borwa go lebala ha e le Malawi ba tloa ka borwa go lebala ba lebisa ka leboya mme sena se bontsha hantle fela ditlhopha tsena tse pedi e le ditlhopha tse matla haholo baneng e ntse le noto ka matlhakoreng a mabedi noto Nigeria noto Malawi le hoja he Nigeria ba ne ba tlile ba etsa boiteko bo botle bona ba e sale karolong ena ya pila papadi metsotsong e mashome a mabedi a nang le metso e supileng eo papadi e seng e mathile fitlhela ga jwale ha re bone he ka kwano ka letlhakorong la tlhopha sena sa Nigeria mokwetlisi ke monghadi mokwetlisi ke monghadi Justin Madugu hantle fela a tlanka ona ka mono kaneng ya Nigeria tswaletseng gona nang eno ya Nigeria mme ka kwano ka ho Malawi mokwetlisi ke monghadi Love More Fazili ho tla hona ka mono ka nang ya Malawi re bone metsotsong e qalang a papadi morwetsana ya bapala moraumane ya bapala moraumane hantle fela wa ya pega nomoro ya letshomi le metsosupileng FIFA Chinzimu wa naha ena ya Malawi a iphumana jalo a fumana kotsi e neng e ka nahanwa jalo e le kotsi e kgolo haholo empa he ka lehlonolo o ile a iphumana jalo a kgutlela lebaleng hantle fela mamedi wa ka mme ke moteng he re ileng ra tlhokomela jalo gore le yena Irene Khumalo o ile a fumana kotsi empa he ha ya ka ya e ba kotsi e kalokalo fela le yena Faith re ile ga mona a etsa boiteko bo botle bona ba e sale ka mona ka letlhakoreng la Malawi Nigeria le bona ba entse boiteko metsotsong ya mashome a mabedi a na le metso e meraro ka Osinachi Ohale mme ke tseo tse e leng gore di ntse di ipetsa pele fela jalo o pole gore fitlhela mothateng wana jwale se re matha dihukung tse pedi matlhakoreng ka bobedi mme ha re sheba jalo naha ena ya Nigeria jalo ka kile ka leka ka hlalosa gore Nigeria ke yona e ntseng e batla e hateletse fitlhela ga jwale ba se ba dutse hantle diperesenteng tse 50 a na le metso e tsheletseng tsa go tshwara bolo hantle fela papisong le sena se etswang ke naha ya Malawi ka diperesente tse 40 a nang le metso e le mene e le noto ka matlhakore a mabedi noto Nigeria noto Malawi Nigeria momamedi the Super Falcon o tlo plore ba dutse boemong ba 30 a nang le metso e tsheletseng lefatsheng kapa ke re direnkeng tsena tsa FIFA mme ha e le Malawi yona he e dutse boemong ba lekgolo 50 a nang le metso e meraro fela he e wa se yona tabagolo ke gore na ka jeno dinaga tsena tse pedi di tla qeteletse di bapetse jwang mme re tlatlhe re bone ga nako e ntse ya mme ga jwale he re beya mogatla gothi kwa kwano re tla boela re kopana hape na kung e sa fediseng pelo ke ntse ke tsamaya le ena ke mpho mahlaulwa hantle fela mamedi ka kwano ka bona ka dikonopong ke a leboga kgaitsedi ya motho
5: pule le ya ukile buile kgaitsedi ge tla tiana hape nna le wena
7: ke itebohela
5: ha se mo he mamedi ke metsotso e mashume a magago hantle ka motho ra ya le shume e ho tla hle ho hlokahale hoge e ho bona hale le hlakogeng la mohala mona e hona li jala ke go tsebe hona li puo ya bimba yona ntwa ke ke sibuhudi house boka thunka mochino no wetse tsena ke mathathambe jwale mphosa o ntse a hlokomela go e hona li ing e santshuang ke a gola le hlakogeng la taba ya telefone ka pa ikengwe mono e le go skaetsa feedback yeno ibe e tlisa ho hong huduma fono ka bona ntsena le taba ya sound ya yona hobane ntho yeo e ntse tsa pinga ta yo ya utlwahala fela he ka ha ntshongwe lengwe e santsaneng e le ntsha e tswa le boko songa gona hona le ntho e la tshikela e le hlako go lena la mehala ka kwano ha ke sheba fela he ha wa senya letho mamedi ke metsotso e mashema ra roka mora horela ya le shume ha ba ke hona buile lan sia le moya sa ha ntswa ke ke nna monga le bitso ge ya hore nyane ya le shume le nna le metse medi jwa lo ka hla khaitsedi ya ka hlalusitse o ntsa tlhilia tsa male nna lena ke tsa male ena ke ya horeng eno ya ho qetela horeng yana ya leshume ke lo ya leshume le mtsumedi ke tlo panolla le yena o tla nna re fe di ntla di diketsa lo tsentseng di etsa la Malawi le Nigeria ntse di hle di qutisana le hlokwa ka lehlakireng nane le hlakoreng nane la taba tsena tsa wa fkhone ke ba sadi ke bana ba ipikipiki tla bana na ha e ba fuya utlo ke ba nkhopotsa nna mehlenyaka ka ntate.

0: Metsotso e le shumele metso e tsheletseng pele ho hora ya le shumele motho lo mong ke ntse ke lahlela mahlo fela ka mona ka WhatsApp ya rona Sabata Masiu ke lebile haholo roma metsa le ka mane ka botshabelo ka di eleng ke lebile hle Sabata le wena thwala wa le bakhania ka mono ka qwaqwa ka buiketlo e o mametse sebeletswa le sedi hashtag re mmoho roi dumela ke nna mme malebisa ka mona ka West Area ka Simunye Masqhubela Putsane ke lebohile haholo o mametse roi ntse ke dutsile wena ke Lucky Kwalepe ka mona ka Ngwathe ka Eatonville ntswa ke le shazi dumela hle re ntse re mametse ke mmino monati e re tshidisitswe ntshala ka midolo ntse ka Soweto Ndovaya Zone 3 hello Hello, hi. Marupi mabote ka moka makele ke tla ka Winburg ke lebuile sporo ka iwan o mametse ka Protea South mapalisa hlaole botshabelo ntswakana hi ke nna ka mona ka vale ke tseka e ke dumela lebiso la ho letseka ka mona ka vale kgotso phoka o dutsile mo rena ranthe ba ka mona ka Kimberley o mametse tshebeletso ya lesedi thabatshweu kwakwa ke ha bo motho enwa o ke mohale ha bo ke hona thabatshweu ka mono ka kwakwa e bo thabatshweu bo Taba bosibu bo le jwaneng ke mabitso a iphetaphetang a teng le ka gare ho naha ya Lesotho. Hashtag re mmoho roi ke mametse ke nna sekolanyana ka mona ka Clockland ke night shifting ko mametse o fitlhela o reng ya o qetela re mmoho ntswa kana hle re mmoho ke mang motho eno a ke Sello Mabaso ka mane ka re feng kgotso halao tsena tsa dinomoro e re ke bone ena ha imtlhoki a le ena ha itlhoki ntswa ke shaba re mo fela hi ntswa ke di ya o mogebane ka mona ka Fixback e fiki marallaneng ke mametse sebeletso ya lesedi le wena swala be nakani haleu le masokolo mosia ka mono ka di yung ka botshabelo ko bone ga tolaka ba re dumela ga tuwa ge dutse le wena go mametse ka mona ka Rivonia ke mantho mangope ya buang ditaba tsena ka ofela e meng ke melaitse e tla be le di dead ha ona ntwe ke tswa fa mbelo ka eno o ngola o keta o bohlakola o hlakotse mmo a o sentjwa ke ke libusa motai ka Rand Fontain mo hlakeng ke na le wena hle ke ne ke hola maobane a o hle ke a gwala o kitikile ha monate gaitsedi ya ka hle o kitikile ha monate thulwane mo phete ke lebile ka mono ka thabantsho kgotso go ikat ke ya le wena ho re nya o qetela ke tshidiso monyatsi ka mona ka melodying ka Virginia ntswa kana hello hi ke thuso motho bi dibitso laka le mampi molatudi ka kutlwaneng o dindal sereza motho e mangole fela evening okay le nna ke tshwanetse ke ngole he a re how are you ke go utle hape ke na tabeng papa ke na tabeng mama dumela ntswa ke ka mona ka masekuna le di harasta o mametswe ke nna mokotso ke lebile hle mokotso man dumela mantswa ke o upa mothembu mafahlaneng tueleng mentswa ke hi ke nna Sello Motau ka mona ka Germiston le Knox Thojane ka Sasolburg le moeketsi kwa lepe ntata banana o mametse a le ka mona ka breads re ke fit mama Fubedu Mosibe ko sinki ke le buile hle le ngwanena weso Jacaranda Mosia mametse sebeletso ya lesedi tsena tse dintšhe ke a bona e sedetse morago kwana mamedi ke tlo fetisa mabenkele metsesong ena e leshome pele go hora ya leshome le nang le motso le mong ke bile ke tsebe le go gutlela go puleli eo ge bone na ka nkane o re nele neletsa fang bakeng sa tshebetso alright e re ke fetise fela kgwebo gaitsedi yaka be se ntse ke thušalela ke tla go wena bakeng sa gore fe taba tse ka letlakoreng leno la gae re ke fetise mabenkele ntswaki ke ye go pule leo ga ke gutla mona
1: Simunye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flex Job. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone etla o sebeletse.
2: Sound it for seo, Chibuan Casona, Hore, Inse, Ilin Noto, Masakure, Kabubedi, Ilin Noto, Naha, Ya, Nigeria, Ilin Noto, Naha, Ya, Malawi, Jolehe, Mumamidi, Sena, Se, Refixa, Jolo Pelletung, Ya, Carolina, Ya Pele, Ya Papadi, Ilore, Naha, Ya, Nigeria, Bunitting in Seleka, Dimo, the percentage itself, He, Tamashme, Amatano, Analimitsu, Erobonga, Hotamashme, Amane, Anang Lemutsu, Olemonga, Ta, Naha, Ya, Malawi, Impahe, Baring, Balabalamani, Rilera, Sokome, La Hore, Nahena, Ya, Nigeria ba ile ba tla ba le momahano e matla bona ba isale moteng ri leng ra bona yena yene ija milusi e ka sita le okoronko li yena I huz I hezu ba hlile ba momahane hantle bona ba isale ba tsensa hore ba tle ba nehelane ka dibolo pele mane ba tsensa ba rwetsana ba lengwe re ba sebetsa hantle fela bona ba isale mono se hlopeng seno sa na sa Nigeria ha go lo joang re bone boitiko ba botle bone mbwe tswa hantle fela ke ohale eleng osinachi metsotsung e mashume a mabedi ana le metso e miraro re ke tla go netefaletse fela gore ka lahlakorola tlhopa sena sa na sa Malawi ke moteng he rileng ra bona tlhaselo tsentle bona ba isale ho yella ka moleng o ka botsa batsatsi moteng rileng ra bona ba rwetsana ba o tshwana le bo temwa chamiga chawinga ke e mongwa ba rwetsana ba ile ngore dibolo tsengata ba ne ba hlile ba moneletsa tsona a dikwarapetsa empa ka bomadima be ka o hloka le hlonolo ke mo eleng re ha di ka tsa fella mo ba ne ba hlile ba hopotse re di tla fella teng jwale e mongwa ba rotsana ba batle bona ba isale hona ka le hlakoreng leno ke mo teng he re bua jalo ka FIFA chinzimo eleng re liena o ile ipulela tsela ka mono empa he go bona la hore pele mane mo eleng re ba tshwere ba rotsana ba ba lelele na ena ya Malawi ha ba ka ba ba sebeletsa go lo dibolontseo tse eleng re ba nentse ba hlile ba hlabutisa ka tsona ka mono ka molengwe ka botshabatsatsi mme ya ba ka nete ke dibolo tse fella mo yeng fela mme o tlo re papadina e ba lwaka Al Medina Stadium ile lebala la kamane ka Rabat ile motse moholo wa hona ka mona ka Morocco le jaga batho ka pa babuyi ba dikete tse le shube le nana metso e robedi fela he re bone le yena bo kapteni bo harimba le bala mane Tabita Chawiga e o eleng ka pa kire ngwana bo temwa Chawiga e hlile le yena o ile sebetsa hantle ka bogabane bona ba sale mane bo haring ba lebala Jwale he momamedi ka lahlakoreng la tlhopa sena sa Nigeria ke ile ka hlalosa ka re mo kapteni ke morotsana enwa e leng Busayo Rashidat hantle fela momamedi wa ka ya ratehang hopola hore papadina e tsamaiswa jwalo ka bogabane bona ba isale ke mo mme ya hlankamane ka Rwanda e leng Alina umuntona e leng gore ka nnete o ntse a sebetsa ka bogabane o thusana le Asma Feril wa Algeria go tloa mono re bua ka kwano ka bophirima e leng mofumatsana Alisa Umutesi go tla ka Rwanda le ena jwale ke noto ka matlhakore mabedi noto naga ya Malawi noto naga ya Nigeria karete e nngwe fela e tswileng e tswa ka letlhakore la Malawi re bone e fua Nogulue Madiana e leng gore ke ena a ileng a fumana karete eo etsetla mo mamedi wa ka ya ratehanga fela he di huku ka mahlakoreng a mabedi ibile di huku tse hlano ka mona ka lehlakoreng la Malawi ya ba di huku tse tharo ka lehlakoreng la na ena ya Nigeria empa he che bo nete Nigeria ke yona entseng etshwere se motho ka sibitsang ka hore ke ball position of tla mutatunguna wa hana jwale re tlwala jwalo mo mamedi wa ka ya ratehanga ka noto mahlakoreng ka bobedi re boela re kopana hape ke gola metsotsunyane e kalang e mashume a mabedi karolong ya bobedi ya papadi khaitse ya motho ke itebuela
0: pule ke lebuile ha holo go tla tena hape ka golong ya bobedi khaitse ya motho
2: taba ke yo
0: ha se mohe metsotso e tsheletse pele ho hora ya le shumile nang le motso o le mong lena ke le nana o la re moho ha ba ke hona builelang se ya le moesa ha o dusile ntswa ke motlong ke nna monga le bitso mama Winnie Tipe hello hi are le shaza ke na le wena hle ke na le wena ka mono wa gakola ngwanana o tsebe ke se buhurisa bobedi sa o gakola makrofonona Poncho sena se sale se ja bo hlokwampi e tauna di tsheke mane ho jwa le kena kwa le hona ka mona ke ya ba he e ke nna wa bobedi he a u batlatla he bo ponto he ponto sa tla nlatela itla ba wa bogago e sale ka nnete ho qeta ho gakolwa he ke buela di microphone ontse ntshata fule ntsha ko re nthongwe lengwe ntsha a u si wa tseba le ha wa pegi di apago tse ntsha na kontsa ke ga se mo sa tla itshotsa thotsotha u ichebe u ko le motle o feta batho ka ofe yo we iri ke tse tsena fela ke fitise ditabatsena tshwara pene hona jwale baithuti ba magolo a mahlano ba pele ba tla fumana dithuso tsa ditšhelete tsa semester ya bobedi ka tsa national COVID-19 bursary na o dutse haye lebaka ke tšhelete ona ke monyetla wa hao national COVID-19 bursary e lefella 100% ya tšhelete e lebeletsweng hore o ka ingodisa ho ka lefella dithuto tsa hao admin dibuka practicals laptop dijo hanka beke le deposit ya ka moge o lefa fela accommodation ho tloha ho 799 ka kgwedi kgetha dithuto ho tsena tse latelang e ka ba health teaching law media engineering agriculture policing IT fashion hospitality finance matric rewrite le tse ding tse ngata etsa kopo ka hore o romelle mabitso a hao ka mogwa wa WhatsApp ho 0662400957 0662400957 o romela mabitso a WhatsApp nomorong yeno ke re ke 0662400957 o ikopanye le College of Africa Polokwane ho ithuta nomoro ke 0662400957 o romela mabitso a hao mono
3: Tebeletso e ratwa le sedi FM
0: Tshebeletso ke e ratwang lesedi FM e re ha ile dula ho yemegago tsena metsotso ntswa ke pele ho hora ya le shumelena le motsolomo ke bone fela hore na ke sututsa dintho jwa mona ntswa kana ke bone fela hore na ke di sututsa jwang o fitela re fitla mogahlelong ono wa ho qetela ibile tlabe le mogahlelo wa bobedi wa papadi ya Nigeria ha mmoho le Malawi e o gaitsedi ya ka pule le yo antai a hla re tlisetsa dintlhagolo tsa papadi eno tshebeletsong ena o e ratang ya lesedi lesedi ke mollelwa hi Deni Mogomong ke lebuile haholo o tse mametse tshebeletso ya lesedi ka mana ka Val Drift o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi le wena Mantiti Mosebo hello hi o phetse hantle ke a tshepa rato la ka mamedi e re ke bone fela gore na ke nka pina vang kwa no bane le rato mpopo le yena ke e mong e ntse mosebetsi wa hore a re tlhophisetse mmino ne ntse ke re ko sidile ha ba re God send you ntswa ke Puff Johnson o motho e ke mo ratang ka tsela e kgethile God send you God send you hehehehe

di luki le tsama ya fela. Ke metsotso e le shumele motsulumu nka mora hore la shumele motsulumu. A nthwene ke hloka ke utlwile. Mamedi se ka hlola o ntetsetsa. Ha ke na le mogwa go ke tlo be ya moeng ntse ke utlwa bo mmo wo no o iphita phita e ka ng o ka ga le kudu kudu e ka go buela ka ga mohope. Ya ha ye tse ga diwe e mamelang e monate ka nnete go utlwisa di disebetsa ha o bohloko. Ke tlabe ke batla go utlwa le mmamedi a batla go utlwa o hlakile ba le ha o ntse o hla jwa le bile ka go tla slow motion u bitsa le bitso la ka kana go eo ha o re ntswa ke jwa lo ka ke bitsa o ila ta ka motla ka mogwa o phamisang le ntu butle le wena o tle Lumela, run away, Akavares, make up. When I was a dog, I was a symbol. How would be at home, Musamo Mona? Who took a dissident, Akavares, make up. Ile na go ngi nwe tsa dithotsene ha o ka ta u ko motswadi ya go ma hona ka ka mogenyane di fifi batswadi lona batswadi batswadi ke sa hatla lo ke sa hatla lona le hloka commission kwa na ke le lo botswane ine le nye kana ha o na utlong o go kola telele ka be ke sa ka tuka pa ke ba silina ka pa ntwe hloka ka ka mogi ge ka ta o mamela taba tse kotsi ya ka ukwe ka tsena di boko ukwe le motho ha ha ha ha wa tseba ke ana ke ha batswa di ntse le hloka commission lona nie man ach doch man ke be ke bua afrikaans a ge nie man doch yo tebello ngkhobo dumela ka mono ka le di brande ka manyatseng mema mohau ka Bloemfontein we ngati mema mohau wa kwa fono tsena di dietsa motho a bue slow motion I would nang nka matha ka mo ka tsebiso face 1 Sharpeville omang kapa iri ke ba le hantlo bana o re dumela mmentswa ke ke o mametse ke le ka tshepiso face 1 Sharpeville and when o man who are you dumela jabulane simpe ka katle ho ngoma metse tshebeletswa le sedi ba gantswa ke kina le wena ke je Richter zone 13 Sebokeng le ngwanena weso ntswa ke a utlwa le majaba jabe mmone re tshabeile ampe re phahame ngwana re phahame moeketse re phahame mamedi ke phame hona ho ke tlo lokela ke nne ke hlodise kgaitsedi yaka ka mane pule lieu e ya mama wini la commissioning thandi kometsi za strone dumela la la ba ha regard ke si water roda hodima N3 to Durban tsa mahantle ga itse di ya kahle mamo eketse face 2 Bloemtown ntjaki ke o mametse ke na ma masima masima ma ka ramulutse fusion screen mona ntse ke shebile WhatsApp nya rona ndumiso mdotjeni o mametse ka mane ka matatiele ka thaba chicha ha majoro aba re kena mona ntjaki thata Tabo ntsi ya pane ke le bile makele ke tla win back ha le o ntswa kana ke mametse ke le Ventersberg ke sipuleng hlaudi a ntswa ke halao ke ka mona ka bophelong ke se ipatise tlhoho ntswa ke dumela ke mametse ke le Fusion Screen ke ha di fele le ngwanelo o se o ntswa ke kina Susan in Chichi Bloemfontein le mahlomule o mahlomelang ranku mametse le yena ba rantsa ke hi ke bayo le mohale ka Kroonstad re ke tlo ya pineng ke bone na itlile nthontse ke ditswa ka tswa ka vang ke itse o ntumelle ko sidile ho latela bolelele mba le tsiagile na ntho di bile ngata bophelong bao o ke kgwala bile ona ntho tsa nna tsa o leka le maikutlo wena paqa mafela ko sidile tshidilo ya mahala tshebeletsong ena le sedi ka pina fela baby face
reason for breathing.

0: Lesedi ke molelwa ile metsotso e mashume a mabedi motso o mong ka morao ho horeina ya le shume lena le motso lo mobile ke mogahlelo wa ho qetela wa nane le nala re mo ho jwa loka hana le wena ge tlang ho a go hana ho renyane ya le shume lena le metso mebedi e be kusiya ho pitso tsomane ponto wa selep ka lena no la re tlhoba bosibu fela ha bale ntse ke tsa male gaitse di a ka pule leo ya ntseng a re fa diketsa halo tsa papadi ya Nigeria hammoho le Malawi ke ba kwetsana mono ntse ba tlile ba ipikipiki tla re bua ka WAFCON 2026 ontsa re neletsa tsona mono gore na ho etsa halang ka lehlakoreng lane ke ya bona heche e santsane e le noto ho noto noto Nigeria noto Malawi e ka go lonyina ya bobedi ya gaso yeno ya papadi ya bolo fela ena ntse re neletsa diketsahalo ka letlhakong mamedi re ke bonena ke hata konopo ena ka mogwaletsela ya mofuta ofeng e le hore re bonena ha re tloa mona dintho tsa rona di tlabe di re isa ho kae ke ibile pine monate ya baby face you are my reason for briefing ko motho a sa ka tshutse na wena ke tsebina ho shota Koko, ho shota eng utlwe ka ho haella ho e ko ga o yetsa lona le baka la ho go ba neng a ntsa lokela ho phila ka pa lokela ho phefundwa ko wena le baka le ka sehlohong ho latela le gato leno la reng o rata ka lona jo nna mantsoe a mang a monate nakong a ba ya batho ba be kang ha ba hloki e o ipusana na ho shotang ke eng o batlang ko metsi ke yana ho go kolobetse jwale ah o satla itabukanya motho ye we mamedi ke metso tsa hajula ye mashuma mabedi metso mi ga go tsena ka mora ho raya le shumele na le motso le mong ke le tipatipe ke kopane le pule le yo ho twa dintla di diketsalo ka lehlako re nane pule
1: ntsokana
0: ngwana mme ibile ke tla ho wena ba lo ke bona ka mogho ke sabang ho wa ku vetse ko ke shebile ngwana nyane no a wile nka gola seng ka ka paqama beti ke jwa le fatse mo
1: e wile bo tlhoko he fela he ke wa ye ma ba ba jima bana khaitse dia motho ba jima holo ba ikotlisa ka matla
0: hai ha u kwe ke go wa ho ke gola nkebe se ke mamelletse fatse mo no ibile a ke sa kena
1: ha o sa kena wa o sa dikena
0: khaitse dia ka ke fetse bona
1: ke a leboga kgaitse di yaka tshebeletso ke lesedi e tsatsing la kajeno mamedi wa ka ya rategang ke boela ke o dumedisa gape mme re kena jalo karolong ena ya bobedi ya papadi e sebile e matha metsotsong e mashome a mabedi le sekoto hantle fela e le e tswetse pele fela jalo mme o tlopole gore re tswile jalo karolong ya pele e le noto mahlakore ka bobedi re boela re kena gape karolong ya bobedi e ntse le noto ka mahlakoreng ana a le mabedi fela he kgetlong lena re fumana gore naga ena ya Malawi ke yona e sentseng e batla e tshwara bolo nako e telele e hateheteleletse naga ena ya Nigeria papisong le karolong ya pele ya papadi gobaneng e ne tlhile e le yona ya tlhopha sena sa Nigeria mme re bone metsotsong e mehlano e thakgolang karolo ena ya bobedi ya papadi mo teng re leng ra fumana jalo mokapteni wa setlhopha sena sa Malawi e le gore o iphumana a le ka motswetseng mme e ne e tlhile e le bolo e ntle bona ba e sale e ileng a e fuwa empa he moletsa phara o ileng ka metsotswana e se mekae bakeng sa gore a tle a nke qeto ya gore bolo eno e ne e tlhile e le ka motswetseng empa he che o na sa ntse a e beile ka gare empa ke a e le gore o thwe ae barwetsana le sentse le le ka mono ka motswetseng jwale he re ile ra tlhokomela metsotsong e meraro ka mora mono e leng e robedi mo mamedi Irene Khumalo o nkutlwa hantle ha ke re hona ka mono ka nang ya Malawi go na le sefane sena sa ha Khumalo mme Irene Khumalo o ile a fumana tao e ntle bona ba e sale e neng e le ka pela lebokose lena la tlhopha sena sa Nigeria empa ka bomadimabe ya iphumana e pota ka hodimo ho mekwallo ho tloa mono he re bone naga ena ya Malawi ba ile ba tla ba fumana karete e tshehla gape e le karete e neng e fuwa jalo Madise Chimwemwe e leng gore o ile a iphumana jalo a raga ngwana motho ka mono e leng Ijeoma Okoronkwo wa naga ena ya Nigeria mme a se yona fela karete eo e ileng ya tswa ka letlhakoreng la Malawi le ka kwano ka Nigeria o ile ba le karete e tswileng mo teng he metsotso ka mora mono morwetsana eno e leng Blessing Oluwatosin a ile fumana karete e tsehla ka lebaka la ho bapala papadi ya hae e bohlaswa mme ka nnete ya bahe le yena Jennifer Echigini o ile fumana karete e tsehla ka lehlakoreng la naha ya Nigeria. Metsotso ya rona e 20 a na le metso e meraro karolong ena ya bobedi ya papadi mo mamedi e ntse le noto mahlakore ka bobedi. Re tla bona rona e be bakotlisi ka mahlakore a mabedi papadi na ba tla e loha jwang hantle fela. Ke bua jwalo ka mokotlisi e leng mongadi Justin Madugu ho hlaha ka mane ka Nigeria, mme o tlopile gore o le modi 60 a na le metso mmedi ha e le mongadi Lovemore Fazili ho hlaha ka mona ka naheng ena ya Malawi yena o lemo di 50 a nang le metso e tsheletseng. Mme papadi ena ke papadi e matlaholo e bapalwang ka lebaleng la Al Medina Stadium e le papadi e bapalwang motsemogolo ka mane ka Rabata hona naheng ya Morocco. Mme o tlopole re mo mamedi ke le ka hlalosa ka re letshwele kapa ke re lebala lena le jara babuhi ba dikete tse 18 kaofela empa he tjhe ho tloha sethatong kapa qalehong ho thakgolweng ha dipapadi tsena tsa mohope ona wa Total Energies WAFCON 2026 ke nnete re ile ra hlokomela hore balatedi ha ba bangata ba tlang kwano mona dipapading. Tjhe ke methwaela mona le mane eo o ntseng o utlwa hona jwale e leng gore e hona lebaleng lena la Al Medina Stadium. Ke tsona taba tseno ho fitlhelela mothating ona wa hona jwale. Re tla bona rona e be papadi ena e tla fela ho le jwang ha e le mona e le gore metsotso ya rona e dula hantle fela ho ye 24 le sekoto karolo ke ya bobedi ya papadi. Re tla bona re kopana hape hantle fela ke a gola mane kgaitsedi ya motho ha se ntse re fofonelela metsotsong e 90 re tle re phethele re tle re apese re utlwe rona e be mohlomong e tlabe e tsamaile ka tsela e feng. Ha jwale ke noto Malawi ke noto Nigeria Group C ke yona. Ke a leboga kgaitsedi ya motho.
0: Phuleli e go lebohile nna
1: ke itebohe
0: ga se mouhe lesedi ke molelwa metsotso e 20 metso e robedi ntswa ke ka mora hore na ya leshome lena le motsholomo ke ne ke thathisella tsa tabena ya baby face ya re ha ka huko soka thu wena you are the reason for my breathing go ye mo aka nna ke bana ba ka e mo ha molekane wa ka e mo ha motho wa ka mofuthu wa ka wa utlwa jwale e be o tshwanela o agabele he nna na ga tlo le kutang ntse na ka ofela banana ba ka o so motho a sa tshotse wena gore ka mantswe a mana motho eno gore o a shwa a bana ikepele ke wena ka mogwa o rata ngo rata fu o rata hore fela le wena o so ka nna wa itse wa thatiseletsa ditaba o bo so tshotse na e

Ke Elton John, se Elton John, Nikita, pijana humono, Whitney Houston, I will always love you. Ile hanere arabela tabaya baby face. Ari, you are my reason for breathing, baby girl. Ko bontse bophelo wena ha o travel ho wena o thule baka. Le baka ke lena. O itlap o hlapanya le wena o ba che hey. Batho ba kere bana le itlamare kere boimane le bothateng ke mona. O sane o sa ga a kana ko nne ke so iphumane hantle ke iphumane hona jene. O sa ga ha sa go hata fela itse sethathong I will always love you. Ho rena ka ditlwebelele ka pa bua nga ha se lebaka. Plaki Mokoena ke lebile hle Gerald ngwana bo di vert. O mametse sebele tsa lesedi. Mampegenene ka moka mmale ba thene. Dumela ga tuwa wa ka. O mametse sebele tsa lesedi. Ka mane ka botlhokong moeketsane o re o mametse sebele tsa lesedi le ntswaki. O ntswaki wa ntshosa bale ke Matau ka Brandfort. Matau o tswa mo. Yo Matau utswa baras makeup ke a jwetsa o tlatswele Brandfort hello Brandfort baras makeup Matau a kitlo a hotlo ka ke batsa mali nna he bo boitse Ntsa ke mametse ke le ka bona ka Gauteng Honey Dew empalapeng ke kwakwa ka Lusaka ke Teboho Mokoena ke lebohile hle ngwaneso hai Mogela Sebolelo o mametse ke lebohile Sebolelo ka mono ka Webinar ikibing ba re ke ya le wena o re nyalo shimele metse medi mali ga to mabale ya Palm Ridge Richard halao le nna ke teng hle ke morungwe ka mona ka Lakeside mme ntswa ke dumela ntswa ke dikgopho tsa ka di bohloko ke sa ke dipetsole nkgono mamojela noge ka mane ka mmazolo Sam Ntsinkila o renshe fa mahale ao haleu haleu haleu ntswa ke dumela ko mametse ke le kana ka mona ka Lady Brand ke Pulane Pesan ntswa kana dumela hle ke Teboho Mokoko le papiki re o mametse re le mosebetsing ke bana ba tshireletso ka security nga mono ba ka bana ka Forshville ntswa ke dumela hle ke dutse le wena ho fitela hore nya o qetela ke tholwana pheko ka mona ka Katlehong ka Moshweshwe go tso Relicious re umametse ke nna molefi le kwala le mofokeng hodima ZR Mahabane hello ntswa ke ba go etsa re ke tloele tiro ya no lo go dira yang o so o tloela tiro ya no o tlo go dira yang ke ma mo tsena yo o mo tsefela hello sentswa ke yo o re etsa nna yo se ka reng ka tlogella tiro ha o tlotloela tiro go le boima jena go boima o na matloela tiro mona ke molao wa o kae o mpho magwala Peter Maris Back State of Choice o mametse tshebeletso ya lesedi molo se sentswaki ndikumamele on SABC Plus ndi lapha emaluti o bane lo o malume France enkosi malume ke mametse ke le ka mona ka Frankfurt o ke ganye katiso okay hello e pik tuna mo dumela papi mokwana zi dumela ntswa kana ke nna mo happy mo hlakwana e ken hofa ya e re ha jula ho yela shemela metsetsile tsentse na metsotso pele ho hora ya le shemela nang le motso le mong se ke tla nne ke shebe fela ka mana o ka nna ho itsala fela ba lo ka maobane ebe ga itsedi ya ka pulele ho latela nako e tlang ho kengwa mo e ile nya senya o fumana o kena o fitela ka mane ka ho ponto fela se ke tla e shebisana fela ntse se ka thata ke ila nna ka e bona e etsa la maobane ho golf
yaba o sa phethela sa le ka hore kho ba busibu bane ke hona ho setse metsotso ke bona e mine papa di fela fela ka tla sheba e ke ngwang ke eme kae. Okay. Oh, okay. All right. Yo. Luna. Kore. O ke re bitswe ha monate. Bontate. Re di sweet lady.

Tyrese, Sweet Lady, tshebeletsong ya lesedi metsotso e dula ho ye leshome pele ho hora ya leshome le nang le metso ye medi. Mamedi taba ke tsena. Na o batla hore lelapa la hao le o hopole jwang? Mohlomong jwalo ka motho ya neng a ba rata fela, kapa ya ileng a ba siya ba tshireletsehile. Ka 220 sente fela ka letsatsi o ka fumana karabo funeral cover e nehelanang ka grocery ya dikgwedi tse tharo ka mora lepato ebile e patalla lejwe hape ebile e thusa ho kgutlisa mofu Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa SADC. Ka tsoha le LNIG Holland. Romela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp ho +266 6244 8775. Romela lentswe lena lesedi o romele WhatsApp nya +266 6244 8775. Hona le melao le dipehelo.

0: The boys mind, the boys mind ke Brendile Monica baka amotlwela fela thata go go lona le langwa pana bana na baka moshanyana boy ye ye ona yetsa ba ile shebeletse la bona le senya matla lona eh le senya matla pontu
1: le
0: ga eh ke o tse ke la ke a ke ga so ke tla di a ke o tse ene ke sa tsebe eh ke ke bone pedi e tlanjwetse e tlanjwetse ha ile wo o tshwantse o begeta ke le wena bula mo mogotsi eke o tshoki mo o tsebe sequence ya ba ha
2: bona bona mona ho ho bedu
0: eh o tse ene ke sa tsebe wane ka re hla ka lefting ga ba ga gaiti
2: empa mona to go di agala ite
0: eh ka ga isa ha isa mphali bone e khulo di ha sio
2: ha e bura di ya re tsetse pele bo
0: eh ne ntse ke bua le veli ga gai go ho jwa nke ke se ka ke batlo nghopotse se ke tla bona pele
2: hey
0: fela he ah ntlo ntse di thusa o se ke se buisa bobedi e sale ge gakola go ibe ke momona mike wo wena o tlo ba bo ga go ka di tata
2: ke nala le ntwe ntwana ke nai ke nala ah ya di buke
0: e ke jo ka re tata mo tangwe la tla gakola mo tsiage ha ona e mongala tla
2: ha ona e mongena
0: ke nna happy one ke butse
2: bo ke se buhudi sa boraro
0: ke ka re tata fa se a mpho a ga ne ba le ka kwa ke go shoko wa bobedi a momona mo
2: wa bobedi to momona number 3
0: ntse le tletse tswelele na le mohasula
2: a bona tiro
0: o hantle ga tse di
2: ya ke a phira wa phila wena
0: a ke phitse ngwana mmehle ke phitse hantle he ke a bona ho ga go tswiga pe re futhu
2: ne re le batle he re batle
0: ngwana mme
2: ke di studio tse ntsha ga lamba tse ntle ge di direct shoot tse ntle ge ntho tsena ka ofela yo le ba lo nitsena ka di ga dula go di ka ofela #66 ke molelo
0: mm
2: ba mere sebele tswale se di ka nkano ho ra le shomere be semedi tla be ro fa RQB le naneo la baratani la laboraro le kgatlo la pele diphaposintsa gaso tsentsha tsa lesedi FM o tlo di fumana ka kotloloa metsesong e le shomere metse metlhalo pele go gora ya pele re tla o fa ditšaba tse e leng gore di tlotlaile golo mona go marangrang a dipuisano e be kankane go gora ya pele 5:01 ditlabolane tse 5 tsa gora ya pele jale ke laboraro mamedi ya tshebeletso ya lesedi setlhoke sa lerato ke tla dilatlha go renyane ya bobedi # ha mamelwe diphaposintse ntšha tšha se bo di sa boga go sa okela
0: ke o kwa ntse di bua di direng sutu di lamba di teki tse zona ha o di tlhalo se go le tsona di ntsha le go tsi dieta tse
2: he la ke la
0: ke mo le mo isa ka mo
2: se ka fike kana ba ne ho ho ngata ke le di ntsha di le ngata ke ke utlo se mmana ke a paga se ke sa tsebe go jwa le ke hula kae se bile ke le metse di baseball tse la tse go go bo di tsere o lo e park sa isa mankimo o so ka lamba tse mo tso boya ha ka
0: ngwana mme mo tshe so ko mo thwa go apeke di bafela ke ka ha ke ketse
2: jwale jwale o bua ka mona ha ke tse bona le mo budelang ha ha
0: ha o tsanetse ha le tsena o so tla pinya mane o eketse mo pholo ka go mo
2: futhu ka ikekelle
0: eh ha o batla ho phodile ngwa pholo ha o batla ho futhuma ho futhuma le di kheme ka ke tsa du she
2: ai di tsena di shethe allo yena me ba di ha ba di ja ka
0: ho ke di ya ka ho nuki ke tokomela le ho liye u ka mane e gebe sentse ke di tshibilela ho yena o tabo sontse o tle o ipalama ha ke tlo
2: ke se ke shebisa se ke rinisena ka mana ka ditabinga ma ba tla bona go na
0: ba tla
2: bona ke ba ka ke na ka drink ya mo se a ke na ka bitse
0: lieu
3: khaitse dia motho
0: a ke a bona ho fedile ka lehla go lana khaitse dia ka le nna ke re cheke se ka katswa ka fole ho momamedi mamedi hle sentse ke sa di saketsa tsena ha ke fa lieu ha di khutisetsa ponto tla ba santsa dikapa khaitse dia ka re fetso hle o hagele wa ka gele tse ka lehla go ndiwe
3: re ko lebo jalo khaitse dia motho tsebeletso ke la tsale sedi mo mamedi wa ka ya ratihanga hantle fela moteng he re kopana jalo e le re papadi ke na e se fedile pakeng tsa naha tsena tse matla tse pedi hantle e le naha ena ya Nigeria le naha ya Malawi mme Malawi e ile ya netefatsa seo e leng re se ile sa hlaloswa hore monwang o gona ho bolaya tlou Davida o gona ho hlola Goliate ka mora hore re tsebe hore naha ya Malawi ba ipumana ba dutse boemong ba legolo 50 a na le metso meraro lefatsheng ka bophara kwa no direnkeng tsa FIFA mme ba bapala le Nigeria ene e lebeletse gore e hape papadina tsatsina ka jeno ka ha ba hlahella mane ho 30 a na le metso e tsheletseng direnkeng tsa FIFA empa hetshe monokotshwai ha wa butswa ho latela takatso tsa tshwene ha ke rialo ha ke hlalose hore Nigeria ke tshwene empa fela le mantswe a Sesotho ka papulelo ya Sesotho ha re tlehe mo mamedi ka hore ke rialo ka lebaka la hore ke 3 Malawi 1 Nigeria itle jwang taba ena mo mamedi re hopola hantle fela hore karolonyane ya bobedi ya papadi ke moteng he rileng ra hlokomela jwalo hore naha ena ya Malawi ke bona ba ne ba hateletse papadi me re bone ba fumana jwalo di huku tse ka bang tse hlano ha ile naha ena ya Nigeria ba fumana di huku tse nne ka ofela me rile ra fumana jwalo e lore ofitela mtatungona wa hana jwalo ka rete di bile pedi tse tsuleng ka mahlakoreng ana a mabedi re ntse re hopola hore ka lahlakoreng la naha ya Nigeria re bone yena ka patere Malawi re bone yena Madiana Ngulue afumana karete fube tshehla le kasita le morotsana eno elenga Madise Chimwemwe afumana jalo karete tshehla me ka lahlakorolana ha ya Nigeria re bone yena Blessing Onwards Onward Osin afumana karete tshehla e kasita le Jennifer Echigini afumana jalo karete ya bobedi tshehla ka lahlakorolelo la tlhopa sa Nigeria me jalo he momamedi ha re sheba jalo ke mo nghe re ileng ra bona metsotsong e mashume a mabedi ana le metsotso e supileng re hlokometse jwa lo hore temwa chawinga eo e le nyena morwetsana ya ipabotseng ka magabane papading yena woman of the match letsa tsinga ka jeno o ile a hlabantla entle bona ba isale ka mora hore e tlebe ne letsano ya bona ho tloa ka molengo ka botshabatsatsi ba e koropetsa ya ba onka bolo eo a tobana le sithiba tibane ya ba onka bolo na webea ka hare ka mora qeto e ile nyetswa jwa lo ke leihlo le le ntshotsho la VAR ke ba re ka nnete e tlebe ntlha jwale ha re sheba jwale metsotsong ya mashume mararo ana le metso e meraro ka rolong ya bedi ya papadi mo ka pakere ngwanabo e leng Tabitha Chawinga le yena o ile a hlabantla a ngodisa ntlha ka phoso e ntsweng ke bommapala morao naheng eo ya Nigeria e leng Osinachi Ohale e ka sita le Oladipo Damilola be leng gore ba ile ba shebelana mme ya ba o tswa dipakeng tsa bo kapa o kena dipakeng tsa bona o tobana le sithiba thibane se neng se sentse se tswile mekwalong hantle fela ke bua jwalo ka Nadozi Chiamaka ya ba ka nnete o hlabantlha eno ya bobedi ho tloa mono he re le ra bona jwalo metsotsong ye medi ya nako e keditsweng ha se re qetile metsotso e mashome a robong ka fela ho shebuwa jwalo VAR e sheba jwalo penele e ka kgonagalang bakeng sa Nigeria ka nnete ba ile ba ifumana jwalo e le gore ba fumana penele ka mora phoso e ileng ya etswa jwalo ke morwetsana enwa e leng Banadeta mme Banadeta Mkadawire o ile a tshwara bolo karolong ya di-18 ya ba ka nnete mmabedi bolo eno e iphumana jwalo e le gore e motla letsogong e le bolo e ileng ya nkuwa ka tlhogo hantle fela karolong eo ya di-18 ke Uchana Kanu jwale ke mo teng he e ileng ya hlabuwa jwalo penele eno ke mokapteni wa setlhopha sa Nigeria e leng Ajibade Rashida Rashidat e leng gore o ile a e beya ka hare jwale he mme metsotsong ena e qetelelang papadi re ile ra bona gape-gape temoa Chawinga a hlaba ntlha ya boraro ya naga ena ya ena ya Malawi ke mo teng he ka nnete e ileng ya ba 3 Malawi ya ba 1 setlhopha sa Nigeria empa he ha papadi sentse tlo fela jwalo metsotsong ena e qetelelang papadi e neng e ekeditswe ebile e le robedi karolong ena ya bobedi ya papadi Nigeria ba ile ba ngodisa ntlha ka yena morotsana e leng Uchena Grace Kanu e leng gore o ile a hlaba ntlha eo metsotsong eo ya ho qetela ke ka ho ileng ya ba 2 Super Eagle Super Falcons Nigeria ya ba 3 naha ya Malawi mo mamedi mme re ke tla go akareletse yona ka bogutshwane fela hore naha tsena tse pedi tsena ha sentse di bapetse jwalo ka kwano ka group C re fumana hore ka nnete mo mamedi naha ena ya Nigeria ba tla iphumana e lore ke a dumela ba le boemong ba bokae ba pele hobaneng re a opola hore Zambia e tla ba boemo ba bobedi hobaneng Malawi

0: E ha re bona jalo yena ke bua jalo ka Mkanda Wire o ile a tswa le yena mme wa kena Chawinga ho tloha mono re bone ke Ayinde o ile a tswa jalo wa kena Abiodun hantle fela momamedi wa ka ya ratehanga ke tse ding tsa dipheto tse motho o ka buang ka tsona ka kwano ka hlopheng sa Malawi re bone morwetsana eno e leng Sabina Tom a tswa jalo mme kapa ke re a kena bakeng sa Nolugue Madiana hantle fela ho ya ka mogota batsena dibileng ka teng mme mamedi re akaretsa jalo ena ya rona papadi letsatsing lena la kajeno e le 3 Malawi e le 2 Nigeria re bona re kopana hape nna le wena nakong e tlang Ponto wa Selepa Lesedi FM
1: tanjiwana mme
0: ke itebohela ka kapa
1: a ke utaba mamedi ya tshebeletso ya Lesedi re ye penya hantle mona ei pentse ka Ponto oho ei Khotlo khala ha bona tika jene e re be di betsotso ka bora gora ya le shumele metso e medi ke RK obi nana ole kenang hona joali nana ole nana kena manta ya la bohlano mpanna ke ding manta la bobedi le laboraro ka jeno ke laboraro mo mamedi khodi ena la matsatsi a mashume a mabedi le metso e re bong khodi ya phupu selemo sa ke tpedi mashume a mabedi le metso e tsiletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na je horoto ke matinkela ke le rapo le mathang ka mpeng opere e dumela motho motle le biso la ka ke pitso solve exitsumane le ratola hao empa mara wonjina ba mpitsa ka gore ke Ponto wa Selebo ha mamelwe

0: ke nnete lesedi FM ke mollelwa wa rato wa lelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng gore o mametsi ena tshebeletso o le gona teng momamedi santse ya ke na la bothata ba mehala ka kwano empa o ka sebedisa WhatsApp nomoro tsa WhatsApp he o ka sebedisa tsona kwano re tle ko o bitsetse tsona o tlo se ka wa sokola nakong eo e leng gore o nketsetsa di-voice note mona ga o ke ena ka jeno qhoba bosile motho wa gago e se le maqhoba bosiwa na a mangana o ke ena la motho wa gago nomoro tsa WhatsApp ke tsena mamedi tseo re tlang go di sebedisa ka jeno tse ntšha tse ntseng re di sebedisa ke tsa 079 758 5066 ke motlasia voice note ya gao teng mo he empa he o ka nna le ka motlhomong wa ntetsetsa ke bone ke a bone ya panyapanya mehala ka kwano ke a tshepa gore ena mfa bothata ponto ge tle ke penye mo nepaetseng ke bone gore na ga ke na kopana le bothata kwana ana ke penya kana go penywa kae ponto wa sele bore tle re nyolole gotlhe mo re lokelang gore re tle re phamise teng mamedi uteng kwano mohaleng dumela le sedi
1: mohaleng dumela le sedi
2: ndate ponto le kae
0: re teng le kae
2: arde
0: ke bua le mang kae
2: ke pule sekele wa kwa matwantwan sensrit nagano ke bebene ona wa lejis
0: allright a re utlwe
2: o ska nna penya mole wa pola o penya osele ba ntho tse dintšha tse
0: ntho tse dingata na o bone dinepe o makang ga mo na o le a bona
2: ke shabile TikTok o mona ndo ko shabile no
0: hentate gotletse mona gotletse gotletse jale hell
2: hantse re ne ntate thuso ke yona otse bua le ena mo ke ena ka motse go jwentsa gona ke kae le kae ko shabile
0: ya eke
2: ya ntate wa ka ke kopa le ndo le mahatsa ka mona o kwana matlwantlwang kwana ke stundi ra papadi mabitso na hantle le ke mammeya ra papadi ke morata ngone wa batho
0: ke mammeya
2: ke mammeya ra papadi
0: ke la lenyalong leo
2: ke la ya haela ha bo leo
0: alright ntate o ntse o tshwantle
2: ha monna dingwa hey ke mo hopotse bile ke tla nyane ke hai
0: o ibile o ya hai
2: ke na ke dilo di thontorong jena na o ba ni bana ke re wa le buthata ke tse tsa ene ke se bile tsa ena mo
0: e go lo ja jwetsa hai go jwetsa hai
2: e ke khatetse go iphela mo tsaki mo
0: o khatetse ke mai
2: dai ke pa go tla ke
0: bona
2: e
0: ba metse le serie FM dumela hle le seri arrange mo tudumela le seri dumela
2: bando
0: retene le kae
2: ja bugwan
0: ho sha pora
2: e
0: ya mwana mme
2: e ya u bua le motopi ka senegal
0: motopi ka senegal
2: eh
0: senegal matwabi
2: matwabi mwana mme
0: se jwang se ga me matwabi mo
2: e mwana mme se a hlotha yo
0: e gutlo thule le hlwala ka nna la kgethe ya beking
2: mwana o tsanga le sotuka kwa na omobi
0: omobi pi
2: o mo be o re be
0: a re utlwe wena ke manya o hlatswa maoto
2: ae ke yena pele a ka mona ngwana ka o thotse o itse tu ma o ntse a shebile
0: ee ha o ke last campaign wa pheya
2: ee wa pheya ke mme makgatliso
0: o ke mme makgatliso
2: ke mme makgatliso motho yona ntate o ntse ke mkhomele
0: jwale o re o ntse a shebile o teng moo
2: e ke yena pele a ka mona ngwaneso
0: a ko go ke bue le ena
2: o go bue le ena ke
0: mme makgatliso mme makgatliso le kae ho jwa nne wa ka
3: ho jwa po
0: ke ka o tshwere ke sefuba je
3: hwa bata
0: e hwa bata ma jwale lona ha e mo le futhumatsa mokgwa o feng wa o iphuthumatsa maria je
3: ho le sa ditofo
0: o le be sa ditofo tsa patsi
3: mme
0: e la gwala la iketla ke a le boa modimo a letse hantle le ntate mo wa utlwa
3: ha le boa lo na modimo o tsane
0: letsatsi le monate bosiu bo monate
2: thank you bondo
0: ke o taba re nke mo mamedi teng kwa ntumela Re teng le kae? Jwale dumetse metšhini mo mamedi. Ke bua le mang kae? Hlalele Welkom Free State. Eh.
4: Eh.
0: Ke le bua modimo o etsa ntla le etsa ntla wa utlwa. Mamedi wa sebele sa re sedi e mashome a mabedi le meso e mehlano meso sopele ho rapela di dumetse. Eh. Ntsa ke motlong. A khona mi halela ke yone hle dumetse lo ra bjale tshe di hle hle yebetse nna yebetse nna jole ke tika kwa ro ke ba ka bona tjwa ga da bu petsa re lo lotswe bua ka bona a khona a re bala tepo to wa sala bo motho teng kwa di dumela le seri
4: mera pondo
0: re tele ga
4: e dile ga ndati
0: ha monate ke mang ga
4: ke sa ebe ka mona ka Lake View.
0: Hey. Bua le nna he. Ye tsa jwa manna ponto dume.
5: Mela ponto.
0: Rite le ga imme.
5: Ha o khona mo ya fa wa phela wena ponto.
0: Khona mo mo ja le fa ke a phela ha o phetsi.
5: Eh ya ke kuma metric 9.9 ka mona ka botshabela.
0: Ba ba na ba bo ntse o ke sebeletsa ka mo leng jwa.
5: Ah,
0: ba je. E go ba ke ba o bontse ba penye phone tsena tsa bona tsa sejole jole ba o bontse hore na ponto ka kae wa utlwa.
5: Oh.
0: Eh.
5: Ah, ke tsaka ba mponise.
0: Re a le bo.
5: Thank you ponto.
0: A re nke motho teng kwano wa ha o mokan tufa khotso.
5: Nne na ponto.
0: Re teng le kae ngono?
5: Re teng ka tsaka ke wena.
0: Ha monate ke mang ka?
5: Ke ngono mahla ke ngare di.
0: A re utlwa ngono mahla.
5: Eh ke ntse ko mametse ka 88.5 le ntate wa bana baka.
0: Le ntate wa bana ba hana ke ntate mang?
5: Le ntate le porisa mokoeng.
0: Se se di le kae di le mo ho yena mo?
5: Ao se di mo shume shume.
0: Ao se di le mo shume shume ngono wa ka.
5: Eh ntate.
0: Di mo shume ana le mo tsulume.
6: Oh ponto.
0: Mametse ponto wa sele bo nna ke bua le mang kae?
6: Ke hatte be ka feso bo le ka mona ke thoba ka kapa ka kwana kwana.
0: Oh, tu waka ka pa tsa maka yona jwale.
6: Ke tata o tswa ka ga Victoria West monanda.
0: Boloke ya ntate mo bitse about eng hai.
6: Eh, me o ka spetele ka kwana ka bongano na ga town tswala ngwana mushimane ka kwana ntla.
0: Au, re o lebohela ntate.
6: Ka modisana no mo tsena tsa WhatsApp tsho go botsa di bitse hantle ntate konto di bitse o pota yina ho lwa tsa gwala.
0: Ntshwagele he.
6: Thank you ntate.
0: Ke o taba tshebeletsong e ratwang nomoro tsa WhatsApp ha ke di bitsa ke iketlile mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke 079 0795 5066 re ke di pete hape he
7: Larutseng hantle pelong ya ka ponto ka joko ka di 29 go wa jolo ntse go ba reetsa 19 years re kwana le ntate mo palami o warden mara ka mosebetsi o harassment ke re jolo ntse ba lukisa tsela manene gore di ntse di hantle ke re ponto ehena nna ona re jena ke bua khlante mona le nna ntse ke fata fetela bana papa ponto ke mapule mo palame mo Bethlehem ke bua khlante ona jana ke ntse ke sebetsa ponto nna le hona ntse ke le hantle ntse ke tsa tsile na lona e ka reng ka ba le haye jole o kwa e mosebetsi ne ke me phela mahinya hinya a a 19 years ha ba pa le ponto ntse le khoba tsela le babedi le motho ke ya le bua ponto
0: ke ya le bua ge ne ke tlo bo phela mahinya he e tate wa igetla batho ba ja makwenya segatikwa batho ba phela ka makwenya segatile le acha tate wa igetla la ukwa la ba lo le bohlokwa If I was only welcomed in. BB Winans le CC Winans mamedu teng kwa no mahaleng re tle re mong ke lude ka mehala
8: dela ponto dumela dumela ponto wa sinepe e dero jela ka tsebe tati tsir ko jela ka tsebe na ke panda
0: mamedu ke tlotla ke nka ba bahlano ba o qete Inka baba hlano ba o qete. Mamedi teng kwa ne re tle ke mongke o tempontwa ile nga romella pele ke na ile meng a tabya le emele tsena le me hala ya panya panya ka mane. Dumela le seri.
9: Dumela ponto na ba ya ka. Hey, ba ya ka mana ka so be ka manana. Ka fistri ka mwana hi kwa pata sa solo pata kwa busibu kita kwa busibu le motho ka mwana na ile matebo mbele ka mwana ka sa solo back hai cha bondo
0: kya le wanta ti kwa pili renka wa bobedi re tlotla ga kwa la kitse renka ba bahlano ba o qetela dumela
10: mera bondo le go dira ga tebe ka mwana ka mahlatsetsa Excel sure. Ke kana le motho a ka ke ntabiseng tshetlo. Le no thoetse ga mo ga mahlatsetsa. Excel sure ka setse monati.
0: Reale bua. Dumela le seri. Le seri FM dumela. Dumela. Le seri. Are nke motho teng kono khotso.
11: Dumela ponto wa selebo.
0: Written le ga.
11: Kete ndate.
0: E di yo ka bona gore na lentswile la ha o le bua ka molong hotlelwa.
11: E mona ke bone ponto.
0: O bone marandram.
11: A nge ka nga ga ba mona o bua fela moyeng.
0: Ah, jo wa ga be jwantse ga. Wana bile go fana go ngata ja re bua le radio.
11: A wena o tshepa ha le ponto.
0: Ntshagela ngwana
11: mo. O re ditene le mabana ba ga mane ka tlhagene se ponto wa selebo ke re a qale ka tsila hae ha monnate la la boga go msebenzi yena ke thandi misala
0: All right re le bua modimo a le tsantle wa utlwa
11: Ngqalle ka tsila ha monnate o go tshepa halo buye le
0: re ne video wa tla mpha gomo ke ke ke futu di buela le seri
11: ponto le kai
0: re tele kai
11: I didn't see the new feet, I didn't care.
0: Oh, the Chevy did the papu
11: I didn't care when I'm in the corner.
0: Ah, it's like a so funny.
11: To go to Kamukani.
0: Ah, what's your old? What's your old? Hey, can I get a so funny man?
11: Yes, that's the Chevy when I'm in the corner.
0: I just said you wanted the radio of Gabo Ramona. Ka fihla ke tsa nyimpa tsena tsa mofutona mo ke penya mba thini ba thini nkisa mo yeng ke sa penye kwalo kwa
11: ke ke packs pa tiki mo pela
0: ngwana mme mmitse he
11: ke na ke yona go go tsipela ka mae ke di dia di puo go bana
0: no sa khale ile
11: a sa khale ile go dana mme le ke ga nna ntse ke se di di makangang ka bona ke ga khona ke tlo tla ka le metri ke khatela di nepe ka mono
0: modimo a le tlhogono lo fatse o tle le ikhatela di nepe o utlwa
11: se ke le wile ponto
0: ke o taba mame se sebele tswa le sedi ke nka wa ho qetela mame di hlong tshwagela e cha ile ba le dumela le sedi
12: ba phela ponto
0: re tle ga
12: ke tsopane
0: ke mang ke squi
12: eh
0: squi madumane
12: Commanded at 8.4 Matatiere.
0: Matatiere, Eastern Cape.
12: Thank you, thank you.
0: Let's see the Monata Utua.
12: Thank you.
0: Ana wana wana leto. Yeah, I share a little bit with Yako. I wanna lay alone, put that up. Ha hona la o mpotsa ha o mpotsa tshepo yak a le bahle le letse ke le te ihle hai ke bathato a pula wa piso le shebe le se se se se se pula hora ya pele mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha ile laboratory tsena re re shebe hore na ke di fintse leng hore di ile tsa hlatsa hlahella haholo mona ho marandrang a dipuisano batho ba ile ba bua ka eng haholo e ileng ya qoqega go latela e taba e ne hlahile mo marangrang a dipuisano re tleketse tsena re shebehe tse ka sehlohlolong petse tsena ponto ga re kise dintho tsa rona
13: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM e ba le ponto wa selepo go tloa ka gika
14: in the middle of the night
13: hashtag mamelwe ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela
0: ke nnete o na le ponto wa selepo tshebeletsong ya lesedi lesedi FM ke molelo hashtag 66 ke molelo mo mamedi a ko re ke re fe maqheku a rona kwano le batho ba phelang ka botlhwala le bana gore na ba tla fumana tšhelete ya bona neng o mpotsa a ngata ke a tseba leng kgono ye fa ba re ke re tle ke le fe le tleletse ba gore na le tla fumana tšhelete neng godinyane e tlang e na ya mmuso jwale batho ba baholo dilemong ba tla fumana tšhelete ya bona ka di-4 e tlabelela bobedi bekeng e tlang di-4 tsa August e be batho ba phelang ka bokoa ba tla fumana tšhelete ya bona ka di-5 tsa August e tlabelela boraro bekeng yane e tlang bana children's grant ba tla e fumana jwalo ka di-6 tsa August e tlabele ka la bone beke e tlang jwale bonkgolo le bontatemogolo ba tla gola ka di-4 la bobedi ba phelang ka boqhwala la boraro bekeng e tlang bana ba tla fumantshwa tšhelete ya bona ka la tshelela ka di-6 e tlabele la bone ke tsona tseo hene ke re tle ke di fetise ka pele ka potlako gobane ke a tseba ba be sentse ba ipotsa dipotso golo jwang a kgwedi e sentse e lo fela tsena bale re tle re ba fe ba tle ba tseba gore na ditaba tsa bona di eme jwang ei go thwe mafelong a nabeke ge lebelele jwalo go kgetheya go galetlwa ke a gola batho ba bangata ba sentse ba utlwa ka serame se kadileng maobane go semane go no bata huno ho bata o bata o batana ka Setswana ba reng ba re huno o tsididi go tsididi go tsididi go tsididi huno bata mo mamedi ebile e seng ke ne ke re huno bata ho ntso bata le hona jwale ke tla mosebetsing tsena ihle ho ntso bata go hona ba ne se re beile dikobo tsena ge di bakile ge di beile kwana ge beile bo mphollela da dikwana jwale se ga me ke so se gotlile ga be re lo theola ape a go tswa mosebetsing hona jwale tshi a khone wa bata wa ne vela o nana go o tlo laete ditaga e motlakase ona le ona wa tura onona ba le tsena mamedi wa tshebeletso ya lesedi a re ipolokeng mamedi wa tshebeletso ya lesedi marieng tsena re a tseba gore ga o bata batho ba bang jwale go latela mogatsela ba tla tshela metsi a tšhesang dibotlolong ba bangwe ba tla robala ka dipaola tsa patsi be o qetelela go tšhele jwale go qoba ditaba tsa mofuta o jwalo ga re lokilokiseng ditaba he re se ka ga beya bophelo ba rona kotsing ga se ka gabe ya jalo bophelo ba rona kotsing empa he ke se game ba utlwa batho ba bangata gore ga e kgone tle e sa le go o santse o bata oa bata oa bata ponto wa sele ba ga e kgone e oa bata o batao golo e senganyana re tle ke shebehe leshebelebetso bo metsotso pele go hora ya pele tshomametse mokgatlhelo wa pele nanong la RQB o lesedi FM lesedi FM ke molelwa 87.7 le bajela 106.6 www.lesedifm.co.za ke batho ke bonyane batho ba leshomele metso e mene ba mahaeng ba bolailweng ba bang ba tswa dikotsi ditlhaselong tse bileng teng mane naheng ya Nigeria tikologong e bitswang ka gore ke Benue State. Ke tsagalo ena e tsetse maobane ka labobedi. Ena taba e tsebagaditswe jalo ke ofisiri mo e leng gore ka nnete ba bontsha ga o ntse go na le kgolo ya ditlhaselo tse e tsagalang ka gare go naga eo tse amagangwang jalo le lefatshe e ka sitana le tswana dintho di-resources. Dao ke taba ya land le diminerale mo mamedi ke lefatshe mo le diminerale ditlhaselo tseo di tlhaa ka labaka mabaka onano bele gotho ke bonyana batho ba lesomele metse mene ba bolailweng ba bangwe ba tswile dikotsi mane Benue State nageng ya Nigeria. Ke tse dinye tse rereng re tle re o fe tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng ya e re bomesoso pele go gora ya pele mamedi ga e lela boraro tsena gopola he gape re tlotla re o fa ditaba tsa dipapadi re tlo o fa dipapadi e ya qala Betway Premiership mafelongana a beke ao reyang re a lebile di tswela pele tsena tsa Betway Premiership re bone gore semmuso ditlhopha tse ding ditlaisitse dibapadi jale ke tla go fa tsona di feleletse o tlo utlwa gore na ditaba di eme jwang. Land Pirates e tla bapalela gae ke tlhokometse tlhe tla ba papaditse maatla di tla bapala ka tsatsi le le leng letlhopha sa Kaizer Chiefs. Papadi ya pele ya siwelele sa rona e tla bapalela mane Toyota Stadium. Papadi ya bone e tla qala e tla ba sele gae tlatla re o fa di feleletse mo meretshebeletso ya leseditleketse tsena he ke shebe dintho tsa ka kwano. Jwale Eastern Cape mamedi setrekeng sela sa OR Tambo ke teng mo e leng gore ka gare go Eastern Cape go thwe diketsagalo tsa dipeto ehlie di nyolohile agolo ka diperesente tse tharo felwane nne athe a re sheba ka kakaretso dipeto tse tsalang ka gare go profense ya Eastern Cape di etsa peresente tse 20 le motsolo mong felwane tharo kotareng fela go tloa ka April go fitlheletse ka June kotareng ya pele 2025-2026 pakeng tsa April le kgodi ya botshelela 21.3% ya di-rape cases ya ditlalego tsa dipeto mamedi ya tshebeletso ya lesedi ke tse dinge tse re tle re o fe tsona tlo utlwa gore na di eme jwang ka kwano ka gare go naga ya Aforika Borwa. Ntumelele he ga e le mona mo e leng gore gona teng nako ke tle ke o nkela pina. Pina e ke tlo nkela yona ke pina ya Loiso e bitswang ka gore ke hai ne se ke re ke nanabela maosimane ke lebetsa apondo na le mo o ka penyang fela mona ya iteetsa pineng.
15: Yeah.
0: Wa utlwa he.

0: a Joseph Fruit. Mama re tsebeletso ya lesedi. Ha re ke re e shebe dipapadi mona he. Re ke re shebe dipapadi dimetse nako hore tle re di shebe ka jeno. Go bana ke itse ya qala Betway Premiership ke re shebe rona mafelo ga be ke ditlang kana jwang re bona re tsatsing la mao ba no fana jolo ka di gau tsa PSL Premier Soccer League mo re boneng re le buile mo fokeng a tswa ka di gau tsengata wa hapile jwalo gau ya se bapadi se se beditseng hantle o feta tseding selemong sa dipapadi sa 2025-2026 ke footballer of the season se bapadi sa metleng sa hlopha sa Orlando Pirates mme re bone re gau ya modula setulo e fuwe jwalo mofu Jaden Adams se bapadi sa metleng sa sehlopha sa Mamelodi Sundowns ga bona ena re lebile mofokeng a kgethwa ke dibapadi tse ding go thwe ke players player of the season coach of the season coach Wadu Abdeslam wa tlhopha sa Orlando Pirates ya tlhabile ntlha tse ngata golden boot e fumane jwalo ke setlhopha bapadi sa Lemon Vin Golden Arrows Junior Dion jwale bapadi se ileng sa tlhaba ntlha e ntle se fuweng gau ke Cameron Dansen wa tlhopha sa Orlando Pirates ya dilemo di mashome a mabedi ao o diphuthile re lebile mofokeng young player of the season gape nkuwe le ke ena tho ke ena sebapadi se tlase dilemong se sebeditseng hantle golo Orson Opolis middlefielder of the season ke bone ba kile ditabataba eno ba ga tshwantse be fumane ke Tebo Mokoena ba bang ba ga khona Mokoena a bona la golo selemong sa dipapadi se fetileng le bone seama sebapadi se bapalang morao se ipabotseng go kgethilwe ena le bone seama wa tlhopha sa Orlando Pirates a thea e le ya bapalang morao kapa ke re goalkeeper sethibathibane ke sephoche ine e leng gore o kgethilwe ga re ke re shebehe ntle le tshenywa nako gore na mafelo a beke ditlankana jwang setlhopha sa Orlando Pirates se tla bapala le sa Milford ka hora ya boraro papadi e tla bapala ka moqebelo kamane ka Amstel Arena Orlando Amstel Arena ebe papadi e tla ba hlopeng sa Chippa United le Golden Arrows se tla bapalla mane kwa Zulu Natal Kinzuleteni ebe papadi e tla ba ipakeng tsa AmaZulu le hlopha sa Stellenbosch le yona e tla bapallwa kamane ka province ya kwa Zulu Natal Sugar Ray Qulu Stadium Mamelodi Sundowns se tla bapalla jwalo le se hlopha sa Marumo Gallants e ka re papadi e tshechiseditswe morao mamedi e tshechisitswe papadi eo papadi ya Durban City le setlhopha sa sekukhuni e tla bapalola stadiumong sa Seshego mane profenseng ya Limpopo metsotsong e mashome a mararo ka morago ra ya bohlano re nyaborobedi setlhopha sa Kaizer Chiefs se tlankana le Kruger United ka mane ka Mbombela profenseng ya Northern Cape ka sonta papadi di tla bapedi fela papadi tla ba dipakeng tsa Polokwane City le Richards Bay e tla bapala ka gorra boraro ebe o renya bohlano e fetile ka metsotso e mashome a mararo profenseng ya Free State Toyota Stadium TS Galaxy tla bapala jwalo le Siwele le FC jwalo ho sa le jwalo sehlopha sa Marumo Gallants semmuso letsatsing la maobane ba tse ba haditse hore ba tla tlosa sehlopha profenseng ya Free State se selo ba mane profenseng ya North West Pukeng ka mane ka Rustenburg dipapadi tsa bona a di sa tla bapalla Free State ba tsamaile ba se ba ile profenseng ya North West tja ha hona lebaka le hlakileng hakalo le o ileng o re ile la dula tafole ntle le taba ya ditjeo ne ke mametse chairman a bua ka taba ya ditjeo a re batla be ba la haufinyane le kae le ba le kae empa tsha batho ba bang a o bala maikutlo a bona o marangrang ba re a tshe ya e ka sebe jwalo ba notlwa qalong sehlopha se ne ntse se itlamme gore se le ba profenseng ya Free State Bloemfontein a ntse ba tseba gore na ba tlo tla ba tsamaya bolelele bo bokae ya ba ya dipapading so jwale ba rabanang ka maikutlo a naga ya gore ditjeo tsena le tsena mo mamedi empa he tseba gore Bloemfontein Free State ha ho sana sehlopha sa Marumo Gallants
1: Ponto wa selepo le rato la ha ke na kotane le ponto wa selepo pito tsumane le sedi fm ke mo le
0: Mamere ya sebele tswale sedi batho ba ka moka botshabelo hle hona le motho ya kopang dieta batho ba ka moka botshabelo hona le motho ya kopang dieta ore dieta tse wa dikopang o kopa dieta tsa size 7 kapa size 6 size 7 kapa size 6 ke manya ka thusang ka dieta ka moka botshabelo ka nnete hona le mmamedi mona mmamedi eno a ke wa botshabelo o ikopela dieta hle batho ba modimo o re o tswa mana botshabelo tsa size 7 kapa 6 o re ke mokopele hle moye mona mmamedi ke mamfela ya ka ya nan le dieta la ha sa di sebedisi tsa size 7 kapa size 6.

Mamedi re tlotla re kena sehlohong sa letsatsi. Mme sehloho sa letsatsi sa rona ka jeno re tlo bua ka taba ena ya hore na. Kopa ke re bua nnete fela. Re tlo bua ka taba ena ya hore na. Na ho wa etsahala hore o le ka hara dikamano tsa lerato, o na le motho. Ebe wa kgahlwa ka ntle. Nthwena mme Ramaqalo la e bua maobane hanyane. Mosebeletsi wa setšhaba ntse re bua ka ditaba tsa motlhoka lebitso, a bua ka batho ba bang kapa banna ba bang ba mahlo a mangata. Na ehlile ya etsahala ntho gore motho a le ka ga dikamano tsa marato a kgatlhwe ka ntle ka thoko a ntse a na le motho, na ke ntho e teng kapa tšhempa e le boitshwaro bo bobe kapa na ke ntho e teng eo ya gore kore ga o etse ka boomo boemong mona ehlile utlwa ehlile o batla leyane kapa o rata yane, na ya etsahala mamedi. Mme Ramaqalo o buile ka batho ba mahlo a mangata. A ba teng bane o tlatlameno motletso le nano gei ei ka lebaka la mahlo a mangata. Ka borapini ena fela o tla ntetsetsa nomoro tsa WhatsApp ke re utlwile re itse ke di feng mamedi. Nomoro tsa WhatsApp ke 079 re ketse tsena ponto ke o fe tsona ntla ke batlo le bitsa ditatila ke re le itse le batla gore le ditshware ka ofela. Nomoro tsa WhatsApp ke 079 0795850 6 079 7585066. E teng ntho ya go motho a be mahlo a mangata na le ka ga dikamano kapa tšhempa le boitshwaro bo bobe.

0: Mona Lisa le se go tsebeletsoeng ya lesedi nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066. Hey batho ba bang ba ge teng hle wa gona go ka gahlwa ka ntlong tsona la motho ba bang ba ge ke buitsha go bobobe mmamedi wena o reng na motho wa rera o gahlwa ka ntle na ke buitsha re bobobe kapa na ke ntho e teng 0797585066 tsoma metsipina tse monate dipina tsa lerato ke a tshapantse le monate otlhe mo e leng gore ma metsena tshebeletso o re gona teng
1: dipina tsa lerato le Ponto wa Selepo.
0: Dipina tsa lerato ke tseo he lenaneong la RQB hole seria fam le seria fam ke molelwa wa rato wa llelwa kae kapa ka yotlhe mo e leng gore o mametsena tshebeletso o le gona teng a renke momamedi wa pele o teng kwana hole seria fam dumela le seri a reetse tsena kgotso
2: Ponto ngwana nne kae
0: re teng le kae
2: a ngwana nne o tsho tsho ka mme ka zambela so se le ke Ponto
0: ei
2: a ngwana me yo ne e tsa
0: o e tento ya o roka gahlwa ka ntle o le ka radika mana tsa lerato
2: e ya Ponto le ko ka bona go motho mo kone na empa fela o bona go lo lo ha ke motho mo tle la o sa batle tho ye o tle tsena mara a o gahlwa o bona go o no mo o thuta tsane se ya ke motho plan le yena wana ke ntwetse ngwana
0: ke ya le bo kwa a re ke botho te kwa le seri
3: wae so motho
0: wae so motho
3: Ponto o tsere more la rantshile ka mona ka tshipela Ponto o khasa ke go na le motho wa o itina a se o khasa ke ne ha ro o gana yo sa tsheta ha le Ponto o tsaka botsheteng so tse batla se kan ke ga kwa motho o le o tsika ke motho fela na bo
0: ka bo khutsa yana ra iyo ntho e no impa le me ha ro fela
3: Ponto
0: o ra iyo ntho e no impa le me ha ro fela wena
3: ke me ha ro Ponto o khalo khana o khale me ha ro le tsa ka botsheteng ba le se o se batla mang se teng mona ka tlhoko mona Ponto ha o na o khatsa mo khatsa ke mo o ba nthu e fwe ba tla mo dipeng
0: Well, le bentse le hetlang le tsamaelo ba thola nntse le hetla le hetla ba o feta motho mona le hetlang
3: o kha le wa tsala Ponto la o tsile ska tidi ma le tsile ska tidi le go tlhoka ba tsena ka ho tsile le Ponto mme go na ka
0: tidi le wa go a re ke ba be rutu gore di be no le seri ya fa mo dumela le seri ha ba ke ka mona ka WhatsApp ma media re ba utlwa o sa wa bua na go etelele mmamedi o ska etsa voice note etelele a hore ke kopa o ska etsa voice note sentse ke bana voice note etelele ska letsa voice note etelele ke a kopa dumela
4: ela wa sala o motho wa sala o motho o handla ngwana ntate wa handla ngwana ntate ya tsapo wa handla ngwana wa sala o motho wana bu dipondo ha tatlhidi di etsa hala ntho tse jwalo wa tsebang ngwana di etsa hala ntho tse jwalo ene di etsa hala bo mong bo bong o tla fumana hore e ba motho e ka ga kamano ya lwa dole ka ga yona ebi e ba tla sa tshwana ntla ka bo o batla go sa thaba ka ga yona ke ga o hanga to tla fumana ebi motho o bala mahlo a mangata ntate mo go tla fumana hangata motho a bala mahlo a mangata e etsa la hangata o ka fumana go motho o kopana le boemo bo jwalo wa sala bo motho o tshwere maolla ka mona ka tles dopo wa sala bo motho tanki
0: abuti maolla o re e teng ntho eno ha holo ha o sosa thaba ka radikamano tsa lerato tse o leng hore o ka re o tsona ya a re nke mamedi o teng kwa e ke rata e bile wa ukwa mo mamedi mo le mo a kena fana ka mabaka mo rena ga nthe ba fana ka mabaka empa lo mamedi ona no hore e teng ntho eno a holo a sa thaba ka ga dikamano tsa legato tso leng o tsona dumela le seri
5: wa sala Ponto mnatore ka Ponto mnate ngwana mme ke ntho e teng ngwana mme ke tlhao Ponto kotlona ga mhlomosa sao so sa monantle e la ponto tsa ma ko bona ngwana mme e batho ba batle ka ntle ka mona ponto tshola ke ba wetsa letho ma o ha hlo go ga hlo ngwana mme ke tlhabo ngwana mme ma hlo ke dia la ponto se di jam shipa se teng tang go
0: ke le bua ntate ka mane ka Lady Brand Palesa die de drugs ore ore wa gahlwa ke a botsa gore na ke itentho ya go motho a ka gahlwa ka ntana le motho ka pa ke boitshego bo bobe jala ha go tlwa ntwe wena ngwana Yesu o gona wena tsa malefe dumela
6: hela hela ponto hela hela a yona e jwalo ana e jwalo e teng bophelo etsa ntho e jwalo ponto
0: mmamedi o monya ke ne mmona hore ponto ntho jwalo e teng mpa e go gona bontate ha e ka basadi o re ke ya gona ntho e aga e bile a fela o sa thaba ka hagala ga tole o leng ka rolona aga e khona ke ntho e teng re nke mamedi o teng kwa mamedi ba bang ba etsa bo voice note tse tsa bo motsotso ska le tsa voice note tse telela holo ba mamedi ba bangata dumela ke na tabeng khotso
7: dibola dibola ponto ke sipo sipo mtsola ka mona ga David 21 so a tsiki sukile so sa ngwana so iri ke be tsena ngwana mme tabena e tsena e ho gala hona ho teng wa bona ho le ho leke ya ho teng empata e bohluku e tsena he ngwana so ha ntho eno e etswa ho wena wa bona e shebe ka tsela eo wa bona ho monate wa ha o etsa motho wa bona then ha se le yena a etsa ntho ho wena e bohloko ba teng wa bona gore ka mantswe a mang if e na le bohloko o tshwere ha se ntho e ntle ngwaneso wa bona if ho na le batho ba tla lemalang ga re beng tsena ha ya amolehe ha ngwana mme ha e right ya wa bona thank you ke mtswala mtswala ka mona ka Davido
0: empa na ke ntho e teng kapa tjhe dumela
8: ponto nna ke Stephen Moletsane ka mona ka Kimbala nna ke ntho tsena ke tsa gale ka ofela ga gona ntho e ntšha mono mme ntse di tlene di e teng fela jalo ke tsa gale ke re ga gona ntho e ntšha ke a leboa ntate
9: hashtag ha mamelo ponto wa selebo ponto ntse ke mametse setlhoo sa gago mona ke dia o morebane e tsagala ponto taba eno e jalo ya go utlwa o galela motho e mong empontse o le dikamanong tsa marato go na le motho yo o mo ratang yona e teng ponto wa selebo tanko
10: Pondo, a re be tjena. O bona ha o soka o galla dijo tsa restauranteng kapa fish and chips. O tsebe o tlwela tsa ka tlung. O tsebe re santsang o le motjha. Ha o so fitlhe marato o utlwisisa. Tsa ka tlung tsona le go di sie. Ha o lolo o tswile. Hona le go ka gahla gore ke lo reka dijo tsa mofuta o tsena mana o utlwisisa ya etsala tabeno ponto tšhe ga o soka go feta yona o tseba go santsang o le motšha marato ke taska moemane mmakwate nnete ke nnete
0: mabedi aga ke ntwete leseri
11: sebodi sa ka dumela taba e jalo ya etsala ba fela e le go ya ka maitshwaro a bona re le batho o seke wa dumela e etsala empa e etsala e etsala e le gore ka tlong re tsamaya re sa utlwane re sa kete dipolelo tsa rona mo e baneng re sitelane teng ka mantsho bo eng ketolong e ketolo motho a ba batlana le tsela eo a ka epana maikutlo a le ena a be a ka bang le kgotso e be le one motho a qetetseng a itswetse ka ntle a etsa ntho jalo ka eo empa yona ya etsala gore o galele motho o mongwe o ka bobele maikutlo a motho o ntse le ka ga legato kapa ka ga lenyana empa e le ka maitshwaro a rona fela re le batho thank you
0: ke a leboga ke le sedi itumela
12: kgotso ntate
0: re teng le kae
12: e ke mongaka e phela o phela taba eo
0: o e teng
12: e a phela
0: e kila o etsala
12: ga botlhoko
0: wa etsa jwang
12: a wa tseba ke fela pele
0: utlwella yo la lela ka pa o wetsa jwang
12: ha ke motlele ke tsola pele
0: ke ba kae
12: avis
0: ke ba go kae
12: ke malente
0: ke a le bua Mr. Malente o re teng
12: eh
0: ke a le bua re ke ba be di teng gore di bela
13: ke tlo ka ponto
0: ha mona tele kae
13: ke teng she
0: e ke
13: yona ke ntho e teng ponto empa fela ba tla fela boitshwaro ye le lentho
0: ee nna mokgatofi wa o kile a bona a etsa e ka retlhile go gatlhole ka ntle wa gao mokgatofi wa o kile a bona ka rre a etsa taba eo
13: ee ya ponto
0: empa o ntse a itshwere go fitlhela ona jwale
13: a o ntse a itshwere go fitlhela ona jwale gobane ke gopola ke tsamaya le ena toropong a etsa sona bajanana ke re na ke eng o ntse o jetlagetsa a re baena wa bafola ka
0: ke o taba nkgono scout-o ore wa ka ona o etsa ntse ke tsamayalena hetle ya ba ba hetle duela lesedi a reng ke bothuteng kore kgotsa
14: ee laponto
0: re teng le kae
14: wa itokela ponto le godi nthwana wa malebogo lekeišeneng wa lesanda bana ntho eno e teng eno wa bona ga o kganna koloi ka lame le mme
0: ee
14: go feta motho ya motle ka saete la gago o se o tla mo ja fela ka seipone molalo ba tla o thinyang panao tse bo roetseng ke tlhabo e teng ponto ba bangwe ba thula dipalo ponto le toropong mona
0: ona le ba thula dipalo le toropong mone
14: a sa le bothata a šhile a shebile morago ponto
0: ballaoe kaleo mamedi bogolo ba batho ba ge teng mane dumela le seri
12: aponto
0: re teng le kae
12: tengo kae ponto
0: ga monate ke boitshwago bo bobe ka pae teng
12: e teng ponto o duke sekiba mathe date matlhadi ka dino
0: e kile a o etsalela
12: e kile a nketsalela
0: ka leboa utlwa
12: bye
0: mamedi bogolo ba ba mamedi ka nnete ba re ba ntseng ba kena go fitlhela ona jale ba re ke ntho e teng ke a gola ke morena rantshe ba fela le mo mamedi a le mong ke ba babedi fela ba itseng a kgona a re nke motho teng kwane dumela
15: ee ponto ponto dumela dumela ke re thabile ko mona lesotho ntate ntho eno e maemong a mangata fela ga o sa thaba ka ga lerato lona le lona kapo lo o le mo lona e ka etsagala e nngwe ke taba ya bontšha fela gore re nang le bona re le bontate bonketaba bontsha fela tati taba tseng tsa mofuta o jalo kao fela ke ntho tse etsagalang empa ke tseo modimo o sa di thabeleng ka tselalo e kgethileng
0: re a leboa ntate o re etsala empa go batho ba bangwe ka nnete ke mpa e le bontšha dumela lesedi
16: gosop diponto wa selepo o bua tshedisetse ke monana park town lapeng ke mo fixburg ya mctoleng ke kopa go bua nnete fela bontate ba batse ba re ntho e teng kapa babamedi ba re ntho e teng ke ba tlhokang botshepeng o ke se ba rata marena a mabedi ka nako le nngwe kapa a sebeletsa marena a mabedi ka nako le nngwe ntate amen ke a leboa a iyo ntho jwang
0: empana lerato kapa go kgatlhwa ke ntho e o ijwetsang e o itswetsang yona kapa ke ntho e tsalang ka tlhago naturally na wa itswetsa gore jwale ke rata motho ke ntho e itswetsang kapa wa itswetsa gore jwale eno o shebagara jalo nna ke ntho e itswetsang ke botsa go latela karabo ya mo mamedi eno a qetang go feta kwano na ke ntho e o ipolelelang yona na o ne o ipolelele ga o rata motho e leng gore o utlwana le ena ona jwale je kapa ke ntho ne o etsang le wa rycon mora madi a phalela mona dumela
17: dumela ponto dumela ponto dumela ponto chantho ga o kgasa ka ntle ngwana mme e etsagala empa he go tshwana kore re be le self discipline tshwanetse re be le self discipline ba ntsela o se itse wa rata ke re ka mona ka mona se itse wa rata jale ke kere ya ba re ga le tlabana o bo se o batla go sheba ka ntle qabanga a tshwana le go isa ka ntle che qabang di a lokiswa ntate di a lokiswa ngwaneso di a lokiswa ke yo mdake tsa botshabelo ka mona wa le stanke
0: ee empa wa dumela gore e teng empa o re o kgothaletsa batho gore ba itaole dumela le seri dumela
18: fela ntatelekae
0: re teng le kae
18: ha monate
0: e teng kapa ke boitshwaro bo bobe
18: Pondo, o na boitshwaro bo bobe ntate ntho ena re en ke ntho e teng bala ka bontate batsa wa tseba o tseba tsietse ntate ko feta pela yona
0: ee
18: ga o soka o feta nthong o tla no e be bone bobe ba yona ene ga o fela re feta mole ke basadi ke banna re etse ditse o rata Pondo ke molatlhwe malekware te mone
0: e kila o etsalela
18: ntate ekidaka nketsalela ntho eno ga ba ka ka bana le mme ke tsamaya le wena ka koloi ka ba ka tswa tsebeng
0: gona bjale tse e ntse o e tsalela kapa ke emisitse ore gona bjale tse e ntse o e tsalela kapa tšhe
18: ela ntate tluya ntse e tsala a ke tsamaya le wena sebile ke o a bua o shebe pele kwana jale se ke tshwere ka ntho e le nngwe ke re a ke batla go rekela moswane ke bona o dutse gantle go tlane le wena o tla dutse
0: antle ke a leba tla dutlwa ditaba gitla tsenuela le seri
19: onto
0: ke boitshwago bo bobe kapa itlile e tsala jo
19: ke boitshwago bo bobe
0: ee e kile go etsala
19: lebanta dieta gente a go sekolo fela
0: motho
19: ena ana go itukisa ao ka bona o kgafa le wena o bona go motho e ka ga ba watse
0: e kile go etsala
19: ee ya ponto
0: ke la gatela nnete wena ba tlo usu ke la gatela nnete ke le bo utlwa
19: ba
0: ona batho ke ba gatela e ba tlo usu a bua fela ba mamedi ka o fela ba ipuya batho ba ka jwa tho ipuelang fela ba ba nna ntse ba ga hand hand dumela le seri
20: ga go dipondo go tso mogolwane wa ka le ka ngwana mme hey la mogolwane wa tse ba le nna ke molato mokwena ka mona kana mari from foroto ka mona ntse ke mametse se hlosa ha mona le nna ke monne mongwe ile nga kopana le bona bothata bo le dimo le mo fitela ma jwa le bile ke itlela ke le mo hey ke ba bothata ngwana mme mpa fela go tlile go ba le o hloka go tlisiso mo rana ha o khahlo ona le motho le ngwa hao empa o khahlwa ke mo o khahlwa ke mo jwa ke mpona le ngwa hao na a ke re mo kgeti gore ke batla ke ene ke batla go phela lena bophelong ba ka yona na bitinga ra bophelo ba ka empa o sa no khahlwa ke mo ke ka hona ka thola ngore go ba le tsela tsa hore re ba le bana ba fapaneng ba ditsela tse fapaneng bomme ba fapaneng ke ka hona ke tshenyeo ya lefatshe ngwana mme ke phoso golo
0: re a leboa empa re nne re batla go utlwa gore na ke ntho e tsalang kapa tšhe na ke ntho e tsalang ke ntho motho a e rerang kapa ke ntho e iketsagalang le teng bang re e etsagala dumela le seri
6: Panto, ke sa itempisa gape ke re yona e teng ya etsagala yona e teng ya etsagala o bua le ntshala ka monana ka cross data mara ga e ke lently ntha tanki panto
21: kgotso panto ai go kgatlhwa ke ntho e teng jale kutlwe batho ba kopanya le go kgala o bua ka gore na motho wa kgatlha ga wa bua ka gore na motho wa kgala go kgatlhwa ke ntho e teng o ntse o na le mofumadi wago o ntse o na le cheri yago o na le ngwane o ka mmona a le motlhe o le motlhankana o ntse o na le kgarebe ya gago o bo utlwa fela a o kgatlhe le ga e le o sena taka ya gore motlhomongwe o ka mo buisana le ena wa mo forela maare go kgatlha o tla bona ge ngwane enwa o motlhe le basadi le banneng o ntse o le jone le basadi ba teng ba ntse ba kgatlhwa ke banna re emamela metlhena e bua motho ya reng ga eyo ke motho a tshabang fela o bua nnete gona jwa lekenana kapa sa ba tlelagmpe radiong o kgatlhwa go teng date ke ntho e teng bilang ke bophelo e tla dutla e le teng go fitlhelela tanki date
0: re a leboa mme mong ya ke neng mona o itse hei o bo bone teng a subetse gantle hempe ya itse le banta monate a re a e kgona ponto e teng dumele o qetele o tla ka pele
22: ade ponto
0: ee a re o tla ka pele
22: e teng date
0: e teng ke a leboa jalo mamedi o imametse le radiong ka nqena ande jale e tlotla ba bothata e reng re le jwetse he o rena bana ba tsebang ka batho ba reng he mamedi a tshebeletso ya lesedi bare bana ba tsebang ka batho ba re iteng ponto wa sele botaba mofuto o jalo mona re sang ka maikutlo a mo mamedi re shaba ditsebi gore na di-expert tsona di re yes ba re ebile ga ba re e teng ba re e ya kgonagala ba re ee e ya kgonagala go ba le go batla ka thoko motho e mongwe ka tsela e romantic ya dikamano kapa o ikutlwe o na le maikutlo bakeng sa motho eno e montle le enwana o nang le ena o na le di-feelings tsa gae ba re you can Barry, it is possible to develop romantic or deep feelings for someone else while you are already in a relationship. In a relationship. Barry, ole ka hara dikamano. Ya etsa la ntho hore ya gona la ntho ro gahlwe ke motho ka ntle. Barry, e bakwa ke di human emotions tsa tlhao. Human emotions, Barry, di complex. Ba ga hara ngata di feelings ya di net behelo. Ba mere tsebeletso ya lesedi ke sebeditsa re kopana mafelong a beke di a ropa re ponto wa sele bo tsebeletsong ya lesedi b